0: konsistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, a good eyesight at halaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: O niya, ato na yung mga idol o mga kasama, ha? Kung nakapalit na mo din na o 20 kapisa sa Biogesic tablet, mahimo na yung dalhon ng inyong mga resibo diri sa atong istasyon para mailis na natong raffle coupon o maapil na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. 20 kabuok Biogesic tablet. O niya, kinanglan ang mo-reflect po din na sa inyohang dalhon diri nga resibo katog yung nabayran ninyo nga 20 kapisa sa Biogesic tablet, ha? Siguraduhan nga magtakas doon. Yung petsa sa inyong pagpalit, gikan ni atong Agosto 10. Kaya makita arba na sa resibo. Agosto 10 onwards or sa nisunod pa mga adlaw. Ari mo palitan ni mga pharmacy o mga supermarkets or convenience stores nga maoy atong gihimong partner, ha, para ni ini nga maunga promo para mo qualify na ang inyong resibo. 360 Pharmacy. Di ka balakan kay Bisag-Asa Kalingi na 360 Pharmacy. Actimed Rose Pharmacy, South Star Drug Generics Pharmacy, Watson's Mercury Drug, o niya mga supermarkets o convenience stores ang 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, ingon man ang SVI. Katong mga lugar nga doon na aning nga klase sa store, ha? SVI. Kay doon na tayo ipaygayon nga pipila ka mga weekly draw, una pa dito sa grand draw. Ang mga winners nato, ha, sa weekly draw, doon ay upat nga makadawat o 2,000 pesos matag-usa. Una sila mga minor winners nato sa weekly draw. Ang major winner, 5,000 pesos. Diha pa lang na sa mga weekly draws, ha? Kanang sinima na nato kapagbola. At doon na ta si grand draw, of course, mas dagko na dito ang prizes. Ato mga minor winners sa atong grand draw, makadawa itong 10,000 pesos matag-usa. Upat kabuok ang mudaog ani. Unya ang major winner, makadawa itong 100,000 pesos nga premyo. Dako-dako, yun, dako, nigmatabang na ito. Busa, kanto nakapamalit na din ang Biogesic tablet. Na po kabuok, ha, at reflected din na sa inyong resibo. Dalhan na din niya ang receipt kay para mailisan na na ito o raffle coupon. O ma-appeal ka na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Ari una sa mga weekly draws. Unya, dayon dito na sa grand draw, ha? Kaya doon na patay pipila ka sinima na nga pagbola. Ang tanan nga mabolat ka na si mana nga raffle coupon, ma-appeal po na dito sa grand draw. At ang inin niyo kay Karantotan, humalang sa itong pipila ka mga painom, dumabati niyo pagbalik sa Attorney Rufil Fernandez Banyo para sa dugan niya mga isyu o mga komentaryo. Apilaw sab din ang uban pa nato nga mga balita. Uban ako din is control kasama nga cases many. Names Kenyonas o Gerald Albius. Ako sabi niyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
2: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:07 na.
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: Pila pilang win, San Miguel pilang win.
4: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
4: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer Products. Apil na! San Miguel Peel & Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige kag-gout, inanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
13: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
14: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
15: Kabog na nga pang negosyo.
16: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
17: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
18: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
19: Strong for the Filipino.
20: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
21: Ako si Lady Ninta Maya Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tunay, natural, at original.
24: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
25: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
26: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
27: Cheers sa barkada nating
28: Night Shift! OT! Breadwinner!
27: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
28: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
29: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
30: May tapang na hindi sumusuko.
31: May ang King Discarte para magtagumpay.
32: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
33: Yan ang bangis ng layon.
34: Gerald Anderson, EZ Mill,
35: Mark Mugen, Emil, and Vince of DBTK.
36: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
37: Ay, nagkwento mo! Ang bangis!
38: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
1: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mabiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuhot ang sangkapas pas ang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong atak na mahigal alas 8:15 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Ato sa tagay pagtagad mahigal atong duga mga isgutanan karong buntaga. Ang duga pagkutuki mahigal labot sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And of course, makagilaan ang ato sad ng mga report sa gawas. Og ang ato mahigal ang pag-turnover sab sa atong nahipos nga hinabang alang sa bata nga gipatuong naghikog apan gipatay matod pa sa iyang ama-ama. Kagatan ng pagtagad ro nga buntaga mahigala pero labihan ka stressful kining mao mga balita. Alis atas papanghatag nato mga premyo no sa mga nasakpan nga sipa kayo ang DYHP Arimen Cebu sa ilang mga panimay. Okay, arita mahigala sa atong kauban karon.
5: Alas 6 sa buntag.
3: Pilagi ni kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Kumusta diya karon sa ito ni Mutangan? Kasamang Lailin, kumusta ang mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM?
6: DYHP Parliament Report.
7: Mayong buntag kasamang regimen na ito ni Rufiel. Mayong buntag sa ito ng suking take paminaw na itong stasyon DYHP. Lahat dito karon sa Cebu City North District. Dinlay na usaba sa ito makadawa sa ito mga pahalipay na bugas o chorizo. Isip po salamat sa lang ganun na pagsuporta sa itong istasyon DYHP. Sila Merlina Labitad, Pasilidis Unapia, Corazon Diamante, Jennifer Fernandez, Alan Alcantara, Corazon Reyes, Wilma Magasin, Marilo Bacos, Orlorito Unapia. Okay, ano sa ikasingi din niyo sa DYHP?
3: Okay, salamat Lailin Romani Saligada sa imong report. Salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GAFM. Asaman sa Idol B o kasaman Julius Balili. Alis atas sa exercise sa Kabuntagon. Sayaw-sayaw kay Kiay Ginagmay exercise sa atong panglawas pa-circulate sa atong

0: Okay, dan selamat Julius Balili, selamat sa mga nasakpan nga naminaw, mga nanay, mga tatay, ate o kuya sa DYHP o IFM. Congratulations sino mga nasakpan naminaw, busa na kadawat ng mga palipay, gikan sa atong sibyaanan. Okay, mahigala aratas ng duga, mga iskutanan ka nung atotood, duga, mga isyos, mga higala human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdong. Alas 8.21 na.
1: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: controls are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
1: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisang gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisang gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulang sa...
6: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
10: Bilang kilos gani?
11: 500.
10: Hulo!
11: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600? Wow. Ang presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ko ni og 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamit sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot, nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami, mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
12: Sarap magkasama!
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Kanunay gyud na akong giampingan, kining akong tutunlan kay mao gyud ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay di gyud mapugngan nga ubhon ta. Unya mapektuhan usab ang atong tingog. Katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw gani nako, dunay ubong moabot, modali dayon ko og inom sa tambal nga ako nang gisaligan kay paspas kaayong wagtang sa ubo. Sa ingon, dili mabalda ang akong trabaho. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, dunapay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulohang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mmm, tofu sisig?
16: With mayo?
15: Pwede sa ulam yan?
17: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
18: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: sulit ang gloa.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may kalalasayos imidya na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Ato sa tagay pagdagad mahigala usa ang reports ng kauban on board sa patrol. Kay ato sa mahigala ang tagaag pagdagad kini usa ka lalaki nga nagpasalba. Ha? Nagpasalba, nakulatahan na hinoon o natanggong karon sa Mabulo Police Station. Nga noon nagpasalba-salba man sa nitawana. Paminawang tausa ang detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Idol Tweety. Yes, Idol Tweety.
5: DDYHP. RMM Report.
6: Attorney Rufiel, naunsa naman ni ato ang panahon ron, Attorney Rufiel. Diyan na po yan, nagtingkagul na sa Mabolo Police Station, Attorney Rufiel. Apan tungod kinakulatahan siya, gidala lang sa ni siya sa Cebu City Medical Center, Attorney Rufiel. Aron tanawon po ito iyahang mga samad nga nakuha gikan po sa iyahang sa pagkulata sa mga tao sa iyaha, Attorney Rufiel. Ang kini nga maong suspect, Attorney Rufiel, ito alang itago sa pangan nga Alfred, 45 anyos, nga nagpuyo ni siya dinhi sa may barangay Luz ning Dakbayan sa Sugbo. Sa tuwang nakuha nga initial nga investigasyon sa tuwang kapulisan, nga matod pa, nagwarawara ni sa iyahang pusil ang kini nga maong suspect, Attorney Rufiel, og galit lang nga, gapabuto. Hinungdan, Attorney Rufiel, ang kini mga bystander diriya sa maong lugar, kay nakulatahan ni siya kay Simbakoroy og dunay maigo sa ila, Attorney Rufiel, og mapaga na hinuona sa kiningihang gibuhat nga pagpabuto. Ya matud pa sa tung kapulisan, Attorney Rufiel, ato sa tuang pagpangutana kung unsay hinungdan nga nung nagpabuto ni siya, Attorney Rufiel, aning saysay ni ang kining suspect nga iyahara daw gisuwayan ang kininga maong armas ug mubuto bagyo, Attorney Rufiel. Ug sa dihang nga pagpabuto ni Attorney Rufiel, nakabuto man gyud didto na medyo nakulbaan na si Attorney Rufiel apan nagdikulata na siya.
4: Kinsa man kuno tagiya ining armas sa Adult Duty?
6: Attorney Rufiel?
4: Kinsa man kuno tagiya ining maong armas?
6: Iyaha daw ni Attorney Rufiel nga murag mo kagar-kagar naman mo tong iyahang giwara-wara iyang gisuwayan, Attorney Rufiel.
4: Pila man kabuto?
6: Kausa siya nagpabuto, Attorney Rufiel.
4: May kaisog to mga bystander dito nga gipakdang na siya. Niduol po sila. Ilang ilog ning pusil.
6: Okay, kaning among lugar, Attorney Rufiel, kaya ubay-ubay mag mga bystander din ha, maskin pagkadlaon nga dako.
4: Hmm.
6: Nga itong higayon na, natainingan man yod, nga dunay grupo sa mga bystander, Attorney Rufiel, nga nakakita po yod sa iyahang gibuhat, nga mo po'y nanawag po sa itong mga kapulisan dito sa Mabolo Police Station, ha. Nga pagpabuto niya, dito na, nakulatahan na ni siya, maayo na lang gani po, Attorney Rufiel, nabawi ni sa iya ang kini nga maong armas, kaya wala pa ba siya makapusil ni siya, Attorney Rufiel, o doon na nun mapagan. Ani iya ang gibuhat. Tungod na, Attorney Rufiel, ubay-ubay yun nga mga pangus sa iya ang naong, ubay-ubay nga samad ang iya ang naangkong tungod po dahil sa pagpangulata po dani nga mga bystander. Kaya kanin sila, nangahadlok raman po sila, Attorney Rufiel, nga doon ay maigo niya, dan makalas na nun ang kinabuhi. Tungod po aning rason ra nga kanang dili gyud ingon nga igo gyud, Attorney Rufiel, ba para makakuan siya nga magpabuto si Attorney Rufiel. Sa pagkakaroon, Attorney Rufiel, anaa siya kanon sa Cebu City Medical Center, ipa-medical pa sa itong mga kapulisan na usa siya po da i-inquest, Attorney Rufiel, alang po sa mga dugang po nga pangutana sa itong mga pulis o sa

0: disposition pod kabahinan ni nga maong kaso Attorney Airfield.
1: Okay.
0: So far man nato na ko adres sa Mabola Police Station ko ba nato sa tong Armand Patrol sa Speed Pilot Regiment George sa si Kuya kinyong idol to di saya sa 93.9 og DYHP Armand Cebu Tatak R. Amen.
2: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Rashboy!
1: Nationwide. Okay, salamat Idol Tweety sa imong report. Naghatod sung oras mahigala alas 8:34 na. Okay, nga portion to gratis mga kaigalan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang liver sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa bumayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magkapatay sa mga viruses sa di pa ni mosulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni nga sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar ug sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminya Boulevard duol sa Cebu Doctors Building ug sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting nga Jollibee.
2: Straight to the point.
1: Ogunya kini nga portion sa batod kada umigala sa Super Fiber kay ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kulon. Kini aron balikayan mahigala nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga kulon polyps unay motubo sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabii. Sa upat, ngayon sa walo kauras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa itong tinae. Mamakahatag din kinig kahupay sa kulon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber, mao number 1 nga colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-is pag-inom, magwala kay kusa ka sa shay, imong isagol sa usa ka basong tubig, imong ishay kumayo, kutaon umayo o unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
2: Straight to the point.
1: Alas 8:36 na mga higala sa atong pagaban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Now, ang nagpasunod yun ang duha ka mga hostile witnesses na gipresent mahigala sa prosecution. Si Gina Acosta, ang SDO sa Office of the Vice President o kining Assistant Chief of Staff na si Limuel Ortuño sa Office of the Vice President, nagsunod sila nga gi-present. Og unya atong tan-aon mahigala hagpato na to ang substance sa ilang mga testimonies. Pero duna pod mga higalay mga pinangutanaan sa mga senator judges nga medyo foul rasad kaayo, no?
2: Straight to the point.
1: Foul in the sense mahigala nga di kina pwede. Bisan labi na kadto ka sa regular court, di man anak mo, dili man mo inana gid ang huwes. Nganlan nimo mahigala mo to dun statement si VP Sara nga senator judge ka mo ngan ka og estupido. Naunsa naman ang kalakiha? So dun na kay conclusion di ay kumauhon. Giganlan niya mahigalang witness estupido katos Gina Acosta. Gahapon sad mahigala si kinini ang Limuel Ortuño giganlan sad tanga-tanga. Unsang klase sa pag-judge si Kwan? Senator Judge Rafi Tulfo.
2: Straight to the point.
1: Ang judge mangod mga kagilaan, dili lang ka impartial, you must also appear impartial. It is not enough that you are impartial, but you must appear impartial. So, kanang mga pangutana sa mga senator judges, pwede na, pero more on clarificatory questions. Pero kanang questions nga imong gi-condemn na ka, wala lang kay, unsa man din ang impeachment trial, mabitan ang day trial. Mausik na lang taog, kunuhay trial niya, just for the sake, kunuhay nga, aron ma-legitimize ning gustong tantangon si VP Sara.
2: Straight to the point.
1: Doon ay trial, kaya aron nga presento gibidin siya ang prosecution, Mo-question ang defense anang mao mga ebidensya. Unya part na po sa defense ang mo-present og ebidensya. Mo-question po ang prosecution. Mo-cross-examine ang prosecution. Ni amantas demokrasya nga nasod. So sa demokrasya nga nasod, di man pwede mga higala nga, ano, oh, vice president na. Gipili may gala sa 32 million Filipinos. Siya'y pinagkadaghan og buto. Taas pagbuto may gala sa presidente. Imo lang tanggalon without due process. So, kanang trial, part of due process na. So, at as of this time, napaman sa stage na nag-presentation of evidence pa in the part of the prosecution. Wala pa kakabati sa mga ebidensya sa defense. Nga the way Senator Rafi Tulfo Mahigala mo mangutana sa witnesses nga mohimog mga pulong mga unbecoming of as a senator judge.
2: Straight to the point.
1: Kala, prangka-prangka na pagka-istorya mga sugitig paminaw. Kalma-kalma lang din. Ay lang palabi. Ha? Kana mo gamit kag pulong estupido. Foul na. Mo gamit kag pulong tanga-tangahan. Foul. Ipaprubar sa prosecution ang ilang ebidensya, then kamoy mo appreciate as senator judges. Muna, as of now, mahigala mo ingon ko ha, prangka-prangka pag-istorya, as of now, dili pa ko mo ingon nga, unsa yun kay, tingali, nagpaabot ta, tingali, o doon na pa'y mga witness yun, nga bumba, ipabuto, or pasabog, ang prosecution. But so far, wapag yun. Mabito, ako ipabati ninyo sa Lacson ha, in fact, senator judge Lacson nga, sakop sa majority group. Mingon siya nga, hanggang ngayon naghula-hulaan pa tayo. Tanawa na ko na, gahapon mga kakilan mo ni ang gisulti ni Rafi Tulfo. Di pata mo adto sa kuan ha? Di pata mo dive mahigala sa meritos kaso. Mo ni ang gisulti. Duhan ni nagpasunod ni si Gina Acosta o si Limuel Ortonio. Adili man lalay mga kagilan in the part sa prosecution nga mo present ka og hostile witness. Kay but pasabot ang hostile witness ang interest ana dili inyo. Pero kamo may nagpresent. Di okay. So unsa may nakuha ron magpresent ni Gina Acosta. Kanas Gina Acosta og kini si Limuel Ortonio. Dunay sakto tong tubag bay ni Limuel Ortonio gapon. Sa danginan lan sa Tulfo may galag tanga-tangahan ingon si Limuel Ortonio may galaw with all due respect your honor. I take offense na na imong gisulti because nagtrabaho lang siya sa iyang trabaho o nagbantay po siya sa limit sa iyang trabaho.
2: Straight to the point.
1: Samain ng Gina Acosta, simple naman na. Si Gina Acosta, of course, ang iyang testimony is very limited sa pag-withdraw sa kwarta sa bangko. Iya nga na, is di oman siya. Giton over niya kang La Chica. Di aragid kutob. Ang nga, magpakapin sa istorya dito nga, wa man sa personal knowledge. And a witness cannot testify on matters that she does not have personal knowledge. Sila chika may dunay personal knowledge, ganun naman niya ipatawag.
2: Straight to the point.
1: Mopo ni si Ortonio. Anyang trabaho ang pagtubag. Isip assistant chief of staff. Mabita nang gihaya ng VP Sara mga kaigilaan. Makita ni mo si Ortonio. Pagpangutan na bitawag hapon na yung anong gihaya ng mga VP Sara. Basig parinti mo o sa baka. I-apply siya. Pag-ingon nga, manginahanglan ang Office of the Vice Mayor ba to? Office of the Mayor? O? Naibikan, sinang-apply siya. O magkabasagog ka ng kananaang TOR, Transcript of Records, Ortonio, dawaton sa nimo dayoy. Labi na karoon, ginahanglan ka o writer. Kinahanglan, ibutan sa Sara. Di mo na kalikayan, ginahanglan ka writer. Busy naman kayo ng inana imong ranggo. Tanaw niyo, masko man din eh. Communication arts, uy. Dave Compagod. Ay, hayron ta ni. Labi na gimong kanon day, kamo-kamo, kabe, pakita ako article ko na may suwat ka, oh. Hire. Kita ni mo, pagpanubag ni Ortonio, mawitaw sila mismo, nakasabot sila nga, brilliant witness ni.
2: Straight to the point.
1: Pero ang samay gihinga ni Tulfo, karon ato ipadayo, nahuman lamang, sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:43 na.
2: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
3: Mommy, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
7: Ay, wala ko'y sisilyo.
6: Ay, wala ko'y suple.
8: Walay suple.
9: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
10: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
11: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
2: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
12: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with 1X per day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Grapevines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
13: SM 3-day sale.
12: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747. Series of 2026.
14: Magasama sa kadaadlaw nga pagsulod gawas, biyahe, trabaho, sugo, dili gyud balikayan nga ma-expose sa bisan unsa nga pwedeng makasipon. Sagad kung dunay runny nose o pag-atching, pasagdan lang kay basin mawala ra. Kung makasinati na og simptomas sa sipon, Mag-Newzep Z+ with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang senyales sa sipon, Mag-Newzep Z+ with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayo sa sintomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, pagkabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton, maong sa unang senyales sa sipon, Mag-Newzep Z+ Forte with zinc dayon. Phenylephrine HCl Chlorphenamine Maleate Paracetamol plus zinc is the generic name of Newzep Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
15: At first I was afraid if

0: makaundang o galo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
4: Atong takna mga higala alas 8:52 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Okay, nga portion to get mga higala sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Mga pikapi sa taha kay before ta mahigala mo aresto mga issues, relax relax sa mo gamay din ha, kapikapi ginagmay. Importante nga naminaw ta sa tong programa, naghandle ta sa tong programa kasamang names onya ubanan pod mahigala sa relax relax pinagi sa atong kape mga higalang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties. Mutabang sa paralibihan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point.
4: Alas 8:53 na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Now, atong balikan mga kagilaan. Kini ni ang mo-behave ba o kanang klaro ang atong mga senator judges. Kanang mo gamit mo termino nga medyo foul kayo. Mas mayo o doon ay makasulti yung tanila, makahunghong ba? Sige ba na sagpatuyang mga sukit di paminaw? Huwag yung nakahunghong na rin, nga ka ng estupido. Nga pulong, diyan ang buhian may galas impeachment court, niya ikaw senator judge ka. Kanang tangatangahan. Nga klaro man ang tubag sa witness. Na itong balikan may galaha, kinisi... Senator Rafi Tulfo, mga sukitig paminaw, nga may nibutyag ani. Okay, ato balikan. Sige ko no names. Play names. Katotoang pagpangutana na niya, mahigala nga to kang Limuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff na, sa Office of the Vice President. Okay, names.
6: Judge Rafi Tulfo, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready and you have 2 minutes.
7: Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila?
6: Sir, that I would have no personal knowledge po. Sir.
7: You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayong bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao.
4: Boss, ako sa
7: akin. Intelligent you.
4: Hashtag sa on tani. Bila itong informant, 100,000, 170,000. Mas dako, gaya pong Biba Max. Bisa kung sa on. Biba Max may gala. 200,000. Ha? Warm up pa lang yun. Paldo na. Ato lang ning agi mahigala katawa. Sakitin ba kuno mga kagilan? Kanang butanga dito na sa ubos, sa ground implementation, wala kay bao si Ortonio kay civilian mana. Katos Colonel Chika. Si Colonel Chika kay sa Intel man gito siya. Siya gi patawag hantod nun, wapag yun. Why plano ang prosecution nga ipatawag? Si Colonel Chika, mo man to'y mukunik. Pero mo lagi na, doha lagi mahitabo o ipatawag to si Colonel Chika. Malagmit, matagak si Sara. Pero malagmit sad, ma-explain nila Chika. Ma-explain nila Chika ang intelligence operation. O kunya may kibaw na noon tanang katawahan nga wa, giday sa bisag gamay sara. Sila chika mo'y maka-explain, ana. Intelligence work, manguna. Balik, rewind ko noon, niya, ate pa, bati ito balik tong, isa tong Viva Max dong, pila ganito tong Viva Max dong, pala doon naman kuno sinitor, ganit kuno Antony ay. Pati kanya sukuha, ini mahiga lang. Be, balik ko no gamay, be. Pila to'y, kwa kantidad, ani? Sige, be. Senator Erwin, Senator Raffy Tulfo.
6: Raffy Tulfo, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready and you have 2 minutes.
7: Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila?
8: Sir, that I would have no personal knowledge po.
7: You should. Kasi, ito.
4: Pause.
7: 170,000, 50,000.
4: Pause, dong. You should. Anong you should man nga? Ito bang naman sana, no personal knowledge? No personal knowledge? Kaya sila chika mo, doon ay personal knowledge. Sana iyaman ang mga informant. Si Ortonio mga higala, assistant chief of staff na naraman sa opisina. Dili man sa mga nag-implement sa intelligence sa program on the ground. You should. Anong you should, man? Sila chika mo ay doon ay, kuwana na. Sila chika mo ay doon ay, kay balo, ana. Pero isa, you should. Kita nawa, pila ko na i-gasto dahil sa informant. Kaya mga agents ba? Sige, proceedong.
7: Sige, each informant.
4: Tayo pa, balik. Rewind yung may, para may baon na pilagan ito. Pilagan ito yung katidad, para maklaro ta lang. Kaya ito man itandi sa Bibamak. Kaya sige ko no names. Pwede ma-rewind ka my names? Sige.
7: Mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot.
6: And you have 2 minutes.
4: Rewind. Sige. Kana. Okay.
7: Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila?
8: Sir, that I would have no personal knowledge po. Sir.
7: You should. Kasi, ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each.
4: Informant. Opo, pause.
7: So para...
4: Pause. 170,000, 100,000, 50,000 each. Dada ito 170,000, doon na po 50,000. Mahal ka pong Viva Max. Tana, paminawaran ko na ito. Names, ano ito yung Viva Max? Names? Asa mo ito? Kaya nakalimot tapila ganito sa Viva Max. Katong si Senator Paldo ng daan. Asa ito? Nakay video na. Ibibalik ko na ito gamay. Para ato lang magkumparar ba ang presyo? Kanalaban trabaho sa informant, mga higala, di ba yung alalim? Kay sa intel nga kalibutan, mga higala, kuyaw na Ruel Krante. Magtugog ka sa kon, nguha kag information ba? So, purchase of information na. Kuyaw na. Pero ang gibayad, mga higala, na ay 100,000, 50,000. Ang dili, kuyaw ka ng Viva Max. Yahay ng trabaho, apaldo. Asa man tong Viva Max dong? Ato kini be. Ibalik sa kuno wikaro may bawo anto pila gani tikwal ta ni gani. Ebe sige kuno dong. Sige. Play.
9: Sabihin na kahilema sa mga senador, ano ganyan.
10: Meron po.
9: Senator. Naku po. Iilan lang ang senador, naku po. So, iilan lang. Kasi ano, si senator, magkano ang ino-offer ni senator?
10: Ano pa lang? Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na.
9: Magkano mag-tip si Senator?
10: Abot ng 250.
9: 250 to 300. Wala pang nangyayari ito.
4: Sa po sa 250 to 300, mas dako pag yun sa informant.
9: si Senator, magkano yun?
4: Sige dong. Mas dako pa. Palag sa mga higala nga 170,000, 100,000, 50,000. Pero mas dako pang mahilati pa lang ha. Si Senator, sige ko na. Balik ko na dong.
10: Senator, ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na.
9: Magkano mag-tip si Senator?
10: Abot ng 250 to 300.
4: Kuyawa, mahala dayo eh. Mahala dahil mga higala. Kinsa niya nga, Senator, may padayon sa nato. Okay, naman sa unahan. Padayon ko no, names.
9: 150 to 300. Wala pang nangyayari to.
10: Wala pa po.
9: Ah, ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, ano, no?
10: Opo.
9: Napaka generous pala nila, no? Kasi galing sa tax.
10: Oo nga, no? Galing sa tax, mas lalo siya.
9: Ay, nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, yes. Nakita mo nag-hearing sa senado. Nandun ba sila sa listahan na to?
10: Wala siya.
9: Wala siya. Wala sa listahan?
10: Wala siya.
9: Nandun sa hearing? Yung mga nag-offer?
10: Ah, nandun.
9: Nandun?
10: Oo, nandun siyempre.
9: Nako, okay. Ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang.
10: Pwede ba yun?
9: Oo, initials lang. First name, last name.
10: First name, last name. Hala, sobrang dali kasi.
9: Sige lang. Initials.
10: Initials. Gitna na lang.
9: initials. Okay lang.
10: Ano siya? May Y.
9: Y?
4: Y.
9: Tapos, ano yung last name?
10: Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan.
9: Yeah, first letter ng first name. O, sige.
10: First letter.
9: First name.
10: R.
9: R. Last R. name.
10: Hala, wag na.
9: First letter ng last name.
10: First letter ng last
9: name. Sige. Wag first letter. Last letter ng last name. R letter ang ano, ang first name, di ba?
10: Opo.
9: Last letter ng last name.
10: F na lang.
9: Ha?
10: F.
9: F ang last name.
10: Opo.
9: Yun ang last letter? Yung elf?
10: Hindi. Second.
9: Pangalawang letter ng last name.
10: Opo.
9: Okay. Si Senator.
4: Sabda na. Katong letter R niya. R niya na ay Y o niya dayo na ay F sa last name. Mahala gudain ang kalaki. Mahal pa sa informant ng kalaki, ha? Unya, ato ipadayon, mahigala, iyang ginganlan o kananaang tanga-tanga. At tagsaon na to, ha? Tagsaon na to. Ato balikan si Rafi Tulforon. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9:03 na.
11: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS. Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
15: ACS.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
11: This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
19: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
11: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
21: Mula noon hanggang ngayon.
23: All you need is Pride. All you need is Pride.
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ipin ay Max alaga. Max Protectado pa.
21: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
21: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
23: ECS.
25: Sura Miras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
26: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
27: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
28: para sa Seth Manalo.
27: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
25: Cashali na!
29: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
30: Sanligal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
11: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
4: Beach trip or island hopping? Maparty.
5: Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagong extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
10: Himala! May BPI dito.
9: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI partner stores.
10: Isang Himala!
11: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
13: Atong attack na alas 9:10 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon, kinyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Kining nga portion may gatod ganato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, dunay nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligoon sa panglawas o ingon man sa immune system. Dunay kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients nini, ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gangluya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian Marketing o of course approved kini sa FDA. Bisan sa bagong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Mao kana ang The Original Koi Herbal Capsule.
12: Straight to the point.
13: Alas 9:11 na may grasman uban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Di lang nato malikayan nga atong makumparar kay suko manggigay si Tulfo. Suko gigay siya nga nganong nagasto ning kwarta sa naiusak informant 50,000 ang gihatag. Day usa 100,000 ang gihatag. Suko kay siya. Ha? Sa iyang pasuko-suko di kita makalikay nga makumparar nato mga higala sa dunay gihatagan nga Viva Max sa 6 star ba ning ani? 6 star no? Masayaw po sila, niya mukuan, artista mga sa guning nani, niya ka na mga artista sa mga sexy kuan ba, ha? Mahala dahin na kay, 250,000 to 300,000, paldo kayo, tape lang yan. Wala pang nangyari, ana, ha? Tape lang, takuo de gasto ng Tulfo, ay si. Waman to maklaro, Tulfo, kay inga matog, little R, na ay little R ang pangan, R o niya dunay Y, niya dunay F ang apelido. Pero dako-dako nang gastuha, oy. Ha? Kini mo gawin mga sikat, mangguni nga mga dancers, san sila? Basi mo yung nakamahal, ane siguro, di tingali. Okay, no? Kay, naway, di ka mga guwapa nga, kwan, doon na may uban nga, nga, kwan siguro din na, pero di man siguro na nakamahal pa siguro. Di ka sinadol, ane, di ka ka-afford, ane, oy. Inanaki nga, salig lang kag, imong, manguplas na ka na, di ka ka-afford. Mangigi lang ka kabaka, di magsilbi. Pero mga sikat ni sila, kaya katubay lang sa una, may kala, mga guwang-guwang naman itong mga six bombs, eh, no? Six bomb dancers. Kato mga six bomb, itong kato mga kwan. Kanta bitong laki sa toke, tabangin ako kanta toke. Sayaw to katong ispagiting, ispagiting pataas, pataas at pataas, ispagiting pababa. Ina na ba? Sinsa lang sa unting uga, kaya mo na pagaw-pagaw ng unting uga may mga sukintig paminaw. Gawas nga more or less, pagaw-pagaw pag Pero mo to, so mahal ni sila kay sikat man, no? Katong six bomb nga dancer sa matos na. Pero nindo to ilang mga sayaw, san? Apir tayo, sumakit ang ulo ko, sumakit ang baywang ko, sex bomb, sex bomb, sex bomb. Mauto yung mga sikat sa una, sundan ato mga Biba Hot Babes. Kung saan ito itong Biba Hot Babes, mauto nga, buo, basketball, basketball, ang saya-saya mag-basketball. Mayroong limahan, mayroong tatluhan, pero gusto ko ang one-on-one. Mahal sa to sila kay sikat man po to kayo. Basketball. I-shoot mo, i-shoot mo, i-shoot mo na ang ball. Ang kanikaroon ni sikat mang higala ka ng Viva Max. Pita mahal lang mo din ng Viva Max, Deke. Ha? Oh, limang kanak 250 to 300. Kanak palang daan. Paldo na. Be, be, usbar ko ito gamay dong, be. Paldo pila ito 250,000. Mahal lang din ay ng kalakiha, oy. Ha? Di ni magsilbi ng kalakihan. Mag-informant-informant lang ka dito. Gamay, ray, makuha ni mo, delikado pa yung kinabuhi. Ang kini. Ay, pas pulis ni. Ibalik naman ito dong, may itong 60 stars dong, sa Viva Max. Kani. Interview mo gundis ko. Kisa nga nang interview, dili man si Boy Abunda. Kisa man nga nang niya. Podcast mo gundi. Niya. Kon, bebe, ito pa pinagbalik, be. Ila to. Sige dong.
2: Senator, magkano in-offer ni Senator?
14: Ano pa lang? Tip pa lang, paldo na.
2: Magkano mag-tip si Senator?
14: Abot ng 250 to 300.
2: 250 to 300, wala kang nangyayari to.
13: Mahalang
2: ng Senado, ano? Grabe, no? Napaka, ano, no?
14: Opo.
2: Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax.
14: Oo, galing sa tax. Mas lalis na nun.
13: Ay, ako. Pause dong. Okay, arita, balikan ta na naman si Tulfo, eh. Moto yan, nasukaan mahigal ang kantidad. Sige, padayon ta. Kaya kung iganlan ng wito, suku ka siya, ha? Beato'y padayon mahigal ang Senator Rafi Tulfo. Okay. Proceed dong, names. Sige.
15: You are recognized, sir. You may proceed when you're ready and you have 2 minutes.
16: Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyo mga informants? May mga malalang sakit ba sila?
15: Sir, that I would have no personal knowledge po. Sir.
16: You should, kasi... Ito, ang dami, 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayang bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapakimo... You should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilin mo? Paghihingan mo ang pera ng bata, kunyari, toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilin mo, kuya? Bata yun, ha? Grade 1. Ikaw pa kaya? Why?
15: At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Lachica, sir.
16: Why not?
15: Because, sir, I already gave my... I trusted what the security officer mentioned to me, sir.
16: But it is your responsibility to know. Kasi ikaw pumipirma doon sa AOM.
15: Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir.
16: But that so you're not me, sure? That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita, it's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making... sense at all. Anyway, move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron kayo mga medical assistance program.
15: Yes, sir.
16: Oh, ba't din nila kayo humihig sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expelling dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So, dapat humihing na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant yun kung anong klaseng gamot, libre pa, nakalibre kayo.
15: The wisdom behind the how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities.
16: Kaya
15: sir.
16: Nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds, libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh.
15: Sir, that I cannot answer, sir.
16: So again, it defies logic. Hindi po ka panipaniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir.
15: Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, sir.
16: Sir, you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS, and then malapit ka kay VP Sara, and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So, karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilita na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo.
15: Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir. And we still have not received any final reply on this one.
16: What so, I'm talking about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, pinresenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot ng maayos, I will resign kaysa naman makulong ako. Kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari sa'yo at saka mga previous witnesses. Diba? Dalawa lang yun eh. Patuloy kang magbubulag-bulagan, pirma ka lang ng pirma dyan nakapikit. Pero, ang consequence yan, maaari kang makulong, maaari kang makasun. Anything can happen. Or, mag-resign ka na lang. Kung ako, I will resign. Mapapahama ka ko dyan, ba't ako pipirma dyan? Bakit ako pipirma sa mga nakalagay pagong, piatos, piket, etc., etc., kung ano pa mga kengkoy na mga pangalan, I would not consent to that. Outright sabihin ko, pag hindi niyo may paliwanag sa akin, I will resign. Period. Thank you po.
17: Okay. That was not a question, Mr. Tony. You need to answer. With the permission of Senator Judge Tulfo, may the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance on the record.
13: Okay, pause. Gipulihan ng cheese, mga higala. Kaya medyo foul kayo. Now, nga naman mga higala nga foul. Kaniha, si Ortonio, isip Assistant Chief of Staff, ang iyang testimony limited rin yun. Kung gusto kang mo dive in sa mga pangan, mga higala, sila chika, mo ang ipatawag. Nga nung may plano mong ipatawag si La Chica. Si Colonel La Chica, ang angayan mo tubag, anak. So, katong tubag, mahigala, with due respect, matod pa mga higala ni Ortonio, sakto ba ito? Kana mga higa lang, paglulustay, wa pa man mo pribahin, saktong din ito balbay nga. Actually, sir, we are currently having a motion for reconsideration because until now, naapa sa kuha pending pa. Wala pa'y findings ang kuha o doon na ba'y corruption? Wa. Wala pa'y findings ang kuha kung doon na ba'y failure of liquidation o wala. Because naapa mga higala sa kuha nga stage. Mabitaw nang nakapangutan ang publiko ro, nag-anam o kaklaro, nga nung niabot naman tayo ng impeachment, nga naapa man sa kuha de unta. Naapa man sila yung mga remedies available sa kuha. O ni anang puntuha mga higala, ang Office of the Vice President still has the rights mga higala to exhaust all administrative remedies within the kuha. Ila man ang katungod niya mo, motion for recon pa sila, mo appeal sila. Like sa nahitabo sa City of Cebu nga giisuhan of notice of disallowance tungod sa gihatag nga calamity bonus. Tag 20 mil calamity bonus. Di ingon ang kuha, notice of disallowance, di na pwede. So, unsay gihimo nila? Wala ang pasabot na nga kurakot si Mike Rama, nga tuwa ng Mike Rama, kaligilustay ang kwarta. Wala eh. Ni-explain sila nga gihatag ni sa mga tao nga biktima sad sa linog, biktima sad sa bagyo. Nagimo sugot ang kuha gyud, ibalik. Muna nga nagsabot sila mga empleyado City Hall nga ibanan ang ilang sweldo dai, dili ibulto. Kalisod gayang iuli ang 20 mil. Dili mana mahigala talagsaon. Daghan ang mga LGUs nga nakadawat mahigalag notice of disallowance. Si Mayor Mike Rama o sa ana. Bisag si Mayor Tomas, Mayor Archibald, nakadawat sila ana. Explain na nimo. So as of now, napa sa stage mahigala sa kuha. Nga nung mo conclude man ka nga nalustay, nga wak man ebidensya. Ipatawag sa chika o sa chika musulti, aron maklaro. So kining puntuhan mahigala iya pang giapil ang kanang word nga tanga-tangahan, parihan na sa iyang unang gisulti, may galakang Gina Acosta nga stupid. Dili pwede sa usaka huwis, uy. Unbecoming kayo mga sukitig paminaw. Mahimo gani sa regular nga kurte, may galamo, isulti ana ang usaka huwis. Mahimo gani ikiha. Kiha tika Supreme Court, ayoko ginanaa. Kay si Gina Acosta, unsa ilang tubag? Limited lagi ilang tubag, ana? Mayroon si Gina Acosta, wala ko ilabot na pag-abot sa fee dito sa ubos, wala ko kay baon, wala ko kay personal knowledge, imo na yung pugson, kini si Ortonio. Ang iyang kahibalo niya na kutob mahigala sa being the assistant chief of staff, siya may patubagon. Duda ko dahi, kini yan, ano, mamayang trabaho ang liaison officer man siya. So doon ay mga tubagon, siya may taugan, may gitaugan sa sara, tubagalan sa anak. Coordinate ni Gina Acosta o ni La Chica Pangutana kung sa'yo nahitabo. Para mo imo ibutang sa imong tubag. So may ibutang sa tubag. Pareha ba na nang nag-hire ka ba o ka nang sa imong opisina na kay, na ba kay communication kung ano ba? Labi ng mga dagkong corporation ka ron. Di-hire kag liaison officer. O, pila man kabog. Naman ko yung mga kaila nga like kani adto si bisag ni si Minerva day. Writer man si Minerva. O, example ko lang ha. Basta ka to sa Squeenies o na. Sila si Queenie sa Freeman man to. Kanyang kanto si Rodriguez bitaw, si Kuan. Charmin. Dito. San style to mga writer? Mga editor mga ito. Nag-opening, na-opening ang Vico. Doon na-opening to mahigalang MCW. Di nang-apply sila. Tanaw lang, mas bita-bita ha, siguro dito sweldo dahi. So doon ay mga communication address to MCWD or address to Vico, sila may patubagon dahi. It doesn't mean nga naman kay personal knowledge na. Mangutana ka, sa kinsa may in charge ani nga kwan nga ikaw tubag ikaw ba may mayong writer da ba it doesn't mean nga kwan ha? Karon si Minerva paghapon mo eh. Nasa MCWD o dunay communication on address sa MCWD manager may nga manager palihog kog himog letter ani bi atong tubagon mo na ni tabo mahigala kang Ortonio mo nang gi insakan sa kang ni VP Sara pangutanan Gina Acosta unya pangutana ni La Chica, unsa ang itabo, ana? So, gitubag. Ana ang iyang limited na siya dahil civilian manguni mga tao, ana? Ang mo-implement mga higala sa confidential funds, si Colonel La Chica. Muto iyang ipatawag. Unya imong ngalan o tanga-tangahan na wapag ganit kay ebidensya. Ang imong inyo naglustay, wapag mga kay ebidensya. Until now, wapa. Unya, giamong pa niya mahigalang iskwilahan o kasa ni-graduar si Ortonio. Ano ma? Unsa man ni graduar sa Ortonio? Graduar siya sa Ateneo de Davao University. Di ka ma-offended ang ubang mga graduate ni Ateneo, day? Ayaw apilang iskwilahan. Kana ha, ang tubag ni Ortonio og imong evaluate asa ang tubag ni Gina, kusta sakto ba ya gyud? Because they cannot testify on matters that they do not have personal knowledge. My goodness, that's basic. Under the rules on evidence. Kung wala ka kasabot sa rules on evidence, ikaw may mag-careful. How can Ortonio answer questions nga magkinahanglan og knowledge dito sa activities on the ground? You cannot. You cannot force him also to answer. Let La Chica answer those kind of questions. My goodness. Yang ano masay plano ipatawag La Chica, hadlocks ng La Chica? Nabalakas lang unsa isulting La Chica, basi maka-explain La Chica. Kay, umangutan na ka, who can explain about intelligence matters? Ha? Dili ka, mabitay insulting na, huwag mo ko'y expertise your honor.

niyo mascom ni day, a communication art. So, kada bang gi-hire ba lang nimo ba nga ikaw may in charge sa kuan? Wa pasabot nga nay personal knowledge. Bisag kita des diwa HP day kabantay ka. Nanatay communication nga kuan. Ako yung pirma pero di na madas tong oras usay man malihog ra man ta. Palihog kong paps bi suwata na totong diin ah. Suwata na totong kuan. Dili man ta maka inana mo guna. Bitaw nga gi ako bitaw namo koy kulom sa pamantala ang The Freeman every Friday. Ginan bitaw ko na mga higalag pasuwaton ko twice a week. Dili makaya. Ah, ang kun lagi ko. Once a week lang ko. Kay pasuwaton ko ni mog twice a week di na mo daan gyud. Kay ako may mangunay suwat. Unya og matuwi sa week, hindi makaya na yun ako. So, okay lang. So, kasi ba, nakausa lang good. Sundi lang sa nakong kulom, ha, na nasa pamantala ang The Freeman. Sagol advertisement na sa ni ato, okay? So, kana si Ortonio, nabutang siyang writer siya, day. May man, kita ka sa iyang English, kay kita ka sa iyang sinultian. Kay communication arts man sa Ateneo di Davao. Ako yung tanaw ng iyang, ang iyang background. Ateneo, graduate bachelor's degree communication arts Ateneo de Davao, master's degree development communication University of the Philippines. Ah, unsa pa, master of arts in psychology Southville International School and Colleges. Unsa pa, complete diploma course Ateneo de Manila Center for Organization Research and Development. Professor siya Ateneo de Davao University. Oh, tanaw ko na yang educational background. Unya og masuko ka gid ka di ka kadakop niya. Ang pangutan ng Tulfo, di sa wa makuha ang iyang gusto mahigalang tubag. Nga wa maumra man ay saktong matubag yun. Ganas Gina, akusta mo lagi iyang matubag. So, kung gusto ka mo dive in, ipatawag sila chika. Siya makatubag, ana. Because sakto man ang orto niyo nga, sir, naman ko yung limited naman ko. Nitaw, trabaho lang ko sa akong trabaho. Nga doon ako yung limitation. Kato na yung pagpangukab, mahiga lang nga, ukban, sealed envelope naman dahi. Tuwan dito mga pangan. Di naman ito trabaho ni Ortonio. Aside from that, ako ipaklaro niya sa Kang Cheese Escudero ha, ang gi-question ko sa kuha, nag-issue sa AOM, wala man gi-question ang mga ngaan nga mga alias na, di naman na mo i-issue, it's a non-issue actually. Kato mga namina na ko, ato i-point out ha, kaning mga non-issues, muna gi-padako. Unsa man, 11 days ko no nagasto. Nga, issue din na. Nga dili man na mo issues ko ah. Ang gipadako, may gala. Ang nga, piatos na. Issue din. Dili man mo issue. In fact, mabitaw na nga, there's no need for Ortonio to open the sealed envelope because kato mga pangan, dili mo issue sa kuwa. Dili mo. At ipaklaro, in fact na, sa pangutanan si Scudero niya, ako ipaklaro mga sukitig pabinaw. Para maklaro lang, ba't kinipaghingan, mahigalan, Tulfo nga, tanga-tanga, si Gina Acosta, giganlag, estupido. My God. O ang mga tao, may gala nga, wala ikon ba? Kato mga professionals, o kato mga dili professionals, kanang tao lang ka nga, normal, bitaw nga, sakto ka, o moral foundation sa panimalay, bitaw, gituluan tas tong ginikanan o tinarong, bisa magkapubri-pubri tang, gituluan tang tinarong, niya bisa pa man mahigala, o kuan natay prinsipyo, bisa pagtintalon kag malita, di ka mo dawat, kanang wak ka maka, way malita, involve ba? Tell me. Sakto ba nang gibuhat ni Tulfo? Ha? Gawas ka to mga bashers nga nakadawat og kwarta gikan sa malita, amay nga sakto si Tulfo. Pero kaning tanan nga naminaw na koron, nga fair lang nga evaluation. Ay lang mo kakuan, kung sa inyong color, fair evaluation, sakto ba guna? Nga imo inaon witness, estupido. Imo inaon nga tangatangahan. How about ang sa flood control? Ganon tangatangahan mo sa flood control? Ako lang yung agig katawa-katawa mga sungitig paminaw. Kadakong iskandalo ang mahigalang flood control. Huwag mo kakita na, di magani mo mag i-postpone magani ang Senate impeachment hearing kay nagbaha sa Manila. Kana may klarong tangatangahan, kakita kang gabaha, wa lang gigay. Kakita kang gabaha, kakita kang grabe ang tubig. Asa man ang flood control budget? Asa man? Kanang klarong flood control na malimalitang kwarta gihato dito sa balay ni Kwan? Wa may testimonya na rin, doon ay malimalitang kwarta gihato dito sa balay ni Sarah, wa man. In fact, pag ingon nga na IOM,

0: gikan sa kuwa. Si Sarah mingon tubaga na palihog, si Ortonio ginyan, pangutana si Gina o si Latsika. Pwede man magkatubag sa si Ortonio, na si Ortonio tanaw na kunay writer nila, may musuwat ba? May musuwat niya, mas kumgod, communication arts graduate. Mura ba nang nag-hire ka, dahi ba, o ka ng kuwan? May si kuwan, tanaw na, palga, opening opinion sa kuwan, MCWD. O, ikaw, editor ka daan since people. O, yeah, apply ta dito. O, bita-bita siguro dito ang sweldo. O, ka na mga nasa Biko, nasa MCWD, kasama na, mga taga-news people man ang naasa ako anday. O, nadugay na mo sutsuat balita ba? Sutsuat balita, wala doon na yung sweldo dito na. Ay! So, kini si Ortonio, limited ng iyang, kwan, wala siya personal knowledge ito sa actual nga, kwan? Panghitabo. Pamalihog lang siya dahil yung ikaw ay tubag, anak. Yung sa umanin ko, pag sa may substance, anay, pangutanaan lang sa latsika, ano, magkatubag ka. So, tuon man, gitubag ni Ortonio. Okay man ang kuha sa tubag ni Ortonio, dahil. Nihimo lang ang kuha o lain na po nga communication, but doon ay mga portions ito nga ni okay ang kuha. In fact, dili issue ang mga ngaan, dili man ang issue. Dili man ang mga point out sa kuha. Muna yung tubag si Ortonio nga, actually, Your Honor, naapa may motion for reconsideration until now we are still waiting the final decision of the kuwa. So dili pa final mga sukit di paminaw pastilan mga higala alas 9:36 na kanon totoo tumbalikan ato si check si Pulauro kadali day sa dugang report sa ahas dili patambalik mga higala kay bida para di lang sa mapulaan ba ato sa gulan impeachment sa gulan sa natong report ha okay. Dili nga portion may galanya kaya totoo sa ating turnover ang 50,000 pesos ngadto mga kaigalaan sa atong inyong gihatag ng mga hinabang atong i-turnover ron pinagi mga higala ni kasama Jane Galliardo to aron sa haya sa bata kay karong totoo karong launa man yung lubong sige atong kao na report ni Jane Galliardo karong totoo but dili pa si Pulau Rosa kadali unang to balikan ng impeachment o kini nga portion to kanatong mahigala sa seed liniment oil, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon, pandunay may balita gikan sa pait, kana ang seed liniment oil nga may muhatog og kupayan sa atong giantos nga mga balatian, sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, biribiri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmay wananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
1: Straight to the point.
0: Alas 9:37 na usa sa gituhoang samdan sa pagpamusil dili sa may Mindanilla sa usa ka lugar sa may Mindanilla no. May tungod din sa raid ka ganin ang kadlawon dai. Ato sa i-check ko sa ang report uban ni Radyo Man Paul Lauro sa pikas ng linya. Yes, Radyo Man Paul.
1: DYHP. Aha. RMN report.
2: Radyo Man, Attorney Rupil, no? Live taron diri sa area uban ni Speed Pilot dito sa Kampong. Kaya taling ining gi-report kagapong adlawas buntag ni si Attorney Rupil diri sa Purok Antolan, Barangay Kalahuan o Barangay Apel Kalahuan ni Attorney Rupil o padulong kaglungsod Attorney Rupil ay Julius Bixap report sa lungsod o na imong sublong niya istina kasaka ka diri imo na ning nadumduman ang sitio Santolan. Atong ipastadag ko na, kaya itong maling investigaran kini kita po, ay ang report sa police, doon ay nagkaibaw nila, doon ay armadong tao, describe pa gali ang maong tao, attorney of appeal, kung siya gituot, armado niya hubog, na nagagaog armas, kung niya pag-abot, kuno nila, kuno lang dahil, ang takuyog nila, ang abot nila, pagpabutok, kining ilang target armed person niya si Van Selma Abrigana, 34 years na may live in Parkett. Kung sa kumulog siya niya siya, pero atong background si kanyang niya din eh, public knowledge na niya sa iyang mga civilian, and involved sa niya siya sa pagpamaligya o mga siyasi-saksi sa Facebook. O niya, doon na siya nakapag ka-istorya din sa lugar, sa eskina, kining gatit niya atong isumukan doon. Ngayon nagluloy, ay nagluloy. So, kiniluloy, nadakta na po niya, gaway sa mag. Pero kini si, si Dan, naigo gani, kay gingon niya, isoko lagi. Oh, so, dipasil. Pero, pag-abot na to din sa area, ato niya kapil, ako niya ato niya bawal. Barong gani ay niya din si Dan, o si Luloy, iabot ang mga interlocutives ng Dagilya, pinanguluhan ining Campo Manis, o team leader Campo Manis, bukod dito ni Ban. So doon ay ginagdalay, kanya buto-buto na yun ato ni Rufil. Dito na ilang hibawan na po sila na di ay si Ban, yun sa iyang lubot, no? Lubot. So doon na tayo confidential lang una nga CCTV Attorney Rufil na ato kami kunan, huwag ang nga kami natin paggawa po kuha sa CCTV kung yun sa siya pag-pusil, pag-dakop, pag-kulata, no? Dulog nila o ang ilang didakop, no? Kung tinood mo ay armas, sa roles of engagement, paul na ang ato kapulisan diha, napitan. O niya, kaya nila mag-insister niya doon ay armas. In fact, nila ay sila yung presentar na armas. Pero wala tayo picture. Kaya wala man sa tagay ang picture ni Attorney Police Lieutenant General Maria Teresa Katagay, atong deputy sa Mindanilla Police Attorney Rupino. So, wala tayo picture. Sa ila lang yung report, yan ay interpret revolver, yan ay pinakiting shabu, anong pinakiting shabu, okay na, yung mga palintini, okay na, ay kaibama may maligya yung nagsabu. Ang hili lang nila gusto, anong ipusil, mga kay armas. O yan ka ng armas, yan ilang ipusil sa police o lakay na repil, ilan ang i-describe as planting. So ato pa binawang mga natan, ang problema ko yung ato ni repil, kaya pagkaunto na malik, diransak ang buhay ining muloy. Dipahuwa ang symptom sa pinahuwa. Patos. Patos like. Mahal-mahal yung nai. Kasi nyo rin sila. Branded. Ano ba? So na i-video. Na picture na nangagiba ka na nangahukay ining kwarto o balay ining luloy. Ining luloy at nangyana ni. Nani rin dakpanin nilang luloy at nangyana ni. Sinugyana ni kay Filomeno Sibilia, labalabal driver, alias Loloy. O niya noti na pulisya na involved o ka ng pamaligya ni Rick Sabu. O wala rin yung magusto rin yung kabanay sa pamilya Kabrigana. Ang hindi po sila manil o may armas. Eh. So, ato sa nagingan, pag-presentar mo o mga witnesses o dapat mo. Pero nagdang kayo nakakita rin pag ginagbanay at Sonny Rupil. Ya, why armas? Why sinusila yung sadya? Itabo. Ito ba, kukuan ka? Ilang ka rin pakita yung mama? Ito o ni Kwan, ni Ivan at ni Ivan at ni Rupin. So, upang din ito po, man, sino din, gamay ka o tulis, no? Na mado si Kwan, niya humog, o niya nagwarawag, ang masliga, pag-abot yung lusok mo, dato ka pulisan.
3: Di, ang ako nga mo, pero, was abot ala ana idara kay bawo ko wag ni armas ni bawo sa kana dino may nom di ni uminom so pero ako lang ni dawat ko pag di siya malijak ka buko dili ko yung ayo tino na nangon marot ba no ibadlo pero so ang tabo yun dili kung katong tuho kami yung nasilingan dili sa may eskina na nakapita wali pinusinulin na tabo. Wala ay pag-ambok nila dere, makot na mga rakse dere. Tengo na, sila, niya na gano'n ko. Oo, kaya na rin si Kwan, si, ang pumanis, na ilang team leader sa inyo. Oo, kaya, ginug ka rin ito sub. Oo, ginug ka na, iwaman sila kapas, ipusin. Oo, dagdan na nila ipusin. Oo, ano nang kapo, o sala igo. Hindi taguhin ang CCTV, ha? Kaya ito lang ipakita o matahukom na mo nga mo, reklamo mo sa Riyas, anak, ha? Ito sa nanakot na kumkum? Sige. So, mauli ato ni Rupil ang igula sa itong kagalingong investigate.
0: Opa, taguhin lang, huwag doon naman sa ebidensya, Paul, nasa CCTV, para magamit nila sa ilang complaint. No? Okay, as of this time, we need to get the side of the police also, nining hitabua, o unsay sa ilang side pod. But kung reklamo sila, makiyog doon na sa ebidensya, doon na mga CCTV footages niya, mas mayo.
2: O, mauna ito, hindi ko nila na, o reklamo yun sa police, i-preserve na tala ebidensya, o niya, kining balay, isaka, pangawatan, at Tony Rupil, sila'y picture din, at sila'y video, o niya, sila'y bata, anak na iluloy,
3: Lata interview di Attorney Rupil. Again, siya po, gidag ako yun. Ito, i-charge para sa ang sa iyang pag-scale na school na sa Attorney Rupil, no? Kaya gida ako sa mga bata ng Diritoan. Ikuan, ibalikan pagkaalas 12 na, hakit na yun. Ay, tabo ni pagkakot nila din eh. Buntag man to. Pagka-umpo, dikuha nilang yawi ni Luloy. Kaya gusto niya na dapat niya na white up sa isaka nila ang balay ni Luloy. Ipangawatan na ito ni Rupil kay nangawa ang sa katos. Sila kakarisan. Turo ka? Like? Like? O niya, korta, wa? Hindi tanaw pa. O gabay na nawa, korta, pero kapatos. Tulo ka, night.
0: Napos sa CCTV di Apol nga makita nga nai nanguha sa ilang mga gamit.
3: Why CCTV nga kuan pero na ato nai picture after nat na Attorney Rupil human malaka ang atong kapulisan. Ayun na po na sana nga yung sud ng sila sa balay ni Luloy. Tawa man sila search your right. Pero o sa may sa pamilya ng sakon niya nakuha naman nila si Luloy. Kung appeal nila sa target si Luloy, aside ni Ban niya, ilang ako sila yun. Anong paglikabo, pagdakot, anong wakmandayin nila din. So, abak ha, kung mga sila sa suwag, gibalikan pa Manila ni Anang Upo naman na Tony Rupin. So, isa ka nila ba ni Luloy, Upo na niya, dito na, nagpangukay dito ang mga gamit, mga, kung sa piling ipangukay dito ang mga salina na na, sa kuanong mong sila, o nangabungkag na, o niya, dahil nawa lang sa pati, nawa sa na ang cellphone sa anak ni Lolo. O, nawa lang. Bago para ba tao, kung ipalit siya ang auntie ko nga, asam din niya ang auntie, tapos gawa.
0: Okay, Paul, standby siya, Paul, ha? Ako ka, balikan siya, Paul, standby, human lamang, si pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 9:46 na.
1: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Seth Living
4: Testimonies. Taas ang sugar mo ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
5: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato. Living Testimonies.
6: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Mami, makainomdom ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticone Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticone Rest Time to the rescue. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pinakabaratong nga data
10: sa Shopee. Naapay 10% off para sa tanan.
9: Mag-u-user. Data
10: sa Shopee na.
11: Terms and conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
12: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
13: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto ni mo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw, kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anai-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
12: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
14: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mao ang importante nga lig-on ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected, ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
15: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
17: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na may gala sa 9.52 na sa atong pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
19: Straight to the point.
0: Hindi nga portion may gala to ganito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Makabuhay Day Greetings, gikan sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula mga higala, nga imong gipangita, naana din ang tanang sangkap, nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas, o hatagag kayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gama sa Heavenly Elixir sa English or mas giila na itong makabuhay, usa ka life-giving plant nga sa pangan palangdaan mahigala makabuhay, makahatag o kinabuhi. Gisagulan pa yun sa asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o vitamin B1, B6 o B12. Ang EXL Plus Capsule, EXL Makabuhay Plus Capsule, mga higala, truly a life-giving supplement, buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa inyong mga suking butika o alang sa mga pangutana, pwede makatext o makatawag sa 0917-728-1434. Ako balikon, 0917-728-1434.
20: straight to the point.
0: Og kinisab nga portion ato gyud kami gala sa EXL Black Coffee. Batoni ang himsog nga lawas og maayo nga kinabuhi uban ang EXL Black Coffee. Mao gina akong gamit dai. Ang atong EXL Black Coffee. Matag adlaw may gala EXL Black Coffee og ang atong EXL Coffee Mix 17 in 1. Ayusa inday ken ha, mo nang maabti kanunay ta ha. Okay, kalima kang programa ta buntag sayo may gala posting sayo ha. Kuto balas jeans may gala sa mo lapas pa yun ha. Ito, espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo ng mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag o muscle recovery o peak ATP nga makahatag o kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa mayong panglawas, ang EXL Black Coffee nga naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog o kayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
20: Straight to the point!
0: Alas sa 9:55 na, dili pa tanong ito, mahigal ang balik sa hisgutanan sa impeachment. Daghan kitag mga anggulo. Dapay mga aspect ni Chis Escudero ato ni hisgutan. Dapay kang Subiri, dapay mahigalay kang Ruben Padilla, aligres ni kang Ruben Padilla, mga kagilaan. Ato ni hisgutan ang subjudicial role pag yun mga sukitig paminaw. Apas dili pa ito sa balikan, kadali sa Radyo Man, Paul Lauro sa Lugang Report. Yes, Paul?
20: D-D-D-Y-H-P Tata, RMN Report.
2: Radyo Man, ito ni Ruben. Balik na diri sa area, no? Diri nga mga orata. Hauling the pita at turn your field. Diri nang unong ang motor sa atong internal operative niya. Diyan na pita, nagdarong si Loloy o si Ban. At si Tadi na nga, abot na, dinaganay na yun diri sa soul, the turn your field.
0: Pila man kabuok, Kuno Paul? Pila kabuok ang nagukod? Pila kabuok ang mga operatives? Alleged operatives?
2: Upat ka lang.
0: Upat?
2: Upat ka lang. Doon ay mga angkas o pansak. Ang mga inbox nila na motor, no? Inbox na motor ang gidescribe. Buko diri ang iskinita sa Lerupin, dito sa mo, dito na nila na igok o nakuha si Ban, no? Nakay mga picture niya sa mga iskinita at Lerupin. Layo, layo man siya sa Blunon Public Signario. So doon natin ay advanced picture niya na itong gisend sa itong submit, no? So, agi lalit sala na dakpon. Ay na maligyan siya po. Ang ilang sakitan. Ay ano dito sa ilo niya. Di butang-butangan pa din nila. O storya na. O sa today?
21: Ito po yung hukod niya. Baka yung ulang ibon na. Wala mga hinamitang alam po kayo. Gira mo ino.
2: O kaya itong gibasa ang ilang report. O gina. Dunay na nawag nila. Dunay armadong tao. Nga di-describe ang suot. O itong ilang diari. Kaya na musti yung mga tao.
21: Kaya mo yung
2: sila na yung muskin. Sila na yung pag-amyak. Sila. Okay. So, pag gumaan, ilang gidang sa hospital. Okay. Life is beautiful, man. So, di plano ang ato kapulisan niya. At yan, kayo. O ilang dupas yun, wato nila na lang hospital. So, gidang man nila gawin, hospital. Okay. Okay. May try sa sige na lang yun kay Kano na ay armas pa.
21: Ang may armas ko ano. Wala mo sila armas.
2: So, wato nang giling na lang mga tagtong mga tunero pero mga witnesses din sa palibot. Hindi na nila pa rin. Hindi na nila din. Huwag isog yun mo reklamo ng mga polisa. Labi na kining team leader. Sige na lang team leader. Si?
21: Nakapumani?
2: Apelido na niya? Kampumalis sa Intel, no? Yeah, sa Lingla. So, guna sa likuan, ilang ipaagi sa akusisyon na maayo at sa Nerupil. Nila, ang tanan nila mga ebidensya, kining allegation, na giransak nila ang balay ni Loloy, ipangukay ang ilang mga kabilik, nangawa ang cellphone o mga Nike, tulo kapanisan sa Nike at sapatos. Tumaan sila yung mga ebidensya o picture anak ilalay atas sa ilang reklamo. Kay pwede rin yan sila mo reklamo, no? Sa atong kapulisan. O yung kinimawang kapangil, ang ay sudi tumagod sa atong mga hintundan na kapulisan. Yan ang yung halaman ang atong proseso na, no? Armed person, ang alang na ito ay nilipil. O niya, may resulta sa pagpamusil kay Armando. O niya, ay nakawitness direct. O mati arma si Kuya Andre nga nagdorong ba si Skina o yung ilulit. O niya, kung pinood man yung arma, so ang wrong of engagement, na lahat mong nga itong kapulista ni Ana. Pero mo, since sila ang arma, no? Ila po na. So ito mga reklamante, Dre,
21: mga sinihan, mga witnesses, o mga parente, ay kala lang yung mga ebidensya agad ha. Inyo isubmit sa RIAS, kay Lablano, sa RIAS ng sila Attorney Rupil, sa Regional Internal Affairs Service. Diya pa kay ringong ko sa kagsuhon sa niya, magdalop sa sila sa napulpom, no? Iling maaw niya hitabo, no? So, at ang higit ni Sigaran, kay ang DYHP, ato sila gingnan, ang DYHP, ito ang kalawat na yun kung report lang, no? So, ang ato balance, ang atong presentation, o ang ato na mga supidig ko minawa na, ako sa isang sa mga utimbang-timbang o niya, niling maaw isyo, o may inimaw ni Tabo, katong di-investigaran. Tama niya ito, katong di-sakali sa bukid. Kaya suicide, o niya, ang resulta niya ay ipatay niya. So, ang atong investigasyon, atos ko pulis na rikwan, mo ito may diri. No? So, at ano, kalawat na yung story, ha? Na doon na itawag na ito kapulisan, na doon ay armado, o niya hubog, o niya nag-akuan sa armas, nagpabuto, kaya pag-abot nila, isukol nila mo itong ginakapos sila.
0: Okay.
21: Dinirapin ito ba yung hapon? So, wala ito dinirapin ito. Di ka na lang dinirapin ito niya. At na lang na silang hangan niya. Ipusad na yung mga ebidensya. So, wala ako si Speed Pilot. This is Mom Paul. Ako yung Razuman Polar. DYHP Takap RNN.
20: Radyo mo nationwide.
0: Salamat po, Lauro, sa imong report. Untop alas 10 na may gala sa panuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
20: Straight to the point.
0: Ato sa may galang paminawon pod, no, ang Mindanilla Police labot ana. Kaya aligasyon man nila mga sukit ng paminaw para in fairness at mga higala sa kapulisan. No, ni maong sitwasyon o sa katinood ni mga kagalaan. Now, sa kumplinan, kung doon sa ebidensya, mas mayo. No? Labi na doon mga CCTV para ilang iprobar mga sukit ng paminaw. O niya, mutubagsad ang Mindanilla Police ane, mga kagalaan.
20: Straight to the point.
0: Alas 10:01 na mahigala kining portion makagala ato sa 86 kasama Jane Gilliardo aron ato sa turnover mahigala ang atong 50,000 pesos nga ato mahigalang na hipos no gikan ninyo among mga sukin tig paminaw nga nitabang alang atong gitabangan kagahapon kay luoy man taon to kayo nga gipalutaw mahigala nga kuno naghikog nya paghimanhiman pa mahigala do na may foul play matud pa mga sukin tig paminaw kining nga portion to grato sa Sugar Troll daghan karon ando na gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood o inguman diabetes. Kung ikaw na anini, doon ay herbal food supplement na para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement, doon ay kining A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Dinggikan yun sila mga dahon na gigamit isip herbal medicine. Walang epektibo mga kagalaan niya makatabang sa mga naglisod pagkatulog sama ining insomnia, constipation o pagpugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan aning diabetes. Mong sama ka na to, matag-adlaw nag-Sugar Troll.
20: Straight to the point.
0: Alas sa Jess Dos na mahigala tumalikan o sa mga kahigalaan si kasamang Jane Gilliardo. Labot mga higala ining monigi adto ni kasamang Paul kagahapon unya karon si kasamang Jane itong ipabalik dito sa dugang update kay lubong na raba karong alauna no unya atong turnover sa mahigala ang kwarta ang mga hinabang no gikan sa itong mga suking tigpaminaw nga ato mahigala nga hatagag pagtagad karon. Okay. Anabas tong linya mahigala kadali lang no si kasamang Jane Gilliardo para mahigala nga ato mga kaigalaang ma-turnover na. Salamat sa itong mga kaigsunan nga atong ipanawagan diri unya dayon naka tubag na yon. So naabot kita 50 mil mahigala ang wapagani makasood in taon ang uban no. Salamat kayo taon sa paspas niyong pagtubag kay gahapon ta nanawagan yung karon tong turnover na timingan diri si Attorney Orlando Salatandrig iyang mga friends ni bisita na to diri. Actually sige ni sig hapit na ko diri sa Attorney Salatandrig istorya lami after sa kong program pero gahapon sayo-sayo man yari ko diri apil na sa kong programa be. Kay si Attorney Orlando Salatandrig dito sa ila mahigalas dapitan sing atong listener day follower sa sila na to kanunay naminaw sa programa. Good morning yung tanan diha Attorney Orlando Salatandrig. So pag-abot diri mga higala timing man ni maong kwan nakaamot po sa Gmail. Okay, so kininiya salamat sab kayo sa inyong grupo Attorney Orlando Salatandrig. Ni Ara Krons tong linya ron si kasamang Jane Gilliardo ang inyong gihatag apil ning imo Attorney Salatandrig nga Gmail ug katong sa tong mga kaigsunan amo i-turn over ron nya aron nga for transparency purposes amo ipakita mahigala pinagis pag turn over ni kasamang Jane Gilliardo ngadto mahigala sa pamilya ngadto sa inahan or baka o di available ang inahan kay busy-busy at tuta sa kamagwang ang anak. Yes, kasaman Jane. Kumusta na Jane?
19: DYHP RMM Report.
0: Yes, Jane.
1: Ano ba nga itong audio, Atty. Nis?
0: Yes, go ahead.
1: Yes, Atty. Rufino, sa uban ako gid mismo karon ang inahan ni ining 14 anyo sa nga unang gikataho nga nagutlo sa iyang kinabuhi apan nasayran or gidudahan sa pamilya nga gipatay or gituok daay ni sa iyahang ama-ama, Atty. Rufino. Kauban ako karon si Ma'am Emily, ang inahan gid mismo, Atty. Rufino, tungod kay ni anhi gita bisan unsa kabukid sa ilahang lugar aron pod mapadangat or mahatod gid nato mismo ang hinabang nga gikan sa ato ang mga listeners or ato ang mga tigtanaw, tigtaminawan sa nagkalain-laing lugar maski sa gawa sa nasod, Atty. Rufino, nga mipadangat or mipaabot gid sa ilahang tabang. Isip kita sa DYHP RMN Cebu o sa IFM para po da makita sa ato ang mga tigpaminaw or tigtanaw, Atty. Rufino, nga naabot gid ang ilahang hinabang mismo sa hintungdan sa namatay, Atty. Rufino. Atong ibaktas gidini sa kabukiran.
0: Paila-ila, diha, Jane, no, kay gahapon si Paul Lauro ang nianha. Nya karon do na may laing importante sa galakaw si Paul kay tuod tayo itong paimbisigaran sa PICAS. So karon ikaw may na-assign din ha, no, sa pagkuan kay karon pa mo nakita ayang gikakita kagapon si Paul man. So at
1: yes,
0: least oh nagilaila na mo nga ikaw si Jane Gallardo ana, no? Oh.
1: Yes, Atty. Rufino, kay eksklusibo okay. Man pud ni nga nakuha ni kasamang Paul Lauro kagahapon ang kinigyod nga panghitabo. Hinungdan nga ato ah. Kaya nihatod na lang po ta sa hinabang para po napakita gid nato mismo, Atty. Rufino, nga naabot gid diri.
0: Naasama na Jane karang
1: atong hinabang, Atty. Rufino.
0: Maabot atong patrol ya Jane? Maabot atong patrol ya or nagbaktas ka?
1: Naara sa ubos, Atty. Rufino, medyo distansya kaayo kay wala sa tagadahom nga medyo sa kaunon gid ay kaayo ni ilaha.
0: Okay.
1: So nakaabot din hi si kasamang Paul Lauro, Atty. Rufino, mao ditong ga hingos-hingos gid intaw kay konti ni kabuki din di ay Atty. Rufino. Taas-taas pa ang baklayon gikan sa gihunungan sa ato ang patrol, mutungas pa gid ta nya kaganiha kay medyo danlog ang dalan din kay gauan pud ay diri kaganihang buntag.
0: Ate si kasamang GC Sumampong ana diha kuyog nimo.
1: Naaka sa kauban sila ni kasamang Paul, Atty. Rufino. So kita ang ni baktas po din hi, nabagan po da sa ato ang kasama po, kasamang Alan, kasamang Atty. Rufino. So okay. Ato lang ni Antigyo din hi. So wala rin po na no, taliwas, itong giagian din ni Atty. Rufino. Wala aragid na nato, no, dili aragid na mo mind sa atong giagian, kung sa kabukid. Ang ato nga maabot po ang ato ang pahasubo sa pamilya gid in town kay Margili gid nilalim ang ilahang giagian sa pagkakaroon, Atty. Rufino. So pinaagi sa umuhang programa kagahapon, Atty. Rufino, na nawagan ta sa ato ang mga tigpaminaw o tigtanaw nya pila ra gid ka oras or minuto ra gid ta, Atty. Rufino, do na gid dayon ito bagno gani dala nako karon ang hinabang ato ang natigom gikan sa ato ang mga followers sa ato ang mga listeners nga miabot gyud og 50,000 ka pesos, Atty. Rufino. So mao nang naata karon dinhi kay ato ang pud ipakita ato ang ipuhon mismo gyud sa ato bangan sa inahan, Atty. Rufino, ang kini nga kwarta 50,000 ka pesos para pod nga makita pud sa ato ang mga listeners nga naabot gid nila kay karong adlaw, Atty. Rufino, sa ato ang musayran mga alas 12 karong udto inaog na ni ang kaning si Dudong, tawag na to, Atty. Rufino, ang kanina matay in town, kay ilubong na ni karong mga alauna po, din hirap po da, sa aming gladilya, Atty. Rufino. So, sayuhon nila og naog tungod kay layo mang gudari ang highway. So, may nang pakakuan sila para alauna gid mismo, Atty. Rufino, mahatod na ni sa lubingana na si Dudong Eric, Atty. Rufino. Karon, kay kauban man na to ang inahan si Mang Emily, kauban na to si Atty. Rufino Baniok, ma'am, sa DYHP RMN Cebu sa IFM. Pakasubo gikan sa among sibyaanan, mama, kini nagpamatuod nga wala gid mo nag-inusara sa inyohang kaguol o kakuan karong mga panahuna. Daghan ang naminaw, daghan ang nipaabot sa ilang tabang, ginagmay man, ma'am, pero natapok na to, dako-dako na niya magamit ninyo sa inyo hapang panginahang lang nun karon. Isip nga ka ng last na lang ni Dudong Eric din, no, kay ilubong na ni karong adlawa. Karon, ma'am, ang atwaan ni kay ipuhon lang namo kay para po makita po nato or mapakita nato sa ato ang mga listeners nga gihapon jud namo naabot gid sa inyo mismo sa imong kamot, ma'am Emily. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000,
3: 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 38,000, 39,000, 40,000, 41,000, 42,000, 43,000, 44,000, 45,000, 46,000, 47,000, 48,000, 49,000, 50,000, ma'am, gikan sa ato ang mga listeners o mga followers sa DYHDRMN Cebu. Nagtabang-tabang sila, ma'am, pinagmayman, naabot din sa inyo, ha? So, kauban minimo sa inyohang pasakit na gibati karon, ma'am, o sa inyohang gusto na ipaabot or isulti sa ato ang mga nag-donate animo.
4: Salamat kayo sa mga nagtabang, sa mga nag-donate. Salamat kayo kay nanagid ko'y magamit ani para sa kanang pagkuan sa aning lubong sa kong anak. Magamit gid ako siya kay kaning ang kanimong gunsa iyang lungon kay murag nagkuan jud ko nga murag makabayad jud ko ani kay ang ako dili good ko kanang mutante din sa aming lani niya pero kay gipangitaan jud ko pa na ID nga nagpabato na dili sa aming lani niya then wala mo ko ikahatag then dili man ko dok pwede og dili kaliwat sa bata ang mukuan kuha so, wala lisod kayo sir. Ang ako na lang kari kwan ako na lang jud tong bayaran ang kanang salungon kuya para lang jud mahintang. Salamat kayo sa mga nagtabang kani mo Atty. Rufil. Salamat kayo sa inyong pagtabang sa ako sa akong panganak. Salamat kayo ma'am sa inyong pag-anibig. Bisan layo kayo ang mga igigilita ang i-anibig niyo. Salamat kayo sa mga mga viewers ni Sir Rufil. Gahatag ako ani. Salamat kayo. Salamat.
0: Why sa payan. Jane.
3: Yes, Atty. Rufil.
0: Umaho na nga ang Mindanilya. Muhatag sila kung butante sa Mindanilya. Atong hangyoon ang mayor lang ha. Bisag yun na butante taon. Kaluis sa yang sitwasyon nga gipangitaan sa ID kay naman kay programa ang Mindanilya nga mo kwansag lungon kung butante. Taga diha man sila pero nakuan lang ha. Hangyoon na siguro na to kisa may mayor na balik na ba si Kwan? Si
3: sir, ang kwan sa mayor, pwede naman gusto si Matat Kwan, pero ang indigency sa barangay, dili maglisod magkumpuha kay dili man pwede nga, dili puno ako, or kaliwat na ako ang mukuha, kay kinahalan yun puno nga, kwan, puno ka ng direct relative sa nitong dan, oh my kwan.
4: So wala, gidlahan yun, ma'am.
3: Wala, ambot na ka itong mahangyo ba ka ito sa kwan, ganun, nang wanjo ko nga, hayo alang tibi, kay wala man po yung lain paliwat din nga, nabutan tibi sa Mingla, kay ako, dito man ko sa dalagit pa nakatuan. Kay dili man sila mga tagod, indigency. So, kung dili ko, kwan din eh, butan tibi. Then, isuwayan to na kung kuha ka pag indigency, nakakuha ko din sa Mingla, pero pag abot po ako dito sa kanang MSWD o, ganaan po ko nga, dili pwede kay ang imuhang address sa imuhang ID nga nasyonal kay dalagit man, yung pinahalan man nga Mingla niya.
4: So, kaninga lungon ma'am, bayranan pag dida-ID.
3: Bayran din ako.
4: So, basin po ay bigid na ito nga mahangin yun. So, may plano po din mo. So, wala sa liingin nga pabalik po, ana?
3: Wala. Ano naman ito nga ka nang ipapasa na ako kapag mga requirements lagi dayon. Ang akong problema, ari mo kumasangit sa indigency kay
4: Pwede sila.
3: Di man sila pwede dili ko ang kaya ako, wala, di man ko butang tindi sa Mingla niya. Na ako'y ID sa national, pero sa dalagit mo, hindi pagkis sa Mingla.
4: So, bawal sa lamuhatag ba?
3: Oo, oh, hindi.
0: Siguro ko niya butante.
3: Jesus okay, din siya mag-isod sa indigency, Atty. Rufil. Kaya ang iyahang ID, dalagat
4: ng podmamiyong.
3: Ito raman po ang patungod yun or kabanay sa maong bata. Pero isuway din siya ang mangyong. Isuway ko, nakahangyo yun, nakadala ko gahapon. Pero pag-abot po na ko sa MSWD o gibalibaran po, kaya ang akong ID, dili po din. So naagpon din dahil sila yung mga balaod po, Atty. Rufil, or mga rules po na pinahangalan po. Pero isip inahan, Atty. Rufil, na ning kamot, gip-encounce yan, no? Mga makahangyo.
0: Oh, yeah. Sige lang. Atong tawagon mga tataon, o Gwan, atong tawagon siguro, bisag off-air lang siguro. Ato lang siguro ganun. Kaya parang di na maibanan ang kwarta nga hinatag sa itong mga Gwan. Magamit niya ba sa laing kagamitan?
1: Dagan pa silang plano gid Attorney Rufil gani na na siya na himupod na na siya plano igahuman sa tanan gid Attorney Rufil so kaninga kwarta pinaagi sa atong mga listeners and followers sa DYHIFM mas magamit pa niya sa kinahanglan gid niya Attorney Rufil so at least man lang basig nahangyo pod nato balik mo
0: Jen apita ko na to sa munisipyo Jen pero ko nagkuhan ko no anyway na naman kasi mga lilya apita lang ko na sa munisipyo ato ang MC MSWDO og di masugot inyang mayor. Ako'y nagpamalihog.
1: Yes, Attorney Rufil. Mao na ang ato ang buhaton po. Ikahuman gid nato karon kay Igo po na. Ngandam naman po ni silang ma'am para po sa pagkanaog ani ni Dudong Eric. Kay hatod na ni siya sa iyahang lugnganan po, Attorney Rufil. Karong adlawa ato gyud nga nahatod diri mismo sa ilahang lugar. Gani, makita po nato ang ilahang balay gid in town din ni Attorney Rufil no. Kay naam gini sila sa babaw sa buntod gyud. Dinis mo kirang bahin sa aming Glanilla. So makita po nato din nga kana ganing medyo kuan po gyud. Oh, gipit gyud Attorney Rufil. So at least kani nga hinabang ma'am gikan sa atong mga listeners sa napaabot gid namo ninyo. So daghang pagkaayon salamat sa pagsalig sa DYHPR ng Cebu, namo ma'am sa IMM pod. Mo nato ni Rupila, laing adlaw na pod nga nahatid nato og napaabot nato ang ato ang tabang dinhi sa bukirang bahin sa Minglanilla. Nadawat gid mismo sa inahan sa biktima ang hinabagikan sa ato ang mga listeners og sa ato ang mga followers Attorney Rupila.
0: Oo.
1: Kadtik ka na lang dinhi
0: sa Jane. Jane. Yes. Kana na ang kuan di ba naman tay mga pictures dyan sa Panimalay town ipakita nato si MC MSWDO. O kana sa atong kuan dito sa Mingilya hapiton dala na sa kuan kana nang mayor's office og gisay makatabangan na dito. Kapubre in town ana unya human kuan at least kanang kwarta ba magamit nila sa lain pang kagamitan niya human ra ba ang naglubong ang ilang plano nga maragiyang safety iya mga anak kay mahadlok sila mo kuan diha. So mugasto gyud na ang pamiliti ug uban pa may na lang magasto sa uban nga kagastuhan.
1: So, yes, Attorney Rufil. Atong paningkamutan nga makuhaan po nato og video, Attorney Rufil, ang ilahang kahintang dinhi or ilahang yung balay para po makita nato dito sa ilahang munisipyo, Attorney Rufil, kay basing mahangyo pagyada nato. Kay matod ra ba, Attorney Rufil, doon natin nakuha nga taho no nga muraga na aragida diri sa palibot ang suspect, ang tumbok nga suspect, Attorney Rufil. So ang safety gid nila ang lagi kabalakhan. Kay matod pa, nang hulga ng mansad to, matod pa, Attorney Rufil, nga hukdo niya iyahang pamilya. So ang inahan, wala na ni nakatulog in town tungod sa maong hulga, madi na mawagtang siya muna huna. So isip inahan na Attorney Rufil, iyahan na lang gid ni nga i-safety po ang iyahang anak. Pero sa ato ang asada, Attorney Rufil, maningkamot po ta, putog sa ato ang matabang po sa pagpahimutang po ani ni Dudong Eric, Attorney Rufil.
0: Okay, so ano lang Jane, palihol lang ko kapit dito sa kwan para another na po na to ng atabang dito, makahangyo tao, musugot sila. O di musugot, katong tag-iyas, garbage sa Minilya, may itong hangyoon. Mabayad dito sa kwan. O matoy, doon naman ito'y problema dito ng kwansad. Mangita tayo kumagi.
1: Yes, Attorney Rufil, kutob sa ato ang kinsa ato ang makahinabi karon ato ang hapiton, Attorney Rufil, aron po nga matabangan in town ang nahabilin or maski man lang sa pagpanimutang sa mga bata, Attorney Rufil. Sa atong hapiton karon ma'am, kay mga 12 mumugikan po diri, ma'am, no? So inaog ninyo, kay medyo layo-layo pa man po gibin ni hindi mag-lisa din na, ma'am, lisa kayo.
5: Ano yung ating sa application?
1: Kayo marag-download. Nari agianan lain. So, naaray mo karga po anin. Gani na, nay mga kaliwat ni ninyo din, ma'am?
5: Kaliwat? Mga kaliwat.
1: Mga kaliwat sa, mga kaliwat
5: sa
1: ilang bana. Ang imang bana mo ay tagadin mo dyan mismo.
0: O, tagadiyan ko na yung bana.
1: Attorney Rufil?
0: Tagadiyan yung bana. So, wasa di sa butanti diha, kaya nagpabuan ng taon na, nagbantay taon, nagbata, gani yung taon, Jane. Pero yung bana, yung mga kaliwat, tagadiyan man. Ikasado mo gani sila.
1: Gani Attorney Rufil, 14 katuig naman dahil ni sila nga nag-ipon. Gani ang iyang mga kaliwat din yung Attorney Rufil. Pipilaan nila ato yung nahinabi, no? Huwag yung po sila kauyon in town sa maong panghitabo. Masking ilaha gani nga kadugo na o ilaha na nga kaliwat din ni Attorney Rufil. Huwag yung in town sila nakauyon. Kay luoy kaayo ang inosente nga bata nga ginato ra gani po Attorney Rufil niya. Di ila nga, amahan gyud sa maong bata. Papa ang iyang tawag na gid, ma'am. Papa na gid iyang tawag. So mauna ang karon, kaya ang kaning ilahang mga kaliwat po sa laki, Attorney Rufil, no? Nagkuan po nini, singgit po, og hospisya. Nga unta, madakpan na po ugdali ang katong suspect. Kaya para po sa seguridad in town sa nahabilin, Atty. Rupila. So at least karong adlawa, ma'am, napaabot gid namo mismo. Arila na isa nyo. Napaabot gid namo mismo ang hinabang gikan sa to ang mga listeners sa in ani nga paagi, ma'am, ginagmay man among kinasingkasing gyud nga pagkabang sa inyo, ha. Inabagan pud sa amo ang mga followers ug listeners. So daghan gid kaayong salamat, ma'am, usaba ang among pahasubo gitintang gikan sa among sibya. Anana. Sa pinanguluhan ni Atty. Rupil Banyo, ang station manager sa DYHPR ng Cebu. So mo na, Atty. Rupil, atong napaabot din hi sa...
0: So Jane, kini ipakita na itong kuhan ng video sa asawa ni... Onya kanang despikas apa moni ang naong siyang bana kita Rumnik Villa Hermosa atong atong ipakita kay para kinsa makailaan ni kay wanted maniron nga makakuan sila makatugan sila kung asa ni kay aroma 15 taon na puna kung masikop ni sa mga pulis at least kampanti sila nga 15 na sila sa ilang pamuyo dahil in taon kasama Jane.
1: Kaya wala na pag-drop, wala na po ni kinakontak, ma'am. Wala na sa ni-contact ni mo. So wala na ni-contact Atty. Rupil, wala na po sila kahibaw kung asa ba karon. Pero ang ilahang pag-duda din Atty. Rupil kay ang palibot mang gudin sa ilaha, kay bukiran mang gudin din sa Manila, kay kaya na ganun mga kahuyan, mga lasangan Atty. Rupil, so mo ang palibot, so gatuo sila, nga pwede ragid na adri na nago ang kining si ang kaning suspect, ang gitumbot nila nga suspect Atty. Rupil. Mo nang makuyawan sila kay basiga kanang mukalit lang o gawas dinhi mao ang gikapuyawan aning mag-inahan Atty. Rupil nga basin mukalit lang ba niya basin nga ligon sa napoy ang masud sa huna-huna nga makalimot na pud in town Atty. Rupil kay nasayra nato gikan pud gid mismo sa kaning ni Ma'am Emily nga tigamitan pud gid ay siya illegal na drugas Atty. Rupil sa posible gani nga adtong higulo na pag Lunes posible gani nga nakagamit siya time siya ato nga time Atty. Rupil diin butuok niya. Matur pa gituok kay nakakita mong po ang mga bata in town ng mga minor na Atty. Rupil na gituok sa ilahang amahan ng ilahang igsuon. So, grabe, marang brutal kaayo ang maong panggita mo kay natulog ra ang bata Atty. Rupil. Gituha, gituok sa ilahang amahan. Matod pa, nakadagan pa imuhang anak, ma'am. Mauna itong naabot siya dito. Natay mga video di Rato ni Rufil, diin nakadagan ang maong bata. Ang padung na ginunta dito sa lugot na yung kamot na makaikiyas, ma'am. Pero naabdan gihapon siya. Naabdan gihapon siya. Paso giguyod.
6: Kirig-kirig. Gano ang bata nga. Nakita niya si kuya niya nga nagkirig-kirig niya ang tiin. Giguyod pagigun na dito sa may kasagutan.
1: Sus, paita, ma'am. No, niya. Kala ganing amahan na ang tanaw sa bata niya, ma'am. Na kana ganing nga unta safe siya sa kamot sa iyahang papa or ama-ama. Pero wag gadahong nga inapro di ay ang iyahang buhatod sa iyahang anak. So mo nang murag na to may bawaan ang una-una at ni Rupil sa tao. Ilabi na gid if nagumon gid sa bisyo at ni Rupil. So murag na angin na lang gid in tao ni ang kinabuhi sa innocenting bata. Di na ra pa gid in tao mabalik ang kinabuhi at ni Rupil. Nya giila ra ba ni diri nga bata na kana galing pugihan. Pugihan mo eskwela at ni Rupil sumasubo siya mapinanggaon. Manggihatagon sa iyahang mga igsuon kay duna pa in tao ni siya upat ka mag mga igsuon. So, isip kuya Atty. Rupil nung iyagan yung mga manghid. Giningaw na sa ilahang kuya. Kaya maumanggin niya ang ilahang masalig-saligan. Kaya responsable gid siya nga pagkaanak. Responsable gid siya nga pagkakuya sa iyahang mga igsuon Atty. Rupil niya. Tungod lang sa inani niya panghitabo. Ang iyahang pangandoy na mahimong sundalo para makatabang sa iyahang pamilya Atty. Rupil na putol sa inani lang nga paagi. So, taas pa. Hayak pa unta kaayog kaugmaon si Dudong Eric. No, daghan pa kayo siya plano at yung Rufil. Kaya gani, doon na siya usa kamangod na masakiton. So matun niya nga, balayan pa niya. Ipatambalan pa niya at yung Rufil. So daghan kaayo siya plano. Pero kato nga mga plano, kutog na lang sa plano karon at yung Rufil.
0: Kaya, Jane, Jane, naibulak na nakita na to. Saan na buke ko na nga bulak gikan sa mayor?
1: Oh, no. Asa ni gikan, ma'am?
0: Ano naman, no?
1: Ah,
0: an honorable Misling Inan.
1: Asa po rin ariya.
0: Oh, pero namay nga.
1: Ah, honorable Leslyn
0: Inan. Inan. And atsuna ni Rajib Inan.
1: Ah, naagin dati ni Rufil. Gabatangan o pangan.
0: Ah, di hapita lang dito sa opisina niya ron. Dito sa kwan, mingganilya na lang. Para matubag na lang na. Problema sa lungon.
1: Yes, Atoy suway yan, basig maabtan rapod nato sa ilahang opisina. Atoy ni Rufil, si Mayor pod. So ato ang yun, suway yan ato kutob sa ato ang mabuhat pod atoy ni Rufil, basig mahangyo rapod yun nato. Okay, ikabot nato dito, maabtan. Tumaoni ang kuan rin nato ni Rufil, last niya pagsudong sa hinahan, sa iyahang kinamagwangan in tao na mga anak atoy ni Rufil.
0: Stilan. Okay, okay, sige Jane. Aron nga mahapit pa na to ang munisipyo.
1: Yes, Attorney Rufil, nagika na lang dinhi sa Bukirang Bahi na sa may Minglanilla, Cebu. Pauban na to. Dinhi kaganiha po Attorney Rufil, gidrapod ta dinhi no ni kasamang Justice Sumampong o kasamang Fall, kaso napod sila gi-follow up kaganiha Attorney Rufil. So kita ang libaktas po dinhi sa ilahang dapit. So daghan kaayong salamat sa mga nipaabot sa ilahang mga tabang, gikan sa ato mga listeners Attorney Rufil, sa ato mga followers sa nagkalain-laing lugar dinhi sa Pilipinas o maski man sa gawas sa nasod Attorney Rufil. So mo na napaabot na to ang ato ang hinabang sa tungdan gyud Attorney Rufil. Nagika na lang dinhi sa maong dapit. Ako ang inyong radyo man Jane Galliardo, DYHP. Tatak Armen.
7: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Boy.
0: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Makausap pa mahigala akong pasalamatan ang tanan nga naka-donate no alang sa hinabang ni adto in taon mahigalang grade 8 student kasi John Eric. Pastilan kaluoy in taon mga higala ug ang grupo nila Attorney Salatandre International Fraternal Order of Eagles nga ni hapit diretso si Bianan kagahapon naka-timing man ni naka-appeal pod sa donate mga higala. Okay, og sa tanan nga mga kaigsoonan nato nga dunay malumog kasing-kasing nga nakatunol, so among gipakita sa kahanginan nga ato na turnover katong nag-donate mga higala nato, so nakita nabati sa radio og nakita sa mga social media platforms aron nga inyong ma kamusad no ang inyong tabang nga gikan si kasing-kasing to agyod ni abot gyud sa hingtungdan sa angay na itong tabangan. Alas 10.26 na, alas atang mahigala sa atong mga nasakpang na minos, DYHP, busa magkadawat mga palipay, gikan sa Sibianan, di akarunos itong linya, si kasamang Lailin Rabanes Arigadas, yes, kasamang Lailin.
7: DYHP, Tata, RMN Report.
8: Mayong punta ko usap sa mga regimen Attorney Rufil, balik diri sa Cebu City North District, dinay grupo na usap ang makadawat sa mga pahalipay, nga bugas, o chorizo! Isip ko salamat sa nagsanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Josephine Camporidendo! Reti Caballes! Bering Ironda! Benedito Villanueva! Luz Diaz! Og Shaney Villamor! Asara na sa ikasingi din yun sa DYHP. Dabaw sa lawa sa DYHP. Overall, number one. Kawan ako si kasamang Julius Balilikini, si kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tatak, RMN.

0: Okay, salamat Lyle, naman sa ligara sa mga report sama sa kabanan sa Research Department, salamat sa mga nasakpan. Nga naminaw sa DYHP o IFM, busa ang kadawat ang mapahalipay gikan sa itong Sibianan. Naminaw si Froy Farulen Trias. O nagtanaw pagyod sa atong social media channel, salamat kayo. Unya, oy, happy birthday di ay. Belated happy birthday ni Manoy Lando Monsalod dito sa Tabugon, Northern Cebu. Greetings coming from his family, at Ibok Monsalod family, ugikan ni Nori Bermudez, ugikan sa Naco. Good morning, Jibon, Noy Lando. Belated happy birthday. Straight to the point. Wala tayong oras mga kagilaan ang uban itong mga isgutanan. Kadaghan pa may mga angulo ning atong isgutanan sa impeachment. Ugma na lang mga sukit ni Paminaw gumikan sa itong kagipot sa oras. Tertin pagkalapasan na nato. So, sanga na lang sikiliti po kang pwersa sa DYHPRMN Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit kanyang pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.
1: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
2: RMN!
3: All the time, RMN kami.
2: RMN!
1: One radio is favored by all.
2: RMN! All the way!
3: Loyal kami sa RMN!
2: RMN!
1: One radio network conquers all.
4: Number one!
1: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomon nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
5: Makakarating pa rin sa'yo.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

0: Ma presents Kun Ako Ang Pasultihon.
1: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
2: Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasailo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
0: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpamilod sa mga tin.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-Detex 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-Detex 500.
4: Karun na yun.
5: Mabalik sa pinakabulong ng butik sa inyong lugar.
3: Detex 500. DJX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
7: tulo pod ka capsules sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
8: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom og kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
9: Good morning, coffee lovers and chocolate fans. From August 1 to 31, Metro Supermarket treats you kape, chocolate, at iba pa promo. Plus, enjoy bundle deals and avail of free delivery with purchase. For a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos, get a free 100 peso e-gift certificate, plus 50 pesos worth of your favorite coffee products. It's available every Saturday and Sunday during the promo period. See poster for complete mechanics. For DTI, Fair Trade Permit Number FTEB 263086 Series of 2026.
0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho na kapoy kaayo. Ni sulay ko ng Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. Niangay mo ko. Kung ano, maninda ko liha. Niya sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum multivitamins.

0: plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate An.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
6: Walay sukli.
7: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
8: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
11: Tinood yun ang Seth Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
11: Eric Ko,
12: grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sipring sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, Dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ug ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
13: The original Koi Herbal Capsule.
14: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, nagsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
13: The original Koi Herbal Capsule.
15: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
16: SM 3-day sale.
15: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747. Series of 2026.
17: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, ania na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ng katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung biin maigmata sa bumitan.
16: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
18: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.

0: welcome to our reunion.
1: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
2: Tungod na sa Super Fiber.
0: Usa?
2: Super Fiber.
3: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag, Super Fiber, mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
4: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Hi! Hello mga kasama! Kinigap po ninyo Kuya Joel Benzica o Batsong Parteran. Di tayad! Magumusta kanyang tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kunjik Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Napoleon. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kaygalaan, ato magtatampo si Napoleon.

kini akong problema sa mga tinuod lang, no? Naglabad yun yung akong okay. Kini kong ako asawa, murag ato lang niya, hungon na ako. Sobra ka, uwi. Uwi, kini ako asawa. Mamakalagot kayo, pero aroon niyo masabtan ang akong sugilano, no? Inaniyo na ako magsugod ang akong sugilano, ha? Kini.

0: Unsa day?
1: Dali sa ba?
0: Unsa sa problema ba?
1: Sa ko ka diyot.
0: Wala na ikita sa katagantan sa buhon bigita pizza.
1: Nung Napoleon.
0: Ora ina ko. Dag ni Shirley. Kaya, beda. Hay, pagkidot biya tawon ni Sawaha. Ano man day?
1: Dung, sakit kaya akong buko-buko. Ikaw at sagot ko asa akong buko-buko dung, katiyot ba? Dili dapit pa.
0: Oo, kapagkaw to is buko-buko. Di ba na malit man tatong murag kamot-kamot, day, ha?
1: Ay, nawa, lagi. Sige na, kay katul ka ayo, sakit at kay dili dapit.
0: Sakit, pagkawin mo ipakawad ako, ha? Di mo ka nakatul taon.
1: Na, magbuot dahi kag akong ipakauti mo ang sakit.
0: Huh? Bida, bida, di ba na yung kumubuot dahi? Pagkakidot. Bibi, say mo, Biki! Kautol ka na! Aso yung sakit, be?
1: Hindi na sa akong tiil.
0: Oh! Tiil, magkakaw niyo! Bukubuko yung ipakaut!
1: Magbuot dahi ka. Connecting mo na.
0: Oh, connecting mo na! Bida, usap, aeroplano? Kaya dahi, connecting fire.
1: Dahi na, uwe! Magbuot lagi kag asa!
0: Kaya, doon isa, probida sa din mo. Durar ba kay murag kag batang may buot
1: sige bida. Sige na, doon kay sakit na kaayo.
0: Bida, kundi mo na resign, bida! Kabuang kalap!

0: non sa desmare pre.
1: Ai, non sa tavi pre. Non be. Ramne ne, rebe. Da me non ne. Ah, tan la sku genin. Ai ter pipti be te butang ni mos rep da. La me ke mon. Ai, dan but la ne bayana pre, labar ko ne bayana pre.
0: Ai, kengan no mal ge pre.
1: Sayo ke sabut bai.
0: Eh, ano man taon, oi?
1: Lagot kay ko, pre. Sa'yo kay ko isapot kay lima ka nagkatranta kus bay. Wala na tatay problema kay nakalungag naman ko, nakaloto, nagusundan. Gitawag mo yun ko, kaya binamagun sa sus, gipakao to kus buko-buko. Kay mato niya, sakit ko no.
0: Nagsakit yung buko-buko, unya ipakao to day, boss.
1: Ang bayan na, bay. Sobra ko, uing, nampak yung dako.
0: Nagparayag lang tingali na.
1: Ambot lang, pre. Huwag ko kasabutan na yung paray. Dada din na.
0: Anak ka ng mga sawa, pre. Mga paraigon kayo. Labi na gimingaw na sa imo mga bukton.
1: Kula ay sa ilam, eh. Anang paraiga. Kula ay ilam, eh.
0: Ikaw na lang sabot, pre. Basta mag-iningon ka ni ane ang mga sawa, pre. Nang nita na nag-kumbati general.
1: Okay, kumbati general, pre.
0: Jir-jir-gun.
1: Pagkakidon, pre. Makalagot usay ning kitang liho sa kong asawa kay tagsar gid kay ko makalugar kat kata sambok kon pagita on then
2: dong tag na polyo eh. Dong matasa pa
1: ano naman sad
2: ikuha sa ko sa kong panty pi tuwa sa banyo nagtapis mungkod ko nga ri pinakugnaan na diri akong panty. Tuwa dahil sa banyo akong nadaan, nalimot ko. Kung asang katiyot ba?
1: Bida sa nimo, natugong tangaripo, kawun pag yung tanimo, probida. Ikaw kuha nito? Bumukaw ba mayuga? Ikaw na ikuha nito?
2: Lagi ko nga ri. Siya, uy. Sige na itong ba? Sige na ba? Dung Napoleon, sige na ka mag-ilis, naku. Dung. Uy, kung asa ka diyot ba?
1: Bida, ilitang tog, bida. Watay tog, inagbantay, tas tubig, ang buhagas, gadlao ng buhagas, tuggam sa taon ka, ng style, unang unsa.
2: Diwas lang katagamay dahi. Tog, diagod. Pero kung ato kay nagtapis ang mangguko, dirilakaw na.
1: Saan mo siya nagtapis ka?
2: Makahubo pa lang noong ko dito. Ito, arba sa gawas ang atong banyo. Niyo, matot ako sa gawas. O makahubo ko. Sao na lang. Sige na ba? Ay, nawa na. Nakahubo na ganoong ko.
1: Jesus, Marisip. Abi, ako taga-Pakistani. Turista na kita ko. Bangasun kayo.
0: Huh?
1: Abi, ako sakop ni Bin Laden.
2: Sapay niya, oy. Bin Laden si mong mata. Dugay na itong namatay. Sige na pa, lakaw na pa.
1: Ay, dasan ni mo, day. Abi, kay duka, mantay mo sa tuyo, ang tang-tang ng tuwalya, gitapis ni mo.
2: Nya, nawa na yung munduka. Sige na, kayo mag-ilis na ko.
1: Eh, lagi! Kidot pe, ano, ito eh.

0: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
4: BioTrue Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang BioTrue Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: BioTrue Herbal Capsules, the wonderful supplement.
0: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa BioTrue Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
4: BioTrue Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang BioTrue Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: BioTrue Herbal Capsules, the wonderful supplement.
7: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
8: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
9: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
10: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang yung paggamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
8: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na, na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy niya kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ma'am, CODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Wala yung sukli.
6: Ay, dapat nag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: GCash Pay online. Sakto payments, secure checkouts with the GCash Pay online.
9: Set Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko binhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
9: Living Testimonies.
12: Beaver Sandal!
13: Beaver!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butik.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
10: Kapuig ayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho na kapuig ayo. Kaya nga, ni sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
11: Ano
10: na lang? Maninda ko liha, may asaan sa bukat, na, dahil palingki.
11: Agri na, palingki.
10: Oo, maligi ako liha.
11: Ano ang palingki, ano mo na?
10: Mais.
11: Mais.
10: Sikol.
11: Yung ako ba ako nung sa kama, isa naminaw ka rin, isa yung isimula sa yung bati na nawala yung mga kapi sa panawas din sa itong doktor.
10: Katong ako makasulayan eh, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po di yung inom. Mo'y ilagamit niya, kanang gika sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
11: Kala ito?
10: 24.
9: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
13: Paragis Bilabila.
12: Paragis Bilabila.

0: Inane ka pala sugo ako asawa taon bisan tuog na tapukawang pagyuta para lang manugok siya na to. Tunya, inigatod ko sa akong asawa sa eskina. E dilim ko siya malakaw din ako yatod. Pagabuta mo sa eskina.
1: Dung, magtaksi lang ta ha.
0: Ay, layo pa taong kay sweldo day. Anya ikaw, layo pa sa din yung sweldo. Kasi kung natay kurta, di ginot ha.
1: Don't we? So mag-hipra ta?
0: Mag-hipra ta, hipra.
1: Alimuot kay Dung. Dagan po kay pasahero. Dung kay takasakay. Kay mag-ilugay. Mag-taxi na lang tao.
0: Dung kating boisos.
1: Uy, hala. Ako face mask.
0: Na face mask.
1: Nabili.
0: Inagoy face mask. Nagkagusama ka.
1: Dadili ko. Dili ko ganan mo lang ako. Kadili mag-face mask. Naanat. Nagsulit
0: ka. Kadi as tindahan. Dahil tag-singkuro. Bito na. Bida sa gini mo. Anong balik mo? Ang gisgan ng face mask.
1: Dadili ko at to. Di ko ganan ang tag-singko. Gilok is ilong. Kato akong face mask. Tuwa sa kilid sa parador.
0: Ito niya, ah?
1: Say, unya. Tuwa sa kilid sa parador. Ako mag-sawit.
0: Kuhaon sa nako, balik mo sa Dubai?
1: Huwag mo ko'y balik yan ato din eh. Gatong na siya sa face mask.
0: Minalayo ang ispahin na rin balik.
1: Balik ko lang ka din. Sige na ba, watunta ka din eh. Sige na.
0: Oh my God.
1: Sige na, kay maguwat lang ko nga ni. Pagdali, kay abog kay din rin.
0: Pagkasindot rin!

0: aras dores. Ay, sudah di blada wera. Tampis, pait-pait, parat-parat, perbida. Ay, bida, kaya wa, ini, style labihana, eh. Kuya, pabiyaan, ibana. Uli na ko, eh, kay, duka na kay ko, perbida.
1: Oh. Pre, pre na!
0: Ay! Pre, say!
1: Asa mga pre?
0: Uli na ko, pre. Uli na ko.
1: Hindi kagitan, pre. Hindi kagitan ba?
0: Kina, eh, taon, gaton, kumari ni more. Bawa, rumaka na rin, laktaw, din na triyaton.
1: Yato sa iskina?
0: Oo! Oh, oh, oh.
1: Mastan pagkasiwerte ni mo, pre, oy.
0: Malas po sa hay, pre, oy. Yun, ano ko sa breka dito, ha? Maruming ko yung bigikang, ano ka?
1: Ah, nagsakit akong dugan, aning among silingan, pre.
0: Ano ka?
1: Hilas kayo.
0: Ano lagi, ha? Giyon sa kanila.
1: Ah, gipa na, bimog ko anak nila,
0: pre. Pinapin ako sa?
1: Ano, bati ko na ko batasan?
0: Ah, binu, ang sesol kaya na!
1: Ah, silar ko di agot. Wanay mangangkon, mga bagad naong na sila.
0: Ay, so, si Bagtuan, tao na nabtuo mo ka. Di na tinood. Buta, di ba? Buta na ka. Alam mo ito, Korto, di abit. Ako'y saksi, anang imong pagkamay ang tao. Ano man, tatoy mo, di sa size, ha?
1: Ayaw, si pre, so, ba, isto lang di, pre.
0: Di ka batik, batasan. Bakusahan ni, pre, ha? Batin ang kagnaong.
1: Bihing lang yung bata.
0: Batasan, pre. Butan, kaya ka. Huwag magkalupin ng mga butan, pre. Butan yung batasan. Ay, daog na ka na batasan. Okay na ka na.
1: Bata ka, ha?
0: Oo, lagi daog ka. Daog ka, pre. More pa. Daog ka na.
1: Pambihing lang yung bata, ha?
0: Ha, probida basta. Ay, ito ang istorya nila. Istorya. Di na tinood. Wa, may na mga resibo ng istorya nila. Walang katotohanan yan, di ba? Batik batasan, ba, di na mao, pero... Sorry, pre. Bati lang ang naong.
1: Huh? Ah, guida ni mo, oy.
0: Kasakit, manulti sa mga kanahan. Ha? Waroy na kitas, hangin, itom ng mga tawa na. Sakit, manulti. Kay tiyo mo, ingo sila ng batik ang batasan. Grabe, sakit eh. Ano, padoog niya po ni pre. Sa klaro kayo nga dili ka batik batasan. Bati lang ang naong.
1: Kasi.
0: Bati mo sa pre, tulog si Puno Kulbra. Grabe sila, sakit sila usulti. Sakit, pre. Sarasang di lang, pre. Sige, pre, arin ako.
1: Bidasan ni mo, pre, oy.

0: Hoy! Kuan dere!
1: Oy, nay!
0: Unsa na sad ning mga kabuang nimo?
1: Ha? Saan sa man, nay?
0: Kini kuan ba? Gireklamo si mumbana bahin nimo?
1: Kay nga naman, ano sa yung gireklamo?
0: Kanangi mong pagkahinugo.
1: Kay nga na di ay, dili na siya pasugo.
0: Ikaw ba? Hibaw ka na may trabaho ng bana mo. Di ka magsigig pa, senyorita Dineo eh. Kananing kamutaw ng bana ni mo nga mahawas mo sa kalisod.
1: Kaya nga na di ay, nay. Sira din ay trabaho. Ako na, mas ako'y trabaho.
0: Oo, nakakabit ay trabaho. Pero mas bugat ang trabaho sa imang bana. Mao nga ayaw sa palabiig sugo. Kay imbis mo pahuway na, dili na lang makapahuway. Ikaw ay ay kay kuan ka na narama ka sa opisina.
2: Ah, kareklamador gud kay na siya stanan, reklamador kayo. Bantay lang ginantawhan na. Sige, wami suguay, bantay bitaw ha.
0: Ilom di ay. Dapat ikay mote man si mumbana kay asawa ka. Dili kang imumbana, maunalay pati manon sa iyong kaugalingon. Anong sabaya ka? May gani kay misugot sa nang mutrabaho ka. Ang umbamba na bayadi, giyod mo sugot. Manarbaho ang ilang asawa, kay way makatimas pa ni Mai. Pero ikaw, hey, pagkakidot, ibubataa ka.
1: Nanay!

0: pero milagro da ang lakaw ng sawaron na ang mabuko mo na to. Manbuto to, manaw ko to. It's a miracle! Wow!
1: Ato na ko.
2: Guys, ato na ko dahil?
1: Bungol ka, wak ka kadungog sa kong gisulti. Ato na ko.
2: Nagikaya-iya mo sulter na ito. Para ko kariyat-kariyat. Ano mong taon nga? Murang ka gisapot ka, ha?
1: Dili kay mura. Gisapot gid ko.
2: But why, ha? Nga naman.
1: Tungod ni mo.
2: Ha? Karton? So, isa na ko. Usa day?

0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang durakiri mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500!
2: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
3: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500,
2: ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
3: Pag 1 month kape
2: na ayo na ako.
1: DTX 500 pabalik sa mga butika.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing ng kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
6: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
12: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
13: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 soft gel ang mapalit sa mga butika.
16: Naglagot ko kay nagsumbog-sumbog ka dito sa akong inahan.
17: Ikaw nagsalitan ko na yung mga purlong ron. Murag din na kay igat. Ganaan ko ato igat ka.
16: Ilam din na po yun. Maigat ka ron. Naglagom na liaw ni mo.
17: Ha? Sumbog ko sa mga inahan. Ha? Huwag isulti dito. Gawa sa imo ang pagkainugo.
16: Ha? Kana, mo na akong gikalagutan nga nagsumbong-sumbong ka nga hinugo ko ni mo. Unsa, di talang di ko pwede makapanugo ni mo, ha? May lagi kayo kumanugo na ko. Hila si Kastananda.
17: Samantahan kayo. Hangaral ko gamay.
16: Dili ko!
17: Kalma lang ko doon sa...
16: Dili mo na kalma! Sugoy ka ron! Mag-iyahay na ta!
17: Ha? O siya mag-iyahay?
16: Mag-iyahay na ta, Glihok! Di ko manugo ni mo, pero ayaw sa panugo na ko, ha? Ayaw na ginapol yun, ha?
17: Duray!

0: wala kaya di mitabong bunugo ko ni mo duriya ka.
1: Kinsay nagsira ani kripo nga gihugot manik maayo di naman ni maaple.
0: Ganahan kaya tingong di mo maglagot ko di ko mabli di so tingong di gripo ay malas
1: sira magmaayo
0: lagot sang peto na ko beda patasaan na itas garbo
1: sige lang ka.
2: Kiyahak mani, uy. Kagahi ba nilisuun? Huwag ka na niya gituyo para di ko kakaligo. Inahak, sao mani na ako? Di ko makaligo, ani? Hindi na ba ko makasangpit sa kanahan ni Napoleon? Pahala sa kanya. Di sa ginong kong musangpit, bahala kanya.
3: Hala. Awitin mo.
2: Ang kanahan, katakanta pa. Kung nagpasuya na ako na. Bahala ka diha. Asa mo ko manang pit ni mo. Bahala ka diha. Dili ko maligo ron.
3: At isa sa'yo.
2: Ni Mal ay ipalagot siya ko ay. Nagtapis ka na ba kung marito aliyah kay maligo na unta ko. Pero duda ko gituyo ginis ka na han.
3: Ayo!
4: Ayo!
2: Na may tao?
0: Ang jay ato, Brad.
5: Sir, special offer. Natay toothbrush, natay nilkatir, naipugong sa buhok.
0: Ay, lang na doon. Kaya parawan ang kinanglataw na.
5: Sus, brato na ba kayo nyo siya?
6: Excuse me. Kaya kini. Pwede ko makapamalihog ni mo?
5: Oh, sure, ma'am. Special offer ganino eh.
6: Dong, dali, dong. So, diri, dong, dali.
5: Wow. Kalamihan eh.
6: Dali.
0: Ang ngulay. Ay, ay. Tapis ro tuli akong asawa sing tutong sa dapis tubangan pero milok ni malus dore ni mal dunay sudan ako ni pa ni mal ay bida ipasod dore tindero sa special offer sa ipasod sa banyo wana ni malus dore bida naginot yung tindero special offer
6: ay. Sige pa kana sige pa kana
0: Suwa. Animal.
5: Uy, sir.
0: Ay! Sabang nga nga. Ang sana? Ang sa inyong gipo ka tida?
5: Special offer, sir.
0: Special offer? O sa special offer?
1: Ipalison ako ang gripo kay kahit kay Pagason. Nga naman, samok-samok mo kanya. Gawas ko na dito.
0: Oh, probida. Ako tagiyan ni Bayaw niya. Ako'y mag-gawason. Kini mag-gawasa, bida. Hot. Kaya naok na eh. Hot. Gawas niya, hot.
5: Uy, special offer mo ni sir.
0: Special offer ko rin kanana ka. Itagag, tigarong bak. Bida, sus! Gawas ito! Bida, gawas ito, gawas! Usawan!
5: Usa mo tayo sa anak ko ni mo, special offer mo ni sir!
0: Ay, special offer, gawas! Mga problema na ko, grabe yun ang away na ko taon sa akong asawa taon. Grabe among away. Ito sa nes garbo. Buwagan, baka na ko siya. Sus, bida. Bam, tabagi ko ni Bambi. Pero tinarong yun ba, ma? O saman, Ati Pres, paliwag Ati Pres. Ikay ako pa ngayon, ang tarong yung tambang. Ikaw rin may tarongan ng liriya. Be, sulti ko. Kamkamoy pa sulti yun, o saman, Napoleon.

0: Lord. Mamamiri, salamat sa mga pangako.
1: Good morning, good morning.
0: Good morning, Ate Pres. Good morning, Imodi, ha? Ate Bam, good morning, Ate Bam. Oh, Ate Pres, good morning.
2: Good morning, Kuya Alan.
3: Good morning, Kuya.
0: Good morning, Ate Pres. Good morning, ma'am. Salamat kayo. Ate Jijin, ikaw sabi.
2: Good morning, Kuya Alan, sa mga mama nga permi ni Palin sa Don Pepe Tablia kay Taas ng Energy. Happy, happy, happy, happy permi ang mga bata. O niya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate, mupalit sa ugom-ugom sa Yema. Ubi Yema Special. Palit kay kagub-gub kayo, Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Yes,
2: palit
0: the best.
2: Na mo, ha?
0: Okay, the best kayo na mga bata, ha? Inig pa doon yun yung eskwilaan mga bata. Inag yun yung mama nga. Ma, ay kalimti ako doon pipitabli ama. Kay maog yun yung makapakondisyon yung mga bata. Yung auto-kondisyon yung kay mo. Taas yung kayo yung energy mo. Ang mga bata, taas sa mga energy daan. Pero musamot ang inyong pagkataas sa inyong energy kung mo inumog doon pepe tablia. Di mo magduka sa inyong klase, kondisyon kayo. Ma-absorb ang tanang mga istorya sa inyong maestro. Bright kag maayo kay masood man si mong otok. Unya, kung guto mo, inikarisis ninyo, pwede mo ang inyong baunon ka ng Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Unya, ang atuwa pong ugumagubon, OBMA Special o Diamond Yema Special. Mauna yung labest kayo. Unya, pasalamata dato ang tanong mga tao ni Ma'am Jasmine Jasmine Mabini Navarro. Thank you kayo ni mo diha Ma'am Jasmine sa Bunbun, Cebu City o ni Sir Raul Alibio Isuto. O, salamat kayo dito lang sa inyong mga tao sa Jasnab Flower Shop ni mo diha Ma'am Jasmine. Unya, sa tanan po mga tao po ni Kuya Nick Pepito Dudong GR Pepito o ni Ma'am Shane sa Bromits PH ni Ma'am Shane nga naa sa Facebook. I-type lang niyo ang Bromits PH. Tanawala niyo kung unsa inyo gusto sa pagtrabaho sa inyong panimay o unsa inyo gusto nga buhaton sa inyong panimay kay trabahoon rin na sa Bromits PH ang paglimpyo sa ato ang mga panimay sa ato ang residensya. Unya sa tanang mga tao po di Vice Mayor Choi Asnar Suriki Asnar Surian kagki Ma'am Casmer Araw ang anggipaino mga tuang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban the best ni Kerato Imnon sa ato ang mga trabaho magdrive ta sa ato ang mga driver nanan labi na yung mga private kasakyanan kinahanglan nga aktibo yun mo kay ang atong ihato diba atong mga amo mga bata sa eskwilaan inom yun tao kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Okay, Ate Press?
3: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka ron, said Panyawan Herbal Capsule, said Panyawan Herbal Capsule with garlic, said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katotaas o sugar. Ingon ba ang kanang bukol-bukol nato sa atong lawas? Ato ng imnanog sa Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulusaw sa kaadlaw inom. Sa bundag, kung nakamakaon sa imong pamahaw, inom daanog sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ilig pa ni utunin mo, maugyapon, sa gyapon kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule imong imnon o nakamakaon sa imong paniuto. Mausa, binig pa ni hapon ni mo, sa di pa kamakaon inom na pudaan o gusa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI ayaw na magkahadlok. Tugod kay doon na magkatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nebo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas, basta Kugon.
0: Okay, salamat kayo, Ate Pres. Uksatan na itong mga kaigisunan. Salamat kayo, kinahanglagita mo hapla sa ito ang said limit well nga tinuon mo ang tang sa ito ang panuhot pamaol para kits kalawasan frequency katol-katol kuto sa kabataan ili kay pagyuta sa dinggi kung mga plasta sa ito ang limit well pero anar ta palit sa butika pero layo galing butika pwede mo anak sa chapi inyurari type din ha ang said Panyawan said Marketing Incorporated tanawan ninyo ang mga produkto sa said Panyawan din ha mga genuine na mga produkto sa said marketing nga naa din ha Unya, ordera lang yun sa Shopee. Kung layo mo sa butika, ihatod pa sa inyuhang panimay. Mag-Shopee na lang ta, bam!
1: Good morning! Alang sa to, mga sakop sa handmaid of the Lord, and my lady, Miss Josephine, pit sa may atabay Alcoy, o si Melody. Kumusta mo diha? O ging man nga to ang mga sakop dito sab sa BSC. Mabagon and ang lady kanimo diha, Miss Liz Condi. Kumusta li mo mga sakop? Salamat to sa Barangay Council diri sa Bunbun Uslub Sibo. Pinangulohan ni Honorable Barangay Captain So Winfred Figes sa mga kabanan sa councils pag-ibitar sa atong dama with Goliath. Ayaw ko makalimutan sa inyong mga activities, sa inyong mga gibuaton sa sayong buntag, mga ligo, gamit ang ato ang Celebrity Cotic Beauty Soap with Glutathione and Papaya Extract. Adun sa kini mga natural moisturizer para dili magdry ang atong skin. Celebrity Cotic Beauty Soap, niya, ang pabiling itang batanon, Cotis Artista, Cotis Porcelana, itom-itom muna sa imong naong makita ni mo, murag black kids or white kids, o di ba murag nasunong ang imong panit? Sell Celebrity Cotic Beauty Soap. Alang na itong mga kababayan, an, makalalakin, an, mga kabataan, bisan sa mga dagko. At to sa butika, o niya mas maayong imong tanaw ang level sa iyang sublanan, Seed Marketing. Thank you.
0: Thank you, ma'am. Salamat kayo. Og sa tanan ng tubo kaigsunan. Kita na sayod yung tanga, kaintok, Seed. Grabe yun mo dao sa itong blood cells. At itong blood cells, importante kay tighatod sa oxygen, nutrients, o tubig sa itong kalawasan. Ini kadaot, ini mustiki, lapot ang ato dugo mao nang mga major nga mga sakit nga mutakbo ginato, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuguban pa nato ang balatian mo nang windum gyud kag detox. Kaya ang detox plus herbal capsule usa kana kan natural nga detoxifier, natural nga remedy tigwaktang sa balatian puno sa nutrients nga mao makapaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR 80715. Busa kun gusto ka mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mainundan sa imong balatian o garo ligon kanuna yung ato vital organs inum gyuta matag adlaw o G-Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog ang number one nga move flush out sa toxin sa ato ang kalawasan. Ati Press?
3: Okay, I'll send you that to karang adlaw.
0: Si Dudong Napoleon, Ati Press.
3: Napoleon.
0: O, kaya yung asawa, Ati Press, may pagka-UE pero nisumbong si Napoleon siyang mama kay sige lagi suguon siya, Ati Press. Hangtod nga na nuyo yung asawa karon ang naitabo at ipres na lak ang ungayo ang gripo sa sudod sa banyo karon na inis abot nga kanang special offer siya doang saka dire doang gipasood sa banyo at ipres kay gipalisto tong kuan nasakto ko gina yung gibuhat at ipres ngayon na na porti laguta na puro yung taon sakto ba na nga pasudlo niya ang itong namligyang special offer kay para lang taon mo liso atong kuan niya gisirar bang pultahan. Unsa may makasultihan at ipres? Ha?
4: Okay na itong isood sa pultahan doon. Ay, huwag tila ibigay. Wala ko special open to siya.
0: Na, sa ako eh, ikaw eh, mong disayas ang Diyos, bin saan, sudlon dito niya ingon.
4: Ang kapatay ko. Diyan ka
0: na, lisuwa ka na.
4: Kapatay ko, kita ko lang kong gasto na.
0: Omo, gani. Masood
4: siya.
0: Ati Pres, mong ingon rin siya, ikaw Ati Pres, ikaw rin magitarong tambag niya.
3: Ana.
0: Ang saon mo kuno.
3: Tarong?
0: Oo, niingon siya Ati Pres. Ang saman, kung ikaw sa tihon.
3: Depende sa ni ako kung tambag doon. Kaya usay matarong, usay dili mayabag.
0: Walang di, kay si Dino Fail na Ati Pres, si Guerrero Paminaw na Nimo, ringo na siya nga, si Ati Pres, tarong gina siya manambag ka na pabina. Tinarong gina siya manambag ka na, speed rong ikaw doon kay Wagyod. Tagap-tagap rin mo na inyo.
3: Sengan?
0: Ni Adas Dino, tagap-tagap rin inyo ang Pedro Ogon. Anyo ha, imo ha. Kamabina, kay tinarong kay Bible mo na si Ati Pres. Daan na gina nun, as Dino Fail na nga, fans gina ni mo si Ati Pres sa una pabata pag
3: Thank
0: siya.
3: You.
0: Oo. Na, anak ng Jing Jing Felder.
4: Ade. Katulupi.
0: Katulupi.
4: Oo. Oo. Tukaw ba ng artista sa...
0: Oo. Anak na. Parabiyag sa taon. So, Bam, unsa may atong ikasulti niya, Bam?
1: Sari, ako ipaambit kanila sa New Testament. Ari ka dire sa Efeso chapter 5, verse 21, verse 25, dire ay, mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gigugma ni Kristo ang simbahan, o gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. At rasa diri sa 21, tungod kang Kristo pag tinahuray kamo. Mga asawa, tahura ug sunda ninyo ang inyong mga bana sa mga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Ako ning gibasa tungod kay usa ra gyud kabutang ang wa nila na nila pa magtiayon. Murag wa naman ni sila pang Ginoo, puro lang man sila
4: nag-asay na garbo.
1: Oo. Kuan kanang naang ngano dili kamo magkasinabot pag tinahuray kamo, pag sinabtanay kamo, no? Mas maayo nga wa bayi ka puno nga sa inyo nga Coffers for Christ, magpabasakop kamo para malamdagan kamo og ingnon ta makadungog kamo sa mga maayong balita, unsay maayong buhaton, unsay maayong mga pagtinagdanay, isip magtiayon, no? Kay bati man kayo ko na tong pagpuyo niya way kana lang pagpangaon daan mo dili man matun kung nakay gihambil labi na nakatubang mo misa niya namoy mga kayugot na gihambin
4: na yun
1: kanang pagpangatulog ay ingon nga magtalikod na lang kay mga tiguang na pero kung una ni bisag bata pa mo niya wa ka mo'y maayong pagsinabtanay wa mo'y pagtinahuray wa mo'y maayong kabubuton sa usag-usa magtalikod yun mo mga tug o diba ganit dili mo magtapad pagpangatug. Mas maayo nga naanin nyo ang Ginoo. Kanabanggit ngon lagi sa unahan na itong una nga ako ipanulti nga huwag mo minyo lagi kunuta. It takes three to marriage. Husband, wife, and God at the center. No? I know, ang really ako experience kayo aniha ko magkukagyo pagpangminyo. Huwag ko makagipagminyo. Mas maayo nga magsinabdanay ka mo. O unsay gusto sa bana, unsay gusto sa asawa, unsay yung timbang-timbangon, makaayo ba kini? Kay sa katapusang bahin sa drama, kanong adawang tanabang tigulyat, murag na insulto yun ang bana, tungod niya itong ibuhat po sa inyong asawa.
4: Isang tumayo. Ako ato, amot lang. Ang isang pagwa sila daw itong ibuhat, pero makahiubos man ito ba? Irita mo sa iyong pagkabana, mura kag ka ng gibaliwa, huwag tangan kag kuan ba, huwag tangan kag sa pangalan na katungon ng isip.
3: Why respetar?
4: Why respetar?
1: O ka ng, o sa nga niyong, katong gisultil ka ni Monsignor, o sa nga niyong, gisultil ni Monsignor Alfredo Romanelius Jr., ang kura paruko dere sa Oslo, nga, maulagay kung ang imong ego, sumpayan o pride, ang tuluka words nga ego, A, G, niya O, mahimo na siyang 12 letters. Kaya ang ego, ug masumpayan o pride, kanang garbo, mahimo naman siyang kanang magkadaot sa, gitawag og relationship. 12 letters na siya. Muna nga, ingon lang, buong paniya, og imong sabton, kung nitaas mo ng imong kuko, putla. Pero ayaw, i-apil ang tamot. Ana, unya kanang ang sako ng yung pagsabtanay mo aron mahusay yung pagpuyo. Kay kanir bang kuan gubot at sa pagpuyo mo di tama dilatar sa tamang gimbahaton gulyat.
4: Mitay.
1: Dili tama di sa kuan pa uban pa pinulot sa mga lugar di tama tulin.
4: Tinona, matigyo kayo.
1: Kani mo ti ayo ng gulyat kanang ingnon tampong kamong banag asawa kun do na mo panaglalis. Inigabot sa gimbuhaton sa banag asawa, matunhay ba mo? Naabay ingnon ta pag gibugaton matuman no? For example kanang isip pag ti ayo maglan yung gimbuhaton karong semanaha maoni naamoy kanang ingnon ta dungan pagpangaon dungan pagpangatok matuman pag yapon na kun do na mo mga kasilo di na
4: ma matungmar gi
1: Mutuman gapon?
4: Angon saman ba?
1: Kada pa panlaytan mo na kay kasalo sa mga asawa, mga asawa na sa kasalo di mo. Unyang gabi, ni patapad yung pangatog. Okay ba yung, di ba mo mag...
4: Sa ako, yun ba mo, lahi ko ba? Kanang panlaytan, mahiubos ko sa ako asawa ni Lisa. Kami si Lisa ba? Kanang magkayubsan na yun, di mo abot o dua ka oras. Mauli na mi. Kada bang, why, ini, o kanang nakalalis mo, di hara na, pero inig mga dangtag mga pila kami doto, wak na, balik na, yun, wak

0: kanabang kun magkalalis mo ayaw pa abtag usa ka adlaw.
1: Katoy sa adlaw.
0: O asaw sa adlaw. Kay para magkauli riyapon mo kay sa dugay mo magkauli, musamot man inuuna nga di na mo magkagtagdan na inana.
2: Una ko na ibawaan ay magtayon no, di magtinggan na bisag pala ka adlaw.
0: Mo lagi?
2: Di magtinggan na. So kapag pangauna, yaya mo sandok.
3: Naamang ko ilang kuan nga ang una magkatingog may magkalungag. Mo nang maglisod sila.
2: Tinarong gyapo natin, Presti. Oh, mas maayo gyud nga magsinabta na isip magtiayon kay kanara bang do na rabay panortiho labi na naw na mo yung bata. Kay do na rabay panortiho nga kanang sweet home sa sumpaya na. Oh, kay magkagubot mo gingon mag a house is not a home and a home is not a house. And ang kanara bang atong pamilya kana itong family mao na gitawag og first church and first school. Ana no, kuno lang ako ko makukaagi. Wa mo ko mahimong bana, wa mo ko mahimong asawa. Kapiter man ko. Sabi pa na titulo man noon.
3: Dona ko ang Pastor Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
5: Ha! Obitaw! Asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Bitaw, tinuod mo na.
5: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
6: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kaya asawa mang yung kubisang unsaon. Ikaw, unsa man ka.
7: Joe! Mabidaw ako! Ayaw na pagdagan! Joe!
6: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
7: Joe! Maluwi ka! Joe! Joe! Ow! Oh. Ah!
6: Mateo! Scammer?
8: Oh. Mao na akong pagtanaw ni mo sa una. Og bisan gamay, wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama nila.
6: Nga mas lalaki patanaon kay nimo? Pero karon?
8: Aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
9: Bisan ako?
8: Oh. Oh. Lola?
10: Puso ko'y bigla makulang.
11: Blue Last Boy, sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado!
1: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
1: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
2: This news is brought to you by New Star Online.

0: Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@bagcor.ph.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisang gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: og karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Tanan nga makalipay niyan. Di ganoon ako ikawang. Ingon ana na ko kamahal si Lola.
3: Daan pa ko!
2: Oh.
3: Daan pa ko nga tungod lang sa imong Lola nga magpakasal ka kang Jo. Daan pa ko!
4: Hi. Jisa, ayaw pag-iskandalo ha?
3: Unfair mo na ni mo, Matt. Dili mo na pwede nga about na lang sa imong Lola ang tanan. You deserve to be happy!
4: Jisa, unsa ba?
2: Bro, manggawas na. Dadaay mong kape.
3: Oh. Mateo!
4: Kay, ano mo ko, uy? Oh. Wata ko, bro! Mahal ka niya. Che, che na lang.
3: Oh. Hey! Ngarang tanaman mo! Mind your own business!
5: Sige,
3: Mateo, I will save you. Dili mahimo nga forever kanilang mahimong slave sa imong lola.

0: Doon na matingali, gibutan nga tracking device katong babayhana, eh. No? Basig, basig, ubag ha, ikaw yung gibutan nga niya. Masa baga, eh? Kaya ganun labot pa magisya gihapon dito lapita.
1: Sa mo ka gibita bayhana, bro? Makahurot o pasensya?
0: Yabu-yabu na hinuning akong kape pagukod ni mo. Pagukod ako ni mo ganina da. Gamay na lang nabili, no? Kayuring pagbaba na ako. Murag magsapi, no?
1: Paso si Lucas Kape. Palitan ng tagay lain.
0: Ayan na, eh.
1: Ay, kami siya upsat bang, oh?
0: Ay, sas, ayan na. Di nila ng tagay tingalig. Iganto na ito. Tuwa na sa si Jisa dito.
1: Dagko rin tagtingog ganina, bro. Ngano nakadungog mo to siya?
0: Ay, di hala to sa sdol na ito.
1: Lain na sa isood sa utog ito.
0: Oo, kayo. Clear na clear gi kayo. Klaro. Magtuog ito siya nga kining imong pagpakasal ni Jo tungod lang ni sa imong lula. Nga sopak ni sa imong buot. Saman?
1: Dadong ka na magbalik sa office si Jo, no? Bro?
0: Patrabaho na yung balik?
1: No. I-display lang. Para makakita tong bayhana unsa ano ko pag-care si Jo.
0: Ang pangutana, musugot pa si Jo.

0: Oh. Ayaw lang na po sabot, ha? Ayaw sabta nga gigamit rati ka. Ang ako lang nga, di na ko gusto nga samukon pa itong bayana.
1: Gigamit na gyapon ko ni mo, ana.
0: Oh.
1: Pero, okay ra, oy. Way problema. Sa imong gisulti, nakasabot na gid ko. Og dili na ko musimpatiya itong bayana.
0: Salamat, Jo. Salamat.
1: Oh, huy. Buhi eh, akong kamot, oy. May mga katabang, oh.
0: Nga naman, eh. Nahibaw na silang kaslunta.
1: Bisa na.
0: Kawaw gide ko ni mo.
1: Dili man sa ingon, ana.
0: Oh. Oh. Oh. Dautan bakod kun akong hagkan ang kamot sa akong pangasuunon?
2: Kasweet ba, oy?
1: Shhh, daw kawabit ni mo, oy. Naapag-gidis nula.
0: Oh, ayaw pa mo ma. Mura mo kag nakainom.
1: Buhiin akong kamot ba?
0: Di ko.
1: Di ko makuyog naman sa opisina.
0: Ah, okay, okay. Ibuyan na. Hmm?

0: Mauna to ha. Kunaan siya, i-ignore siya, okay?
1: Ayaw ka bala ka. Andam ra ko kung mag-inkwentro, gid me.
0: Kung mahimo, likay lang ang physical eye, ha?
1: Di sa kumangulata niya, oy.
0: Basta, ang ako lang nga, ayaw pa intimidate.
1: Oh, lagi, lagi. Naibawon ako sa kumbuhaton.
0: Okay. Ayaw na ganaw. Ako rin mo abli para nimo.
2: Oh, sa mano.
3: Salamat, salamat.
4: Ibig naman nimo.
3: Namiisa ta mo.
2: Oh, ang tumpoy nga ambisyosa. Hi, Job!
3: Hi.
2: Swerte kayo si Job, guys, no? Siya kyo na nakakuha sa atong president? Pwedeng makigistorya ni mo nga gitara, Job? Doon na lang ko yung secret nga i-share ni mo.
3: Okay. Why problema? Excuse na ninyo, ha? Okay naman tingali nga, anilang ta magsulti. Wa naman tingali makadungog sa imong giingon nga secret.
2: Naibaw ka ba? Nga wa kigugma si Mateo ni mo, bisan kamay?

0: bygone. 100% knockdown.
1: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
5: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
9: Shock ka unsa?
10: Ngano ma-shock man ko nga parehas man mi.
9: Oh.
10: Oh. Ikay na shock unsa?
9: Ha. So, magpakasal kay day mo tungod sa iyang lola?
10: Medyo.
9: Okay ra ka ana?
10: Ngano dili man? Kaswerte ra nako.
9: Pagka kagaday og nawo.
10: Dili kayo tanto. Medyo lang.
9: Pwes, kung okay lang ni mo, dili na okay para kang Mateo.
10: Ngano na kaingon man ka?
9: Di ka maluoy niya? Imo siyang ihigot sa kinabuhi nga wa siya'y kalipay?
10: Ngano na kasiguro man ka nga wa siya'y kalipay?
9: Tungod kay iya lang ni Kibuhat para sa iyang lola.
10: Maogani. Para sa iyang lola. Naibaw ka ba nga iyang lola mao ang iyang kalipay? Nga sa ato pa, kung malipay ang iyang lola, malipay rasad siya.
9: Oh, ingon ana nagkakapagkagnaong, Jok? Ingon ana nagkakaway-uwaw?
11: Murag angay na nimong isulti sa imong kaugalingon, Diyos.
9: Mateo! Mateo! Gusto lang ti kang isave! Mahalasan ang imong kaugalingon, uy! Dili pwede nga para sa imong lola na lang ang tanan. Pagbilis at para sa imong self. You won't be happy in a marriage without love.
11: Okay, sa nagingon ni mga way love ang among marriage?
9: Si Jo! Siya mismo maingon nga wa siya'y gugma ni mo.
11: Oh, well, okay lang. Kung wa pa siya ay gugma na ko. Pero I will teach her to love me.
9: Buhi siya! Buhi siya! Huwa din ni imong lola, so you don't have to act like that!
11: Kasi may kaikon ni mga niyak na ko. Sultihan na ka. I love her.
9: No.
11: You want proof?
9: You're just acting! Ako mismo nakadugong gamingon ka nga buhaton ni mo ang tanan nga gusto lang sa imong lola. Wa kay feeling ini niya. Imo lang gitunto ang imong kaugalingon.
11: Gang, parang nausik ka mo lang atong oras din eh. It's
9: good.
11: Jo, ayaw na lang pagbangon. Kalsahan na din.
10: Ayaw, ayaw na ko kalsahan. Basig di ka pa kanaog na ko.
11: Di ko down.
10: Alalayo lang ko.
11: Ah, sige, okay, okay.
10: Ipaduol ko ng babayana.
9: Pagmata na, Mateo!
11: Okay. Wapag umahuman ni Ma, Jessa. Gang, dunit ako.
10: Nakadaog ramaday ka na ako.
7: Ayan, pagduha kay tingali, di ko kaban na sumatumbat.
12: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
13: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong kuha ng pagkagabi eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
14: Wow.
13: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gikuha niya.
12: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
16: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
17: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuot. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang! Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
16: May buhay sa makabuhay!
15: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
18: Ang drama! Samtang may pilitik pa ang akong kasing-kasing na sinuot ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa pilit Kabangkalan, Mandawi City, Cebu. Karong Agosto 30, 2026, adlaw nga Domingo. Ubos sa pag-sponsor sa Pilit Kapulungan of San Roque Chapel o sa tala mga opisyalis o mga membro. Pinagi usab ni Girly Patigayon. Daghan salamat.
19: Set Living Testimonies.
20: Ang pangagod kon athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
21: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
20: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
21: Eric Ko, giyaplas na gani.
19: Living Testimonies.
22: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
23: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
24: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa tulad kong di mo dating iniipin.
1: Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Daviana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mugdalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
2: Uguay mo siyagin! Tama! Uwakan ang dyan ang gwanta sa mango! Magdali! Ang gwanta! Grip! Tama!
1: Nidagsang ang tulisan. Kidnapping, kahilayan.
3: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige ba! Pakitani sa hupong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Nganong gipawan ng musika? Kinsoy!
4: Taong lakas ka na!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Ispares. Musical score Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
5: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtika panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik nga panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang MediFacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Mapalit sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkukasimanang awa ko kalibang.
11: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
8: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Okay, niya na ang abiyan ko ng pulahan sa lumbay ni Niban. Abdi na! Oh, may armas siya! Animal! Animal!

0: na pagkaskaw yavan. Ops! Magaling ko. Ang driver, napiit sa manubila.
1: Magka, kinip!
0: Ops! Mahayok kini. Nagadiver ko. Ako na saan, kinip! Ni apa po! Napla siya siya. Doon lang ko. Uy, salvahis, kinip! Kabo ang salvahis yung tili ako.
1: Kikita ka!
0: Sa nipa ko magpailag ka nipo, taungan ko na ang mga pulis sa rumpay pa kung nangiya mga kidnapper akong dadakpan.
1: Usa!
0: Usa ka ba tanong babae ang inyong victim hunt? May cellphone ka? Abi!
1: Abi na ko cellphone! Ayaw na kuha!
0: Ako ang tubang!
1: Abi!
0: Kuya Pansya, huwag pangahan. Iyon ako.
2: Kakibot! Asa na ang akong gisuko ka rin?
0: Kakibot ha? Sado pa ang kakibot ka ang kini? O kini na nabag?
2: Kakibot! Tapos DJ! Ano di ba ka matingo?
0: Brad Federico.
3: Kinsa itong mitingog? Merong nag-Brad Federico siya nako. Hello? Hello?
4: Surrender na lang, Brad.
3: Kinsa ni?
4: Ang imong igsoon, si Abel.
3: Oh, ikaw? Merong?
4: Diskwido ang imong duwag sa ako, Brad. Napanggang ilang isakyan. Andaan ang tanila mo sa kabataan mong babae.
3: Oh, unsa? Oh no. No. Oh. Shit. Shit. Abel. Abel.
4: Ako ro bang nakadakop nila, Brad? Sorry kayo, ha.
3: Abel. Magsimba kang may gapas ang ilong.
4: Brad. May pabuta nga magsakay kang nindot mo sa kinan na itong ito na background ng music. Ave Maria.
3: Abel. Hey! Pakita na ko! Pakita na ko, Abel! Aron sing matagamtaman ni mo ang kabangis ni Federico!
4: Dili ang kabangis ang akong ipangandoygikan ka ni mo, Brad Federico, kundi ang mainit mong gagos sa usagay igsoon.
3: Ano mo? Di tika igsoon, ha? Ayaw ipamugos ang mong kagalingon! Di tika igsoon, nakalungo ka! Di tika igsoon! Dugmukon tika sa akong mga kamot, Abel! Abel!

0: Ano yan ang mga pusis?
1: Kuya! Kuya, salamat, kuya! Salamat kaayo!
0: Ay, napaghilagin rin. Lukas ka na.
1: Salamat, kuya! Kung mapagkatingali ko si Nainay, tapon ako!
0: Ano yan ang mga pulis? Itugyan ko ikaw kanila, ha?
1: Kinsay pangani mo, kuya?
0: Abel. Ako si Abel.
1: Salamat, kuya Abel! Salamat kaayo!
2: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
3: Oh, si Abela. Diin ka ni kanahan, nirampat tingali ni, nangitag ikal. Hello? Asa naman ko ay bayot?
4: Sorry, nalangan ko.
3: Ano sa manangita kang ikal? Nananggi pa ka?
4: Gigukod ako ang duwa ka lalaki.
3: Na, nayabag na siya kang abela ka. Wala siya kaagwanta, day? Mugukod na siya kang laki ron?
4: Gigukod ako ang duwa ka lalaki mga kidnapper.
3: Oh. Ansa?
4: Padong na ko.

0: to. Ang tagiya sa motor, nine down, naghugdong. Marag nakatog. Lo! Lo!
1: Uy, aso kong motor ba? Asa?
0: Nana, ako nang iulini mo.
1: Ay.
0: Sorry ha. Ako nang ilog sa iyong motor. Gikukod ko lang ang duha ka kidnapper. O, yan nga kong abang. Sakalibo na.
1: Ayun, ayun lang ba? Ayun lang ba? Ako atagi ka abang. Importante nga iyong nauli.
0: Dawatan lang eh. Atoria ko si Abil. O, salamat kay si iyong motor, ha? Kay kunwa pang iyong motor, di na ko maapsan ang van nga nagdagit sa kabataan ng babae. Naluwas na ko siya.
1: O, ang mga kidnapper, bay?
0: Nasikob na ko. Mugtuwa, gitugyan ko na sa kapulisan.

0: Tinuod ka?
1: Wate ka pog sa aromato ka.
0: Abel?
1: Subo lang pala doon. Ngang duha, nga kong nadakpan ng mga kidnappers. Sakot kaya po ni Federico.
0: Unsa?
1: Atoon ko na si Don Rafael.

0: Nga nun ibalik pa man ka, Abel.
1: Kung anong unta, may ibalitalag ko kang Sir Rafael.
2: Usa ka na, Abel.
3: Good news na, Abel!
1: Makagool. Tungod kay naghimo na sa dug milagro ang akong igsoon.
2: Abel, usay buot mong ipasabot.
1: Nasakpan ako ang duwalay kasakop nga mikidnap og batanong babay.
0: Namasangil ka ba ni Federico?
1: Huwag kong namasangil, Miss Maga. Si Federico mismo. Mo'y nanawag sa iyong mga sakop huwag ako ang iyong gikasulti.
0: Pasangil mo na lang ka na.
1: No, dili kini pasangil. Ang duha ni kasakop, sakop sa kakibot ka huwag siya ang pangulo.
2: Dugang sa laon ang gihimo ni Federico.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Ginhawa del Benis Paris. Inyo makita diha sa S Poblacion, Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga basundayag, September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinod.
4: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ako!
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy! Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili! Klaro, Ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa ba kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutulo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God, wakoy homework, wakoy lesson,
1: ang akong gihuna-huna, ang teacher. Ining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: pad. Mo na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayable capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
4: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwet Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Hoy Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
2: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
3: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nastroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag mot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
1: Life extension, vitamin D3. For longer lives.

0: mata pobre ka.
1: Ay, maybe. Pero tinuod lang ako gisulti. Dili na ako si Apuan. She was never a part of our family. Wa ba din makita ang kadako sa diferensya sa itsura? Bisan tumoy sa iyang buhok. Wa ko'y nakuha gikan niya.
0: Kay tiguang na si Nanay Sedes.
1: No, baby. It's because dili ko siya kadugo. Usa lang siya kakatabang kaniadto ning among mansyon.
0: Unsa?

0: Sud.
1: Piyolo, siya ka na naasa ka man at hinda o natog. Kinuok ko. Piyolo, apo. Apo ko. Diyos ko, kadaghan sa imong mga bunog o samad sa lawas. Apo, apo ni anak ko, apo.
0: Oy, Mercedes. Ligakus ka mag-una na niya. Mata ganina na.
1: Eh, Piyolo, Piyolo, apo.
0: Palayo, sigong anak.
1: Sir.
0: How dare you call my son nga imong apo? Usa ka lang kamo, Simos.
1: Sir.
0: Ikaw.
2: Ako, sir.
0: Gawas na.
2: Sir, matuman. Ay, kabalag ka, sir. Paribala sa imong gipabuhat na ako.
0: Kini, dugay ko na nang gipaabot. Saka na sang sweldo na ko ini.

0: Nakita mo ba ang kahimtang karon sa igong anak? Ha? Makaluluoy kayo. Ug nakatampo ka sa iyang gidangatan karon.
1: Sir.
0: Dili unta kini mahitabo niya. Kun dinhi pa siya uban ako. Apan kaya kog kaman. Kamo ni ila. Naingo ni ining akong anak. Naimo siyang makaluluoy.
1: Sir.
0: Oh no. Ayaw ko pakita. Og luha, sis. You knew very well nga dili ko bada sa luha. Bisag magbaha pa din eh karon sa imong mga luha. Dili pagyapon ko mo bati. Bisang gamay nga kaluoy.
1: Sir, pasaylo ako, sir. Pero gibuhat ko lang ang gituhuan kung angay na kong buhaton.
0: Agunsa, sana sa unsa. Gamaguba ang iyang ugma. Gamagpakabuhi siyang alaot, uyamot, ubani mo. Huwa malagay rin siya makatapos sa iyang pagdoon. You fool! Kidaw mo kaniya ang kaharuhay sa kinabuhi, ubani ako.
1: Sir.
0: But things are gonna change. Karun nga niya na siya, uban ako. Ipaniguro kong matilawan na niya ang tanang butang nga wa niya matilawi ka ni Adto. Samtang ikaw,
1: Sir.
0: Magbayad ka. Siguraduhon kung magpuyo ka na sa impyerno, bisan buhi ka pa.
1: Piolo, Piolo, apo, apo.
0: Oh, ayaw saksang pita og sama niya na.
1: Mao ka na iyang gituhoan ka ni Adto, sir. Apo ko siya.
0: Wis dili ni karon. Sa iyang pagmata, ipaila mo kaniya ang imong kaugalingon nga usa ka kakatabang. Tungod kay mao ka na ikaw, usa ka kakatabang.
1: Sir.
0: Hindi na niyang gibuka ang iyang mga mata. San?
1: Piolo, ap... sir?
0: Sakit ang imong uo. Ayaw na pagbangon. May gikinahanglan ka ba? Usay gusto mo. Sultihi ko.
2: Gusto mo. Ano ko kumakailan niyo? Anong laki pa nga kong kagalingon? Huwag ko makaila. Sa inita mo ako. Anong naingon ko ini? Anong may bindahi ang ako? O may naghang ko mag-isama? Anong ako may nukyong kong kinsa ko?
1: Ginoo ko!
0: Son! No, ayaw na pagpugos sa pagbangon. Tingalig matumba kita, Son. Kung may gusto kang kanon o buhaton, sultihi ko.
2: Gusto kong... gusto kong mabiya din eh.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man unka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
8: Mapalit sa pinagulong ng butika sa yung lugar.
7: DTX 500
9: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
7: DTX 500
10: Pumali sa mga butika.
11: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Oh, no, no. Nili mo ka na mahimong buhaton.
2: Sili ko din eh. Huwag ko mang kailan ninyo. Mupauli ko sa amo.
0: Asa? Asa ka mo paingon kung maukin eh. Ang imong panimay.
2: Din eh ko mag-uyo.
0: Of course! Ako ang imong abahan. Si Daddy ni Bo Orlando.
2: Ikaw ang akong amahan?
0: Yes, iho. Ako ang imong amahan. Ug mahal ti ka. Usa ka kabuutang anak. Buutan, matinahuron. Ug mahal, usab ko nimo nga imong amahan.
2: Amahan, ti ka. Pero nganong... Ganong ugsa, so ako'y gipati alang nimo.
0: It's all natural. Tungod kay naapektahan ang imong panghuna-huna, tungod sa nahitabo ka nimo.
2: Sa'y nahitabo ako?
0: Nadisgrasya ka. Aksidente nga nahug ka sa pangpang. You were rock climbing.
2: Huwag ko mahinom-dum.
0: Ayaw pugsang imong kaugalingon. Matod pa sa doktor nga, inahinay raon niya ka nang mahibalik ang imong panumduman.
1: Piyolo. Sir.
2: May mo bang mupaduol ka na ko?
1: Sir.
2: May mo ba?
0: Tumani siya sa iyang gusto.
1: Ni ana sir. Ni ana ko si imong dool. Imong gipahiran sa imong kamot ang akong luha.
2: Lula.
0: Shit.
1: Apo!
2: Ganong nakila ka? Ganong ingon ugsa? Kumuto na nga kukuka. Nga magtanaw ni mo nga nakila. Kinsa ka?
1: Ako ang...
0: Siya ang nagyaya ni mo sa gamay ka pa.
2: Yaya? Yaya ta ka? Katigwang na ni mo aron muyaya na ako.
1: Ikaw ha? Isa nalimot ka na sa mga panghitabo sa mong kinabuhi. Pilyo ka lang gihapon, ha?
2: Pilyo ba di ako? Mato ni Daddy, nabuutan ko.
1: Pilyo ka. Apan buutan ka. Way sama ka buutan o kamang giuna-unaon. Mahal kayo, tika.
0: Sedes, unsa ba? Naginubra ka na.
1: Pasaylo ako, sir. mahal ta kasama na sa matuod kong apo kay ako man mo ay nang matutukan ni mo sa gamay pa ka.
2: Salamat.
0: Sige na, Sedes. Gawas na, gikan din eh. Narimig makaon din sa taas.
1: Matuman, sir.
2: Ayaw.
1: Aha, dilip ka makaon.
0: Huwag ka ba na yapon, gutuma? Pilagadlo ka nang wa makakaon.

0: sa kong pagkaon. Dili ko gusto nga makita siya nga mahago kay tiguang na siya.
1: Piolo.
2: Oh, kun mao. O say gusto mong buhaton ko nining tigo. Gusto ka pang bawa na siya dinhi sa mansyon? Wala siya silbi dinhi sa iyang pangitaron.
1: Sir.
0: Gusto kong...
2: Unsa? Say it, my son. Say it!
0: Gusto ko nga mapahuway na siya.
2: Sa dayon?
1: Sir.
2: Sayon ko na kayo kanang buhaton. As a matter of fact, mahimo ko kanang buhaton din inismus imong atubangan. Ang papahuwayon siya sa dayon.
1: Sir.
2: Oh.
1: Kitiunan ko ni mo sa imong pistola. Sir, sir.
2: Igo ka lang niyang gitanaw, Ceres. Yes. Dili kayon malayo pagkatagak. Gikan sa iyang punuan ang bunga. Lugo ko ang naglatay sa iyang kaugatan. Busa, dili siya layo sa akong batasan. I think, baliwa, aray kaniyang gapat yun, tika Sedas.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

Kaigalan, ayo sa'yo paspag paminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapuhanes, Spenar Joel Pense. Recording nito, Randy Tayat, Soundman, Alvin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: At oras karon alas 12:35 na.
2: Ania na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas. Kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o pakisayod kapahin sa mga benepisyo o serbisyong PhilHealth. Uban, ang tigpamaba sa nag-unang health insurance sa gobyerno. Kasayuran sa PhilHealth.
1: Mga kasama may hapon, at lang tagkaroon nga Huwebes, sa Agosto 27 to Lusmiel 20 size. Welcome din sa ato nga panag-uban sa laing hugna sa Alagang PhilHealth din sa Central Visayas. So ba na itong ato mga tigpamaba o mga kaubanan sa PhilHealth para mupasabot na sa dato sa lain nga benepisyo programa nga giandam sa PhilHealth para natong katawhang Filipino. Ang uban na ito karong hapon na,

0: atong unahon pagtimbaya si Ma'am Dina Sanchez ang atong Public Relations Officer sa PhilHealth Region 7. Ma'am Dina, mayong hapon.
1: Maayong hapon Ate Ken og mayong hapon sa atong mga suki nga tigpaminaw. Mm. And nalipay mi nga na balik na pud jud ka din sa programa.
0: Gimingaw na bitaw ko ani atong programa. Uban sa dato karon si Sir Denver Abuan. Sir Denver, may hapon.
2: Yes, may hapon Ate Ken, no? Og sa ato ang mga suking ating paminaog nagtanaw sa ato ang FB Live karon.
0: Tinuod na. Unya, atong kauban sa labing unang higayon, no? Pagkabatan-on aning atong kauban nga usa ka doktor. Atong medical specialist sa benefits administration section sa PhilHealth Region 7 si Dr. Roby Caratao. Sakto ba akong pagka-pronounce,
3: yes,
0: doc, sa
3: Dr.
0: pangalan?
3: So good afternoon, everyone sa atong mga listeners and sa mga Facebook viewers ng hapon.
0: Okay, doon natin kauban nga doktor karong hapon na, no? Kaya ang atong hisgutan, maoman kining ipalapdan nga maternity care benefits, no? Enhanced maternity care benefits. So, ang pagsabak hangtod sa pagpanganak o sa labing importanteng parte, no, sa kinabuhi sa o sa kapamilya, labi na yun nato nga mga kababayenan, no, kay og kuano adto tapadong didto mamabdos mga anak, mauna nga atong sayran karong hapon na kun unsa no naman tay maternity care benefit yun, pero mas gipalapdan og mo ni atong tukion, no, karong hapon na unsa may nadugang ni ini mo na makaingon ta nga gipalapdan ang maong benepisyo. Mayroong danon kaayo nga nasayod ang ato mga miyembro sa benefit nga ilang ma-avail para masiguro ang luwas ug hapsay nga pagmabdos ug pagpanganak. Tinuod na, no, kay ang kuan ra basad ang sitwasyon o kondisyon sa usa bata magagad pud na sa inahan, no, kung yun sa naiihag kaugalingon sa dihang nagsabak o mabdos pa siya. Butlang po natong i-remind ang mga naminaw karon nga ang pag-atiman sa atong PhilHealth membership dili lang unta sa panahon nga mga nakay na. O, tino, dahil pati daghang madunggan nga mga kuan, no, kanabang question o pangutana, mag-avail ba tani ini, o mausak na sakto ba ning akong pag-contribute sa muna nga atong i-remind every now and then, no, ang atong mga miyembro. Ato ning sugdan, gikan sa pagplano, una pa mamabdos sa panahon nga nagsabak na o gipadayon bisa naghuman na pagpanganak kun asa adunay risgo ang mga bata nga maigo pod og sakit. So gikan sa atong pagmabdos, pagpanganak, hangtod na sa pagpadako nato sa atong mga anak, no, dili lain-lain nga mga programa ang PhilHealth nga giamdam para nato. Pero karong hapon na mo specific ko na tano arita sa enhanced maternity care benefit. Pero sarili pa ta mo sugod sa atong mga pangutana ato sa atong mga bisita, Miss Dean, no, ato ihatag tong atong numero nga naandan sa PhilHealth kay adto ra ba ni sila didto mo text sa ilang mga questions.
1: Yes, sa mga dunay pangutana amo mong giawhag ni send ang inyong questions apili palihog og pangalan og lokasyon sa 0915-842-6048. So sa mga naminaw sa radyo, isend ang inyong mga pangutana pinaagi og text message ngadto sa 0915-842-6048. Sa mga nagtanaw Facebook Live, pwede ninyo ibutang diha sa comment section ang inyong mga pangutana.
0: Okay, so dita maglanga, no, para kagiyahan natong ato mga listeners karon na Miss Dean, no, ang asa mamahimo nga ma-avail ang maternity care benefits sa PhilHealth.
1: Yes, so si Doc atong
0: si Doc atong patubagon ani,
1: yes.
0: Doc.
3: Sige. So timely kay atong topic, no, because ang maternity care benefits bag-o ra gyud siya gi-improve o gi-expand this year. So this year ang
0: sukaron ra ning tuiga. Oh, na-appeal man ni Miss Dean, no, sa kato magipagisgutan nga gipalapdan ang mga services og packages, no.
1: Oh, sa last 2024-2025 sa case rates, but naapagay kausaban Miss Ken sa karong tuiga.
3: Yes. So more siya new and improved. No, new and improved maternity care benefits as of 2026. So actually daghan sa atong mga pasyente or members nagtuo nga ang maternity care benefits makuha ra nila sa mga dagkong ospital. But actually with this new policy, ato nang gi-made more accessible para sa atong mga pasyente. So not only nga mga dagkong ospital sila makaduol para makakuha sa package or sa benefits, makaduol pud sila sa mga non-hospital facilities such as mga lying-in clinic, mga RHU, mga paanakan. So kana with this new policy, mas daghan na makakuha sa benepisyo, di na maglisod, labi na sa katong mga tagalayo ba.
0: Tinood na, no, kay dito ra bas mga probinsya, wari pa ta syudad, no, kay correct. Para mampili tagdagko ang hospital. So, kani siya, ato mga RHU sa ato mga lying-in clinics, apil na ni ini.
3: Yes, apil na gyud.
0: Unsa, Dok, ang mga services nga covered sa PhilHealth diya sa hospital or facility, no, alang sa mga babdos o katong mga nakay?
3: Okay, sige. So, if we're talking about services sa hospital, covered diha ang pagpanganak, no? Covered ang normal delivery or normal spontaneous delivery, kana covered na na siya case rate, gitawag na itong case rate. Covered po ang cesarean, no? If ever mingon ang doktor nga need ta ang mother og cesarean delivery, kana covered po na. Then aside from that, na po atong mga laboratory tests, covered po na sa hospital services.
0: Okay, unya kining unsa sab ang services nga covered sa PhilHealth kon sa rural health unit o katong gitawag na to mga lying-in clinic mga nakay ang usa ka inahan.
3: Okay. Sige, so sa mga RHU, mga lying-in, katong gi-mention kanina nga mga laboratory tests or diagnostic tests, covered ya punto siya. And then covered po diri sa RHU lying-in ang prenatal services. No? So pwede na ta magpa-prenatal sa duol nga RHU, duol nga paanakan. And then when it comes to diagnostics or laboratory, naana diha ang makakuha natag mga pregnancy test, CBC, ultrasound, pwede na. And then in case gani nga ang paanakan dili available na ang mga test, no? Pwede sila ma-direct or ma-ina na pasyente nga ari lang mo ani nga facility wherein naay kanisya mga services. So diha na musulod ang role sa kitawag na to care coordinator. So naatay sa atong policy nga bag-o na gi-mandate nang kada pasilidad naay care coordinator, which is ang role sa care coordinator mo guide sa pregnant patient sa iyang entire pregnancy journey, no. Pwede siya mo remind nga, ma'am, kani mo ni imong next follow up, ma'am, mo ni imong next laboratory, or ming siya, ma'am, di ra ba ta available ani nga mga labs? Ari lang ta ani nga facility para maka labs.
0: So sila ra sabod mo refer.
3: Yes, correct.
0: Okay, pila pod ang kantidad nga abagahon sa PhilHealth ni ini nga mga services, Doc?
3: Okay, so as I mentioned earlier, lahi-lahi og no case rate, no. So ang kuan lang most common, which is ang normal delivery. Kana siya na tong case rate sa normal delivery sa mga lying in is 14,000. And then sa hospital 29,000 for normal delivery. And then sa cesarean section or CS mo abot ta og 58,000 nga reimbursement rate.
0: Okay. Unsay mga angayng timan-a nato nga mga inahandok, no, labi na gyud kadtong apil na silang plano nga karon tuiga o kinahanglan kuha na ta, no, on the family way na.
3: Yes, so mga angay timan-an gyud sa mga ato mga pregnant patient is the importance of prenatal care.
0: Tinuod.
3: No, so importante kay ang prenatal care kay gihimo magkuning maternity care package with the goal nga i-reduce na to ang maternal mortality. Meaning i-reduce na to ang mga mamatay simbako sa pagpanganak or sa pagpabdos. So mo gina ang rationale ba ngano naghimo ta aning bagong policy. So kana importante kay ang prenatal because sa prenatal manggood mabaw-an na to sayo kung naay komplikasyon ang mother like
0: high risk hypertension,
3: diabetes. And then if ever gani, no, nga high risk, mabaw-an nga high risk ang mother, based on this new policy pod, gimando pod nga dapat kani mga high risk patients sa dagkong ospital gid sila i-manage.
0: Dili pwede dito sa ato mga lying-in nga mga clinics,
3: pwede. Kay,
0: no?
3: In kaso, simbako lang, no? The big hospitals have more facilities, more laboratories, more doctors. So, na complications, at least ba andam na daan ang kuan.
0: Tinood na, kaya nabitaw kay Badunggan, usay nga kanabitaw mga isog ka, ayun, ingnon tala ng mga isog, kay nga mga mama, magmarka bahala, bitaw, Dok. Ah, ginoon na lang mag-igo. Of course, naman tayo faith, gid na, pero yes. Kinalan, apilan sa gid na to, o kanabang pag-amping, no? While kita nagmabdos, kay, o sir, may buhato na to, nga mga inahan, no? Nga mamabdos, maapikto biya po na dito sa atong mga baby.
3: Correct.
0: Okay, so mauna no ang pagpasabot ni Doc no sa kining atong enhanced nga maternity care benefits sa PhilHealth. Mubalik ta karon taud-taud ha kung do na moy ipangutana may kalabutan na ning atong gisgutan karon labi na mga mama nga naminaw karon no nya kanang mabdos no or mga nakay lala i-text na atong balikon Miss Dean ang atong hotline sa PhilHealth o na ta mo proceed sa unahan.
1: Yes, sa mga dunay pangutana labi na tong mga expectant mothers na to no mga mabdos karon or nagplano ba kaha nga mudugang no og miyembro sa ilang pamilya ipadala palihog ang inyong mga pangutana sa 0915-842-6048. Again, 0915-842-6048. Or sa mga nagtanaw sa Facebook Live, pwede diha sa comment section.
0: Okay, so ato ning balikan karong taon-taon, ha? Ang inyo sa mga pangutana, ato nang anamanuman sa paghagpat di rin, no? Para matubag ni Doc or ni Ms. Dina karong taon-taon. Mupadangat lang muna tagpipila ka mga commercials. Standby mo din ang atong oras, alas 12.41. Na.
4: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at di mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng

0: Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaari maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye.
1: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
2: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo dun. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.

0: Atong oras karon alas 12:49 na yung kalimot ha, nagubanta sa ato nga programa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Atong balikan no, ang ato mga bisita karon si Ma'am Dina, si Sir Denver o si Doc Robby. No? Unya, ato na dayong anam-anamon. Pagtubag, kini inyo ha mga pagutana. No? Pwede ko masayo ninyo nga mupadang atong mga questions pinagi sa atong Facebook Live. Pwede rin yun kaayo or sa katong hotline nga gibalik-balik ni Ms. Dina kaganina. Kay panahon na nino, labi na sa mga expectant mothers no? Or katong mga nababdos nga pangutana mo din ha. Kaya usually, ang ilang ipangutana ni Ms. Dean, kana yung ang ilahang contribution nga na nahunong, nya pwede ba sila maka-avail ni ining maternity care benefit nga atong gipahibaw kanila gikan sa PhilHealth?
1: So, ang ato ang unang pangutana, no, Ate Ken, gikan sa Minanilia, no, nangutana siya if retired na daw ang member og ang iyahang mga anak ani is mula pas nag 18 years old maka-avail ba gihapon daw iyang anak as dependent.
0: Retired na.
2: Right, so sa atong mga retired nga members kung nagtungtong nag edad 60 no or above, first and foremost kinahanglan nato i-update ang atong membership record ngadto sa lifetime kung nakaabot ta og 10 years nga contributions no from the time na member ta sa PhilHealth unya hangtod ni retire ta. Kung wala kaabot og 10 years mahimong mo apply as senior citizen member no sa PhilHealth. So kung naa pay mga dependents nga wa pa nagtungtong og 21 anyos, then qualified dependent pa sila, mahimo gihapon silang maka-avail sa coverage sa PhilHealth no, isip dependent sa principal member. So since ang na-mention ni sir murag 18 pa no or younger or ang
0: lapasog 18.
2: Oh, kung malapasog 18 but wala pa nag 21, qualified dependent pa ang atong mga anak. So diha na sila matangtang as dependent inigtungtong nilag 21 years old. However, sa ubang instances like kani hisgota og maternity care na may uban sayo kaayo na mabdos no. Kung na mabdos og sayo ang anak, kinahanglan gyud siyang i-register na lang separately as a self-paying member no, bisan og wa pa siya nag 21 anyos kay naa naman siya baby puhon, siya may makakarga sa iyang baby as iyang dependent. So mo nang i-suggest gyud ni PhilHealth sa atong mga expectant moms magpa-member gyud sila bisag wala pa nag 21 no, kay naa na sila responsibilidad na atimanon. So but for those nga wala pa gyud nag 21, wala pod nang empleyo no or wala pa minyo, walay anak, then pwede gihapon nga maka-avail isip dependent sa ilahang ginikanan.
0: Okay.
1: Sunod nga pangutana no, kaning kabahin ni sa PhilHealth Yakap, nangutana siya Ms. Dean kung unsaon na pag-avail sa PhilHealth Yakap sa dito sa Yakap Clinic. So gikan ini 1933.
2: Sige, so for Yakap nga paggamit no sa benefit, una gid mo pili ta sa atong Yakap Clinic. So sa mga registered na nga PhilHealth members, siguro duha nga updated inyong record. Of course, dapat na isyuhan mo sa inyong 12-digit nga PhilHealth identification number or PIN aron na naagid mo pruweba no nga registered member. So apil atong mga dependents, mahimo sila maka-avail. So first step gid ana isang pagpili sa atong Yakap Clinic. So pwede tang mo pili gamit ang eGov nga app no, akong medyo kanang techie na no, na ay Android phone or kanang mobile gadget nga maka-download og app. So i-download ang eGov app, unya i-access dito ang PhilHealth no, among the list sa mga national government agencies. Now kung walay app, dili kaayo suhito sa paggamit og technology, pwede ra gyud mo dangop sa pinakaduol nga PhilHealth office aron matabangan mo sa pagpili sa inyong Yakap Clinic no, or naman po yung mga team ang atong local offices nga mo serve og nagkadaiyang lokasyon no, mga barangay o munisipyo, pwede na to na i-take na opportunity nga makadangop ta dito aron na makapili ta. So once makapili ta, diha na ta mo undergo sa katong gitawag og first patient encounter no, at kuhaon ato ang health profile, screen ta, unya dito na ta magbalik-balik alang sa ato ang mga regular nga pagpa-check up uga uban natong primary care nga services gikinahanglan sama sa kanang mga basic laboratory subay pod sa katong rekomendasyon sa inyo hang yakap doctor. No, nya napoy mga pili nga tambal dito, gani na patay cancer screening test, no. Kana pod kung mo recommend ang ato ang yakap physician, no, base pod sa atong edad, sa atong risk, no, sa atong family history. So pwede na siyang mo suggest nga mo undergo tag cancer screening aron ma-prevent kung unsa man gani ang posible pang mo komplikar nga ato ang condition.
1: Okay. Texter, no, nagmutana siya si gikan ni Sir Rex Hernando. Mutana siya 6 years na siya wala naghulog sa PhilHealth. Yung pangutana is maka-avail bagyapon daw siya Ms. Dean.
0: Taud-taud na.
2: Taud-taud na. So actually with the immediate eligibility nga rule, no, sa universal healthcare nga balaod nga mo gisubay sa PhilHealth, maka-avail ra gid ato mga members. Pero aron na dili sila mahasol, importante nga nakapa-update sila sa ilang record, no. But ang hindi man sa itong mga members nga dili pod gyud nato kalimtan ang pag-update sa atong contributions, no. So actually naapod na sa universal healthcare law nga dapat mubayad ang members nya si PhilHealth mahimong mo impose og penalty with compounded interest, no, kung di ta kabayad sa ato ang contribution nya appeal ta sa gitawag og mga direct contributors. So atong suggestion is anam-anamon sa ato ang texter ang iyahang missed payments, no. Pwede niya sugdan karong tuiga iyang siguradoon nga mabayaran niya on time, unya pwede siya mo backtrack, no, i-retroactively pay niya ang samiagi ng mga tuig. Kaya, actually, gitrabaho na siya sa atong kauluhan, no, sa atong head office, nga posible nang na ay penalties puhon. Although, nang hinautang nga maka-apasra po na itong mga members, no, unya, hopefully po na agyoy maka-set po dito o clear nga guidelines for them, nga katong wave ang interest, no. Naa naman sana siya sugdan na po na sa PhilHealth, naguna ta sa mga employers niya eventually sa atong mga self-paying na ma-wave ang interest. Pero kolektahon gyud gihapon tong imong mga missed contributions.
0: So nagikan atong November,
2: so good, November
0: 2019.
2: Yes, na? November 2019. Taas-taas nga balikan kay diha man nagsugod na ni take effect ang implementing rules atong balaod. So required si PhilHealth nga mo kolekta, no, kay naamang gyud sa balaod niya. O pa man yun ni maamiendahi ati Ken, no, nga balaod dugay na nato ni nahisgutan din hi. So hopefully ato mga members makaapas ra pud gyud sila og kaning bayad, no, anam-anam sa ilahang missed contributions.
0: Dai pangutana dire Miss Dean kani para kang Doc Rob gyud ni. May hapon, maka-avail ba ko anang mga nakay ko karong October, ma'am? Unya, 4-piece member dai ko na siya, Doc.
3: Okay, so kadang 4-piece member, wala ra na siya issue, no? So with this bagong policy, anyone can avail of the maternity care benefits. So regardless if 4-piece member ka or no high class status ka, no? Why kaso gid maka-avail tanan?
0: Kuanday, yes. Nagisgot na lang kitang 4-piece, ano na utana diri Miss Dean, no, nga 4-piece member siya unya kana bang naa siya'y anak, no, so, for member, 4-piece sa itong mga anak. Pero, namabdus man na og kuan, minor pa. Kasi may tabo ko no sa iyahang pagka-membro sa 4-piece, ma-affected ba?
2: When it comes sa ilahang pagka-part anang programa kaysa DSWD man na, sa PhilHealth nga side ato ang hisgutan, no, kay dili ko nga nakasuhito sa ilahang guidelines kano sa kamatangtang as a member sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program. But for PhilHealth, as long as naapaka sa listahanan sa DSWD, entitled jud ka apil imong mga anak or dependents. Now kung ang katong dependent sa 4-piece member ang mga nakay, ipa-register yun na siya separately gyud as member sa PhilHealth.
0: Ah, okay.
2: Oo, so, tanawon ni PhilHealth.
0: Self-paying na to ang may tabo.
2: Dili pa. While naapa sila sa 4-piece. Oo. So, pa-register lang siya separately yun as isip miyembro.
0: Okay.
2: Pero kung expired na po, natangtang nasad sila yun sa listahanan, kana, mahulog na self-paying na sila. Magpa-update tong member, no, as kaning self-paying nga miyembro. Mu-fill out siya og form sa pinakadoong nga PhilHealth office. Pero sa katong giingon na ni Doc, maka-avail yun sila sa benefit. Ang importante, rehistrado sila sa PhilHealth as member. Kaya kaning basta naakas sa listahanan sa DSWD na, man sila i-endorse endorsed nga list po to PhilHealth, no? Mm. Nga enroll sa PhilHealth, ibutang sa atong database nga mabutang sila as indigent members. Mm-hmm. So mga under sa atong indirect contributor nga category. So once ra akay record sa PhilHealth, entitled ka nga mo avail sa mga benefits.
0: Okay, sige. Sunod pangutana, Miss Din.
1: So, ang sunod nga pangutana, no, gikan ni 4895. Pangutana siya, if ang member daw sa ka-senior citizen, o so, mo senior na siya, igaugma, August 28. Mm. Pwede ba daw siya mag-register sa PhilHealth Yakap?
2: Alright, so happy birthday, advance happy birthday sa ato ang texter. Actually, oo, kung registered na ka nga member daan karon, una pa ka mag-senior, no? Mm. Maka-avail yung ka sa Yakap. Katulang ato ang hinumduman mo, pili lang kita sa atong Yakap Clinic. Pero if ever wa pa ma-rehistro atong texter, tomorrow kung naa siya'y lugar, no, nga maka-visit og PhilHealth office, dala lang siya'y valid ID niya aron na marehistro siya as senior citizen member. So diha dayon pwede siyang magpatabang, no, pagpili sa iyang Yakap Clinic. Mm-hmm. Nya pwede ni niyang schedule na dayon nga mo bisita siya dito sa iyang napilian nga facility. Mm.
0: Okay. So noon pangutana.
1: Nga pangutana, no? Ka bahin gyapon ni sa Yakap, nangutana siya if unsaon daw niya pag avail sa 20k nga tambal nga libre nga gamot sa PhilHealth.
0: Right. Na.
2: Doc, mm-hmm, pwede ka mo answer aning pag-avail sa gamot, Doc? Mm.
3: Okay. So when it comes to Yakap, no, and gamot, katong yung gi-mention texter nga 20k, dili ka basta-basta makakuha og tambal unless mo bisita ka sa imong Yakap facility. Mm. So if ever mangani ikaw nga pasyente na kay kabaw ka na kay maintenance, no, di ka pwede mo diretso sa pharmacy nga gamot para mopalit aning or mokuha aning mga tambal. Mm. Dapat ka moagi sa una sa Yakap facility, and then ang Yakap doctor mo assess nimo nga kung need ba ginin nimo nga mga tambal. Mm. And then if si doctor maka-decide nga okay, kailangan ginin nimo mga tambala, maghimo siya og prescription. Mm-hmm. Specific ni siya nga prescription, not just any prescription but gamot prescription ni siya. Mm. So he will write the medicines on the gamot prescription and then hatag sa imo, ha, diha pa ka maka-adto sa gamot pharmacy ug maka-avail sa tambal.
0: Mm-hmm. Okay. So
1: naatay pangutana, no, gikan sa atong FB Live, gikan ni Ma'am Maria. Pangutana siya ni Doc. And dependent na siya sa iyang bana. Pero pag 2021, nanganak siya, wala siya ka-avail sa PhilHealth kaya naado siya yung missed contributions. So, wala di siya nag-expect ato nga di siya maka-avail. So, karong November 2026, manganakay na po siya, Doc. Pwede ba siya daw maka-avail sa maternity benefit sa PhilHealth na nakakontribute iyang bana since April up to present?
0: Bitaw, nga naman ito pag 2021, huwag siya ka-avail. Oh,
2: base na ay miscommunication, no? But even then, sa una pa nga panahon, no, pag-implement sa universal healthcare nga balaod, nag-subay po ng PhilHealth sa katong immediate eligibility nga rule.
0: So, kani Miss Din, kaning 2021, ni take effect na itong avail.
2: Yes, oo, nanagyod. Applicable na itong immediate eligibility that time. Basin, sa facility nga yung giduulan, no? Wa sila magka-sinaptanay dito. Basin, although makahibaw mo na ang facility, inig-generate nila sa PhilHealth Benefit Eligibility Form nga na siya'y missed contributions. But nagyud gihapon na ito ang rule nga maka-avail siya. Pwede ra gyud niya i-settle ang iyang missed contribution na later. Mm. But kani Doc, nga mo, mga nakay na po siya karong November.
3: Yeah. So what I would suggest, no, to this texter, ato na lang daan sa imong Leo, nearest Leo or satellite office para mahapsay tanan ba before ka manganak. But then again, ingon ni Ms. Dina, anyone can avail of this maternity care package.
2: Mm-hmm. Hinoon eh, ingon man siya, no, nga April up to present ni contribute kuno balik yang bana. So, kana ma'am, sakto ra pud gyud nga iyang gi-update, no. So atong pahinumduman sa atong mga members nga angay gyud unta nga regular ta magbayad, labi na og earning ta kay naatay means of income or even katong mga naay gidawat nga allowance, no, or kanang support from a family member abroad or na diri sa Pilipinas, basta naatay source of income, dili man gud automatic nga dili ta employ, dili na pud ta mo contribute. Naman tay mga self-paying members or self-earning individuals nga register registered mm-hmm. sa member under a direct contributor. So, ipadayon gyud nato na og bayad. Dili lang sa panahon nga mo-avail na ta sa benefit. Mm-hmm. No? Kay dili man ingana ang konsepto gyud unta sa health insurance. Mm-hmm. No? Health insurance, social health insurance man ipadagan sa PhilHealth. Ang nakalahi lang sa ato agyud, naalay mga changes sa atong policy, basi naanad pa ang uban sa una, no? Especially itong mga facilities pag 2021. Basi, mm-hmm. wapa sila ka-receive sa updates, no? Nga kanang naana day kausaban sa patakaran nato sa pag pa-avail sa atong benefit kay kaniadto mangayo man tag sufficient regularity of payment oh, no na siya mm-hmm. paid 9 months within the nearest 12 months. So karon actually pag take effect sa implementing rules sa universal healthcare law katong immediate eligibility na ato mm-hmm. ang gisubay. So mm-hmm. dapat maka-avail gihapon ka basta rehistrado ka mm-hmm. sa PhilHealth. Important lang yun na register.
0: Mm-hmm. Usa kay gibuhat adto ni Ma'am Maria Ms. D no mm-hmm. sa na refund ba ka to siya?
2: May or, tatuog na ka.
0: Yan na lang. Ipiyungan na lang po niya taon.
2: Gitulo na lang niya. Hindi siya ka-avail. Nindo to tatu, ma'am, og naka-inquire sa diyog ka sa PhilHealth, no? Before ka nanganak or katong, bisan after, kay basin pwede pa maapas, no? Kaya naman ay 60 days nga filing period atong mga facility. So, kung na submit rato nila tanang documents, pwede pa yun to ma-process mm-hmm. during that time.
0: Mao.
2: Oo. Mm-hmm. Yeah, maulian ka sa facility na mismo kay sila manangay ang nideduct daan mm-hmm. sa imong kaning total bill no mm-hmm. sa covered nga amount sa PhilHealth. Unya, kami na imubayad. Ang PhilHealth na imubayad
0: lagi
2: na sa
0: kay
2: facility.
0: Apil ba yung ta dito tong katong bago newborn
2: oh,
0: package?
2: Apil pa yun
0: no?
2: Sa newborn, sa baby. Mm-hmm. Oo.
0: Sus pastilan.
2: Nala, kasayang.
0: Sige. Kasayang. Okay. So, doon, additional question, yes, Sir Denver.
1: Last question. No? Ihang lulu daw na sa Mindero Hospital, iyang pangutana if maka-avail ba gihapon daw sila aning zero balance billing or no balance billing?
2: No balance billing, Doc.
3: So, okay. So, kaning no balance billing, no? Medyo hot topic ni siya.
0: Tinoon.
3: Oh, medyo hot topic ni siya. But ako lang...
0: Nagyang maglibog bita usahay, ano, Doc?
3: So, ako lang gusto i-clarify nga ang no balance billing sa Mindero situation niya, Mindero Hospital, which is a private facility. Mm. Ang no balance billing only applies to a patient nga ma-admit sa basic ward. Mm-hmm. No? Mm-hmm. So, kung basic ward ka or charity ward, mm-hmm. pwede ka makakuha og no balance billing. But, if pasyente ka nga na-admit sa private ward, mm-hmm. private imong doktor, mm. Dili na. Covered sa no balance billing.
0: Mm. Nabitay daghan nga mga misunderstanding yes, ana nga punto dok no kay magtuo sila nga kanang okay ra ni. Oh, pero yung mga tag basic o katong ward nga accommodation. Mm. So posabot ana dok para maklaro lang gid nato.
3: Okay, so based on DOH guidelines, atong sugutan ang private hospital sa. So based on DOH guidelines, mandate ang DOH nga dapat ang facility mo allocate og certain percentage sa ilang bed capacity, total bed capacity nga ilang i-designate as basic ward. Mm-hmm. No, so if ikaw nga pasyente ma-admit kag private hospital niya gi admit ka ana nga bed, apil ana nga bed mm-hmm. nga gi-designate nila as basic ward, then okay, maka-avail kag no balance
0: pwede
3: billing.
0: Ka ato.
3: Pwede ka ato. Mm-hmm. But if ikaw, membro, gusto kag, agrahan ko nga na ako'y akong own kwarto, agrahan ko mupili ko sa akong doktor, unfortunately, dili na ka makakuha sa no balance billing. Mm-hmm.
0: Nasi usay mo, insist yun nga, kanang gusto ta ko mo-avail yun at itong basic, no, nga ka ng ward. Pero, ato sa tingaling subton, Ms. Din, og dok, no, nga kanang basi og dili na, kung ano, or napuno na ba ditong napita, no? Pwede po ka maka-insist tingaling yes. na ato dyan ko dito.
2: Yes, kaya ato mga private hospital no required sila to have at least 10% sa ilang bed capacity nga basic or ward. So dili man gyud tanang room nila didto no ilahang pwedeng ma-allocate for basic accommodation. So kung napuno na kana gyud na gyud possibility nga dili ta ma-entitled sa no balance billing kay mabutang ta og private na nga room
3: or semi-private.
0: Pero ang atong mga ospital no nga duna anang kanang gitawag na to mga basic ward kana bang mutuman ba gyud sila Ms. Din no nga paralita og naa pa gyud bakante dito yun ay naayos ka pasyente nga supposed to be atun ta dito nga kada bang sila mo'y mingon sa pasyente nga okay ra kag ward kay ni amin din ni at least NBB din he o mo apply
2: yes gipaningkamutan sa gina sa PhilHealth no nga ma-monitor na to siya tiken gani atong mga PhilHealth cares o apil na sa ilang monitoring no nga ma-check dito matabang atong mga members nga kanang kung eligible sila for NBB ma-apply gyud to no ang ilahang kana nga opportunity for them nga wala sila mabayran so natay nga na mga monitoring nga mechanisms yes. unya na pud gyud pag-verify ana and pwede sa gina nila i-report no kay para actionan pud sa PhilHealth tan-awon pud nato and ang PhilHealth pud mismo nakikoordinate siya with the Department of Health kay si Department of Health mao man puy monitor sa sila sa mga hospitals kay sila nihatag og license sa atong mga health facilities so kana naanay coordination nga gi padayon no between PhilHealth and DOH. So si PhilHealth nangusog gina isa gina siya sa targets gid sa ato ang korporasyon no nga ma-implement ang no balance billing or sa universal healthcare nga balaod no co-payment na siya nga policy.
0: Okay, napatay mga pangutana dinhi gustong tubago no pero off air na lang tingali kay napupos ang atong oras perting dalias pagdagan sa atong oras ang naa diri pod mga pa shout out ngadto ni Doc. Dagan din yung fans si Doc Ma'am.
2: Dagan fans si Doc. Silang Christian, no? Sa, ang task leader sa atong PhilHealth Cares. Shout out siya, Doc.
3: Shout out sa Christian.
2: Si Faith po sa atong reach out.
0: Maude, dagan fans si Doc Ma'am. Nala, Miss Dean, no? Kanang salamat kay Doc Ma'am, no? Sir Denver. Miss Dean, onsay atong dugang announcement before tamo. Especially nga naarabay holiday, no? Next week.
2: Yes.
0: Maraglong weekend naman sa day ni.
2: Correct. So, since ang Lunes, no? Holiday siya, national holiday, kay National Heroes Day siya. Atong gi-remind atong mga members nga kung naamoy mga transactions nga ibuhaton unta, no? Kana nga adlaw. So, is reschedule lang na on Tuesday kay diha man mubalik atong mga services. So, nang hinaot mi nga maandam ninyo, ma-process ninyo daan before pa mag-weekend. Inoon na operational pa man atong mga local health insurance offices ug mang adlaw Biyernes.
0: So kani mo apply ni hasta dito sa atong mga mall nga naa tay mga opisina.
2: Yes, o PhilHealth Express nato sarado sad gyud na sila kung naay holiday.
0: Okay, so wa naman tay igo nga oras again atong pasalamatan ng PhilHealth dinhi sa Region 7 no sa paghatag og nindot kay programa nato diri twice a month para masabta nato kun unsa kini mga benepisyo ug mga programa ang giandam sa PhilHealth para natong tanan. Karon sa tasunod magdungog Miss Dean.
2: Yes, dito na sa magdungog sa ika-second nga Thursday sa bulan sa September. That's September 10. So, atang iminin niyo.
0: Months naman di. Ay, no? Paspasas mga adlaw na hala. Sa kanang adlaw, mag-abot na sa taong magdungog tagbalik din sa atong programa. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, ha? Atangin ninyo kay karong taon-taon. Musunod na po ng atong drama kini ang akong suliran. Salamat ni Sir Denver, Ma'am Dina, og ni Doc Rob. Gadagan kay fans din sa atong FB Live. Ako sa inyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Minaw og maayong hapon. Atong oras, alauna, Jess.
4: Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth uban ang Public Relations Officers sa PhilHealth Region 7 ug ang inyong alagad sa kahanginan, Ken Galinea. Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong panglawas, matag Biyernes, alas 12:30 hangtod alauna sa hapon, dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga dial.
5: Hassle ng mga patong na fees, no? May patong na nga mag-cash in? Kahit paglo-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na nga mag-cash in sa partner merchants, may bonus pa kada load with G-Load. Punta lang sa partner GCash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, and more para makapag-cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus date tapang internet, longer validity ng load, for select sa G-Load versus regular retail offers, at meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash-in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo runs from May 22 to August 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 882 Globe or TM 0272139999. Other networks, fees may apply. To know more, GCash Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Kini nga balita, hatod ka na sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, ni padana ang Estados Unidos ug usa ka Disaster Assistance Response Advisor sa rehiyon ug nihatag usab og nagbalor $500,000 nga ayuda human migo ang makamatay nga flash flood sa Nepal. Sigon sa US State Department, ang humanitarian
8: 1980. Hatag kini, pinaagi sa ilang global award uban ang Catholic Relief Services. Anda mo sa musuporta sa emergency shelter, relief goods o items, tubig, sanitation o hygiene assistance ngayon sa mga komunidad na labihang naapektuhan sa flash flood. Taliwa ni ini, wala na gitagsa-tagsa sa State Department kung asa nga rehiyon moabot ang maong disaster assistance response advisor. Sana sa Iran, gibutiag sa usa ka Nepal Tourism Board official nga naibot na sa 47 ka mga American national ang lakip sa mga ihap sa giingong pabiling missing sa miigo nga kalamidad sa Nepal. Kasama mo sa abroad ngayon, kineo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong mong balita, hatod ka na ito sa Set Marketing, ang tigamauti ka para po sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang Set Panyawan Garlic Capsule makapawag ang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa Set Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang Set Panyawan Liniment Oil kani adto Set Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa mga Set Liniment Oil pagbatok sa sakit na dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan ng mga chikiting o Set Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Panyawan Garlic Capsule o ang Set Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
10: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
11: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
14: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aban ano na'y suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanong nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
9: Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
12: Kini ang akong suliran.
13: Kini ang akong suliran.
9: Sinumat ni Teresa Pirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Ider Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Para sa malimpyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
18: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
17: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
19: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
20: O gaano nagkapi magana nga tamis mula Sir Max?
19: Ah, lagi. Basiglas na ni.
20: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
19: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
20: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
21: Seth Living Testimonies.
22: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
23: Ako nga tawag na goiter. Ko na to kaya din tapos nakalungog ko sa istorya ng panyawan capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig KDI.
22: Ang said panyawan plus mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
23: Pag hikap niya siya tutunan, wala naman.
21: Living Testimonies.
24: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro Financing. For DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332, Series of 2026.
25: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States on bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
26: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
27: Mapalit sa mga butika.
28: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
29: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
30: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning ditahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kanagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Pagpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong induta
29: sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
6: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kung banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
5: Dili.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
8: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Bayou Draw Herbal Capsule.
14: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
13: Bayou Draw Herbal Capsule.
14: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
13: Bayou Draw Herbal Capsule.
14: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
13: Bayou Draw Herbal Capsule.
15: Dayandak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
16: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayoma. Mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
15: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Bayotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
16: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
15: Bayotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.

0: Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor Rene Ubra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mara, hingkod, mini og may duha ka mga anak. Nagpuyo sa City of Naga, Cebu. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati. Aron niyo isabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Doon ako'y good news ninyo.
0: Unsa man na?
2: Unsa man ta?
3: Unsa man na pa?
1: Secret.
2: Ay, papa, uy.
0: Doon ako na say good news niya, secret. Amaw mang kabirto. Sabi ta na, sulti na lang gudayon na.
1: Sige, good, sige, good. Nakakwarta man ko. At doon tamang ako sa restaurant.
2: Yes!
0: Maaday na ha, secret. Sige, na mo mga anak, pag-ilis na mo.

0: Hoy, nindu tako din hibil to.
1: Pito pa, nindu tako din hibil? Huwag na pagi kayo ang aircon?
2: Siyempre, nakagrasya man si Papa ninyo. Mga on kita glami.
0: Salamat.

0: Sakita sa akong tiyan, uy. Berto. Berto.
1: Mm.
0: Berto.
1: Bara. Isa man.
0: Sakit ka ayo ang akong tiyan.
1: Sakit lang ang kaman.
0: Sakit akong tiyan lagi.
1: Eh, ano man lagi ka? Ako saan kasi aron lang ka?
0: Basin. Tatayin pa ha. Sige-sige mag-CR sa ako. Sakita sa akong tiyan, uy. Nga naman ka, ni. Basin siguro sa amon ng ikaon gabi, ida. Wa ko mahilis si ato. Mga plas ko, be. Basin, daranis panuhot.

0: Aray, nabuntag na lang. Wa pa man gihapon mawa ang kasakit sa akong tiyan. Nga unta, gihaplasa namin ni nako ganinang katlaon.
1: Oh, Mara, kumusta naman ka? Wala mong kas akong tupad pag mata nako.
0: Mirto, sakit gihapon ang akong tiyan. Wa gihapon mawa ang kasakit.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin, Revicon.
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@tagcore.ph.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro ng mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
9: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 2.

0: pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
1: Sinuod yun ang said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
0: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
1: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
2: Living Testimonies. We'll be right back.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya!
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, dito ako believe.
7: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
8: Seth Living Testimonies.
9: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
10: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
9: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
10: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
8: Living Testimonies.
11: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: Seth Living Testimonies.
9: Taas ang sugar maong nga ibikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
12: Taas ko sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
9: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
12: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas na ditong bakto.
8: Living Testimonies.
13: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabiha nga, naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid to rawa na eh. Gano'y ay. Sabiha nga, naghintin ko. Ano ay, pagkong iyaha.
15: Pwede lang, makakas. Bilay mo ito.
14: So, anak ko, 90 na ka.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk smooth and manageable shampoo with AminoSilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
4: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa Iyatsan Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugaw-daug kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit,

0: Mas daghanin mong entries, mas dakoy mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL product sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life Nerve Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unta pa yung ihulat. Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtog na plema, afford pa!
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
4: Tinood yun na Sed Liniment nga, i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
4: Eric Ko, i-aplasan ang gani.
2: Living Testimonies.
5: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
13: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
14: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
15: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Sukad ko na kamata pagkakadlaw ni Ana tungod sa kasakit sa kuntian, wala na ko makatugog balik, o kapila na ko sigig balik-balik sa CR. O gunya.
1: Ana, kapila man ka na ka CR o?
0: Murag, lima o ikaunom na bato.
1: Unsa? Mara, mapapalit ang tambal. Abi na siguro ron ang butika kay murag hapit naman magalas no ibis buntag.
0: Sige, sige be. Basi nagmawa ang kining kasakit sa kuntihan kung makatumar na kong tambal.
1: Okay, sige. Akong sugo ng mga bata sa pagpalit og tambal.
0: Sige.

0: Una, kumusta naman yung pamati?
1: Medyo niarang-arang na yung taon.
0: Mayo noon. Sige lang. Obserbery lang sa unang imong ipamati. O may untang dili na mabalik ang pagsakit, ana. Para dili ka mag-antos.
1: Maulag yung perto, eh. Di gid lalim ang kasakit. Kapoy ka ayo.
0: Maugyod.

0: Sugan ako eh.
1: Ako siya pa. Busog kay ko.
2: Ako sa gani. Busog kay ko.
0: Oh. Ano mang kamara? Nag-uwa mo na matandog yung pagkaon?
3: Sakit mo na akong tiyan, Birto.
0: Sa? Ano naman sa na?
3: Umbot lang ini, oy. Bako may baho. May kalit naman, sad. Katiyot sa, mag-CR on ako.
0: Sige.
3: Aray. Ano naman sad ka ni? Sakit magbalik ang akong tiyan. Pareho mang sakita itong una. Ano naman sad ka ni?

0: Bago man ako tumar sa tambal, naulian naman sad ko. Ang ako mga pangutana mo kining musunod unang pangutana. Sadihan na ngaon may sa ka restaurant pagkakadlaon, ana, nisakit ang akong tiyan. As in sakit yun kaayo, may hinungdan nga wa na ko makatugog balik. Tungod bakad to sa among gikaon anang gabi eh? Kay basin og nadaot o panos na nga pagkaon ang among gikaon? Ikadwa pangutana, nakainom pong tambal, og nawa rasad ang sakit sa akong tiyan. Og nilabay ang mga pila kaadlaw, nisakit sa balik, humanakog kaon. Og ako nasad giinan og parehos rasad nga tambal. Nawa sad gihapon. Unsa man kay rason kung ano nagbalik-balik ang sakit sa akong tiyan, ilabi nag matag humanakog kaon. Ikatulong pangutana, ining sakit sa akong tiyan, sige kog balik-balik sa CR, mga lima o unumba. Pero agad ko magpa-check up kinahadlok lagi ko. Angay na ba ko magpa-check up sa doktor kung kapila na mag-itsar o magsakit gihapon ang akong tiyan? Ikaw pa ito katapusang pangutana. Kung magpa-check up sad ko, asa man ko pwede mo dool? Okay ra ba bisag asa ng ospital? O pwede ra sa klinik? Palihog, tabangi ang tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mara.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yung nasabak ko? Si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Kaya usaman ako ka medical doctor o sa psychiatrist o sa drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede kang padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa third floor Husiar Martinez Building Ospina Boulevard Cebu City. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga stop overthinking. You are creating a problem which is aren't there. Wala pa diha. Nagsigin na kang gunaula mga problema, wala pa mo abot. So, stop overthinking. Labi na mga negative ng mga line of thinking. Dili malikayan nga daghan kong problema aning kinabuhi ah. Nobody is exempted. Kitang tanan magka-anxiety, magka-depression if there is a valid reason. Ha? Alright? So, ang atong magtatampo ka nalawa, si Mara. Minyo ni siya, may doha ka mga anak. Taga Naga. Why? Naga City, no? Saan kayo kung mga kaila sa Naga? Asar mo ito akong listahan sa mga labi ng mga taga kwan, mga taga Barangay Suba, Tuyan, Naga. Love Gintapan, Marit Garcia, Madam Sally, Madam Rama. O nakita na akong apelido ni Inday Ludi, Diligero, diya sa Pirilos, Valladolid, no? Si Nila Buscaino, Navasquez, si Ma'am Elvi Sango, Navasquez, Philboy Diligero, Flordy Alan, Japet, Lani Navasquez. Ang mga taga Janro Construction dahil sa Karkar. Ang owner niya, Rolando Libus o Libor. Sorry ha, hindi kayo kabasa. Gisele Narvasa, Christy Deparini, Belinda Albiso, og Rowila Kabkaban. Napadil Barangay Kanasuhan, Karkar City, from Marjorie Ranzan siya, no? Iyan bang gigigrate si Mayor Patrick Barsinas, ha? I don't know kung kay makahinomdom pa niya si Mayor Barsinas. Nagdula, big tinis na ni Descarcar. Maayo ka ni siya mo tinis, napildi ko. Barangay Captain Lito Castanares, si Martin Ugsinayda, Kabasag, Cecil Ranza, John Carlo Abadik. Muntong taga-Karkar, taga-Kantauan Karkay, Karkar. Niyara, ako man yung mga silingan, oy. Ako lang yung basahan ninyo mga ngalan na para malipay sa mga magkabati. Ngadto ni Kapitan Chris Ababa, si Victor, si Carlo, si Leonisa Villarmon, Canyabano, Nelpi Ogdipi. Pia Rabanes, Jerry Rabanes, ako ni mga silingan. Arlene, mga Villanosa family, mga Natad family, si Merlin o si Ben Lapot. Tinot nga, amigo kaya po no, Merlin, si Ben, ha? Riponte family, mga Alperes family, Tantiado, Hermida, mga taga-Tuya, Naga, Mikey, Kaye, Justin, Sasan, Inday, Abilia. Okay, taghan kayo kung mga kailada sa Naga, kaya na ako'y bahay kubo niya. Ha? Okay, kinikuban sa sunod na naman po. No? So, going back to our sender, si si Mara, punto medical ang problema ni Mara, tuma sa nabati na to ganyan sa drama, no? Mara, anang pangutana ni Mara, sa dihang nangaon mi sa usaka restaurant, pagkakaadlaon ana, nikalit ang akong tiyan as in sakit kaayo nga hinungdan nga wala na ko makatulog. Ubalik, tungod ba to sa among gitaon anang gabi una kay basin daot panos ang pagkaon ng among gikaon. Well, ikaw rin makatubag na amara kay ikaw rin yung kaon. May tagiagdag. Well, makabalo matawag ang itong gikaon panos, no? Lain nagbaho, nang di nagkayo ingog kasagaran ko. Could be possible also nga na contamination, no? Could not only the food but also the water nga itong iinom basig contaminated. So, magkakuan kag acute itis, no? Kinibig ka atong tiyan yun, di man siya muhunong o galing. Whether we like it or not, it is not under our voluntary control, no? So, naana siya yung mga inunta, gitawag na itong hyperacidity for whatever reason. So, kung mingong kagposible ba nga mahinong na itong imong gikaon ya sa naga, pimir ba kung kaon das naga, unsa sa buti nga sa mong gikan ang das naga nga nindot kay sudan ya sa luyo sa tinisan, na nalimot kos nga na to, pero sige kung kaon das sa inyong mga restaurant das naga, mayor man. Okay, so possibly careful ka next time nga dili panos ang imong gikaon kay makuan mo gyud ka madaot no natay gitawag og acute gastritis na amibiasis natay kolera natay mga daghang mga sakit makuha sa panos nga pagkaon nga atong kanon kung panos na labay na lang na tuktokon na ras manok og basin nang iro og di masakit ana. Okay, next question. Nakainom kog tambal buskupan o dayatab o nawala ang sakit sa akong tiyan o nilabay ang mga pipila ka adlaw ni sakit na sa ugbalik human akong kaon o akong nasang gitumaran o pareho nga tambal nawala sa gihapon kung sa mangkay rason kung nganong nagbalik-balik ang sakit sa akong tiyan ilabi na matag human akong kaon. Actually Mara, no, the best way for you kung one is to submit an stool exam kanang sample imong, isa imong hugaw ba pa-submit na sana, duuraman mo diya sa South General Hospital. Or, ito sa, na may duuraman, Naga, no, Karkar, na provincial hospital diya. Oh, na, dagang practitioner diya sa Naga. Ang kining pagkaon, manggod, na mga, inunta, hypersensitive, no? Kung naayo siya, buskupan is an anti-spasmodic. Makakos niya siya, makarilib niya siya o spasm. Kaya anti-spasmodic magod. Ang kanyang dayatab is para niya siya loose bowel movement. Nula niya siya o kanang loperamide. Makasulbad niya siya sa problema sa loose bowel movement. But kung ang hugaw na pag-ipon, mabitang suggestion na mo, nga ayaw timni o inunta something na makahold on sa hugaw pagpagawas. Ang maayong makagawas siya para nga whatever germs niya or infection nga na maapil siya gawas sa kwan sa hugaw. Pero akong balikon, wala nagigkomo sa you have to submit yourself for laboratory work art para may balaan sa doktor kung sa mga kagaw nga na diha. Matagan dahil ka o sakto nga tambal. Naatay daghan nga mga para sa sakit sa tiyan, no? Mga anti-spasmodic. Mga antacid kung kinahanglan, na mga proton pump inhibitor like omeprazole, mga antacid like mylanta or cimetidine. So kining buskupan na kung balikon antispasmodic ni siya. Ang kining dayatab ngay mong giinom is para ni siya sa kanang loose bowel movement, no? Mura bag lormide o loperamide, ha? Ako gani magdadamon ko anig mo travel ko kay naay ko ni sa kumbag kay oh, di benta kayo balo lagi. Binag mo biyahe ta, maka mubigay atong tiyan. Pag loose bowel mo, may atin na kayo may inom. No? So, mauna ako ikasulti sa imong ikaduhang pangutana, ikatulong ang pangutana. Inisakit sa akong tiyan, sige kong balik-balik sa CR. Mga lima o unum ka bisis ko, no? Pero wala yun ko magpa-check kay madlok malagi ko. Angay ba kung magpa-check up sa doktor aron kung kapila na mag-HR o magsakit gihapon ang tiyan. Ang ngayon na yun ka magpa-check up, Mara. Ha? Sa lima, kaunom na ka magbalik-balik sa comfort room. Kaya balo ka, kung magsige ka balik-balik sa comfort room, wala kay proper nga intake of oral fluids palo, ma-dehydrated ka. Collapse lang ka. Kaya naman kay electrolytes, sodium, potassium, whatever mga electrolytes. Ay, manang nasa hospital, kaya tauran mag-dextrose. Ha? So, magpa-check up na yung kag-doktor diya sa South General Hospital, na may daga mga doktor diya. O rin sa Minglanilla District Hospital, dool raman mo diya. O, si, kung ano yan ang napita, kay magbisitahan, magkudya sa akong, kung ipipila ka, puno nga saging diya sa Naga, o nang suwito ko ng lugarahan, ay mga hospital diya. Okay? Sunod nga pangutana, kung magpa-check up sab ko, asa man ko pwede, kato kong ingnan, either Minglanilla District Hospital, South General Hospital, privado ni siya, kunya, Carcar, Provincial Hospital, huwag naaragag, dapit ka dito sa Tulido, huwag sa dapit sa Naga ang imo, dito ba ka sa Uling dapit, dito ba ka sa, asa na, ka ng Balisong, Bairan, asa na ng dapita, Bairan, dapit ka sa Tulido, Hagimit pa na, dito mo sa Tulido, pag-check-up, na yung mga government hospital dito sa Tulido, daghan. Okay, so angay na ikaw mapacheck up para masuta sa doktor through the laboratory result kung sa mga klaseng kagaw nga naa diha, balik-balik man ang imong problema sa tiyan, matangan ka og sakto nga tambal. Basi nag-amibiasis na ka. Okay, so hinaw, takasabot ka sa kong speaker ni Mumara diha sa Naga, regards yung tanan diha sa Naga, labi na mga taga Kantauan, ha? Nasilingan ako diha. Okay, so hinaw, okay rin kinabuhi. So once again, ako si Dr. Rene Obra with Attorney Aileen Batahan. Thank you very much sa mga kanunayin ng pagpaminaw sa itong mga RMN program as katagriting din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Monition White Tatakarman. Daghang salamat o maayong.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkod ang maayong panglawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigapura po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita.
6: Nitugot na ang Pilipinas pag-angka itong mga poultry o mga produkto ni ini gikan sa duha ka mga estado sa Amerika. Hinuman natapos na ang bird flu outbreak sa maong mga estado. Ang DA nilip na sa gibatuman nga temporary ban ngadto sa mga imported nga domestic ug wild birds ug mga produkto niini, lakip na ang poultry meat, mga piso, itlog ug similya gikan sa Minnesota ug Illinois.
5: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
7: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Hanju Manan So So Ka Awe. Ano ba daw sayang ka agi karon? Mokining sa kababay nga taga Jose Abad Santos Davao Occidental. Agad tumatatampo, regdasingan niya, Yanni.

0: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil, basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes, mag-DTX 500. Karun dayon,
3: mabalik sa pinakadulog ng butik sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
4: Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
5: tulo pod ka capsules sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Norris Sinigang Mix. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
7: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa atong kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
8: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: This Time Check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
9: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
0: This Time Check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
10: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
11: Uy, yan ni!
12: Oh, Jess! Ikaw mong gudin na!
11: Nga nagkagawa sa simbang!
12: Kaya ni tanaw mong kus mga bata nga nagtuwa. Ikaw nga nung naman kas gawas?
11: Tanaw po ko sa mga bata nga nagduwa.
12: Asa day mong mama?
11: Tuwa sa sud sa simbahan.
12: Ah, oh, parihas di ita. Tuwa po si mama sud sa simbahan.
11: May pag magduwa ta.
12: Ha?
11: Kita lang magduwa. Tilanta mo apila na mga bata nga nagduwa kay waman ta kaila nila.
12: Ah, sige, magduwa ta. Ansa may duwa o na to?
11: Magtago-tago lang ta.
12: Sige. Unya kita may muunang tago.
11: Ikaw lang!
12: Ki!
11: Magkaunta ko ha! Nga, tago na yun ha! 1, 2,

0: Best friend!
1: Ay, abi na kong kinsa, nagtawag na kong best friend. Hmm? Ikaw mong gudain na, Jazz.
0: Ang paulay na ka?
1: Oh, yes.
0: Eh, sagutawag, Jazz. Eh.
1: Ang samari ako itawag ni mo?
0: Best friend na good kay best friend ba ito?
1: Oh, sige, good. Best friend.
0: Dali na. Ako ngayon hatod sa inyo.
1: Sige.
2: Si Yas, itong naghatod ni mo.
1: Oh, ma.
2: Grabe yun ninyo kasuod sa. Kaisukan sa mga gagmay pa mo, magsige mamagkuyog-kuyog. Hangtod karong nga nangadag ko na mo, magkuyog-kuyog lang gihapon mo.
1: Ang-ang, ma. Kay pangitaon man ko ni Jazz, kunting pauli na. Kay magkikuyog man siya na ako.
2: Buutan man sagod na si Jazz, good. Malipay yun ko kung kamo ang magkadayon, anak.
1: Ma.

0: Kaya sa ni Jasui. Ingon siya nga naro sa ipaliton. Yadugay kasi ni Balik.
1: Bye, Jas!
2: Bye, bye, guys!
1: Bye! Bye. See you tomorrow!
0: Lonesome ako. Nganong lain man kayo ang akong gipati nga. May di kakuyo kailang babae si Jas.

0: This Time Check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pamedikal, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, kinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang drama, samtang may pilitik pa ang akong kasing-kasing na sinuot ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa pilit Kabangkalan, Mandawi City, Cebu. Karong Agosto 30, 2026, adlaw nga Domingo. Ubos sa pag-sponsor sa Pilit Kapulungan of San Roque Chapel o sa tala mga opisyalis o mga membro. Pinagi usab ni Girly Patigayon. Daghan salamat.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
10: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko binhawa. Nung pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
9: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
10: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pupusotong Law.
8: Living Testimonies.
11: This newscast is brought to you by iBerry.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nga sa ato pa di ay day, na in love ka sa imong best friend.
1: Day, Darlene.
0: Nasakitan man ka ako, nga may lain siyang papay nga gikauban.
1: Oh, day.
0: Aw, oh, klaro na kaayo nga may feelings na ka sa imong best friend.
1: Day.

Mura mo ko buang, uy. Di liba ko mapulaan na mag-spita daw sa profile pic ni Chaz. Gwapo kikayo siya. Di rin na kinikalimod. Na in love na kit ko sa kong best friend.

0: Ha? Di ka magiguyog ako?
1: Dili lang kay napamang kay Happy Tone Good.
0: Oh, sige, muna lang ko na magbauli. Pero may nalagin eh, di ka magiguyog na ko. Naglikay ka na ko, best friend.
1: Ha? What man?
0: Ibaon ako. Nanakay uyab sa. Nya, masok ko ang imong uyab kung magkuyog ta.
1: Ha? Huh? What we?
0: Hmm?
1: Ayaw ka bala ka, best friend. Ikaw ang unang mahibaw kung makauyab na ko.

0: Day, tabangi ko day, biko doon si Angin akong buhaton, ani.
1: Parin ako, day, no. Imusultihan si Just na may feelings ka niyo. Nga-crush ni mo siya.
0: Nahadlok mang gugo day, nga mawasin ako. Og maguba ang among friendship.
2: Matingo ko, ha? Ani ni Yami? Para na ko, no, ha? Ayaw pa iba pa si Just, oy, nga may pagbati ka niya, oy.
0: Ha?
2: Ani magod ni? Kung may bawa si Jazz nga na-crush ka niya, posible nga magkikay na siya ni mo. Malayo na siya ni mo. Maguba ang inyong kasuod. Mawang ako pa ni Mono, aron nga magpabili ng inyong kasuod. Taguan na lang ang imong feelings nga to ni Jazz.

Nahadlo ko nga maglikay si Jazz na ako kung mahibaw siya nga may feelings na ko niya. Maumbisag sakit, ako nalang gitago ang akong pagbati niya. Sa pagkakaroon, parehas na mi nga may uyab. Og nagpabili ng gihapong lik-on ang among friendship. Dini na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power sa RMN.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Pila pilang win! San Miguel Pilan win!
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilan win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Mao kita mga higalan kaagi ni Yani nga taga Jose Abad Santos Davao Occidental uban sa awit nga yang gipangayo awit nga regulan itatago na lang
4: itatago na lang ang damdamin ko dahil ayo kung malayo sa
3: ang mga kaagi gibuhatan o duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ubos sa direksyon ni Priscila Recanaz. Kamusab mga higalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Baka ipadas sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pagpaminaw.
5: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtan og puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian og aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
6: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Dagan, Misael! Dagan!
9: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
8: Dagan!
10: General
8: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
10: Major Gaspar, kagaw ka!
11: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ay naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
9: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
11: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
9: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang hustisya.
10: Michelle, maluhoy ka.
9: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Meninyosa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: DTX 500!
6: Ako si Bakoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio
6: ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag
7: duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape
7: na ayo na ako.
4: DTX 500
5: pabalik sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms, baka flu na yan. I-BioFlu na.
9: Ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat ni Kunsyal Frances Genhawa del Penis Paris. Inyo makita diha sa Ex-Poblasyon Naga City, Cebu. Usa kini kalinawas nga pasundayag September 2, 2026, alas 8 sa gabi. Ubos kini sa pagdapit sa lokal nga pangagamhanan sa siyudad sa Naga. Kining maong kaligawan, tipik kini og kabahin sa pagsaulog sa Charter Day sa siyudad sa Naga. Ay kabukalimot karong September 2, 2026, inyong makita ang drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod.
10: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Sed Living Testimonies.
13: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
14: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
13: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
14: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
12: Living Testimonies.
8: This newscast is brought to you by unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
12: Sed Living Testimonies.
13: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
14: Ako nga sa awan, may goiter. Ko na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ng Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
13: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
14: Pag

0: o karong. Sulay sumpay ng atong sugilanon. Isquadro!
1: Nagsulob kog uniform, nurse. Pag may face mask ko.
2: Okay. Pangat sa ilong. Good luck. Bye.
1: Salamat. Bye.
3: Sorry. Wala ko dito, nurse.
1: Siya?
3: Usbon ako, miss. Sorry, good kayo.
1: Siya kito. Dili ko mahimong masayop. Nagkapangga mi sa lalaki nga dukay nang patay. Dili ko ni tinuod. Patay na si Binyak. Patay na siya.
4: Patay na. Ang akong karibal sa kong makiani mo. Patay na si Binyak. Ipanagit ko siya sa akong tao na sama sa niyang hitman. Ipalabay sa layo ang patay ni ning lawas.
5: Nga nung nahitabo man kinina po. Gusto na kong pagbagaw sa akong kinabuhi. May pagmamatay na lang no.
4: Ayaw ka balaka. Kay mamatay ka yun. Bangag sa ilong. Paabuta kay way pasaylo ang imong kamalawibon.
1: Mubiya ko din eh. Dililasan ako ipalayon ang plano. Sige na, larga na yun. Dali.
6: Miss.
1: Asa naman ko siya? Kung pananglit siya magyakan ito, mailan ang tadayon ko niya kung wap ako'y face mask. Kinuo ko. Nga naman eh, nakuka di ay siyang buhi. Mauka. Oh, si Major Gaspar. Hello, Major.
2: What's your name, bro? Nga may na yun ang naunang plano.
1: Nasunog ang akong identity, Major.
2: What's that?
1: Maayo na lang gani kay nalipat na ako ang head nurse station. Nga maayo na kamatikod ako.
2: Okay. Okay. Anin kita magsultip kayo. Bye.
1: Bye, Major. Kinahanglan ko mamakak. Dili na mawasa kung nahuna si Binyak. Siya kito. Dili ko mahimong masayop. Okay.

0: problema. Ha importante ikaw, Chef Raka.
1: Pero, huwag mausap sa itong mga plano. Magpakaroon ingnon kang nurse. Huwag turukan mo. Huwag parpakatog ang retiradong general.
2: O, Major Gaspar, palinaw-linawan lang usan na to.
0: Ako gusto makita ay mahukman sa kamatayo na kala-general Matt Oknes.
1: O, Busli. Mabatay gid unya siya sa akong mga kamot.

0: paingon na mo kilom-kilom, paimsel.
1: Obay, Sarge. Atong irigalo kang Sir Mart ang kalampusan nining atong lakaw karon.
0: Doon lang kayo sa location sa target.

0: dali ra kini ba, Sarge?
1: Ah, okay, bay. Mangandam sa kong daan aron sa pag-backup kung makinaunsa magani. Amping, bay. Good luck. Squadro.
0: Salamat, bay, Sarge.

0: Oh, boss. Boss Mulbog. Ngayon, ipahatag din mo, boss. Oras mo na, alias Mulbog. Ako ang eskwadro. Lan ka dahil, Bysards?
1: Oh, eskwadro! Kumusta yung mong lakaw, ha?
0: Okay rin kayo, Bysards.
1: Nabatin ako mga butugi ka na yung mong armas, bay.
0: Ibuligan sa'yo gayon. Limpyo kayo nga pagkahimo. Tingali, nakasiguro kong nagkagot sa kalagot ang iyang kag.
1: Lain ka lang po sa nasad batok sa mga daotang sagbot sa katilingban.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
2: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Happy Fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
2: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad nga tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Kapoy kaayo, sir. Bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay mong ko. Wala nang maninda ko diha ni asa sa bukat. Isulay mo di ba? Mawala imong kakapoy. Ako bitong bata, lapo nang uma. Kanang gikas sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
5: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maong nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabi?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Set Living Testimonies.
16: Ang pangagod kun athlete Smooth o Alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
17: Tinood na ang Set Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya Set Liniment. Niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
16: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
18: Direko, yan basa ng gani.
15: Living Testimonies.

0: Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated. Recomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga dai tatak LE sigurado.
2: Sigurado ho nyan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga dai tatak LE para sigurado original. Amping

0: 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige kagaw, inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
3: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
6: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
8: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
7: Kabog na nga pang negosyo.
8: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron padayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
9: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
10: Strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
11: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pagdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers. From day one to toddler, E-continue mo.
12: Let's go.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy,
0: let's go with the flow.
14: Kagaw siya ba, Sarge? Busa angay lang nga papasun sa kalibutan.
15: May magini untang isunod na ito yung egg soon, bay? Naotrong kagaw? Si Buy Bunog?

0: Imlalagay niyo mo ba? Perhaps itong katog karong gabi una.
1: Salamat ba, Sarge?
0: Mag-iskuta bahin sa kailan mong hitman ba?
1: Si Codename Alba?
0: Oh.
1: Binja ka matuon niya pangan. O tao sabi siya kan edto sa lieutenant pa ang kagaw ng Major Caspar.
0: Huh? Ano ba?
1: May kagahapon sabi ko na sila si Crystal kung Glina. O sa kasuko sa kagaw, nanugo kini og laing hitman ng mudagit niya. Apan kay Kaila, gipalakaw lang nga, gipatay na siya.
0: Mo ba?
1: Nagpalayo siya og taod-taod yun. Una pa mibalik.
0: Si Miss Glina nagtuusap dahil nga patay na siya ba?
1: Oh, tungod kay mo ay gipalakaw nga istorya sa kagaw nga Major.
0: Kadaghan din nagdumot ng Major Gaspar ba no?
1: Oh, bye, Sarge. Apan ako pa rin kamutan. Niyaari siya magbahayad sa iyong mga sa akong mga kamot.
0: Bye, Miss Ayer.
1: Kuwang pang iyang kinabuhi ngay bayad sa pagpatay niya sa akong pinanggang inahan.

mo din na one asay daan na si Bay Misael. Kaysa yung di kayo nag-firing. Ay, pangandam lang ko para sa mong pamahaw eh.

0: sa iyo ko naman nag-practice o pairing, ba, Misael?
1: Kinahanglan good, by Sarge.
0: Ah, okay. Mahaw sa tabay. Andam na itong pamahaw. Tali!
1: Kumanya na itong pamahaw. Lakaw ta.
0: Ha? Asa man ta?
1: Uduaw ko sa lubong ni Anhing Mama Libby sa menteryo, by Sarge. O pagkahuman, mo diretso ta sa ilang mamita at sigading.
0: Ha? Mamita at sigading? Magkonsang tas bayan tong bayot nga amo ni Miss Green na kanyang tubay.
1: Hinayon na sab na to ang pagkuha sa kwarta nga gituhuan na tong naadito niya paipusin ni Glina.
0: Okay, bay. Reglado. Way problema na.

0: Sí, querida Asasha, Pichol Kaspal.
1: Buana, aron pagtuman sa iyong misyon. Aron dadun nga buhi sa atong atubangan. Ang pangagsailong, nga retiradong general.
0: Mayo, aron siya hukpan na dayo sa kamatayon.
1: Uplok! Siyang dako, Busley. Uplok!
0: Ah, Pichol Kaspal. Ito palipay sa lina. Imo ka upas sa kama, ha?
1: Boss me. Big boss. Unsa ka nang pangutana?
0: Ako gusto lang, hipao. Ikaw ba lipay ka upas sa iya? Ikaw ba satisfied?
1: Oo. Siyempre, boss me. Malipayon ko uban sa kong minahal nga Glina.
0: Ah, okay.
1: Ah, kay ngano man eh?
0: Ah, Pedro Kaspal. Ikaw suway sa laki para sa imo ba?
1: Oh, bangag sa ilong. Unsa?
0: Kala experiment lang pa.
1: Suway ko? Suway ko laki?
0: Oo. Oh, oh.
1: Ah?
0: Ikaw suway laki.
1: Oh,
0: experiment.
1: Experiment?
0: Ikaw suway laki pa.
1: Oo oh, niya, boss. Kinsa man as, kinsa bang laki ha, nga kong suwayan nga. Ikaw ba sa kama, boss Lee?
0: Ko.
1: Huh? Unsa?
0: Pedro Kaspar, kita praktika lang ha. Kisa sayon, nga akalipay di ay ga imo gusto, taas sa lalaki, o wala sa papay.
1: Mostly.
0: Ah, Pedro Kaspar.
1: Oh,
0: ikatutok sa ako ba?
1: Ala.
0: Ah, ako wala na sa puti ako lawas.
1: Ah. Iskot. Kaloon niyang tanahon nga naghubo sa tanan. Paya kayo rin po silon. Ambi, paninako agaon. Busit niya rin si Ika.
0: Ito, Kaspar.
1: Malbon pa kayo pa.
0: Ikaw din ay palapit tutok sa ako.
1: Ahoy.
0: Ikaw hubo sa timutan na sapot. Para kita dua lipay pa. Ha?
1: Busli.
0: Pito Kaspal.
1: Ala.
0: Ako pa, aok. Busok. Hamis kayo.
1: Uy.
0: Sige na. Ikaw angko na sa ako pa. Sige na, Pito Kaspal.
1: Maraming ungog, tingog. Lain na biyat. Lain na magbigay ng insi ka. Ang sama yung taon ng buhata. Busli. Bangag sa ilo.
2: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You by Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak. Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balitahan tungkol kanato sa said marketing, ang tigamaog tigapurapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustine, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
4: Taliwa sa ongoing energy emergency, mamaligya ang gobyerno sa nahibiling stockpile ni ini sa liquefied petroleum gas o LPG nga napalit taliwa sa krisis. Kinisubay sa pagkonsidera sa kagamanan nga padayon ni SACA ang storage cost sa mga LPG. Kanayon si Energy Secretary Sharon Garin nga ang gobyerno ni sugod na pag-unload sa ilang mga stocks aron malikayan ang posibleng maangkon nga excessive storage cost.
3: Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap kasama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: RMN Newsbreak. Newsbreak. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
6: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong kini ang ubos niyong alagad sa kanginan. Kuya Onchi Kompokrakasa, magpahibaw na sad kaninyo nga ang damang satanang bakat, ikaw ang tinud. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials, pinanguluhan sa itong Barangay Kapitan Clarito Ray Adolfo, Barangay Gagawad Rosana Makiling, Lidinia Arpay, Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SQ Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ani Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw. Halad kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
5: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

mga higala at ang iaguban pa mga sumpay ni ngatong sugilanon. Esquadro! Tagsulan, Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni Mojani.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Ngano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong interyo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Jani, ngano ka so kaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, pabring dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring dato.
6: Tas bang imo blood sugar? Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapo mo po sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Mabalik siya, kagabulig ang sa yung gan.
6: DTX 500
8: Kole si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX
6: 500.
9: This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown.
10: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Guide sa inyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be MX-traordinary with MX3.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nula ko ang tamis.
14: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, muna, Sir Max?
13: Ah, lagi. Basig glass na ni.
14: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
14: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: Ang drama, samtang may pilitik pa ang akong kasing-kasing na sinuot ni kasamang Jay Badayos. Ipasundayag diha sa pilit Kabangkalan, Mandawi City, Cebu. Karong Agosto 30, 2026, adlaw nga Domingo. Ubos sa pag-sponsor sa Pilit Kapulungan of San Roque Chapel o sa tanang mga opisyalis o mga membro. Pinagi usab ni Girly Patigayon. Daghang salamat.
9: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
16: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
17: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
18: May tapang na hindi sumusuko.
19: May angking diskarte para magtagumpay.
20: At
7: higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
18: Yan ang bangis ng layon.
19: Gerald Anderson, EZ Mill,
20: Mark Mugen,
21: Emil, and Vince of DBTK.
22: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
23: Drink responsibly.
24: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
25: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
26: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
27: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
25: Life extension, vitamin D3. For longer life.
28: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-suhut ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ano ba kapalayo namin si Johnny gikaning dapita?
2: Sige, mauli namin.
3: Salamat. Yaton ko gamo sa airport.
1: Airport? Tagatiin mo din yung maong mga doktor. Dili tagatiin niya ang mga doktor nga bisita ni Sir Darwin? Tuan na sila.
3: Melchie? Onse ang ginuntaw ni Bunia?
1: Dindo?
3: Sorry. Nakulatan ka sa akong pagdool.
1: Okay ra. Dili ra taga din yung mga doktor nga kamiting sa mga amahan, Dindo?
3: Dili.
1: Tuod, ahain naman ng batan o babae nga pasyente sa klinik.
3: Napa sa sud sa klinik. Pahuway pa.
1: Nagpaibot na siya sa ngipon?
3: Oh, pero doon na sila yung problema. Mao nga, gitan-aw siya sa mga bisita sa akong amahan.
1: Mao ba?
3: Sige na, ay napagunahon na sa imong mga nakita kagabi.
1: Asa man to si Papa Nemo?
3: Maghatod bang kunto padong sa airport?
1: Anya, ikaw? Sige na, katug na kay... Muragwa para ba kay tog sa kagabi eh?
3: Oo, duka kayo. Wadi ko talutog. Tuog na ko nun. Niya, ikaw, sum ka doon na kay lakaw?
1: Mag-follow up ko sa gipaprint ako ng mga tarps.
3: Sige. Tuog sa ko. Ay, duka, Adrie. Huwag kayo tuog. Kasubi.
1: Klaro, git kaayo. Nga duka kayo naong si Dindo. Mailhan kayo nga huwag siya tuog. Bisan kamay. Karon. Mao na ron ang panahon nga makasood ko sa kwarto ni Sir Darwin.

0: Moadto dito sa airport si Sir Darwin. Mao na niya ako ipabot. Kawato na nako ang kupang bulawan. Inigabot sa korelibo sa pagbantay sa gate. Ato ko sa kusina magkape ko. Aron ato ko magitag timing sa pagsunod sa kwarto ni Sir Darwin.
1: Tuan na bay? Nakatog na sa kapoy si Lola Emma.
2: Ay, taon.
1: Mag-ampo na lang ta, nga basta sa akong pangagpas pa eh.
2: Lakaw ko.
1: Asan ka?
2: At to sa bahay sa mga Alkira.
1: Mag-unsa mga dito sa ilang bahay?
2: Doon na lang ko isusiho na bay.
1: Muban ko.
2: Ha? Huh? Di ka mahadok musod o abandonado ang mga bahay?
1: Mas mahadlok ko og tinuod nga tao kaysa multo.
2: Aw. Kun mao na. Darga.

Namingon ang suit sa bay. Ugto na mga katabang si Kawas. Nagatiman sa hardin ang upan. Unya, ako na lang niya sa suit. Ugingon man si Dindo. Maayo na lang gani kay natog siya dasing kwarto. Higayon na ni na kung masakas-takas. Basta kaya, magbantay lang din kung madali ko makitaan sa mga katapang. Kinala makuha na ako ang kopa. Aron maka layas na si Johnny. Bahala na lang na si Dindo kung nasuko siya na ako. Ang importante nga, kami si Johnny ang magkauban. Doon lang ako sa kwarto ni Sir Darwin. Maayon ako na blin eh. Pumain na akong putain. Mga suit ko. Muli sa nagbabayas, Sir Darwin, da. Meet man tayo yung kwarto.

Kinahanglan mo ako'y mahilabdan sa mga butangan ni Adine. Pero, ang pangutan niya, asa man ka iibutang ang kupang bulawan?

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
5: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anamanam na tong akong pamanhod og ka-normal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal na paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Said Liniment Oil, ug dali ra kini nga naulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gun, motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Said Liniment.
11: May gani kay nag Said Liniment si Reynaldo, ug siya natabangan.
12: Tangan siya Said Liniment, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
13: Hi, hello mga kabisay, mga kabangagsaylong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Usbon ako, September 25, magkita-kita na sab tariha og magli.
14: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
15: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbaluka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o mastautan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kagbaayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hulo!
4: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Balit na!
2: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Ganiron ko na lang uga, abi ang mga hunas. Maghinay lang ko nga, way matandok siya mga butang. Sugdan ko sa mga hunas.

0: Bye.
1: Dali na.
0: Huwag ka tamasagin ng dahan ni atong isubay ron.
1: Huwag tamasagin. Dali. Kana. Kana ang maumbungtod ang atong targeton.
0: Nagtuo ka? Nga nada sa bando dadong bahay sa mga alkera si Ina Gida?
1: Di ko sigurado, abay. Tungod sa akong nabatik gabi nga singgit sa bata.
0: Mau ba?
1: Pero, wala pilaing mahuna-hunaan. Kadarang dapita ang posibleng punduhan ng mga daotang tao. Kadarang mga biniyaan ng bay.
0: Ako lang doon ay mga adik na nagkampo niya, bay.
1: Aw, maganda mga tanda sa armas.
0: Aw, pitig yung magpabungbuangan eh.
1: Naguna-una sa ko ni Milchi.
0: Mingaw ka?
1: Ha? Woy! Mingaw utang. Nalimot ka sa akong gisugo niya.
0: Aw, Kawaton niyang kupang bulawan, og unya, manglayas mo inyong dapita.
1: Og mag-abot ta sa tong gipuy-an sa una sa syudad.
0: Pero, bay Jani, muro maglisod kayo imong gisugo niya, bay?
1: Why, lisod kon, swerte ho ng tao.
0: Pero, bay, kawat man ang gusto ni mong mahitabo.
1: Bay, di lagi ni kawat. Gibawi lang ang iya sa simbahan sa San Jose.
0: Kaasgog na ako ng amahang dindugod.
1: Parihas na silang tanan.
0: O, tingaling nagkikog ang inahang dindo, no? Wa na tingaling makaanto sa kabadlungons do, ha?
1: Oh, posible. Ah, uy. Tuldo po naman dito sa bay.
0: Halan, no? Kangikob ko tanaw na ng baya, god. Di kataya naman ng mga tanong.
1: Unang bataya na to, ini. Mao ang mga bitin nga posibleng nagpuyo na ng baya.
0: Ako, kaon po ko hinog bitin.
1: Parehas, dita.
0: Eww, kaluod na itong pamatiyon, eh.
1: Pagdili na, may. Aron mahuman na nga itong pagduda.

0: Naabli naman ako ito ng mga hunos o kaparator. Pero huwag magigit ang kupang balawan. Ay, magigit ka ni Tagoy ni Sir Darwin. Huwag na yun. Huwag na ko'y nahuna-una ang dapit din hinga mahimong tanaw na.
1: Tili. Niya, so kaya nilis kwarto ni Sir Darwin?
0: Eh, sila ng pultahan.
1: Walang inakunsa makidin niya.
0: Ikaw! Nagunsa mo sa gati niya? Nga nang isood ban ka?
1: Gisugo ko ni Tia.
0: O, sa may gisugo ni mo?
1: Kwan, bawi o ng kupang bulawan.
0: Unsa? Sa ato pa? Parehas na itagtuyo ini karon?
1: Unsa? Ang kupang bulawan sa day mo tuyo din eh?

0: kabuhi ko nga pagkatapos maglipong ko dahil magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang parating sinabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon magkuko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsol, na ulian dahil yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ako. Muto nakahuna-huna ako nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang batis sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako anin sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, na okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kamo ko maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaroon. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
5: Food's here, guys.
4: And feel the vibe.
6: Best concert ever!
4: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Armor up for adventure with Biogenic.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa man pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog kasikas, Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, mioma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, almorana, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dito kay original Koi Herbal Capsule dunay sa gunga palia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koi Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon. Samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man di itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasubo.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko maunas makadaghang higayon kini akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang magsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam kong gamuhatag ka ni mo higayon. Kung mamahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat, kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay, nga gibug ko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalibayon. May bidli siyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanon ni Sanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana. Dalit kala to sa RMN Drama. Kun mahiluna
2: ang panahon.

0: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original. Let's go!
3: Go with the flow! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad at adlikay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently go with the flow! Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
4: Charmy! Charmy, let's go with the flow.
5: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo na maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-send Celebrity Soaps na.
4: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Haplas haplas alang sa panuhot,
10: mami.
9: Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
11: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
12: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: The original Koi Herbal Capsule.
14: Ako si Rosal Gita. Taharantilia, din nagpuyo sa barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpagpadayon ang guiter sa akong liog.
15: Wala na ibukul
14: na. Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy, nga, salamat.
13: The original Koy Herbal Capsule.
16: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw.
17: Bisan kapoy na,
16: kayahon tanan.
17: May nalang na ay bag-ong Revicon.
16: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
17: Revicon,
16: tabang aron masagad, imong kausog
17: with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ไปอะไรจ้วงนักพิชิตา
1: ฮะไม่ใช่พิชิตา
0: อ่านั่นน่ะก็ได้ก็ได้อืม
2: ไฮเซอร์เจมส
1: ์ริคามีอีกเอาไม่ importante ระบบของเราSi Goryo na mahibaw kung unsa may mong paliton. Goryo, ato na ko. Kay nagpaabot ato na ako si Ma'am Soy ko.
2: Oo, makoy paliton din ni Sir James. Ikaw man ang akong tuyo.
1: Ha? May importante na ba kung lakaw, miss? May nagpaabot na ako.
2: Basin na pwede na kong musabay ni mo, sir. Aron nga, makasulti ko sa akong tuyo ni mo.
1: Kwan, miss, sorry gid kayo ha. Busy kay ko ron. Tawagin ako later. Kay... Dili gyud ko makahatag nimo karon og higayon. Sorry gyud kayo. Dagdali man gyud ko. Sorry ha. Sorry gyud. Nagpaabot ang ginako ang akong gikasabot. Excuse me.
2: Shit.
3: Goryo.
0: Ay nung James. Duang.
3: Kami pala dire.
0: Ah, oh, ay dang. Ma'am. Ano sa kanila balito ni mo, ma'am?
2: Ito, ano yung siya?
0: Si order ni mo, ma'am.
2: Nagsulti pa kung doon ako paliton? Dili pa may ingon ko ni Sir James na siya may akong tuyo?
0: Ay, no ba, ma'am? Oh, siya bang kung imong sultihan, ma'am? Di ba na ako, ah?
2: Ginsulti pa ko ni mo?
0: Eh, wala mo, eh. Sulto God. Ito ba karating ka, eh?
2: Pagtalong bayot, ha? Tingalik magmahay kasi umaabot ng mga adlaw ang ining gibuhat ni mo na ako.
0: Uy, nahi, bawal mo ko bayot ko, ma'am, eh. Ngan bang bahay mo ko, ma'am, eh. Yung sa tamaday ka.
2: Basta.
0: Mau pa. Mahay. Mining, full kaya siya. Wala kayo si Kinsa. Bawa na ka, eh.

0: Mau ba? Yan tagad ka sa tindahan, pre?
1: O, lagi.
0: Ang sabag ko rin tuyo niya.
1: Huwag ko may bao. Pero, dili ko interesado.
0: Nagdumot kito ni Mas Rika, may pre.
1: Hilom dia, pre. Ikaw ba yan nakaingon ini, ha?
0: Unsay ako.
1: Maingon, pabayagi ka nga unsay ako. Kisa man di ay. Nga ikaw may sigig. Mudmud na nang rikami di rin ako.
0: Ay, sustinihin lang na, pre. Hindi ka mang kaabayot. Huwag ito sa marimilan ni.
1: Kaya bag. Bayan na, be. May tukarasan ng kabuangin mo na.
0: Huwag yung mawaanin mo, James. Pre, kung sustinihan mo ng bihana, sayang kayog, mato naglain. Pag mahayagot ka, tanawa niya.
1: Dili na ako iamong agkaugmaon sa kupamilya anang way hinungdan nga butang, pre. Kung palihog lang, hangyo lang ko nimo. Kung tinuod ka nga mitamod na ako nga suod nimo higala o kumpare, hunungan ng taong na palihog, ang pagsigin nimo og tukmod ako na nang rikami, kay dili ko gusto nga makasaog maguba ang among kaminyo ni Milani. Kay mahal na akong ako pamilya, pre. Utang buot lang.

0: Ito sa iyong pahinante din sa tingahan. Nagkadiwatra ko nun si Sir James. Nga mo balik na dayon ko, no? Pero hangtod ka ron, wapas siya. Mahayan mo ra kining imong gibuhat nako, Sir James. Ako, yun ka nang ipaniguro ni mo. Mahayan mo ra yun kini.
1: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
2: Beach trip or island hopping? Maparty.
3: Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
4: Pag Enervon Z+ na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
7: At first, I was afraid. If to-

0: makalag kuta.
1: Kakaguneng! Dungkoy, palagong kagyong 150 kalublaks ha. Yan ito nga, sa iyo nga bas. Huwag ito nga po ka, graba ha. Sige, sige.
2: Uy, uy ala. Di ka pa di, ma'am. Nagpaabot ka nung James.
0: Nakakita pa bitaw ka ni ako. Muta na pagid ka.
2: Oh, bitaw no. Muta na pa man di tuod ko eh nga. Nakita man di tuod ko ni mo.
0: Kaya may pagkahanggaw magkambayota ka.
2: Sige nagbayot, ma'am. Huwag magpangayo o mangyawat ni mo.
0: Sa ragod ginsulto ba ko ni mo?
2: Ikaw nagsulti, anak, ma'am, ha? Dili ako, ha?
0: Bakit?
2: Taro ko lang utahanan ni mo, ma'am. Pero kung insulto kasi akong ginubagan, ginahuna punta ni mo kung gusto ba ang imong pagpakinsulti na ako, ha?
0: Heh. Sibat.
2: Tanawa ko, ibatanis. Che! Wapaon ta, pero wapong bagay sa batasan.

0: Nagpaabot kini siya nako.
1: Oh, Don James.
0: Wala pa lunta ni mo siya tubay eh.
1: Ay, sorry nyo kayo dong ha. Wala mo kung batasan. Nung uwi, kuwan ba ka nang... Basta kailahin. Uwi ka matayon nga. Manulti ba hanaw eh.
0: Huwag kaya nga nga pangayon ng sorry nako, Goryo. Pero nga ako lang ba? Nakutob sa tumahimo. Bisa paglahi ang tinagdan sa tao nga rin nato. Ipakita lang gyapon nato ang atong pagrespeto.
1: O, pwede ipakita na ko niya doang. Pero, lahi naman yun siya, uwi. Unya kay, tao rin sabta. O, nakaingon ko ato.
0: Nakalimtin na lang, Goryo.
1: Doang, si Bakug, di na tumayin si Demilani sa inyo doon, no? Ayaw, gitaw, tumabayhan na ipuli niya, kay magmahal yun ka.
0: Siguro ang gisulti ni Goryo.
1: Ay, sorry, doang. Aking maba, ay. Pilpilon, be.
0: Balik na dito siyang pwesto. Kinay mga customer, oh. At doon, siya palito na to.
1: Oo, doon. Ay, sorry kayo, ha. Sorry siya kayo.
2: Kuya, saan naman na?
0: Saan magkakaimportante ang tuyo ni Rika Minako?

0: kaayo kani tituturan din no? Kay wa na mo ni sa eskwelaan tong memory kami?
1: Oo. Oh, wala bitaw ni Chelsea. Pero matuloy tituguri yun mo. Adto na po magatuan sa inyong tindahan. Adto na po magsamok dito.
0: Ha?
1: Samukan kayo.
0: Adto dito?
1: Wow, ay! Kay, nagsabot tingali nga, dili kaniya madang o kanang uluuluhan ba? Uluuluhan. Daddy na gani mo, James, mismo ang gitarget ini.
0: Kalain ganun ng babayhan ako.
1: Why, lain mo lang. Siya na nagkato dito siyang bibing para ni Daddy James ni mo.
0: Bibing? Unsay bibing?
1: Ay, bibing ka, God. Bing ka ba?
0: Nagkato siya bing ka ni Daddy? Nanindaday siya bing ka?
1: Wah! Ay! Maghato doy, pero dili baligya.
0: Libre? Why payad?
1: Oh, libre!
0: Wala kiko ka kita nagda si Daddy sa pay. Kanan na ba ko bingka? Iya tingali hot dun o kaon dito no?
1: Unsay hot dun? Unsay hot dun? Ngadili man mahurot.
0: Ngi! Ngayon dili may mahurot. Nade bingka nga dili mahurot?
1: Naway! Pero... Ayaw lang pangutana kung ano dili mahurot, ha?
0: Nindot dahil ng bingka, ha? Kay dili mahurot.
1: Hmm. Na? Nasamot?
0: Naunsa man ka dito, ay! Tawa mo ka maayo dito. Nangutan ako kung ano may katawa kag maayo.
1: Kung ano? Kung ano yung gigiti ko sa bingka?
0: Uy, klaro dito! Naday bingka man gitik, waman!
1: Aw, kwan kanang bitaw-bitaw dai Chelsea, oi. Ay, kalimti to nga akong gisulti about bingka. Kumidyara to.
0: Ha, hay ni mo trending, oi. Ni trending wala na ko nagtito. Pero katila na ka ng bingka nga giingon nga dad on ni Ma'am Rita dito ni Daddy.
1: Ay! Ay, mala, mala. Ay, di ko ganahag bingka. Budbud ang ako ganahan!
2: Unsang budbura ang imong gipasabot? Turanding.
0: Hi, Daddy!
1: Patay si Don James. Ang nagdas budbud.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
10: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoke Cup.
11: Para sa chance manalo.
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cashali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: RMN Newsbreak.
14: Mayog hapon ako si Rodjoman Josephus Sikyo Kano sa Daga Diyos Break Kagaro Kapuna Hatod gato sa Data Extra 5 ang 3 Bilibang mo matanong ang anang edad Mag Data Extra 5 ang ita Ang Data Extra 5 ang read Nagalabaga Superior and those nuns Namaoy graputik na sa mga sinyula Apil mga skin cells Batok sa ranamis na free radicals o ipagrabi sa polusyon, humanism at bisyo sa mas paglimang sa alkohol o ang pagpanabako. Sa tunggang balita, niya ay nagkatagkanta na wakakoyon ang suspek. Gidunggam na ni Kagaling Sayos Buntag dito sa May Barangay Poblacion Occidental, lungsod sa Consolacion. Ang biktima, nilahad niya sa malag Cyril Tungayan Kaduli, 23 anyo sa Panigon, o nagpuyo sa may barangay sa Niskutag, yung barangay Glumad niya taga-Pagadian City dito sa Misamis sa Occidental. Samtag ang suspect, nilahad niya si Rex Maglikid Sayod, 45 anyo sa Panigon Minyo, temporary nagpuyo sa Niskutag lugar. sigon sa administrasyon sa kabilisan sa Liloan da Police Station na kiniga maog bitima na katakanta ng itong igayo na og nakaroon kining suspect ni Banlong apan wagin ni makasinabot agaduha ni sampo ng tinis sa pagpanunggap aga bitima ligod niya siya ubos kabayan sa iaga kilid o dalikiling gida sa tambanan samtag ang suspect dalikiling bisibat o manedunggaba kiling maugap bitima. Imo dayon ang half force operation sa kabisan sa konsulasyon o pagkaalas 9 pakla sa buntag mitahan ang kinimaong suspect kung mga gingong gipangita na o gitanggong nagkaroon sa konsulasyon da police station. Pagkatotong news break karong hapon na hatod gato sa DepEx 500 ang DepEx 500 kampiyon nga polisyon na 1.3 million ORAC units sa antioxidants efektibo kinimaong pangontra sa mga free radicals of oxidation sa DepEx. Pag-ibatok sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, calcium formation, herpes, CDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DEDEX 500 ang sekreto sa magagawa po.
13: RMN Newsbreak. Newsbreak.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kung may luna ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalitin na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni ini. Pero, imo nang giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahalabayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: Hatagin siyang kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanagsuon!
1: Ayako ka doon kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa said marketing.
7: This time Jack is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
8: Para sa malimpyong adugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500 napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar, TTX 500.
9: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Iktibo kayong TTX 500.
8: TTX 500. Mapali sa mga butika.
7: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya
12: niyo yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
14: All you need is Pride. All you need is Pride.
15: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
16: ACS.
17: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at original.
20: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Inner Bone Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inner Bone Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
22: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
23: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
24: Bili, di ko kaklaro, gusto layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na umpananaw yung bi maigmata sa buntan.
25: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
26: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
27: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
28: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Ang kinis na niya.
31: In fairness, nag-glow up.
30: My budget. So

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Ay, Duncan! Naginuktok manggod ka din, Hisloy, oh.
2: Nang Marta, may importante kong nadiskubrihan ang...
1: Ay, unsa man na?
2: Naa si Aisa sa payag ni Lulusam.
1: Oh, unsa? Tinood ka, Kent? Naa si Aisa sa bahay ni Manoy Sam?
2: Oh, nang Marta, nabati na ko ang ilang panaglalis ni Claire sa cellphone. Nakita na ko ang iyong pagkawas sa bahay. Unya, umiabot si Lolo kipasood siya sa bahay. Kaya nagsuro-suroy si Kuya Hans. Basin ko makitaan siya.
1: May pakita ba kaniya?
2: Ay, wala.
1: Ano man?
2: Gusto na siya kalinaw ng Marta. Nabati yun ako nga. Dili na siya gusto makita namang tulo ni Kuya Hans o ni Claire.
1: Hinoon. Ni kinahanglan sa ni Ayesa ang kalinaw. Kay bisa naguna-una lang ko sa inyong sitwasyon, mura magganig ako'y gihasulan.
2: Pero na, gusto na ko makisulti niya.
1: Unsa?
2: Gimiyaw na ko sa among kasadya sa unang panahon ni Ayesa. Magkasabot bisa ng butang. Pero giputol ni Kuya Hans o Claire.
1: Kent.
2: Abi mo lang. Nakulahon na ako nga. Magpalayot na lang sa hingpit kang Kuya Hans.
1: Unsa?
2: Gusto kong muad doon sa'yo. O dili nang pakita pa nila. Pero gusto ko nga. Kauban ako si Ayesa.
1: Kent.
2: Si Ayesa lang ang makahatan kong kalipahin ako.
1: Onya, o sa may sunod ni mong buhaton karon.
2: Ni Marta, bantay lang sa layo si Ayesa. Kaya bubalik ko sa syudad.
1: Ay, mag-unsa man ka sa syudad.
2: Kinahanglan atubangon ko na si Claire.
1: Oh, aha.
2: Kinahanglan putulon ko na ang among kalambigitan sa traidor kong asawa.
1: Ah, sige.
2: Pero nang... Muhangyot lang ko ninyo.
1: Unsa man na.
2: Ang tanang mahitabo ni Ayesa. Kinahanglan na mahibaw ko.
1: Sige, Kent. Ako'y bahala ni Ayesa.
2: Pero nang, ay lang sisultihin na nga, nga ni ako nadangup ni mo. Itingalik mo ko na huna siya sa pagpalayo na sabah. Hatagan ko una siyang kalinaw. Pero sa dili pa kumuad to sa syudad, makisulti una ko ni Kuya Hans.

0: 내 언제나만의 영 라이프 로드. 내 이름은 이 족족 드라마 나만이. 내로 어깨라 로드. 마음 가니 형님 꼴수도 할라 베라는 게 아프니까. 어이 할라. 우이 nagmata naman ikaw, baby Roman. Kumusta ang life doon? Totoy na sad ka? Okay. Totoy ha? Ready na magiging imo ang baby Roman? Oops. Hinahinay lang. Hawaki ka agaw sa imo ang baby Roman. Kakyot kiti mo eh. Anong gipasagdan man itaon kasi mong inahan.
1: Dason!
2: Oy! Mops! Ay! Ikaw man di ay na! May kay na aka. Ay, dili ko mo atiman anang mabklir. Oy, kay padung na na.
1: Padung na.
2: Padung na naskalibog ba? Dakaw, ikaw tupakan at to dito ka. Kaya huwag ko magluto. Namahaw ra kong kapig biskwit.
1: Anong usap ni mo pakan, anak?
2: Namanghang Batman!
1: Himo na siyang giro kay manghang Batman?
2: Ha, basta. Nahimo na siyang irurang.
1: Si irurang?
2: Irong buang.
1: Aba ka niya lang.
2: Bitaw. Lakaw na. Tuktukas iyang kwarto. Kung dili ka ba hambat?

0: Don Kinga, ni acá.
1: Ay, Kuya Hanslo.
0: Ito was kwarto sa inyong amahan.
1: Salamat.
0: Ganun ni Ama ni Sitin. Kung seryoso ka sa daong.
2: James! Oh!
3: Saan mo sa buwan lang ito? Hindi ko makapasuligin. Pakura ito nga itong yung anak. Bisa na ko eh. Mulayas yun ba?
2: James!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
11: Maulan man? No worries, na amoy ko lubang damit.
12: Charm! Fab! Con! Pangong pumaka-bloom! Tanggal amoy ko lubang sa bango ng charm!
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
14: Pila-pilang win! San Miguel Pilang win!
15: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 0264.

0: aray.
1: Tawag ka si Ayesa.
0: Ma'am Claire, ayaw lagbulo tayo tao na kumbok, agay.
1: Tawag ka si Ayesa!
0: Ay, tigasakit.
2: Uy,

0: bygone. 100% knockdown.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkt lang manhutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate menthol, tocopherol acetate comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrope Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrope Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagminom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
9: TTX 500! Mapalit sa mga butika.
11: Hi! Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Wabaka, Stress Tabs.
12: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
15: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
17: Oras sa DYHP, alas 5:08 sa kahaponon.
18: Headlines.
17: Ulohan sa ato mga balita, mga kasama, naka-endorso na sa plenaryo ang sugyot nga Comprehensive School Safety and Security Act o Senate Bill 2426. Senate Bill 2426. Samtang kaso sa bata nga nabakunahan sa measles rubella vaccine, gipaubos sa investigasyon tungod sa mga pangutana sa ginikanan sa kamatayon sa maong bata. Traffic Enforcement Agency kon team nangandam na sa pagsira sa Supang Dagko flyover. Mao kata mga headlines. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Adang Huwebes, Agosto 27, 2026, kumusta man yung kahaponon karon? Dispiras mga kasama sa ika-74th anniversary sa Radio Mindanao Network, naog mga adlawa. August 28, tangkod, ika-74 katuig na sa serbisyo. Serbisyo publiko, di lang kutob sa kahanginan mga kasama, akratibog ang Radio Mindanao Network. Naminaw sa ilang mga radio karon 612, maayong hapon, kaninyong tanan, sa ato ang digital platform, DYHP, Remensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asama ka mo na himutang, naglanog-lanog, ganunay ang DYHP, Dias Kabalayan, Kabarangayan, ug asa man ka nga suok labi na kay dunay DYHP digital platform kung AM DYHP kung FM IFM 93.9. O karon sa detalye na sa ato mga balita na ka-endorso na sa plenaryo ang sugyot nga Comprehensive School Safety and Security Act o Senate Bill 2426. Among sugyot subay kini sa nahitabong shooting incident sa tunghaan dito sa Tacloban City, igunman sa Zamboanga City, ug sa naunang mga insidente nga violence sa mga eskwelahan nga naglambigit o mga minor de edad ng mga tinunan. Obligahon ni ini ang metal detector, CCTV, ug gawan pang mga screening equipment sa mga tunghaan nga ibase sa risk assessment o paginahanglan noon sa matag eskwelahan. Samtang sa pikasbahin, niabot usab sa plenaryo ang lakang ni Senador Robin Hood Padilla, ang sugit nga Child Online Safety and Protection Act nga nagtumong na maprotektahan ang kabataan batok sa risgo nga mahitabo tungod sa paggamit sa social media. Ari unata sa DYHP Answer to Win promo ay 200 pesos ang maangkon alang sa tong suwerte makinaog karon sa atuang pangutana. Apan siguraduhan lang nga imuhang na like o ga-follow DYHP Remensibo Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez sa Banyok mga kasama kaya nandun ay blue check no kilid sa apelyido. Kanang Attorney Rufil Fernandez Banyok na ay blue check ana kung inyumuhan na si access. Og i-share atong live program karon para doon na kay chance nga makadaog og 200 pesos GCash karon sa atong sayon kay pangutana ay atong ipahaom sa atong anibersaryo at ipahaom sa tumaka sa ulugan. Ikapilaman katuig og maapuhon ang Radio Mindanao Network sukad sa pagkatao ni ini, sukad sa pagkaumol ni ini dito sa Cagayan de Oro City. At balikon ha, kapilaman katuig na nga naglanog-lanog ang DYA ang Radio Mindanao Network sa tibuok kapapud-an sa tibuok ka Pilipinas mga kasama. Sayon na kayo ha, pila naman ka year ang Radio Mindanao Network. Diamond in the making. At oras sa 5:12 na sa kahaponon, samtang kaso sa bata nga nabakunahan sa measles rubella vaccine, ipaubos sa imbestigasyon tungod sa mga pangutana sa gidikanan sa kamatayon sa bata. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
16: DYHP RMN Report.
18: Giklaro sa Municipal Health Office kun MHO sa lungsod sa Dumanhog nga wala pay final nga conclusion kun ang measles rubella kun MR vaccine nga nadawat sa bata sa barangay Duldul ni adtong Agosto 10 adunay kalabutan sa kamatayon ni ini ni adtong Agosto 24. Kinisubay sa giluwatang pamahayag sa MHO tungod sa giisang concern sa pamilya kabahin sa kamatayon sa maong bata. Matod sa MHO nga gireport na nila ang maong kaso sa Department of Health Regional Epidemiology and Surveillance Unit. Diin nakigalayo na sab sila sa Provincial Health Office aron nga masusi og ipaubos imbestigasyon ang maong kaso. Si Dr. Sheila Fasol, hepe sa Cebu Provincial Health Office, nipadangat sab sa iyang pahasubo ngadto sa pamilya sa bata. Kalakip sa lakang nga gihimo sa kagamhanan ang pagpadala og kaugalingong team nga mo'y mokolekta og datos aron masiguro nga adunay kumpleto nga impormasyon alang sa himuong imbestigasyon. Una na nga giawhag sa kagamhanan ang mga ginikanan kun doon na may mga pangutana kabahin sa bakuna, mas maayong mudangup sa MHO, barangay health centers o baka sa mga healthcare providers aron nga mahatagan og tukmang pagpasabot. Dugang niini, gihangyo sab ang publiko nga likayan ang paghatag og konklusyon o pag-share sa mga unverified information kabahin sa maong kaso samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon. Gipasabot ni Fasol nga bisan og dili pinugsanay ang pagpabakuna apan giawhag ang tanang bata nga mabakunahan isip proteksyon sa makamatay nga sakit. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Rajuman RV Velocity Way HP Tatak Ariman.
19: Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghama free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibuok Cebu City, Cebu Province o Tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
17: At oras sa 5:16 na sa kahaponon at balikan DYHP Answer to Win promo mas gipasayon ang ato pagutana karon pahaom lang po sa ato mga kasaulugan labi na sa anniversary sa Creative Book ang Radio Mindanao Network RMN pina naman ka tuig og mga adlaw August 28 ang Radio Mindanao Network ikapila naman ka tuig og maanga anibersaryo sa inyohan tubag i-type sa ato ang nagpalagyan karon nga DYHP News Updates Program ug like follow DYHP Remensibo Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ikompleto gyud ang pag-sunod sa ato mga mechanics aron dili mo ma-disqualify og dira mo chance makadaog sa 200 pesos GCash. Ato oras sa 5:16 na. Traffic Enforcement Agency kun team nangandam na sa pagsira sa Subang Dako flyover. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
16: YHP RMN Report.
20: Mga motorista sa Rakois Mandawi, ipasilada na karon kalabot sa pagsira sa Subang Dako flyover karon ng adlaw nga Sabado, Agosto 29, alas sa pagbutang og bagong asfalto sa karsada ni ini. Sugda ng temporary closure gikan sa Lasay sa buntag alas sa pagbakbak sa karaang asfalto sa karsada og butangan kini og bago nga asfalto. Matod sa Traffic Enforcement Agency o Mandawi Kunti, mula na tang closure sa flyover sulod sa napo ka adlaw. Subay nini gipaybaw sa team nga mga truck nga gikan sa M. Lugarta Street paingon sa H. Cortez, kilanglan nga muriko sa tuo nga bahin sa M. Briones Street og mag-U-turn at sa San Miguel Brewery. Samtang mga gaan nga mga sakinan gikan sa M. Lugarta Street mahimo nga moagi ubos sa flyover paingon sa H. Cortez Street ug mapadayon na sa ilang destinasyon. Ang team gikatakdag mabutang og mga signages diha sa kadalanan atol sa mga adlaw sa closure sud sa napo ka adlaw ug giawhag ang mga motorista nga mosunod niini. Kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Ariman.
17: At oras sa 5:18 na, kining ang portion na dalit kato sa DTX sa 500. Ikaw na gamit bag mga sakit karong panahon na mag-DTX sa 500 na matag-adlaw. Dito ka ni Charantini gan sa paliyang ang nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkatabang na magkapanindot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit. Sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, og uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. At oras alas 5:19 na sa kahaponon. Niapila karon sa gobyerno ang nagkadaiyang grupo sa pork producers nga ibalik ang mas taas nga taripa sa imported nga karning baboy. Base kini sa Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated, Philippine Pork Council Alliance Incorporated ug Agricultural Sector Alliance Party List aron solusyonan ang sobra-sobrang pag-import sa karning baboy. Yang yosab nila ang hugtan ang bumaligya o frozen nga karning baboy o gaman pang produktong baboy aron mas siguro na luwas kano ng mga produktong mapalit sa mga konsumidor ng mga Pilipino. Dugang pang mas maayong mapalit o baboy aron makatabang sa lokal nga industriya diri sa Pilipinas. Ato oras, alas 5:20 na sa kahaponon.
0: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana dunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpod sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong dunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocysteine is the generic name of So Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
17: At oras alas 5:21 na, 15 anyos nga tinunan nga nang hulga nga mamusil sud sa Don Vicente Rama National High School, niya sa Barangay Basag Pardo, dali nga nailhan sa kapulisan sa sudad sa Sugbo. Ginikanan, mitahan ni ini, yung anak nga to sa mga tinugyanan, o naokman nga pabalihinon o eskwela ang maong minor de edad. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
16: YHP RMN Report.
21: Tinunan sa Don Vicente Rama Memorial National High School nga nabutang sa Barangay Basag Pardo nga nang hulga sa pagpamusil aron manimawos sa mga tinunan sa sunod sa tunghaan ni Atuga Martes ang dali nga nailhan og na-rescue sa Dayawan Police Station uban sa mga personnel sa Gender and Development kon God Focal sa dihang na-trace ni Dayon sa mga investigador ang digital source nini. Ang mga investigador sa Dayawan Police Station sa pagpangulo sa hipi rini nga si Police Captain na Troy Jan Lalamunan dali nga mihatag sa seguridad sa tibuok campus sa tunghaan ug minusad dayon sa pagpadaom sa investigasyon. Gipangsusi ang post sa usa ka account sa social media ug ilang nasumay ang katinubdan sa pagpanghulga. Gikan sa 9:30 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi, gitutukan sa Inewan Police Station ang investigasyon sa pakigalayon sa kadagkuan sa Don Vicente Rama Memorial National High School. Barangay official ug ilang nailhan ang tinunaan nga nagpangidaron pa og 15 anyos nga lalaki human nila may ilhig. Gipahibaw dai nila ang ginikanan sa batan-on nga mao ra usab ang nagdala niini sa eskwelahan uban sa mga personal sa God Focal sa Barangay Basag Pardo, Assistant School Head sa Tunghaan o ang Guidance Counselor. Atol sa gihimong case evaluation na hukman sa ginikanan sa mga bata sa Tunghaan o school administrators nga dili na pasakan og kaso ang ganang hulga nga tinun-an. Pagkaalas 3 ang takna sa hapon ang ganang rescue nga minor de edad, hingpit ni nga giturn over sa God Focal sa Basag Pardo o gihimo dahil ang mediation conference sa Barangay Kapitan nga gitambungan sa mga personal sa Violence Against Women's Desk sa Inayawan Police Station, Women and Children Protection Desk o sa kadagkuan sa Tunghaan aron ma-resolve ang naitabong nga pagpanghulga. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rudolph Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office, nga adunay naitabong amicable settlement o nahukman nga mubalhin lang sa lain nga tunghaan ang mao nga bata. Gitungan lang matod pa sa tinunan nga adunay siya kalagutan sa tunghaan o gusto ni nga mabalda ang tibok klase. Apan gipasabot ni Oriol nga ilang gitunan kuno si mamahimong tulubagon sa kriminal o civil nga aspeto sa ginikanan sa bata human masuta nga pakyas ni nga nakasupervise sa iyang anak. Ubos sa liderato ni Police Colonel Ricky Sumalde, ang hepe sa kapulisan sa sulod sa Sugbo, subli na lang ipahibaw ang ilang kapasalig nga ilang seryosong hatagan o pagtagan ang tanang hulga nga banawat. Ilaning respondihan sa labing dali nga panahon aron mahatagan o siguridad ang mga tinunan lagip na ang mga school personnel sa sulod sa mga tunghaan sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Police Office, inyong Radyo Man, Arlo Samante ni YHP, Tata Carmen.
17: At oras alas 5:24 na sa kahaponon.
0: Kining portion dalit kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang ug pagpaligon pa sa imong immune system. Ug ingon man sa atong resistensya nga mga importante kanunay matag adlaw nga tanan. Life Extension Vitamin D3 nagtanyag libreng medical check up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Inis Munya Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building. Sige, duha lang sad ha. Nga ibong gipalit nga Life Extension Vitamin D3 at dunay tatak nga LE sa matag soft gel ni ini. Aron sigurado nga dili ka peke ang imong giinom, imong gi-supplement. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ato oras alas 5:24 mga kasama, unom kaadlaw na lang og ani ana Bayo Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Mga kasama, hapit ang first weekly draw. Excited na ba tang tanan? Alang sa Bayo Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Usaon man sa pag-apil, sayo na kaayo. Ang pagpalit og 20 ka buok nga paracetamol Bayo Jessic 500 milligrams o gakining tanan. Sa ibang pagpalit, sa usa ka resibo, ang resibo dadadiri sa DYHP. RMN Cebu Broadcast Center, aron ato i-validate dili sa atong sibianan ug ilisan kana. O raffle stub. Tubagod ang raffle stubs, katong dunay mga details sa gikinahanglan, pangalan, address o niya kinahanglan lagi email ad, no email ad, email address. Dayon ihulog ang entry sa raffles ang sa raffle stub dili sa ato ang drop box sa RMN Cebu unya matag semana. Upat ang makadaog og 2,000 pesos o usa ang makadaog og 5,000 pesos o sa grand draw. Mas tiran pag kaninot, gumikan kay napulo ka winner sa 10,000 pesos o usa ang winner sa grand prize nga 100,000 pesos. Unyatangi lang ang Facebook live stream sa DYHP RMN Cebu IFM. September 2, alas 2 sa hapon, alang sa atong first weekly draw. Kana lang nga Bayo Jessic. Kini ang alagang Bayo Jessic, mga kasama, mga cash prizes. Ngagi. Sukip alang sa Bayo Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Promo runs from August 10 to September 30, 2026. Siguraduhan lang na kanan inyong mga resibo sa inyong pagpalit og Bayo Jessic, sa inyong pagpailis din hi ang mga naka-date ni Ana, naka-petsa August 10 paingon sa September 23. No, yan dala ng mga resibo direk ato ng ilisan, pastila, no? Swerte high bay agad ni. Basin pag kamo, ama kay daog og 2,000 pesos o baka 5,000 pesos sa atong weekly draw. Ato oras sa alas 5:29 sa kahaponon. Kung makasinati na og simptoma sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayo sa simptomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, Magnusep Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCl Corphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Magnusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mami, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, gabi sa lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yun ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pediaprescribed Simeticon rest time to the rescue. Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga kasama, samtang naminaw mo og DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa gold ni mao ang rose hip, nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita ang makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DY HP Tatak RNN.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
24: Kailangan ko mag-withdraw.
25: Himala, may BPI dito.
24: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
25: Isang Himala!
26: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
27: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag-epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
28: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhinod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
31: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung
30: DTX 500. DTX 500.
32: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
33: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
32: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
33: tulo pod ka kapsul sa gabi.
32: Simana lang nawala jud ang sakit.
33: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
32: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
30: DTX 500.
31: Pabalik sa mga butika.
34: This newscast is brought to you by iBerry.

0: This newscast is brought to you by iBerry.
1: Maayong hapon mga kasama, kiniyong Rajman R.V. Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang uptake.

0: sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: At first I was afraid if

Amang gamot nga maoy natural encyclopedic property ta mga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni ini makasiguro ka luwas, epektibo proteksyon alang sa tibok pamilya. Pero galing ikaw nangita gapagpanghaplas, baka sa magalinimet, awa na kailang pangitaon pa. Pero galing proteksyon kontra sa dengue mga kasama ana-ana sa EXL All-in-One Skincare Oil aron dili ka taptan. Anang lamok na nagdagdengue labaw sa tanan ko sa imuhang pagpanghaplas aron grado nga dunay calming effect sa imong pagkatulog. Sabi na kung ikaw lisod nga magkatulog katong ginasin na kasinating insomnia diha ha, palit mo aning EXL All-in-One Skincare Oil, gamit mo ni ini may kagay sa inyong pagpanghaplas mga kasama. Makaingon good mo nga hindot ang iyahang kahumot, makapakalma, gumikan sa lemongrass essential oil nga naa ni ini mga kasama. Kunya maayo pud sa imong panit, maayo pud sa imong kutis, pagpanghaplas ni ini. EXL All-in-One Skincare Oil sa affordable kayo nga presyo, mapalit na sa mga butika duol kaninyo. Ma-order sa amin sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Ang inyohang pagitaon, EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama. Ato na balikan atong DYHP Answer to in promo karong hapuna. Ikapila naman katuig ang Radio Mindanao Network og mga adlaw nga magsaulog sa ika. Pila to katuig nga anibersaryo. All radio station sa Radio Mindanao Network mga kasama. Lain ang mga kalihukan sa RMN, adres sa Cebu, Kabisayan, Mindanao, ito sa Luzon area, ubang adlawa sa ika-blank nga anibersaryo. Kamu na itubag, ana. Kamu na type sa inyo ha, mga tubag sa itong live program karon sa DYHP News Update. O i-share sa ang ato ang live program karon aron na dili mo ma-disqualify sa ato ang mechanics. O i-like o follow DYHP RMN Facebook page. O Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo. At oras sa 5:43 na, dagkong mga bato o lapok ang nahugno o dipaingon nga to sa Sapa sa Himalayan border sa Nepal o Tibet sa China. Ang nahitabo kag hapong adlawa, hinungdan nga nakamugna kini og halapad nga flash flood nga nikalas og 157 ka mga tao o gatosan pa ang pamiling missing nga naglakip ni o mga turista. Tungod sa mga kalamidad, pipila ka mga balay o guban pang structure na guba o ipang banlas. Ingon man, nadanyos usab o nga mga dagko mga dalan o nakaapektar sa supply sa kuryente sa apektado mga lugar. Ito nga nga doon na pipila ka mga individual ang pamiling missing ilabi na sa country of Gerong, human sa nahitabong mudslide nga maigo sa borderland crossing nga bahin. Dalawa sa padayong pagsuta sa mga otoridad, nitumaw ang mga inisyal nga taho. Nga doon ay nitumaw nga linog sa naasoy mga dapit na posibleng mga hinungdan usab sa flash flood. At oras sa 5:44 na sa kahapunon, ang hassle ng mga patong na fees, no? May patong na mga cash-in, kahit pag-load, may patong pa rin. Buti na lang sa GCash, patong-patong lang ang good news. Libre na mag-cash-in sa partner merchants, may bonus ka pa kada load with G-load. Punta lang sa partner GCash merchants, katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan, Pawn Shop, and more para makapag-cash-in in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash G-Load dahil 6-6 sa bonus. May bonus data pag internet, longer validity of a load for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Hindi na kailangan problemahin ng mga patong dahil tipid na sa free cash and partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load.
Promo runs from May 22 to August 31, 2025 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257582 Series of 2026. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE or TM or 02-7213-9999. Other networks of fees may apply. To know more, GExchange Inc. is regulated by Banco Central ng Pilipinas.

Atong oras, 2 minutos na di pa mag-alasay sa kagabiyon mga kasama. Ari una ta sa tuwan DYHP Answer to Win promo ato pangutana. Presenting sa Yuna Raba. Ato pangutana, ikapila naman katuig ang Radio Mindanao Network o mga dlawa na magsaulog sa line na usab na katuigan sa anibersaryo. August 28, founding anniversary sa Radio Mindanao Network. Ang ato ang tubag, ika. Pila man be, tanaw na to be, sa inyong mga tubag din nga inyong gi-comment din sa itong DYHP news update sa itong program karon. Pwede nga ba nakatubag, pero paswerte hi, paunhanay. Congratulations, yes, ang tubag sakto, 74 years, 74 katuig na, ang RMN. Gato winner, congratulations. Naka-like ug naka-follow DYHP Radio Facebook page, correct? Ingon man Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok, sakto gihapon ug ni-share pagyod sa ato ang live program. Check na check. Sa ato pa sakto ang imong mechanics nga imong gi-follow ug sakto pagyod ang tubag 74 ka tuig. Congratulations winner sa 200 pesos GCash. Robie S. Soperales, i-message lang imo ang kompleto ka pangalan ug imong GCash number para ato ang kapadalahan. Imo ang premyo ug mapuhon. Maka ato ang sales sa office. Human naman sa ilahang opisina para karong adlaw. Mapuhon ato mapadala. Imo ang 200 pesos GCash. Congratulations sa atong winner.

Unyatong balikon ha, isay pasalamat mga pahalipay sa DYHP sa lain nga anibersaryo na usab sa Radio Mindanao Network mga kasama. O dalit usab ka na to sa Bayo Jessic, ani ana? Bayo Jessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Apil na mo sa nagpadayon nato nga raffle promo sa Bayo Jessic mga kasama. Palit mo diha. At least minimum of 20 ka mga Bayo Jessic ang resibo sa iyong pagpalit. Dadadiri sa DYHP aron atong pailisan ka na sa mga raffle stub. Kasi gaduhan lang mga mo reflect diha nga pizza inyong napalit August 10 up to September 23 mga kasama. Nga dadadiri aron atong i-validate ato si Bianan ng Capital Central Hotel Ascario Street Capital Site Dakbayan sa Subo dunay fill upan nga mga detalye unya. Ayaw kalimut, pagdalasan mo sa inyong email address kay i-appeal man po na sa details na pangayuon. Apat ang makadaog 2,000 pesos at sa weekly draw o sa 500 pesos. 500 pesos sa weekly draw o sa grand draw mga kasama. Apat ang makadaog o tag 10,000 pesos o usa ang makadaog sa jackpot prize na 100,000 pesos. Iyan sa ito ang first weekly draw. Tangin ninyo. Ito first weekly draw ha. Sa first week sa September mga kasama. Ilum katulog na lang. Yadad adir inyo ang mga resibo aron ato ang pailisan. Palit ninyo ni ang Bayo Jessic sa ito mga partner participating pharmacies. Watson's, La Nueva, Pure Gold, Save More, Metro Gaisano, Alturas, 360 Pharmacy, Mercury Drug, Evercare Pharmacy, mga kasama, South Star Drug Store. Monay, mga inyohang timan-an, aron makapailis mo, or makapalit mo, o mga Bayo Jessic, o yadadun dayo niyo, there is DYHP, kay pastilan, paswerte high na ba? Asa na ka ng 2,000 pesos on the spot, 5,000 pesos, o sa grand prize, 100,000 pesos. So, diyan, lima na ni ka-weekly draw. Hindi maglangay, hatag da yun. Lima na ni ka-weekly draws, mga kasama. Unang appeal mo. Kaya paswerte high man eh. Bayo Jessic, bit-bit sa swerte, raffle promo. Dalit ka na to, usap sa Bayo Jessic, DYHP, og IFM.

Ato oras, alas 6:01 na sa kagabihon, mga kasama. Nakapangape na ba ang tanan? Siguraduha, hanga kung ikaw mga pe, imong piliyon ang kape nga healthy. Ang kape na naghatag kanimo og nutrients sa kalawasan. Kung may gisguta o function, maayong benepisyo sa brain health, immune function, kani blood sugar control o gaban pa, og maka-increase sa energy, nanatanan ni ini EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang mga ingredients sa mga sangkap nga naan ini, mangustin, ganoderma, turmeric, malunggay, kanela, bayabas, rosehip, ginger, spirulina, arabica, native peppercorn, turmeric, nga ginseng. Ibang pagkutaw mga kasama, imo gining matagamtaman. Kanya, balansin yung kaayo ang lasa. Kaya rin din niya, makaingan mo at tinuol yung tanggingon ni kasamang ay dada. Sabi na kung ikaw nag-careful kaayo sa imuhang blood sugar, sa imuhang sugar, sabi na ka ito mga diabetic in town, EXL Coffee Mix 17-in-1 na. Kung affordable kayo nga presyo, daghan namin ng gamit ini, daghan namin ng inom ani EXL Coffee Mix 17-in-1. Gamitin kay healthy o perfect coffee alang sa mga healthy coffee lovers. Kung gawas pa ni Ana, kumingon tag against cholesterol o triglyceride level mga kasama, EXL Coffee Mix 17-in-1. Itong oras, alas 6, 2 na. Standby sa itong pagbalik kuman sa mga pahinungo.

0: Ato oras alas 6 na sa kagabihon mga kasama. Karon sa atong panag-uban sa DYHP Subunganan portion. Ato ning patalinghugan gumikan kay sa ato ang scheduling karong adlaw. Mo undergo sa interview kay di untang anak no o pamilya sa usa ka pasyente nga sa dihang ni anhidri sa atong CBA na tumiaging semana nasa ICU. Kinahanglan o mga tambal para sa padayon nga pagpaalim sa mao nga pasyente nga taga Dumlog, Talisay City. Apan karon nagbalik ang ihang anak niya. Uga paryente pa no sa maong pasyente in town niya. Ni pahibaw na to muna nga ni take sa tag break makadali. Tumikan kay ato pa in town nga gipaginhawa gikan sa ilahang paglakaw o gikan sa ilahang maoy pag-abot pa nila gikan sa Dumlog, Talisay yun ipahibaw na to nga pastilan. Ibis ang katayuan karong adlawa nga maka-generate og tabang alang sa treatment no nga padayon pa nga malugwayan ang kinabuhi sa maong pasyente apan ipahibaw sila nga namatay niya tumiaging adlaw unya gani padayon pa ilang pag-asikaso sa mga papeles alang sa pagpalubong no sa mga pasyente subo man in ani nga mga sitwasyon na tato ang ato adiri nga mahatag pagtabang para sa continuous nga treatment apan ingon ani man kinabuhi di man nato kontrolado o bisan pa man ini gihapon no ang iyahang anak kapag umangkon sa pasyente nga ipahibaw na ito nga muna gidangatan pero sa kadako sa ilahang obligasyon sa ospital, almost 1 million. Unang wala green town sila. At ang paminawon karon sa ilahang katuyuan, mayong gabi o welcome sa DYHP ang pangalan palihog pa doon sa ato microphone.
1: Kode si Anjanette Malaga.
0: Anjanette, yes. Oo. Ikapila man ka nga anak, Anjanette.
1: Kinamanghuran.
0: Mm-mm. Pila may pangidaron.
1: 30.
0: Usab ni single? Minyo na? Oo, minyo. Sige, so, karo sa mani nagsugog ka-admit unta ang imuhang papa?
1: Pagkapit sa 3, dito, ma'am.
0: Pit sa 3 sa Agosto. Oo, unya. Sa imong giingon, condolence di ay, no, kay nabugtuan man in town ni sa kinabuhi imong papa. Ni atong August 24, sa atong, ni atong Lunes lang.
1: Lunes lagi siya nga kuan.
0: Oo. So unta ang inyong katuyuan sa pag-anhidris DYHP base ani inyong gi-fill upan treatment o gatambal labi na kay confined siya sa ICU. Pero agad ka lang tayo.
1: Nagkaabot.
0: Mm. Usa may last inyong communication ato mahigayon na wala na.
1: Magwa na gyud kay kuan magud kumatos magud sa iyo.
0: Uy. Mm. So usa to siya murag attack.
1: Katong kuan na gyud kay stroke man ta na.
0: Mm.
1: Wa na gyud, maningi siya madala na itong pagkuan.
0: Oh. So, ang imuhang kuyog karon imuhang ning auntie.
1: Oh.
0: Oo, so, igsuon sa, apagamangkon sa
1: imuhang papa. Sa papa.
0: Ang si mong papa, kadinto ang namatay?
1: Antonino Malaga.
0: Antonino Malaga. Oo. So, pila na may inyong hospital bill karon?
1: Pila na karon ng final bill?
0: 800,000. Stilan po dako-dako pa po, no? May kina nag-release o na-release ang patayang lawas?
1: Ugwa. Katulag yung tax dick ragid. Mora to yung nakuha niya katong doctors pa ito?
0: Oo, padol din ma'am, imong bako, sibog lang din para mas mapahibaw na ito, no? Ang ato ang mga listeners sa kahanginan, ang ka-importante sa inyong katuyuan karon nga matabangan mo. So, ipadol ang microphone, kimurag mas nakasayod ni ang pag-umangkon. So, sa ato pa, usapod ka nga nag-atiman o naagyo ka sa kada higayon nga magidahanglan, mauni-mauna mga lakaw. Kasi ni pangalan ni mo?
2: Crisanta.
3: Gikan yun mi sa buhol ko. Ningari ko kay.
0: Ipadaulang ang microphone palihog. Oo.
3: Ningari ko na itong mga niaging.
0: So, ikay ni Anhi, no?
3: Kay. Dili ko ito mo ay hinungdan nga. Ni Anhi ko niya. Timing man nga. Mao itong gitawagan mi. Ni dito sa Dumlog nga. Paadtoon mo ito nga. Kay. Lalo na gisa hospital. Yung wala na may laing kuan nga dool nga. Hospital. Nga access dito sa Talisay mo itong giatog sa Upchain. Mo ito pag ko unconscious pag siya. Nagtuuragay ko nga kanang mild stroke ra.
1: Kayo, kay grabe ba?
3: Yung mo naman to pag kuan niya ingon ng doktor nga ICU siya kay dinalian. Nga wala may bakante nga ICU. Mo to nga gi kuan siya kanang gipapaabot ba ni kuan pa may private room kay while waiting sa nga bakante sa ICU. Nga mo to nga sige naman jud kuan si tiyo nga kanang mag-alinga sa niya. Sige siya
1: sakit sa
3: kuan iyang anhi mo sige niya gimo.
1: Ano dito na mga tap na ito sa tanong.
3: Nagtuumi nga huwang sa adjust ang katong iyang gigdaan. So, among sige adjust niya, di man jud. Ito nga, dihay...
1: Atake na po dito siya.
3: Dihay kuan, dihay nurse na muragi pa, gi-injectionan siya para pa relax, pakalma.
0: Mauna. Yung nanahibawaan nga...
1: Mas kuriya po dito na.
0: Mm-mm. Silan po. Sige, sa ato pa, sa ato apadawagan karong gabi una, kasi may una ninyo nga mo istorya para maghangyo sa ato mga sugintig paminaw. Listen po, no? Kung ingon ani ba nga halos usa ka milyon pa, no? Ang bill sa ospital karon unya gilakaw pagali ang mga papeles alang sa pagpalubong o nagkautang-utang pa sa lain nga bahin sa mga tambal nga kinahanglan sa dihang buhi pa in town ang maong pasyente unya karon ni sangpot sa kamatayon taas kuan-kuan gyud no bugat gyud nga sitwasyon. So si Anjinette usay katuyuan nimo usay may hangyo diri sa DYHP mao na nga sa imuhang higayon nga naa ka diri sa to si Bianan gilakip gyud nimo nga magapanawagan ka on air diri sa DYHP paduol lang ang microphone nimo.
1: Mangayo na un tamig kinasing kasi nga tabang bisag ginagmay lang gud nga makapuno-puno lang sa mga kuwang sa bill na mo. Moro gyud na.
0: Unsa nimo ka pinangga ang imong amahan? Kay na magiuban no nga dili suod, kasi uban nga
1: kun tinuod sa ura. Di ko showin niya pagka anak pero kanang malagi na. Bisag kanang kuan ba pinangga love gyud pang gyud na mo siya. Unsa sa siya kamayo sa dinam.
0: Kung dunay mga instances or mga pahimang no sa imuhang papa dihan nimo, mo, unsa may di nimo malimtan?
1: Karang matawag siya na kung masangkit nga mo na tawag mo na kong pangahan. Naikinahanan na kong anak. O siya problema, o ibalibad. Matagid siya.
0: Balisa iyan ang apo.
1: Maski sa lang tao. Butan na siya sa lang tao sa mga bata. O sa mga tao nga mong huwam niya, huwag ibalibad sa kaya magpahuwam sa siya kwarta.
0: Basta naalang.
1: Basta naalang siya.
0: So karon nga, di ba lalim no nga, manhidiri on air, manawagan, o unsa nga mga pamaagi nga inyong gihimo po para sa imuhang amahan, para sa pagpalubong. Kana sayod mi nga, niabot mo sa punto nga naagod diri, gumikan yun sa iyong kalisdanan. So karon unsa may imuhang hangyo sa ato mga sukintig paminaw nga sayod sa gita nga, kung atong tugkaron, labihang kadako aoy, usaon ka nina to, usaon ka pagsulbad, di ba mo ipangutana?
3: Okay. Ang kuan sa gyud mayroon nun sa doktor si Bisa kuan na ay kanang kung naamigi tagal nga kuan September 24
0: doon na malang kaayo
3: pa Byron mi unya dayon niingon nga pa kuanon ko nami og 10,000 nagtuomi nga monthly among bayrad sa 10,000 di man di ay kay ang 10,000, katong 10,000 mo, wala mo dahil kung ito'y kwinta, kung dili, ma, kuan, diha naman sa migipahibaw nga, paghuman na namang
1: pirma.
0: Uy, pastilan. So, dako yun tuod, pero sige lang, no? Muna giingon nga, naragi mga pamaagi, nga, padangat, at ito labaw makagao, makagagahom, unya sayod kong malaumon, gihapon mo, anak. So karon go ahead and Jeanette sa imuhang panawagan or hangyo karon sa ato mga sukintig paminaw. Sayod magita ingon ani nga kabugat sa inyuhang gibati karon sa kadako sa hospital bill o question pa asa na pud sunod labi na sa ingon ani nga ang pangadje nagpadayon og ang paglubong pero unsa may imuhang hangyo?
1: Marto, nga bisag ginagmay lang kong hinabang nga makapuno-puno og didak sa bill na mo. Marto.
0: O Okay, mga kasama yun na dungog si Anjanette, ang anak no sa pasyente na ipanaw na si Antonino Malaga taga Dumlog, Talisay City. Mayroon mong kaminaw diya sa Dumlog para sa iyong tabang mga kasama lalim nga sud sa pila kasi man nga pag-atiman diya sa ospital, ang mga paningkamot sa mga anak o mga pariente nga makaabag labi na na ospital apan karon naka-incur gihapon og dako-dako nga hospital bill unya namatay ang mga pasyente. Una nga, nidangup gyud diri sa itong sibiyanan, yawat na lang, ginagmay, basta ginagmay man lang. No nga, mga pamaagi nga, kaya nato makapadangat sa mudiha. Kamu nga nagpaminaw karon nag-ingon nga, makapangayo mag-dispensa diri nga matag karon og unya, nata sa itong mga on-air nga panawagan na binasa sa DYHP sa bunganan, pero yun nga magigapon tayo mga kaigsuunan nga wala sad kahut di sa ilang mga blessings o grasya nga bisan sa ginagmay nga paagi makahimo pod sa inyohang bahin, sa inyohang part, no, sa pagtama. O nang diri ato ang Gcash number mga kasama alang sa dali ninyo nga pag padangat sa inyohang tabang. Ato ang Gcash number nga gamit karon 0918-554-2071 under Aida Tampos ni mga kasama. Atong balikon ha, 0918-554-2071. O sa lain pa na ito nga number under Aida Tampo, 0991-207-9880. Atong balikon, 0991-207-9880. O 0918-554-2071. Kini mo mga numbers nga atong gidiktar inyo po rin makita alang sa mga nagsunod sa ato ang digital kini sa DYHP Remensibo Facebook page mga kasama. Ato balikon ha, alang sa inyohang pagpadangat sa inyohang tabang, piso mana, mas 5 mana, mas 50 pesos or 100 pesos apan kinasing-kasing ninyo nagipaambit na din sa DYHP dakong tabang na gini sa pamilya ngun nga nagkinahanglan. Labi na kaning anak in town nga nanawagan diri para sa iyahang amahan. Muna ay giingon nga, kaning kamot lang, tinabangay lang sa pamilya, labi na sa mga sitwasyon or mga kahigayunan nga, doon ay mga pagsuway. Muna nga, dako-dako pag yun in town o tulubagon sa ospital, pero ang pagpalubong karon mo importante, labi na ang pagpangadji po no, para sa iya in town nga kalag. Kung galing walk-in donation, dapod rin sa itong sibiyanan, no, ang kaling mga ang pamilya, labi na ang anak, pwede mo nga mo anhidri o niya itunol inyong tabang sa Siron na sa Capital Central Hotel, Iscario Street, Capital Site, dakpayan sa Sugbo, rin sa itong sibiyanan. O baka ha, rin sa Gcash number, mga kasama itong balikon, ang ito ang numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 under Aida Tampos. Ingon kita nga matag karon unya nga manawagan ta on air. Ingon kita nga sus di gid lalim oy. Na makaingon tag unsa man ato mga limitasyon sa matag usa unsa may mga challenges na to matag usa. Apan ko makadungog ta nga sus ako ay taon nga problema. Gamay ramlay kayo ni kun itandi sa uban. Muna mo ingon ta nga bahala kita mo tabang. No bahala og sa mga higayon nga ginahanglan ta mo responde ta kaysa naman pud nga makaagitag kalisdanan. Mo nang sa mga higayon nga ato mga kaigsuonan makaagi mga kalisdanan ang ato sang tabang bahala ginagmay usa pud na makapaligo na makapadasig nila nga uy nabigi ni tabang bisan og ginagmay unya di ba maghatag ninyo og kadasig no maghatag nato og kadasig nga nasay suporta ba bisan man tuod og ang kanina sa nagpaminaw nato di nato kaila direkta pero sa ilahang tabang dako kay nagsuporta para sa ilang panginahanglan. Ingon nga magsilbi tay instrumento diwa silang kalisdanan karon nga wa sila maginusara. Ato balikon ato ang Gcash number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 mga kasama. Ato pasalamatan ang pipila nga ni Sanong sa inyong tabang. Igin kayong salamat ana ha. Ato nga balikon kung saman ka para ninyo gamay ang amount nga inyong ikahatag pero walay gamay nga kantidad basta kinasingkasing na siya nga gi-share o kinasingkasing nga gihatag. No, ang significance sa ana mo ang mensahe o ang gugma nga imong gisukip, imong gilakip sa imong pagtabang mga kasama labi na sa mga tao nga kada bitong usaman pagbaos nga sa mga manawagan dili nga dili man ni mailhan. Wa man ta kaila sa mga nagtabang mga numbers ang ato na basa pwede daw ta kaila nila pero naay labaw makakagahom nga maoy mo take charge sa tanan no nga mo pa ambit mo continue sa iyang pagbuo og mga grasya sa mga hilom nga pamaagi nga maingon gyud ta Lord salamat naayog ka ikaw gyud to so mao na nga sa ato ang tabang karon mga kasama ipadangan sa ito ang numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Dagan kayong salamat na ay 100 pesos ikan sa 2806. Dagan kayong salamat. 500 pesos account ending number 1282. Dagan kayong salamat sa 500 pesos. Thank you kaayo. Gagmay-gagmay ninyo nga tabang sa mga kantidad no nga padayon nato nga matigom karon matigom na matapok na dako gighapon kay niig sa payan 100 pesos 0661 dengan salamat 50 pesos gikan sa 8803 salamat kaayo ay 50 pesos gikan sa 2839 dengan salamat ani sa inyuhan tabang sa ato 0991-207-9880 ay 50 pesos gikan sa 6248 dengan kayong salamat at balik ko na aton GCash number 0918-554-2071 aton GCash number diri under Aida Tampos may aton gigamit para ato sang ma-acknowledge ang inyuhang gihatag o ang mga numbers no aton gibasa katapusang mga 4 digits aron pa-acknowledge nato ni ato sa makwenta ang gi-abtan sa ato ang panawagan karon. Yay 200 pesos 8204 dekan kay salamat. Nga sa ang Sinlakulo members sa San Lorenzo Parish di sa Tisa. Yay San Lorenzo Parish sa Tisa Cebu City 300 pesos salamat kayo ninyo Ma'am Susan o mga kaubanan mga Sinlakulo. Nga miyembro di sa San Lorenzo Parish sa Tisa. Salamat sa inyuhang kanunay nga suporta o pagpadangat sa inyuhang gift of love. Pinagi sa pagtabang sa ato nanawagan diri. Salamat kaayo di sa Sinlakulo member San Lorenzo Parish. 200 pesos, 0994. Dagan kayong salamat. Kanya 50 pesos, ikan sa 5365. Thank you. At balik ko na para sa inyong tabang ma'am, mga kasama, maginagmay man or any amount nga kaya kayo sa inyo mga kasing-kasing ipadangat na ayon nag-ihikaw kay dako lang tabang para sa uban na binasa ito nagkinahanglan diri. 0918-554-2071 or 0991-207-9880 mga kasama. Atong tulumanon karong gabi una mapupusman apan pwede gapon mga mapadangat ha sa inyuhang tabang. Dali sa ato ang GCash number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. So asa man ni Dapita gihaya karon ang imuhang naasa inyuhang balay radi asa Dumlog. O asa to Dapita sa Dumlog? O sa maning sitio? San Jose. Oo. So, nasun sa inyong balay, wala arati sa kapilya.
1: Wala. Oo. Sa balay.
0: Sa balay. Kung galing, doon na mo'y direkta nga matabang, kung galing mo, adto mo, o baka ha, mo padangat sa ilahang numbers, asa man mo makontak?
1: Sa, katong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na, atong, na,
0: Oo, sige. Hatag din mo nga number. Pwede sa inyo i-diktar. Wala mo naka-memorya sa number? Pwede na mag-coordinate din sa ito ang Sibiana, no? Kung galing din mo ipapas nga tabang, kung galing busy mo karong adlawa, o niya, din ninyo mapadangat, pwede sa diri gihapon sa itong Sibiana, pwede ninyo i-drop by. Pwede sa Capital Central Hotel at itong station, DYHP, Iscariu Street, Capital Side, Lakbayan sa Sugbo, mga kasama. Ay 200 pesos sige sa 0348 dayhan kay salamat. Thank you kaayo og atong oras alas 5:28 na so far nakatigom ta diri sa atong panag-uban sa DYHP Sumbunganan og 3116 no so 3116 ha di apay ni sud ato sa ning pay 100 pesos gikan sa 1687 gikan kayo salamat so naatay 3216 mga kasama pwede pa mo makapaapas ha sa inyohang tabang diri gapon sa atong GCash number 0918 554 2071 or 0991 207 9880 so naatay 3,116. 100 pesos, 0513. Dekan kayong salamat. So, 3,316. So, mo-update lang taong mapon sa itong tulumanon gihapon dito sa DYHP News Update. Sa kaitibukan na ito nga matigom dito sa itong panag-uban sa DYHP Sabunganan. Ang Jeanette, unsay mensahe ni mo sa tanan nga nitabang karong gabi una.
1: Mayong salamat kayo sa mga natabang. God bless.
0: Why sa pa yan?

Mga kasambarihan, kayong salamat sa inyuhang panag-uban na sabga na mo. Pag-uban na mo ka na mo karong gabi una. Dili sa itong DYHP, subunganan sa inyong tabang. Sa tanan nga mo tabang pa. Atong mga numbers 0918-554-2071 or 0991-207-9880. God bless ka niyong tanan. Gumikan kay lain na usab, no, nga kasing-kasing kay na usab nga mga tao. Ang ato ang nahikap karong adlawa, pinagipod sa ilahang pagbangutan man, umitan kay namatay ang ilahang ilahang kapamilya, apan, dahil kayong salamat sa inyong kinasing-kasing nga tao. Ato oras, alasay, sa 29 na.

oras na pupus na atong partner sa Master Control kasama ni Store Homicilio, DYHP Digital, kasama ni Mel James Quinones, Gerard Albios, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Ates, Jerome Yap, ini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, salamat sa inyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na!

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol.

Sige, ilikay ta. Ang kuto, tikangkang pa sa Sed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Sed Liniment Oil ray kadang pata. Ang aplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon ka ninyo, sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrops Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kirimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan ang kahatag og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
5: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
5: duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
5: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
5: naayo na ako.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: Hi, GM here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guwapa ka. Stress tabs.
8: Puti vitamins plus iron is a unique name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals.

0: Hello mga bata, kumusta kamo tara noy? Adlaw karong huwebes mga bata, kumusta ang tara na ito mga kaingsona? Labi na gyud sa mga tao ni Ma'am Jasmine, nabaro, mabini na baro niya sa babag. Kumusta ma'am? Kumbatel niyo diha ma'am ha? Pohon-pohon. Si Raul Alibio Soto, sa tanan na ito mga kaingsona diha sa babag. Di na ito kalimutan Ma'am Jasmine ha? Ay mo kalimot Ma'am Jasmine kay dali na ito maduol. Labi na gyud si Raul kay buutan ni si Raul gud. Tanan mga kabuutan ni si Raul na gina normal gina niya sa tanan na tumakaigsunan diha sa babag ha. Salamat kayo nga sa tanan po na tumakaigsunan sa mga tao ni former Tanjun Ramos at siya Miguel Fuliar Fertilizer. Maing hapon kanimo diha kap kung sa tanan po nimo mga tauhan nga nabuhat sa imuhang Mega Plus. Nahala mga bata mga sapa inom mo sa tulong pepe tabliya kay padayo na ta sa ato aso nyo ning sa manahon ang naguluhan Munyeka ni Kain.
1: Ano na buhat mo kini?
2: Namaka ko ni mo atong higayon na dad. Gipatuo ko ikaw nga dito ko sa Manila apan dinhira ko sa probinsya. Nagtago-tago hangtod nga gipakataw ko ang bata. Ug sa dihanguman ko siya gibili nining tali. Mipauli ko sa ato gipugos na kung akong kaugalingon nga hikalimtan ang akong anak kung ang salbahis ining amahan.
1: Luhod. Luhod ug pangayong pasaylo sa imong anak, Amelia. Luhod!
2: Kain, ikaw niayag akong anak na sa masusupa. Akong gisa ni Kway.
3: Abot lang rin mo, Madam Amelia.
4: Kain, ayaw inadana sa pagsulti ang matuod ni mong inahan.
3: Huwag ka lang masayod kung giunsa ko sa pagtatanin ning babayhana suod sa trabahoan na itali. Gani, siya ang hinungdan kung ano nga miaawol ko sa trabaho.
2: Kain.
1: Lili, kay kababasol kung nga nung ingol ni anak kabugat ang imong sultihan ni Ning Amelia.
2: Pasaylo ako, Kain.
3: Mas makaya tingali nga nilang una ka makisultin ako, madam.
2: Kain.
1: Husto si Kain, Amelia. Busa, irespeto ang iyang mga pong.
2: Dad,
3: lisod yung kalimtan ang mga pagmaltrato ni mo na ako, madam. Musulo na ako ngay tali. Sir Grandpa, tabi sa nimo. Gusto lang ko mag-inusara.
4: Madam Amelia, ako nang bahalang mo hinahinay sa pagpasabot ng kain, madam.
2: Salamat, tali. Lauman ko ka na, ha?
1: Sa pagkakaroon, ang labing maayo nga buhaton mao ang paghatag ng una ni Kain og space. Kay sayon ko, dili kini sayon alang kaniya.
2: Anak Kain, siluti ko kung gusto ka. Andam ko ka na dawaton. Imo lang ko mapasaylo.
4: Sa sunod natong panagkita, madam. Itugyan ko kanimo ang lampin nga mo ay gipustan sa bata ni atong gibilin mo kini kanako.
2: Tali!

0: ang imamang kong gitutukan, ha? Kain?
1: Jika. Ikaw nga kung munyika, katingalan. May naghatagan ako ganasig.
0: Ako ang imong maglilipay, kain. Hangtod nga imong maangkon ang matuod nga kalipay. Uban sa babae nga matuod yung nagmahal kanimo.
1: Kung tao ka pa lang, ikaw na lang ang tamuhin mo na akong hinigugma. Kay andam ka nga mugahin ako sa tanan imong panahon.
0: Usa lang ko kay espiritu nga ni aniining katingalahan mo muni kakain. Og may katapusan kayo dunya kining akong pagpakiguban kanimo.
1: Jika.

Di ko lang sa tugawon si Kainsod sa iyang lawak. Sayod ako nga dili lalim karon ng iyang giagian. Naakaroon siya sa kahasol o kalibok tungod sa kamatuoran nga kalit kaayo niyang nasairan. Kain, pasaylo ako dong. Gitago ko ang kamatuoran bahin sa imong pagkatao. Sud na sa dugeng panahon. Hinaot na makatunan mong mahalon ang imong matuod nga inahan. Og dili mo unta usab ako'y kalintan sa hingpit.

0: Tatay Pulito. Tatay.
1: Ginoo ko. Kabulugo ni mo ina ni Kalas.
0: Muna kinang ako na anis akong pag-uban sa lalaki nga gituhaan ko maghatag na kong swerte sa kinabuhi, Tatay.
1: Pwede ka.
0: Basol ko, Tatay Pulito. Kung nga nung iuban ko atong tawana, ugibihaan ako si Kain. San ko sa langit ang akong pagmahay sa akong kaugalingon?
2: Sa dili pa ko padayon mga bata painumdum sa ta.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kahit iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong bilabina sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa bilabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
5: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila Intinado, Pro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Mato akong imunda, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro nagyod na ko. May nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
9: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Original.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: karon nang sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Ay, sabi mo na kung maulag ka itong swerte ni mo.
2: Maulag eh, tatay.
1: Pagka na kung di malas man na itong tauhan na ganyamot sa kinabuhi.
2: Eh, si Kain, makadawat pagkahasiyan ako.
1: Ha?
2: Mga ikong pasaylo ni Kain, tatay pulito. Maging uli ko niya. Kana kung makadawat pa siya na ako.
1: Pastilan. Pero tingin taming nga. Kaya daghan ka ron ang huwag makatuo sa nabutya nga kamatuuran bahay ni Kain.
2: Say, buti may ipasabot, tatay?
1: Hindi di ka. Anak niya siya sa manager sa factory, sa munyika, nga itrabuan sa mo kanhi. Huwag bugtong apo sa adunahan kayong tigua nga CEO.
2: Ah! Tinawag bitaw ka, tatay Pulito? Si Kain, anak ni Madam Amelia, o apo sa grandpa nga CEO?
1: Oh. Mao kalay na siren sa nako gikan sa mga Marites dinhi sa atong dapit.
2: Kun mao okay na kami gid si Kain ang gilatid sa usag-usa namong kapalaran, tatay.
1: Mao pangita yung paagi nga mapasaylo ka ni Kain ug makigbalik sa nimo, ha? Indi di ka?
2: Isu sayon ra gyud Kain, tatay. Kay in love kay nako tong tawhana.

0: Nagkabuwag dahil mo sa imong gihulip kang kainik ka.
1: O nang tali, gibihaan ako kay Mamunog Manggod?
0: Ah, maklaro man kinay ay. Nagpanghabilin pang agis mga bunog anang naong mo o ang mga braso ni mo.
1: Kamigil siguro si Kain ang gilatid sa among tagsa-tagsang kapalaran ng tali?
0: Oh, di ay?
1: Unang, kay anak mangkukuno na namangkuno yung mga signs nga ihatag ang Ginoo para sa matuod nga gugma.
0: Oh, makaingon yun kung nabuang nga si Kain. Kung makigbalik pa siya ni mo, nga humans gikulamos laing lalaki ni ka.
1: Nang tali?
0: Ay nalagsunggala pas Kain ni ka. Kay nakadawat naman siya sa iyang kapakyasan. Og nakamove on na sab siya.
1: Lo, di man ko kusayon nga makalinta ni Kain ang makisulti ko niya kay mga hayo ko pasaylo.
0: Ay nalang lagig sa mukas Kain.
1: Pero, wa naman gud mi itong kwartahan akong gipuli niya. Pwede man mi magbalik ng tali.
0: Hoy ni ka. Dili sama sa bahaw nga kan-o ng usa ka relasyon oi nga mahimo lang usang tabunan og unya balikon ra og wa nagyoy lain
1: nang tali
0: isabtan ba ko nimo sa kumpunto ha nika.

0: swerte nila ni Nika, huwag na naitali na mo.
1: O, Jika.
0: Masa ato pa? Nakaamgo na siya karun. Nga importante ka para niya kain.
1: Gusto lang tingali niya nga mabalik na ako kay napakyas man siya sa tao nga iyang gihulip na ako. Huwag tingali. Ang labing hinungdan tungod kay nasayra na niya nga iridiro ko sa adunang pamilya nga tag-iya sa kanina mong gitrabahoan nga pabrika sa mga munyika.
0: Dili dahil ka mali pa yun, upad niya?
1: Dili na, Jika. Ikaw na karon ang naghatagan ako kalipay.
0: Espiritu man lang ko nga niasod aning dakong munyika.
1: Apan mali pa yun ko, uban nimo.
0: Temporaryo lang ang atong panag-uban. Mahimong usaunya nining mga adlawa. Mawaog galit ang munyika. Ugdungan sa punya nga mahanaw ang akong espiritu.
1: Dili ko makatugot nga mo ka ni Metabo, Jika. Mohangyo ko ni Kati kung katingalahang tingog. Aron hangtod sa hangtod na unya ka nga ako makauban.
2: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on kung mapasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plan. Kinahanglang magmamigurado, sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newsep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Mga kong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
4: The Original Koi Herbal Capsule.

0: matang ini nyo og mga bata ang supay sa kung aso inyo ning simunaw na nga naguluhan. Muni ka ni kain, di nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kini tanan dalit ka na to sa RM and Drama.
1: Mga bata ni tatay mo tuma.
2: Newsbreak.
3: Mayong gabi eh, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka nato sa Said Marketing, ang tigamaw tiga para po sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nakaangkat ang nasod og sobra sa 1,000,000 ka metrikong tonelada nga karne gikan ato Enero hantud sa Hulyo kini gumikan sa nagkataas na delivery sa pork og chicken. Base sa awahing datos sa Bureau of Animal Industry kun BAI, ang total meat imports nilambong ato sa kapin 1,000,000 ka metrikong tonelada sud sa 7 ka buwan nga period. Ang mga marka mas taas kini og balik 11% itani sa kapin 900,000 nga gidaganon nga natala sa usa mang period nito may aging tuig. Katong mga malita gihatod nato sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghana usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo usab ang Said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang usab ang Said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang gyapon kalimang mga kasama sa Said Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga Said Panyawan Liniment Oil kaniadto, Said Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa Said Kugon. Samtang ang Said Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy, sa Kawain, Masbate, sa tanang butika, sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko ni Rima! Bayad ka kong kayong pagdiri!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo din ikong lab.
7: Sure ka?
6: Pagkasilata.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
8: Sa atin ang overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandaan.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorta. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting urinary tract infection o kon UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila. Dako yung kayo bitahag. Nga sa una grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong induta.
12: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
14: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
17: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puro 66 sa suspansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
15: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Seth Living Testimonies.
19: Ang pangagod kung athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
20: Tinood yun ang Seth Liniment na Gia Plus na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon Gia Plus na ako siya. Sed Liniment. Niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
19: Ang Sed Liniment Oil sa Kaha Plus nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit. Pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
20: Direk ko. Yan basa ng gani.
18: Living Testimonies.
16: The Original Koi Herbal Capsule.
21: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabatin ako aning koy, ako yan eh siyang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yan akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koy, Herbal Capsule.
16: Original Koi Herbal Capsule.
22: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho? Focus ka sa imong gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang? Dunay prakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data. MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawayan na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasawayan na. Paspas relief nga nasawayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
24: This time check is brought to you by iBerry.

0: Mga kasama, kumusta? Kini gapon si Priscilla Recanaz. Kini ang tulumanon na maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lainasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinapuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadakan nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga nga Jomery. Karon kani anak ko sa laing nasod, kinahanglan nga mas tas ang pagod na ako ang akong pasensya tungod kay wa tay laing dang pan dinhi sa laing nasod. Way makatabay nato kundi ang ato regyong kaugalingon. Pero swerte ko, kay buutan masarag akong amo nga si Ma'am Carla. Pero duda na ko nga ang anak niya nga si Jesse mao'y maghatag og lapad sa kong o. Kay unang kita palang namo, dili na maayog taga diri ka ako. Pero kinahanglan kong magpasinsya kay dili ko pwedeng musurrender sa akong trabaho. Doon ako'y mga utang at kinalang bayaran ug akong gisaad sa akong kaugalingon nga dili ko muundang hangtod nga mahayahay ang among kahimtang.
1: Pautangon man gihapon ti kasa niya pagkas Pilipinas, bisag na ibao ko nga way kasiguruan kung kanusta ka makabayad. Pero ang darili ko ni mo pakiasundong.
2: Ay kabala ka noy, di ka naganan. Bayaran kita ka, ako nasaad ni mo.
1: Musali ko sa imong saad, dong. Tungon kay, nagkinanglan kayo ko kuwarta. May mga tambal ko nga kinanglan nga paliton.
2: May sakit ka noy?
1: Oh. Sa kasing-kasing.
2: Uy, kaluoy ko din mo, Noy. Sige lang, Noy, kung nanak ko'y ikatabang, anlaro yung kong matabang ni mo.
1: Salamat, Tom.

0: Pila na lang kaadlaw si Robert dinhi. Hapit ka na makasugod og drive. O may lisensya naman sa ka, di ba?
1: Yes, ma'am. Nagkuha namin ni si Robert.
0: Good. Sa pagkakaroon, relax lang una ka, okay?
1: Okay, ma'am.

ko ning una ni karelas kong pagtrabaho dinhi. Eh, swerte gyud kay ko. Ug dako gyud kay nga kong utang kabuboto ni Tracy. Oh, kumusta naman ay tuod siya?

0: nila taon. Abi na kung nakalimot na ka na ako.
1: Wow, nag-adjust pala ko dirigod. O, nanid pa sa kus mga tao nga akong kauban din eh.
0: Buotan na si Carla, no?
1: O, kayo. Pero, yung anak kasi Ma'am GC mo ay silbahison.
0: Ingon anak, gina siya, uy. Spoiled mong guna siya.
1: Mau di oh, today. Sindi niya ko sa lista sa imo mga nagasto na ko, ha? Kay, kung makaswildo na ko, bayaran di ka.
0: Okay, no problem. Pero, uy, no pressure, ha? Siguro ay mong mapadaas mong pamilya.
1: Salamat, Tracy.

0: Oh, kaon og daghan, ha?
1: Yes, ma'am. Salamat kayo, ma'am.
0: Way sa pa yan.
2: Eww!
1: Oh.
2: Hoy, karong nakidugan ka kaon, oy? Alibot ka? Nga driver ka na mo, ha?

0: Oh, sorry, Ma'am Jessie. Muhawa lang ko,
1: no, Ma'am. No. Jessie, sit down here.
2: No! Hindi ko makikisaw niya, Ma'am.
1: Sit down!
0: Oh. Hala. Karoon pa kung kakita ni Ma'am Carla nga nasuko.
1: Ayaw ing naana nga itong mga trabahante, ha? Kay kung buo ito na hunao, nagkinahanglan ta nila.
2: I know, nga sila mo yung nagkinahanglan na ito, Ma'am.
1: Amao ba? O yun, si kinsa man mo ay muluto sa imong food, anong diet-diet ti mo, ha? Kinsa man mo ay muhato di mo kung may lakaw ka. Kinsa man mo ay mulaba sa imong mga sinina.
2: Ma'am.
1: Wa ti katudluin nga ingon anao ni mo pagtratara nga itong mga trabahante. Maong pagtarong sa imong kinabuhi kung dili ka gustong palayason ti ka din, he.
0: Ma'am, nag-away na hinoon mo, mulakaw na lang ko.
1: Dihara ka. Jessie Lingkod. Ogdungan ni Mikaon.
2: Yes, ma'am.

0: Karon na dyan ko makasugod og drive nila ni Ma'am Carla. Kay ugma, malaga naman si Sir Robert. Kaya ni nako.
1: Jabari.
0: Sir Robert, ambay si mong biyay ugma, sir?
1: Di ko muda yun.
0: Ha?
1: Ay, may kakulian sa Pinas. Mung di na ko gusto mo balik dito.
0: Sa to pa?
1: Padayon ko sa kong pagtrabaho, isip driver nila ni Ma'am Carla.
0: Oo, niya ako, sir.
1: Pangutan alas, Ma'am Carla, kung asa ka niya ibutang.
0: Sir Robert,

0: Ay, maunay nakalabad sa akong oka ron. Kay usara ba yagid ka driver ang akong gikinahanglan? Og dili sa ko pwedeng manghingili ni Robert kay dugay-dugay na sana siya diri namo.
1: Sa ato pa, ma'am, ako mo'y mawadan og trabaho?
0: Ani na lang. May nahuna-hunaan ko nga paagi.

0: kunsa, mamasahiro hero ka?
1: Oo, ma. Bali, magbook ang mga tao o ako mo'y muhato nila sa ilang mga destinasyon.
0: Unya asa mo kang sakinan?
1: Ipagamit ni Ma'am Carla ang sakinan nga wala nilang gamita.
0: Unya, okay naman kang kita, anak.
1: Wapag ko kibawa, ma. Pero main lang eh, at least, anhira magyapon ko magpuyo sa ilang Ma'am Carla. War ko'y abangan. Ug ang importante nga magkakwarta gyapon ko. Di mausik nga kung paglarga nga sa California.
2: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
3: Rest Time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Semeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
7: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bagong Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kakusog with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

Aksyon na gidun ta ako kakuol. Kay nagtuo ko nga maulit ako sa Pilipinas nga wa na kausaban ang among kinabuhi. Pero gatagan ko glaing oportunidad ni Ma'am Carla ug usa day ni sa makausab sa dagan sa akong kinabuhi. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni sa tampo ni Jumeri dinining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini ang ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
1: Dayon, muna.
2: Unsa kining dapita, Adonis?
1: Niya ka sa atong paradiso.
3: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
2: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
4: Sudah kau dapat dia kepala! Ya, anak jahat gimana? Tidak ada lebih!
0: Amara. Tagsulat, Cecil Dagnusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
7: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrokov. O kalang bagtok nga plema, afford pa.
8: Tas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
9: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
8: DTX 500!
10: Pumali sa mga butika.
11: Pagdating sa kalunsugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, dito ako believe.
14: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
10: May buhay sa makabuhay.
15: Kailangan ko mag-withdraw.
16: Himala, may BPI dito.
15: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
16: Isang himala.
17: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
18: Seth Living Testimonies.
19: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
20: Na landing ko sa ospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
19: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
20: Salamat kay na atong Seth Cogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Bukod Sotongo.
18: Living Testimonies.
21: O karon sa sumpay na itong suwilanon, Amara.

0: Lucia?
1: Uy. Ah, ang mga bagong henerasyon karon, wala ing gisuot sa utok ang mag-uyab-uyab. Baka na hindi ako gusto. Humano na mag-eskwela. Karang mag-graduate na mo. Karang na na mo'y kurso sa kolehiyo nga nahuman kay proud kay kuana.
0: Bitaw. Bitaw, te.
1: O kung mahitabo ka na, ako na ang pinakamalipayon nga amahan ning kalibutana.

0: huwag na we. Lingkod pa man ka ng higdaan ni mo.
1: O nalaga tog dong. Kay wa pa man sa kudok ka ah.
0: Mapadokaan nga ng uyab na.
1: Una na lang gudok ka tog di ha.
0: O tiyan may mga unaw natin. Katong gisulti ganina ni Papa Damian nga di una ta mag-uyab-uyab. Ano ka ti? Inab na ka? Ni kinsa?
1: Ni Adonis.
0: Ah, kinsa Adonis ti? Katong yung mong giingon nga pinimimong magkita nga puting analagi?
1: O dong, si Adong.

0: Kagkaigugma? Dili day mahimo nga mahigugma ko bisag wa ko masuhito niya, Emmy?
1: Oo, oh, alangan! Og usap pa muna. Huwag ka mahadlok niya. Dili siya sama nato. Kasab-an kasi mong papadamyan, anak mon. Nahigugma ka sa lalaki nga usa ka engkanto? Og ikaw ray nakakita niya? Uy, likay na sa Adonis, uy muna. Likay siya.

0: Mona! Mona, watak ko! Mona!
1: Bahala ka, Emmy. Ami ka ta, pero dili man ka malipay nga nahigugman ako.
0: Uy, watak ko ba? Ay, kapuya, gagupod ni mo eh. Nga naman kayo, ma'am, kong gibiyaan sa room. Nagdali magkagawas.
1: Nigotom na manggug ko.
0: Kung gigotom na ka, biyaan ako ni mo. Dili na mahinungdan, uy. Nalain ka na ako. Nagisultihan ka nga, likaya ni Mus Adonis.
1: Oh, mao ka na hinungdan, Emmy.
0: Daan pa ko. Mona, amiga ko ta. Dili ako ang klase sa amiga nga mo okay lang dayon kung unsa imong gusto bisag dili maayo. Bati manggud na, Mona.
1: Hain man nakabati, Emmy. Ang mahigugma ko?
0: Bisag wa pa ko makasuway no unsa nang gugma, Mona. Pero ingnunti ka. Ang kanang imong gibati nga tunga nang giingon imong Adonis, bati og dili na sakto nimong puhaton. May gugma ka sa wrong person?
1: Unsi?
0: Dili para ni mo si Adonis. Ingon man, dili ka para niya. Kay engkanto siya, Mona. Managlahi ang kalibutan na itong mga tao kaysa mga engkanto.

0: Naa silang duha ka man ang amiga, nagsulti. Gipugnan si Muna nga dili mahigugman ako.
1: Ngay na lang, kayo na si amiga nga may tambag niya.
0: Ayaw bang hilabot, Amit?
1: Ah, mau ba? Dili ka pa hilabot, pero dire na ako. Kusog kang manghilabot, Adonis.
0: Amit. Lisod ba dahit ang higugmang?
1: Dili man. Ang lisod kay dili ita managsama. Tagayuta sila samtang kita mga engkanto.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: At first I was afraid.

0: oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts, ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
3: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
0: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, uban ni sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Bot naming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimong to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya ug to inom na ko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
6: Ako si Eli Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang bila-bila coffee. Maulian ka. Ang hinoon na may basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Luya ka ba?
8: Aduna ko'y kibati.
7: Way gana ug masakiton?
8: Galisod na ko.
7: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
8: Maraming salamat po.
7: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Lady Lynn Tamayo Luya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
12: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Makabuhay.
14: mahalagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a belly-

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells, mao'y mohatod sa mga nutrients.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
4: O, nang gamit na ko, Ma'am. Ang ikat na sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok kayo.
3: Huh? Dili hapdos.
4: Okay na kayo, good, Ma'am.
3: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bisag mga engkanto kita, Amit. Pero aduna kita'y pagbati sama sa mga linalang nga makamaong mahigugma.
8: Oh, lagi. Naata ng pagbati. Ha? Pero lahi ang ilang tradisyon. Lahi ang ato, Adonis. Lahi ang atong pagkaon. Lahi sa dangila. Dili ta makakaon sa ilang pagkaon. O sila sab, dili makakaon sa atong mga pagkaon. Muli na dako kayong diferensya, Adonis.
7: Pero nakagusto ko ni Mona. Gusto na ko siyang dadun din sa itong kapit, Amit.
8: Managsuon yun ta, Adonis. Kay ako, nakagusto sad sa mga linalang. Gani, daghan akong nabiktima. Kutob sa mga linalang ako magustuhan. Uktili sila nako. Adonay daw tang may tabo nila.
7: Dili ta managsuon, Amit, kung ingon ana ang imubuhatong ngadto sa tagayota. Managlahi kita. Ako, kung mahigugma, tinuuray kini. Pero kanang imo, duwa-duwa lang.
8: Hmm?
7: Himuon mo lang kalingawan ang mga linalang, Amit.
8: Kung mao ka na, may nanalo na. Paldo ka kayo, Adonis, kung maangko ni Musmuna. Hayan may maayo. Nga magsabot lang tenduha, Adonis.
7: Magsabot sa unsa, Amit?
8: Nakagusto mo ko ang amiga ni Muna. Niya ikaw nakagusto po ka ni Muna. Magdungan tagpakita nila. Niya atong sultihan. Sultihan ta sila sa atong gibati. Unya kung dili mo sugot, aw! Maplano ta, unsaon na to, nga madagi sila din sa atong dapit. Oh, sana. Di ba nindot ng ideya? Hmm?
7: Ang buti mong ipasabot nga ato silang pugson. Aron mada sila din hi, Amit?
8: Oo! Oh.
7: Ayaw! Ayaw, Amit!
8: Uy,
7: di kumuuyo niya ng imong idea. Kay mas nindot good ang bation nga nahigugma ko ni Muna ug si Muna sab mahigugma na ko.

0: Dong Jeff, masugot ka ba nga doon ay manguyab na ko?
1: Nga nung tan na magkanakwa na timuna?
0: Maulang.
1: Ah! Nga gani ati muna, doon na na may uyab. May na lang uyab ni Mati.
0: Wapa uy. Pero, doon ay nakagusto na ako dong.
1: Ha? Kinsa man ti mong classmate? Kaila ko? Kinsa si ati muna? Sulti rin ko ti. Kay akong himbisan.
0: Ha?
1: Himbisan ako.
0: Unsa himbisan doon nga, dili man siya isda.
1: Wala si ati muna. Kung maunang mag-joke. Bisan man ako, ti. Pasabot nga ako sa ang tanangon o ilailahon kinsa nang gingon ni mo nga nakagusto ni mo. Kung okay ba siya para ni mo? Kay, kung di okay, aw, ayaw sugta!
0: Ikaw di magbuot dong. Ako di ay diliday ko makadesisyon.
1: Aw, makadesisyon, makanate. Pero ka na mga laki, ti, nga mo yan ni mo. Ariyon na sila, kisa kung, kita ka na yan. Mga bukto, no? Kita kayo ng bukto natin muna. Dagko gini, oh. Dagko kayo butig.
0: Baya, kambogiro. Bias akong manghod.
1: Bita natin muna. Kung kinsa man ang lalaki ngayon mong ipasabot, narani mo. Basta, di na kaniya binuangan. Kaya kung iyan ang buhat ko natin muna, Nga! Katilagin siya sa kong butig!
0: Padakasan ang imong butig sa bukton dong, Jeff. Gamay pa man na.
1: Ah, magsige, magkukal sa bukat. Timo na, aron, dalira mo na ko akong butig.
0: Kagwapo, ganiya.
1: Mas gwapo ba na ko, Timo na?
0: Aw, parehas mong gwapo dong.
1: La, pakita niya ko na.

0: Pero mga urasa, wagi sila din indapita. Mag-atang ko nila din.
1: Abid!
0: Ay! Kalit magtunga. Suman, mag-atang sa kanila, Adonis?
1: Dili.
0: Sa? Ninganong niya ang sakrin eh.
1: Ikaw ang akong atngan, Amit. Bantayan ti ka. Basig binuangan ni mo sila.
0: Di na mahitabo, Adonis. Gusto ka nang, gusto na ko siyang sukdon. Akon magpakita ko sa amiga ni muna niya si Amy. Tanaw na ko, dili ba siya mahadlok ako? O dili ba siya mahadlok? Ang kunon ko na siya. Diba?
1: Sa ako nang gisulte ni mo, Amit, dili na to sila pugsun.
0: Ayaw niya, ganahan man kong mamugos.
1: Mamalik na sa itong bahay, Amit.
0: Ay, ikaw ulit balik. Ay, ko hilabdi din eh. Gusto ko ng angkunon si Amy.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
3: My budget.

0: Mga kasama ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
2: Para sa manipyo ng dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
5: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
5: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotrof herbal capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugay panahon.
6: Papa Ranch, okay na kay nga kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof herbal capsules, the wonder food supplement.
5: Biotrof herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
11: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
12: Ako si Ellie Bastos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mundugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang tainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
11: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Oil.
13: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila Bila Herbal Oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay nindot man.
11: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
6: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
16: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
17: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
16: Ah! Wala ko'y anak ka, Burbal!
17: Unsa?
16: Hoy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
6: Hindi lang ko layas, tay! Lamantaw, nanay!
17: Nagkaw, kagkawboy? Kinsa ka?
18: Kumusta ka na, aking mar?
17: Kinsa ka?
18: Ako kini si Chico Salvador.
19: Kaloy, pawasawa ko.
20: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
19: Mar.
20: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
21: Nagunsa ka din eh.
19: Ni ako arang pagayuon ng inyong pasaylo.
21: Pasaylo? Human sa tanan. Bangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Dayas na yung panimay.
19: Pasaylo ako, anak.
20: Ayaw pagbiya. Ayaw magbiya, eh, Christian. Ayaw.
19: Mar.
20: Anak, Arthur. Makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: Tininga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o sa Sigaboy, balik panatantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Lami na, wala na ko iginom ro mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oh, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, ma problema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Ko mo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ngipod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kikinom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maayman to kay pagkapinin mo buntag sayo kapi nya ug to inom na pug ko 3 times idi kapi jud ko nga Paradis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello, mga igala, kumusta? May igalaw ka na itong tanan, niya lang sa inyong igalas kang ina Ray Arellano, uban sa kuwang guwapong partner, Wildline, si Mr. Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd!
1: Inom jutaan ning Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay para panagang sa atong kalawasan. Labi na nga uwan-uwan karon, uso kayong sakit. Og ubanisag sa pag-inom sa avocado coffee mix with guava.
0: Okay, sa kalimot mga igala sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee, no? Kuwas nga pampagana, pampalagsig na pampagana pa. Okay? Bueno, shoutout time diha sa Lutupan Toledo City. Si Jimar Lapinia Bawawig. Si Gasta Milti. Konsyal Arnold Galiste. Konsyal Ridin Cabrera. Si Naimi Santo Nino. Konsyal Don Don Umayan. Ika ni Pedro Pungasi. Alright. Huwag nyo man usap ni Rosalina Impeles. Des Katangkungan Dos Basak Parlos City. Junior Albarracin dia sa Purok 5 Kabanturan kung Kabunturan Davao de Oro. Si Lucia Buloy sa Dilarusa Calatrava Negros Occidental gikan kini ni Ricky Pangisgaring. Okay, kunya lain shout out usab dia ni Maria April Joy Sisol ano manam ni si Dominador Gasita. Okay, si Genesis Alaan Abduhan Liu Lugay Amy Durango Manager Nilo Tadio, German Otsiron, si Bibi Kubar, si Don Don Lumanog, Juwi Pitagora, Sikan, o ginguman ni Romil Kaing, hindi ha sa gikan kini sa ito ang BSA founder, Wildline, si Uzi Kumpok Ragasa, ang itong writer-director. Alright! Buna magigala, hindi na maglangan niya ang laisumpay ng itong sugilanon. Nagtakiang in town nga naglakaw palayo ang iyang pana nga tiguang ni Clara kay mito ka rin taon nga 30s nini. Unya sa lain, samtang sa lain bahin usaba na si Jigo sa panimay nila ni Mara. Uglipay kayo ang mga anak ni Mara kay may sinugatan man nga da si Maninoy Jigo nila. Samtang si Papa Christian nila, wag yung tayo da ang sinugatan silang mga anak. Ipay magnuwa ni Clara si Gary nga iyang bana nga dili magtiniguang kay batanon ang iyang asawa. May galah niya dahil sumpa ni katong sugilanon.

0: Adelay! Musol loob ko, ala!
1: Alagi ka na ba? Dili kay magtiniguan ka na lang, Jod. Pag binatanon sa buhay, aron bagay tang duha. Batanon ba yan yung asawa mo?
0: Clara? Makilaong ka, Clara. Buhaton kung imong giingon ako.
1: Ay, ka na! Good! Love you, day ko ni Magari.
0: Amo lang? Ikamatay ko mangani, nga mawaha ka na ako.
1: Kamatay na. Maupa?
0: Oh, ugandam kong mupatay. Ug mamatay. Lamang dili ka mawa na ko, Clara.
1: Oh, garib anak ko.

0: Lingaw kayo ang bata nga si Jesus Lin, oh.
1: Lingaw, Gipsy nga.
2: Salamat kayo, pre, ha?
1: Ginagmay lang akong gibuhat, pre. Ginagmay sinugatan, pero enjoy kayo mga bata. Mong sa sunod, pagdasab ginagmay, pre. Sinugatan ba? Bisa ginagmay, pero hindi kabayran o ang kalipay sa mga bata, pre. Oy.
2: Gusto ka, pre.
1: Tuo di ay. Kanus aman pabunyagan si Jesus Lin?
0: Bitaw, Christian. Kanus aman na ito pabunyagan ang bata?
2: Agad lang kunin mo, Mara.
0: Ay, nga naman in town nga ako may agdo ni mo. Uy, nga ikaw may dunay kwarta. Doon na pa mga kakaitinigom sa ATM ni mo.
2: Oh, na, I'm good.
1: Mabali mahurot sa Manila, pre.
2: Uy, ano ko ito mahurot man dito, nga? Pinso na ako sa upadong ijin, sira man akong lakaw.
1: Tau, pre, kabantay ko, anak.
2: Pre, chico.
1: Lagi, pre, kabantay bitaw ko. Pero, pre, dili ka na ko gastong atong nakitaan ni mong iring banbanon, pre.
2: Ha? Iring banbanon ba?
1: Katugong iring, ha? Nakitaan ni mo sa Manila.
2: Kanto di ay. Di, uy, wa man ako dadadali sa Cebu kay gasto na kaayo.
1: Mao ba, pre?
2: Ano lang siguro, pre, oh? Sa graduation ni Gian Angel, mausap ang bunyag ni Jesus Lin aron mausap ang gasto.
0: Hosto.
1: Tipid yun, pre. Kailaghan para bakang gastuhanan.

0: kabantay ka ba sa bata nga si Jesus Lynn gani ha? Mara?
1: Nga naman.
0: Sa dihang gibutangan og pabitay nga duaan ang iyang krib. Naglisod siya sikat-sikat siyang tiil. Anya, murag yun siya way kusog. Murag lungay.
1: Unsa?
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diyan naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghadyod akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon. Gisuwayan ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghina tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pagsugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Nay, tanda ka sa Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagay magsakit sa mga lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ako. Makalagsak. Ang bukid doon. Gani ay.
4: Bukid sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Bukid sa...
5: Gani. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. O magsangka gani ko. Mag-listod.
4: Baka nga sa bukid, dito ka saka?
5: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano? Ay, ba't ko
4: na ihayo? Pwede na, makakaskat tayo ka sa bukid.
5: Makakaskat ba? Tanong mo yung sa magrapag ito atong mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Salamat.
4: Pili pa kanan ni Mulay?
5: Siyon.
4: Lido.
5: Alberto.
4: Pili mo ito.
5: Ay, ito anak ko, nabinta na ka.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
6: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purokdos, Paganito Clover.
5: So ako nagamit ako ining kuan paragis bilabila capsule og coffee kay ang finding nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati gipaningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. O ingon ana
6: paragis bilabila.
5: O paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bilabila herbal coffee o paragis bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bilabila, dili

0: Mungkin ini bantayan aku sebatak marah.
1: Mau ba?
0: Dili kah nga abnormal ang atong anak?
1: Christian.
0: Timan e biyag yun ha? Ang akong giingon marah?
1: Nga unsa?
0: Wa ko'y anak nga abnormal.
1: Unsa?
0: Di gin ko magkadawat na may anak kong abnormal.
1: Christian. Christian.

0: Gano'n ka?
1: Moralagi ka gool kayo, ma.
2: Ang-ang, si papa ninyo. Dili niya madawat ang anak niyang si Jesus Lynn kung mahimo kining abnormal.
0: Unsa? Pero anak man ni papa ang among manghut nga si Jesus Lynn.
1: Bitaw, ma.
2: Ay, ambot anang amahan ninyo, eh. Nabalaka ko. Nga tingalig inigdako ni Jesus Lynn. Mahimo siyang abnormal. Ug labing siguro isalikway gid sa inyong amahan.

0: summa cum laude, nursing Miss Jean Angel Azagar.
1: Ipaso na nga itong anak ka si Jean Angel Christian.
2: Honor nga itong anak. Musa ka kita sa tablado. Summa cum laude siya.
1: Tana.
2: Proud kayo ko ni Jean Angel. Anak ko na!

0: Iya ika, mirip play. Basahon ako eh. Gimingaw ko sa itong mga gibuhat dito sa Manila. Ika! Kanahan yun ba yan na eh. Gimingaw ko na siya sa mga gibuhat sa Manila. Samot ba ikaw kayabag niya da?
1: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ito kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-usulingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon mangguko ato sa pag-atake na ako sa kunglipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa una kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay para Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud nga mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kayo. Ngayon, sulay ko niyang Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko niya. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Na ako nang uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, magyuni ka, kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong ninduta, 100%
0: kus. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inumog DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500.
8: Mapali ang mga butika.
9: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Mayong adlaw po, Sir Jimmy. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Labi na dyan sa mga managtiayon.
9: I agree.
10: Usa sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm. Pinagi sa pag inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior, isip o sa kalalaki.
9: Oh. Dua ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
10: Mm.
9: Impotence og sterility.
10: Mm.
9: Kung may nguntag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act. Mm. Sa babae,

0: na.
1: Musto.
0: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyones hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
1: Kadaghana.
0: Magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
1: May ra jud dok kay dili tanan ang mahimog bata.
0: Unsa ra man kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
1: O kana.
0: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra
1: oba
0: ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang pag-aisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
2: DTX 500!
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaluwag na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry o ginawa ang kapsula sa Osaka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pabali sa mga butika.
1: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
0: Correct.
1: Para makabuhat og bata ang lalaki. Una, base ng babae unya pod ang naay problema. Ikadua, dagan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
0: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count. Naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radical sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
1: Kana nga damage doc resulta tungod sa bisyo sa
0: kanang
1: pag-inom, pag-alak,
0: sigarilyo,
1: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 og Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
0: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba? Makabuo yung anak, inom gid sila DTX 500 og Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman jud ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP, moinom, manigarilyo, magdruga,
1: kadagnya
0: mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote. Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba o cancer ra jud ay?
1: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
0: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi nyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin bibi.
1: Kana.
2: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Kung isuwayan ko sa pagtumar, duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mabalisa mga butika. Mighty C, ang alkaline. Yeah, bye.

0: mga kamay, ka-vitamin C sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang GTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang GTX 500.
0: GTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Hinaot nga nakainom na mo og GTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
3: Mm-hmm.
2: Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally, dili makadaot sa lawas.
3: Mm-hmm.
2: Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
3: Correct.
2: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
3: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon.
2: Mm.
3: Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, nakadevelop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una?
2: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, kasag o mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa o hubakon ka niyang asthma o saka form of allergic reaction.
3: Gusto.
2: O ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
3: Delikado.
2: May pa na nga ang panit kay katol raman o nag-labak-labak nga pula.
3: Oh, delikado o makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud. Nini ang imong

0: baga.
1: Naigitawag Sir JP nga asthmaticos. Hmm. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
0: Dili ka ginhawa?
1: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang mosunod ana sigurado gyud Sir JP, secondary respiratory failure.
0: Unay kuyaw,
1: simple ra man ang management sa allergy Sir JP. Hmm. Inom ka og food supplement nga maka-correct sa nabugo na nimo nga immune system.
0: Husto.
1: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
0: Mojudok.
1: Dako jud akong pasalamat sa mighty C Sir JP.
0: Oh.
1: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
0: Bitaw sa
1: abog, simento, mga tambal, asma, kaluoy Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty C Sir JP.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Kanay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og mighty C Sir JP kay dili man sila palakaon utan og prutas.
0: Husto.
1: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
0: And we harvested the most potent antioxidant known to man og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
1: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong gi problema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
0: Correct.
1: Ang approach sa allergy Sir JP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
0: Bitaw sa.
1: Kaon pa jud ka? Kay lami.
0: Oh.
1: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy.
0: Mm.
1: Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado pod ang imong malyok, pila naman katuig ni mong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500. Mm-hmm. Mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
2: DTX 500!
4: Ako si Janice. Dukay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bana o DTX 500 gito capsules a day. Mintin lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi. Kung nagsiponon na ko. Pati ko Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi ko ng masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod.
1: Mm.
0: Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
1: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
0: Mm-hmm.
1: Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir JP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
0: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
1: Actually Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
0: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum sa tupa nan toxic.
1: Yes, so sa mga gapanimahog ilok niya, kini ra jud ang solusyon. Ligo, Matag-adlaw, Panarapo ug Butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
0: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
1: Perfect. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
0: Correct. Wa jud nay side effects, dok. Nay pakapinoon frontal effect.
1: Hala. Tay, pwede ka na.
0: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana, dok. Mag-extend na jud ko, bahala na sa misis.
1: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, dok, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
0: Wow.
1: 8 to 10 hours, walay bayan.
0: Ang pagkatulog mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas, ga-agree jud ko ana, Dr. Ramil. Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog. Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog. Tungod kay ang pagkatulog mao'y makapahuway sa imong lawas aron mag-repair ang imong mga selula. Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo. Si D3 Bio ilado kaayo nga mao'y gahatag og ketones energy for the brain.
1: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP. Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pag mata nimo.
0: Murag na anatanan?
1: Unsa may rason nga nung mahinanok imong katulog, Sir GP? Unsa may rason nga nung kung muinom kag D3 Bio, mayo ang imong pagkatulog?
0: Dok, adunay dua kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3. Number one, na IMCTs. Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics. So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
1: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid. Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
0: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
1: Uy, pampatulog na.
0: Oo, usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Mm. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, mm-hmm, galingon og buhatong serotonin. Mm. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Mm-hmm. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog. Yes. Mm. O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3Bio kay naa kay energy sa MCTs. Mm. Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
9: D3Bio. Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaws tinai. Mm. Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin ug kanang serotonin maoy precursor aron makahimo og melatonin. Nako'y sekreto, Sir GP. Ha,
0: unsa man na, Doc?
1: Kung matulog ka, mm, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mugawas ang melatonin.
0: Aw.
1: Nako'y pangutana, Sir GP. Oh. Ang imuhang plain D3 makapatay ba og mga bad bacteria?
0: Ay, dili jud, Doc Ramil. Mm. Ang plain D3 muadto pa na dito sa imuhang immune system.
1: Mm.
0: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
1: Mm. Musugo pa na siya sa imuhang immune system. Okay. Pero kining D3Bio, mm, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria na nakanindot ang D3Bio, Sir GP.
0: No.
1: Tagpilagan niya ang tagkaturusi ni siya.
0: Ang D3Bio.
1: Tapos ang plain D3, murag tag-G's ratingali na.
0: Oh.
1: Darera ko sa tagkaturusi kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
0: Correct.
1: Ang D3 nga nas, D3Bio, gikan na sa US.
0: Mm.
1: Kinsa man dres Pilipinas ang umuhimo og D3, wala man, mm, BCO dagway.
0: Mm.
1: Mutuo ko nga dere dyan na gikan sa Pilipinas.
0: Gusto.
1: Ang BCO sa US, gikan po na nato dere.
0: Mm.
1: Unya, bisag asa pa gikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
0: Correct.
1: Nga pag inom ni mong D3Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
0: Mm.
1: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon, mo epekto.
0: Mm.
1: Pagkanindot o pagkamaayo dyan sa D3Bio, Sir GP,
0: ito,
1: mapromote dyan niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan dyan kaayong mga sakit ang matabangan.
0: Uh-huh.
1: Domino effect dyan ang pag-inom sa D3Bio.
0: Mm.
1: Ang pangutana, naabay ingon-ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
0: Wala.
1: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
2: D3Bio.
10: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, ipainom na ko siya D3Bio, pipila ka bulan mibalik na yang normal nga pangunahon na.
2: D3Bio. Ang D3 nga may BCO, ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
7: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
0: Mm.
1: Tungod kay maulaw man kasi mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Munay, giingon, Dok, nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
0: Kayang-kaya,
1: jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil, mm-hmm, nga kampiyon, jud, mupatay sa mga bacteria at virus o fungus na ana sa Klinika Dio Fresh.
0: Unya, all natural ba dyan ni Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahera jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa jud.
0: O bitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jud Klinika Dio Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala ni panahon para mag-exercise.
0: Mm.
1: Salamat kay nai-exercise extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na da, Sir GP,
0: uh-huh,
1: sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation,
0: mm,
1: kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni Papa.
1: Na jud panahon, Sir JP, nga lami jud diinom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage dok aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Monay gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia, medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix, na-i chia seeds.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bear. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio after 2 months sa pag-pain, hinay-inayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sam si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
0: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
1: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fat.
0: Correct.
1: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
0: Kolesterol is not bad. Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
1: Correct. Kung wala ka gainom og ditribayo, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
0: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini. Tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
1: Correct.
0: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
1: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
0: Oh.
1: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
0: Oh.
1: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila, gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
2: D3 Bio!
12: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala na akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga bulika. D3 Bio!
0: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
1: Correct. Unya, nakita nimo ang imuang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
0: Wala.
1: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuang atay.
0: Correct jud, Dok Ramil.
1: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP. Ug ma-neutralize niya.
0: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Doc. Mm. Oo, nuts, butong, avocado.
1: O, siyempre, ditribayo gyud lindot ta, Sir GP.
0: Oh, ditribayo jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Mm. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mao'y nagapadagan sa HDL.
1: Mm, sa busy ora gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
0: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
1: dako ang chance mahimong gallstone.
0: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
1: Hmm. Pasabot, Sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Pusto. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
0: Wala.
1: So D3 bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
0: Dawa na tay oras. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
13: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663. Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
7: Karong August 19 to 28, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
13: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa

0: Pamati. Appeal sa mga health topics. Adlaw-adlaw. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by GCash Pay Online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
3: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan?
1: Sa makausap pa, welcome! Welcome o welcome ning atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 27, 2026. Lais wa tamo na sa mga tabagahatagag pagtagadan this time mga atong letter sender o sa kanagngalan o Jimmy. Bueno, stand by Jimmy. Alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
0: Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit o labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang Nance Corn Coffee, daghan tag mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Bueno, stand by, Jimmy, alang sa imong suwat. Tinin siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Kinalaman ko sa pangalang Jimmy. 28 anyos ang pangidaron. Ati may padangat ko niya ako kasi natian pamasin makahatag kinig pagtulunan sa mga suking tigpaminaw. Ati nagdako ko sa Surigao del Sur. Kabos lamang ang among pamilya. Caretaker ang akong amahan sa usakadakong farm ate. Dagang kinig pananom sama sa prutas, kalubinan o guban pa. O gisip ka magwang ang anak, ako kanuna yung uban-ubanon sa akong papa. Bisan kabos kami ate, apan malipayon. Suportado kami sa among amo nga sa Sir Rolly. Libre og bugas o ginatugtan podminga, mamuhi og mga kahayupan. Sa lakto datapos ko ang automotive, ate. Malipayon og malinawon kami. Sa dihang usa ka higayon ni Ana, miadto sa Sir Rolly sa among ipuy-an. Mangandam ko nami kay moabot ang iyang asawa og anak gikan sa Amerika. Mahinungdan ate nga nag-andam kami pagkaon og daghan kami preparasyon. Sa laktod miabot ang iyang asawa og anak ate. Neto higayon na, nakaila ko ang iyang anak nga si Ma'am Charmaine. Simple lang siya nga babae. Apan ang kunon ko nga makabighani ang iyang simpleng kagwapa. Sa matag higayon, ako ang iyahang makauban. Ako ang suguon, ako ang kanunay. Nga ka-istorya. Friendly ug dili mamili si Ma'am Charmaine ug higala ate. Bisan sama ka namo nga ilalang mga tao sa farm. Madanihon ang iyahang panagway. Apan tungod lagi kay dakong Amerika, naaki di impluensya sa iyang batasan. Dili man rebellious apan liberated siya ate. Nagka-close man mi ni Ma'am Charmaine apan naami boundaries. Nagpabilin nga siyang akong amo ug ako ang iyang sulugoon. Magigala kami ate apan nasayod ko sa kolimitasyon. Sa tinuod lang, dili lisod nga makagusto nga to kaniya. Pero kini ang pagbati nga angayan lang sa mga lalaki nga dunay kaya sa kinabuhi ate. Gikan sa naikaya nga pamilya. Kaya ang sama ka nako, dapat ilugar ang kaugalingon sa saktong lugar. ATR.

Mo sa bisan unsa pa namo ka close ni Ma'am Charmaine. Wa ko intention nga mula pas pa isip magigala ang amo relasyon. Kay alang kan ako kini ang angayan na akong pagabuhaton. Naka-admire man ko nga to kaniya apan di ra taman. Nay mga higayon nga maghunahon ako. Unsa ka ano kong dato pod ko? Siguro makabaton ko guts nga mangulitaw kang Ma'am Charmaine. Pantaman ragi ko swat if ate. Kaya ang realidad, maong kamatuuran. Hangtod. Nagkita sila sa iyahang ex ate. Siya si Harvey. Kababata pa niya. Gikan usab sa dunay kaya nga pamilya. At una ate nagtuo ko nga nag-close lang sila pagbalik. Makita na ko nga sweet kaayo sila. Pero murag walay mali siya ate. Apasadyang napansin ako nga lahi ng ilang mga lihok na ako'y kutob nga ng ulitaw pagbalik si Harvey kang Ma'am Charmaine. Gusto ko siyang badlungon kay dili kay nagselos ko kundili. Minyo na si Harvey ate. Na siya asawag mga anak. Kasal siya sa iyong asawa. Apan mo ako'y katungod-tungod kay personal driver lamang ko ni Ma'am Charmaine. Saop lang mi ate. Ginadistansya na ako akong kaugalingon sa iyang mga personal na kinabuhi. Ako ang kanunay nga chaperon. Loving kayo sila. Gani bisan sa akong atubangan maglambing sila ate. Sa pagpanglabay sa mga bulan nakita ko nga grabe na kamalipayon si Ma'am Charmaine. Apang tago-tago ilang relasyon. Hangtod dagbunga ang ilang panaghigugmaay ate. Nabunti si Ma'am Charmaine. Dili nila kini pwedeng igawas kay sigurado ko nga maiskandalo ang ilang pamilya. Nasayod sila nga maghatag kinig kagubot. Ate, ako ang unang nasayod. Gani ila pa kong gipangayuan o tambag ate. Apano ako'y mahatag ato kanila? Kay kung ako mismo ang anaas ilang lugar, wasap ko masayod kung usay buhaton. Kay sobra man kakomplikado ang sitwasyon. Gusto ni Harvey nga ipa-abort ang bata. Apan di mo sugot si Ma'am Charmaine ate. Hangtod sa wadamhag istorya ko ni Harvey ug Ma'am Charmaine. Gihangyo ko nila nga tabangan sila sa ilang problema. Ingon ko willing kumutabang. Apan ang gusto nilang buhaton ate ang kunon ko. Nga ako ang amahan sa bata. Nakurat kaya ko ate nga sa ilang plano. Ngayon mo ang tagasalo sa gibuntis ni Ma'am Charmaine. Ate, may balibad ko. Di ko gusto madamay silang problema isa pa. Sigurado ko nga dili o dili ko madawa sa pamilya ni Ma'am Charmaine. Dako kong respeto kang Sir Rolly. Kay kung unsang naaka na mo karun, gikan kini kang Sir Rolly. Apan sa mata higayon nga, muhangyo ka na ako si Ma'am Charmaine nga magilak. Din ako tuyuan sakitan ko, ate. Ilabi na nga, matod niya. Magpakamatay na lang ko na siya. Din ako kaya dalon ang guilt, ate. Kung din ay mahitabo kang Ma'am Charmaine. O sa panataw ang iyang anak, ate. Nakumbinsi ko nga, mutindog isip amahan sa iyang gibuntis. Matod niya, dili ko mabalaka. Siya ang bahala na ako. Ang importante, dili gid masayran ang ilang sekreto. Tuod man manahulatan ni Ma'am Charmaine nga mahalata ang iyang tiyan o giya kining gisulti sa iyang ginikanan. Sama sa kong gilauman ate, ila kining kasuko pag-ayo. Tuod kay wa sila'y gusto nga ako ang mamahimong bana sa ilang anak. Nakumbinsi gid sila nga ako ang amahan sa gibuntis ni Ma'am Charmaine. Kay kami ang mag-uban pirmi. Ako ang iyang personal driver. Ang labing sakit ate, nadamay ang akong pamilya sa ilang kasuko. Daghan kay kog nadawatan nga mga sakit nga istorya gikan ka Sir Rolly ug sa iyang asawa. Ang akong ginikanan, nakurat sa panghitabo. Wa sila magtuo nga ako kini mabuhat sa anak sa among amo. Akep sila na suko usab ka na ako ate. Naulaw kay sila sa akong gihimo. Apan hilom ko ate, ako'y mahimo kung unsay desisyon ni Sir Rolly. Naglibog sab ko kung sakto ba niya akong gibuhat.
ATR. Wa ko makasagang. Gipalayas ang akong pamilya sa farm. Ang yuta nga halos tulo ka dekada nga giatiman ni Papa. Nakita na ko ang dakong kaguol sa akong amahan. Apan ila king gidawat. Kay kiniman ang kabayaran sa among nabuhat. Sa laktod ate. Migawas kami sa ilang farm. Kipamaligya na mo ang among mga binuhing hayop para makasugod kami. Apan si Papa naglisod sa papangitag among kabuhian. Kay naana din siya sa farm, comfortable na unta siya. Samtang si Mama napugos sa pagtinda-tinda na lang. Kung lisod man niya sa una, mas grabe kalisod.

among you anytime. Ate, dinay mahigayon nga maghilak ko, magbasol, magmahay, nga nung gidawat ko among problema. Para lang matabunan o maproteksyonan si Ma'am Charmaine. Samtang akong ipanghimakak ang akong kaugalingon nga pamilya. Aki pinoon sila nag-antos, kipapahawa sa farm. Ila pamingi pabulag ni Ma'am Charmaine kay lagi dili ko nila madawat. Mikuyanap ang chismis ang maumaong anak ni Sir Rolly na buntisan sa anak sa ilang saup. Makaingon ko nga okay lang. Mas okay ra paminawon kay nabuntisan sa usa ka minyo. Nagsaad ka na ko si Ma'am Charmaine. Ngahuman ko na siya mga anak. Makita siyang ginikanan ang ilang apo. Tug-anan niya kinisa tinuot. Har makabalik na ko na mi. Humanian na mabalik ko na siya sa Amerika. I-plaster ko namin yung daan. Apat sa pagpaglabay sa mga bulan, ate, yan ako tuyuan. Sakitan ko magtanaw sa kamang ginikanan. Doon ay mahigayon nga madaog ko sa kuna-una, tug-anan na lang ba na ako ginikanan daan. Nadili ako ang amahan o mitabang lamang ko ka, Ma'am Charmaine. Ate, sa katapusang higayon na kiksultis ni Ma'am Charmaine kanako, nagpasalamat. Ug matod niya, dili ug dili niya makalimtan ayang tabang. Mubawos ko na siya. Nagpabiling sekreto ang tanan ate. Di na ako makaya nga naglisod akong ginikanan. Si Papa kanunay nga maghinuktok. Kung sabay akong angay buhaton, maghulat ba ko sa saad ni Ma'am Charmaine nga ibalik biniplastar? Utuganan ko na lang sa Sir Rolly para makabalo siya. Ngawa ko isa o ang akong pamilya. Dinhin na lamang kukutob. Sincerely yours, Jimmy.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana, kung unsay akong sekreto, nga bisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three, pero relaxed o dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o Gatorade. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayit ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh paghihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adu ka sa syuda, Doy? Palitin kong gugrimind capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin? May balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong remind capsule.
0: Remind capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Jimmy. Sa imo papadangat ni mo swatapon ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Ay, sabay ang ngayong buhaton. Mayon tatog dingon si Charmaine nga pangasawaan na lang ko. Para unta, bahalag imadawat at least sila na. Okay, di, syempre atong salbaron ang problema ni Jimmy. Dini una ta. Kaubal ko, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Capjun. Sana na itong mga suking tig subaybay.
0: And of course, nga itong URP Professor Capjun Jun Diasis.
2: Yes, basurte nga adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Medyo subawan ko na. Anyways. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Jimmy, DJ Nobs, unsay mo ang buhaton?
1: Kung ako si Jimmy, paabuto na lang niya si Charmaine nga kanang mga nakay. Makita mo gud ako si Charmaine, buutan mo gud siya nga kuan ba, kanang ag-amo. So okay. Sayo siya sa damage niya ang nabuhat kang Jimmy, pero hangyo lang siya kang Jimmy ba nga hulata lang ang mga nako, ako'y plus star ani tanan. Para nako kinahanglan na niyang panghawakan.
0: Yes.
1: Though maingon ta nga ayang papa naguo si Jimmy tuod kay miskan kisa nga anak maguol ka nga imong pamilya na damay sa problema nga dili unta inyo ha.
0: Correct.
1: Pero mo lagi kina para nako ano sa ako nakita diri nga solusyon. Istoryahan na lang siguro ni Jimmy ang ihang papa sa unsay tinuod ba nga iya lang paningkamutan niya iyang papa di ilang pud mo tug-an dato sa Lancer Rolly. Kana ba pasabto niya iyang papa nga pamaghulat na lang kita kay nagsaad man si Charmaine nga plus taron taniya balik kaya itong antinood kong mga anak na siya. So, muna
0: pero
1: siya.
0: Pero grabe ka-unfair, no, kay? Yes. Na-save niya ang sitwasyon pero free nga magkita si Charmaine o si
1: Harvey.
0: Si Harvey. Oh. Sa ba? Diba?
1: Moy ka nang kuan ba? Ka nang pait sa sitwasyon niya.
0: Oh.
1: Tigsalo siya sa mga kuan.
0: Problema
1: si Jimmy,
0: nga, dili yung problema.
1: Oh, makagool na naon. Pero mo lagi, murag wapot siya mahimo or sa baka hatut kay mur crush ba gini niya si Ma'am Charmaine.
0: Oh yes.
1: Kabalo lang gid siya sa iyang lugar ba nga mas kanon saon niya kuan.
0: Oh, dili siya, siya dili siya murag karapat dapat kumbaga.
1: Kabalo siya sa iyang lugar gyud mas kanon saon pa.
2: So nanggingon niya galipay-lipay sila pero si Jimmy
0: may nagsalo sila
1: problema. Nagsalo. Pero mo lagi, panghawakan na lang na ni Jimmy ang storya ni Charmaine. Kay basin nyo niya, og mag-una-una sila istorya kang Sir Rolly, di na noon, ma-plaster, mahilo na pagkakuan ba, magubot na hinoon og maayo.
0: Anong itolerate mani mo? Anong iangkon mani mo? Di mani ka, di ba? Dagan gid ang mga scenario nga mahita mo.
1: Kinanglan hulato niya nga si Charmaine ang mu-plaster ba mo, pahilo na sa kana nga problema. Dili sila mag-una-una kay, wata na sayo doon sa reaksyon ni Sir Rolly. So, may manang si Charmaine amutugan siyang papa, kay iyam itong papa. Di na lang sila mag-una-una. Kay basin niya, sila'y mapahimungta ni Sir Rolly na hinuon, no? Kung mag-una-una sila og istorya.
0: O garoon masabdan sa iyang papa, kinahanglan siya makig heart-to-heart talk sa mamahan. Nga, di lang kay palabi kagool. Oh,
1: dili lang kay Basinyag. Ang iya, kabalakaan ni Basinyag. Kwan kay lahirabi, imagine tulog ka dekada nga, mukha mo yung nag-atiman sa farm, yan, ikalit na magkawala din ha.
0: Oh, correct.
1: So, masabdan
0: niya ba? Kailang comfortable kay sila kay makabuhi sila libre pagbugas, makabuhi-buhi pa sila mga hayo.
1: Kanya, kung naa sila yung mga problema, dagan sila kang siruli, diretso dayo.
0: Kailang gaan nga kinabuhi ang taba, no?
1: Pero, maskin kinsa, no, maabot yun niya, maghinuktok yun ka kay murang sakalit lang ba na wala ang tanan.
0: Pero bisag kinsa po siguro nga anak sa amo bitaw, nga hangyoon para sa gihangyo ni Charmaine, di ka balibad.
1: True.
0: Kaya yung una-una, anak ramang ko sa amo sa saup niya.
1: No.
0: Kanang ang amo trabaho pag serbisyo mas ila as murag inaan pa.
1: Yes. Kanya buhatan sa gud ang ilang pamilya, ma'am. Murag kanang kuan gid sila ba? Kanang mabuhat gid nila ang kanabitong hangyo
2: tungod kay gigamit ra gid si Jimmy ni Charmaine.
1: Wa
2: gid ni si Charmaine.
0: Buhatan na ta dinha gigamit gid siya.
1: Oh, tinuod.
0: Kay mura bag wa may laing choice.
2: Kanang wa gid konsensya ba? Kanang kini mga babae karong panahon na.
1: Nangita lang siyag tabang, nangayo lang siyag tabang.
2: Di na maguna-una kung say madangtan sa ilang tao nga gi
0: kwan dapat dalawang tato ni babag siya mga ala sa lapahawa pa di na makigbulag ko di ko pakita ala sa papawaan na lang tato no iya po natang reproteksyonan
2: tungod lang sa iyang kalipay ba sus pastin yung mga bayi
0: sige mo na it's your turn so di animo or dili
2: kami nga mga lalaki magod atik train magod mi sa URP nga kanang mutugan yung tinood
0: aha
2: dili magod mi gitrain niya kanang
0: mapasensya mo antos
2: dili kay ang ato manggod makasala manggod ta na Jimmy sa mata sa kahitasaan kumusulti tagbakak
0: unya kay mitabang man ka
1: nahangyo man ni mong agalo
2: imagine kana ang agalo ninyo mao'y nagbuhi sa inyo ha sa pipila kadikada unya nakaako kapag dili pagtukan og tinuod.
0: Okay, gihang mas anak.
2: Dakong sala ba anak? Sala kayo
1: na. Crush ba niya ang anak, correct.
2: Mayroon tag may nguntong anak nga, sige. Ay lang itukan, pero...
0: Pag-abot sa panahon, kita na lang.
2: Pwede po ka mo kuwan-kuwan, ano ba?
0: Mahan na lang
1: kita sa panahon. Kuwan-kuwan.
0: Kanilahit na rin niyang plano.
1: Laruhar ko na yung kuwan-kuwan.
0: Mahan niya ka po yung kuwan-kuwan.
2: Pustan mo lang nga. Pustan mo lang nga. Gipaangko nung ta ka. Gipa... Kuwan-sad ka. Gipa sideline po ka.
0: Kung sa kutay sideline. Lahing gagane mo hang niya. Lahing gagane mo hang. Mutipas gagane ba? Hindi na ginasakto. Ay, nisabot gagarong.
2: Dili, oy. Gipaangkon ba ka, Jimmy? Pero karon kay kanang human ka gipaangkon, tapos kita-kita pa man silang duwa, unfair.
0: Okay lang mag-
2: dapat trabaho mag- para malimpyo ang imong alan o ang imong amahan lugar
0: mabalik. Pakontra na po ni Mas Charmaine. Nga nung yes. Magka nakahula.
1: Kinahanglan niya hulaton. Inigabot sa panahon nga ng anak na niya. Wala lang yapon gibuhat ni Charmaine niya sa at. Kana, that's the time.
2: Namatay na yung papa kaya nagkagool. Di ay, nakapabot.
1: Istoryahan
0: niya yung papa. Istoryahan niya yung papa nga. Kadang ato-ato lang sa nipa, nitabang rako ani, dili ako yung amahan tinuod. Pasensya yun na damay mo.
2: Dili, dobi ang amahan ni Charmaine kung unsay buhaton na silang pamilya. Kaya nagaligot-got na yun ang kasuko. Dapat.
0: Mores back lugar dito sa si Rolling.
2: Dapat yun.
0: Para sa investigate daan.
2: Para sa ko ate, kanang, dili kinamayo ka nang dili tabagtog anong tinuod.
1: Aha.
2: Kinanglan, bisa kung sa nga bagay, o mga palangga, ni ining kalibutan na, kanang, kung sa'y tinuod mo, yatong barugan.
1: Talaga ba?
2: Kay, kung sa English po na manggod, di Genova, the truth will sit as free.
1: Aha.
2: Oh. Okay. Kana, Jimmy, dili na nimo malalis, Jimmy. Ato ba nga ang kamatuoran, isulti ang kamatuoran sa agalo nimo.
0: Hindi mo hulaton ang hangyo ni Charmaine.
1: Huwag masamot ang kagubot, masamot ang kakuan. Si Sir Rolly, masuko na yung samot sa inyo, ha?
2: Ayaw ka bala ka, basta kasulti ka sa tinuod.
1: Aha.
2: Na ang kuan sa imo, ha?
1: Di, maipit mangid si Jimmy Goodcap. Ipit siya. Siya kay si Charmaine. Buutan ba yung agalo na? Ala ba? Kanang, murag ang ihala po, murag balik tanaw lang po ba nga? Sige, tabangan, takakaroon, ma'am. Basta kay, ala ba? Kanang,
2: kasi ipit niya, itanggal na ba yun sila yun?
1: Mo, ganing. Nagsaan man si Charmaine.
0: Ibalik niya, ibalik yun na niya. After lang mahuman iyang problema.
1: Yes, after siya mga anak. Kumbaga, iya sa ipakalma ang sitwasyon ba?
2: Dili, kung napaisakto sa panguna-una ni si Charmaine, pwede niya karun pa lang buhato na nga mapacify ang tanan.
0: Dili, sa kay buntis pa ba siya?
1: Buros
2: pa pwede
1: siya.
2: Mo niya ang yun iyang amahan. Ganong hulat nun pa ba niya makaanak? Nya, luoy na kayo inyong pamilya. Wala na mo'y bugas, wala na mo'y panginabuyan.
0: Kaya ako nasabda ni Charmaine, kung man siya makapanganak, mausap bago na panglantaw sa ginikanan.
1: Yes.
0: So pwede na siya
1: makastorya.
0: Makastorya, pwede na siya maka...
2: Nga nung hula kung pa man ni mo lang ang panahon.
1: Nanay apo, nanay apo.
2: Kung dili karun, kano usap pa man, Jimmy?
0: Dili pagigkaroon ng panahon.
1: Yes.
2: Kung dili niyo yung sulti, kinsa pa man.
0: Dili pagigkaroon lagi.
1: Init pa kaayo ang sitwasyon. Yes. So, dili magdali-dali. Dili
2: so, init ka muna, gisugdod na mo sa kalayo?
0: Ang pinaka-best game kita buhaton, mo-assist gamay si Charmaine sa pamilya ni Jimmy. Dili na i-alaw
1: nga. Niya ba?
0: O, dato man siya. Mentres bitaw tanto nga, dili pagigmas.
2: Iputol ng alawan sana ate.
0: Tabangan sa ni ating alipod.
2: Iputol na lang alawan sa
1: na. Ay, posible po. Nabaray papa makaako o burosin mo anak, dilin mo tagaag ko ay.
0: Mabasin o di niya tagaag chance nga makagawa si Charmaine.
2: Kung pumahot po nga kining nakapaburos, mauntay ni nagsugger sa tanan.
1: Kanilagi mga minyo lagi.
0: Lagi, maugin na lagi.
2: Kini si Charmaine nun po, di patol mangkod po.
1: Biktima na po siya, kaya siyempre, ex-beto niya, nabi siya ni mga kuan.
0: Na yung mga
2: pinag-samahan. Kaya katong minyo, dili man sa to mag-move o walay nakita nga.
1: Adi, igyon. Igyon.
2: At tuloy ang sadan
1: ano siya. Ang lalaki, mag-inaang mag-unag move ka.
0: Correct.
2: Unsaon pagdili sa lalaki kung si Charmaine nag-una-una.
0: Ay, unsaon pagbalibat, unsaon pag kanang sugot sa babae kung dili siya pag-ulitawhan.
2: Normal pa kung sa lalaki nga mag-ulitaw.
1: Lagi, bisad minyo na.
0: Bisad minyo na gani.
2: Dili man nagpasabot yung minyo, nakatali na ang kasing-kasing.
0: Ah, diha. O karo, pagburos, lahi patipagon.
1: Mona diha, ya dili ka atubang sa responsibilidad.
0: Dili
2: ka pa. Unsay dili ka atubang ana si Jimmy?
1: Oh, mo lagi.
0: Dapat unta kay problemado kay ang pamilya ni Jimmy nga mamitabang nilang duha ni Charmaine.
1: Pero ilang alalayan.
0: Si Harvey, portahan man siya. Kitabangan nila
2: pamilya. Oy, ikaw Harvey po dago kung paminaw ka para masulbad na ang problema para di maglisod ni si Jimmy. Itagay na nagsustento.
1: Ay, musalo, no?
0: Sala sa gamay ang problema kay
2: mabito na kuway ko kasulod-sulod na nagpabili na lang kikukulitaw kay lisod kayo.
1: Sige ah.
2: Minyo-minyo mo niya mangita banday mo klain.
0: Time sa.
2: Mo rin ka problema kining mga minyo nga mga lalaki.
1: Ihoy ko si Ma'am Cap.
2: Nagminyo-minyo.
0: Nukad ko ba? Nanukad ko.
2: Pero dili ka kwad sa mga temptation ba?
1: Aha.
0: Di ka balibad.
2: Di ka balibad. Mo na nga ako, nagpabilik ulit tao-tao ninyong higala sa kahanginan.
1: Da.
0: Nga why sinumar?
2: Anako, sinumar... Engineer, ang sinumar na ako i-post gan ito, engineer.
1: Unsa lang yun
2: ang tuig gagi lukat. Katong certified true copy, ha?
1: Unsa lang ang tuig gagi lukat ka
0: sinumar. Imos kya po.
2: Iparin nyo na to, engineer, ang sinumar na ako. Mga palangga, way sabit ninyong nasa tubangan, na way sabit ni.
0: Dili siya pa rin, Harvey Lugar.
2: Way sabit ni, way ginikanan niya matanggal.
0: Pero, murag na ito yung nanawag niya papaghapon.
1: Ba?
0: Oo.
1: Agoy.
0: Na.
2: Wala mong kunog ingon niya kanang way manawag papasa ko. Ang akong giingon, nga ulit tawo ko.
1: Ah, sige.
0: Daan, napunin na nawag ang kapag papauli o na kaya ang asawa ng ita.
2: Nasayop siguro kapag dungo. Basta Jimmy, nga na lang. Kanang, dili na ito itulit na kanang dili sa magtugadog tinood kaya sayop na sa mata sa kahitasaan.
1: Mm-hmm. Dili na yung mga butanga nanginahanglan pag oras ka, kaya tamutingog. No? Be patient ba?
0: Ang point nun ta,
2: salaga po na,
0: napahamak man ang pamilya ni Jimmy nga. Kung tanaw ni mo, wala gitsa yung kalaban-laban. Kaya kung buri lang gitsa, gisalo niya ang problema.
1: Was your choice.
0: So, unsa magibuhato ni Jimmy? Tugana na lang ba niya iyahang amo? Nga wa sila wa siya sa para bang sa ibang yang ginikanan or wala to na lang niya ang promise ni Charmaine. Stand by, balik tawaman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ninans og yu ide pares kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi, kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo, kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
6: Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
8: So kadto nakainom ko sa Remind Capsule ni normal na jud ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan jud kay salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: dapat syempre ato sa timbayaon ang ato mga YouTube and Facebook viewers from Rachel Ilaga, di ko ka-concentrate sa ako work diri mahimot man ko sa tambag ni Cap Junoy, pero I agree with you, DJ Nova. Shout out from Tagum City.
1: From Agent Kaido, mayong hapon, Ate Arlene, DJ Nova, Cap Jun. Excited na sad sa inyong karambola karong adlaw. Makalingaw kayo mong tuloy. Shout out ay Tanang Tagalantapan.
0: Ayan, from Den Katian. Hello, Ate Arlene. Always naminaw diri sa Ipil, Sambuanga, Sibugay Province.
1: Shout out to Jocelyn Bandiola watching from Kiamba, Sarangani Province.
0: Ate Arlene, DJ Nova, Cap Jun. Shout out sa barangay San Agustin, Tagum City. Solid na tigpaminaw sa inyong programa kalaod to. Lamig kay ko mo paminawon diri sa mo akay naami sa bukid from Joseph or Joseph Painados.
1: Hello idol. Pwede pa shout out ko sa akong pinalanggang pamilya diya sa Hinatuan, Surigao del Sur. Bisan layo-layo ta usahay pirmi gyud mo na sa kung nahuna og mga pag-ampo. Amping kanunay mong tanan og ginaot nga maayo ang inyong panglawas matag adlaw. Salamat sa inyong walay kupas ka suporta gugma. Sending warm greetings ug gagang love gikan diri sa Qatar from Mary Lusorio. God bless sa tibok pamilya.
0: Ate Arlene, maying hapon shout out from Purok Uno, Pualas, Don Carlos Baginon from Marivic Canieti Bidia sa Baliero.
1: From Stranger 05, shout out to my in-laws in Purok Palmera, Poblacion Naga, Zamboanga, Sibugay, Andukal family.
0: Special shout out sa akong bana nga si Jeric nga mahilig pud maminaw sa inyong programa o sa among anak nga si Court. Salamat sa inyong gugma o suporta matang adlaw. Hinaot nga magpabilin tayong malipay ng ligon isi pamilya. Sending lots of love gikan sa Kugon District, Tagbilaro City. God bless sa inyong tanan o more power sa inyong programa from Giselle Mauban.
1: Hello Ate Arlene, pa-shoutout ko sa akong pamilya sa Bansalan, Davao del Sur. Ako si Jerome Kasilang, OFW karon sa Doha, Qatar, og permigid kumutan ako sa inyong programa.
0: From Lorraine Escobedo, hello Ate Arlene, good afternoon, pa-shoutout sa Flores and Escobedo family. Dere sa Hinunangan, Southern Leyte, nga always gapaminaw pinagi sa YouTube.
1: Hi to Cynthia Malubay, watching from Tuanadato, Maitom, Sarangani Province.
0: Shout out to Ramilin Canieti, watching from Butuan City, Agusan del Norte.
1: From Clarissa 730, Cap Jun, karon pa ko kakita sa imuha, pogi gidi ay, ha ha ha. Sa radyo rami, napay katawa.
2: Did you know ba taga ha to, taga?
1: Taga... Ay, wala siya yung ibutaw.
2: Engineer, sunod yan. Ikumpito ha, engineer.
0: Ay, kaya libre kay hatag niya.
1: Oh, naipalipay si Cap.
0: Anyways, diri na ta sa final na to, nga tambag para kay Jimmy. Ikaw una, de Ginovs.
1: Para sa ako, again, Jimmy, ginahanglan ni mong hulaton si Charmaine. Mm. Kaya mutuogid ko nga si Charmaine, mutuman na siya siyang saan. Mm. Kaya makita man na to, nga maayo magid siya nga agalon sa inyo, ha? Sad lang gid kayo ang nahitabo nga nadamay ang imong nadamay imong pamilya sa kanang ilahang problema. Pero mo lagi, nahitabo naman na siya. Ang imo lang diha, siguro para medyo maibsan ang kaguol sa imong ginikanan, labi na si mong papa, mm-hmm. kinanglan ni mo explain na ng imong papa sa tibuok mm-hmm. na nahitabo. Mm-hmm. Siguro pinaagi na makalma imong papa, mm-hmm. makanang makasabot siya, mm-hmm. and pasabta lang po siya nga dili siya mag-una-una o istorya kay lagi. Hulaton sa siguro nato si Charmaine. Mm-hmm. Kasi Charmaine po, gapanukad po siguro siya sa iyong kaugalingon o kung saan niya pagpasabot sa iyahang ginikanan, no? So, hulati sa nga mga anak. Dili naman siguro na madugay mga anak na siya di nakakamalay. Ang imuha na lang gidiha. Pangayo na lang tabang kang Charmaine,
0: yes.
1: nga maalalayan mo somehow, kaya rondili kayo bago lang imuhang ginikanan. Mm. So, again, Jimmy, hulata lang sa kasi Charmaine, ayaw pag-una-una kay basinyag, huwag imong tuganan si Sir Rolly, mas dako nga problema ang inyong atubangon, mas dugay na inoon mo makabalik sa Plastar.
0: Correct.
1: Sa kanunay, kini ang inyong DJ Nova the Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang ato nga URP professor.
2: Yes, Ate. Before ko muhatag og advice sa imuha, Jimmy, shout out kang Kuya Victor, no? Mm-hmm. Nga sigig kasuko ang iyang asawa
0: kay?
2: Kung muli nga dili magdala og Megaman coffee o Megaman capsule.
0: Aray.
2: No? Kay Ate, lahi magdawgid kuno ang performance,
0: uh-huh.
2: no? Nya naka tung niagi nakadala siya.
0: Mm-hmm.
2: Sunod balik niya wala, kinalimtan lagi, sige pangayo sa kuha. Kuya, tagaan ta ka karon magkita ta kuya, ayaw ka balaka. Mrs., prepare ka na Mrs. Kay pag-uli ni Kuya Victor, magdala nag Megaman coffee o Megaman capsule. Oh.
1: Yeah, gido.
2: Nagsige mag-text ating ha.
0: Yeah, gido.
1: Yeah, gido.
2: Malimot ka sa imong pangalan. Na, anak na, no?
0: Ikaw, nakasulay na ka nakalimot ka sa imong an.
2: Wa ba ko gatisting, anak? Wa ka
0: gatisting sa imong product?
2: Gapabilin lagi tagulitaw, ate. Gainom ra ko, big up ang coffee. Ikaw ka na mag-long drive lang ko.
0: Ah, long
2: drive. Long drive lang ko.
0: Long drive sa...
2: Long drive.
0: Sa...
2: Mga palangga, mega man coffee, asa sigurado ko nga long drive ang...
1: Usay drive ban.
2: Performance.
0: Usay drive ban.
2: Bisag unsa.
0: Okay.
2: Jimmy, kanang atong klarohon, kung ako sa imong lugar, dili ko muangkon. Eh, nganong muangkon ba kung di man ako nahimuan? Unless, nga may ingon sa... Sumpaye ang kona, pwede na siya.
0: Sa sumpayan? Sumpayan, tiil, kamot, bukto, na lugar? Sumpayan?
2: Ate, top
1: pwede
2: secret.
1: Pwede na nasumpayan, di ay?
2: Dili na na ako nasumpayan akong istorya kay top secret sa mga kalalakinan.
0: Aha. So, pwede na sumpayan
2: ang buntis? Sa amigo ni Kuya Jimar, siya ang nagsumpay, di, walay problema. Yan ko niya. Kuya Jimar, pasalamat tong katong imong ex, ha, nga ikaw nagsumpay.
0: Kaya na rin, ha?
2: Unless na ikaw mo sumpay. Pero kanang gipaangkon ka, gitanggal pa sa trabaho imong ginikanan, tanan, grabe na siya ka. So, ikadua, salamang ko na sa kahitasan. Kanang dili ka mo itong anong tinood, sala, yun na. Grabe ka, bawal gina sa URP ate. Ako, pila na ko katuig ining kalibutan na existing aning, kwan?
0: Pila na katuig.
1: Pila katuig.
2: Huwag yung dahitabo, nga huwag ko na itong anong tinood. Ito ganyan yung tinood, eh. Dili pwede na siya.
0: Huwag di kilat si Gawas?
2: Kadu daga na kayo sa... Una, nakasala ka katunian kon nga dili ikaw ang tinod. Kitagaan kag chance sa panahon nga pwede ka mo angkon. At tuon nimo ang aganon sa imong papa nga angkonon mas tugan og tinod. Nganong dili mo nimo itugan ang tinod?
1: Yan, yan itabang po siya kan Charmaine. Kaya naluoy po sa sitwasyon ni Charmaine kap. Di biya po lalim.
0: Tabang mo.
2: Lagi, itabang ka lagi. Pero kamo, nalugmok ang inyong pamilya. Diyan, dili ka maluoy sa aganon nimo. Imagina ko na.
0: Nga? Nga. Nga naman maloy siya kagalon nga dato man to.
1: Oh.
2: Gasakit ang dugan na na. At least kumutugan nung takaroon ka, Jimmy, sa imong sa galon si imong papa, malay na to, basi mga plaster niya ang tanan. Gipasagda ni mo si Charmin nga nagbuhat o di maayo. Dapat ikurit ninyo si Charmin.
1: Eh, wala man siya sa lugar ka. Kay, hello, empleyado na siya. Iyan, gabarlo, huy, ay pagmagkwan.
2: Eh, ito ka niya, samahan ka niya. Para makurit, samahan. Kay, kinimang mga lalaki, mga palangga,
1: mas ha? Mas dako managubot ka. Girls. Kay, mas dako nagubot ka. If iya itog anya, dabi ang papa ni Charmin kay, iyang awayon si Harvey niya. Makabalo ang pamilya ni Harvey nga nagkuan-kuan.
2: Ang importante, nga dito ka tinood. Pero kinilag yun, isa ka pagtulunan ni ining atong gisgutanan karon mga girls. Pag naimin nyo gani nga makikistorya sa inyo, ha? Bisag isa ka segundo, isa ka minuto, ayaw mo paminaw.
0: Aha, dami.
2: Kay ka ng mga minyo, kusog kayo na mabulatik.
0: Ay?
2: Kusog kayo na mabulatik. Sa ako mo paminaw, kay ako, certified nga ulitawo.
1: Aha.
2: Karang, paraning Harvey ka ron. Pantay oh? Na minyo ng dako. Nagkinakas
0: agas gawas.
1: Dala siguro nagsinumar.
0: Certified ulitaw.
2: Minyo, minyo gani mo. Kamu mga boys po, mga minyo na mo, ayaw na pang damay. Ma, sus ang kaugmaon tao ni Charmin, gidamay ninyo. Basta, Jimmy, ha? Ayaw kang kunan, ayaw likayan ng problema, ha? Ila ng binuhatan, wakay labutan na. Nagpalami-lami sila, tapos problema, giapil-apil mo, nun sa naman ni. Doon man ka nang sa pikas niya, nga, ipaantuson man noon ka, tungkol na nang, kining mga babae man, God, matulirate na kay pariya nilang babae. Dili kasapot, kasakit ito nga mga kalaki.
1: Dili, may buros biya si Charmaine ka. If magdako ang kagubot, posible nga maapektuhan pa si Charmaine. Ma-stress siya.
2: Ato bango nila na, kay binuhatan nila na, ayaw itulirit. Kay sala na, sa mata, sa kahitasan.
1: Naa naman lagi ng resulta. Gani, nabuhos na gani. Wala tayo mahimo. Ang ato alam niya ang pag, panalipod na lang, baka dili kay malesen ang kagubot.
2: Pagabot sa panahon, dugay na nimo na sulti. Mas sulti na ang kamaturan. Masamot ka suko ang agalon sa ibong papa kay nga nung dugay ka resulting kamaturan.
1: Kaya wala lagi sila sa lugar.
2: Nga na lang yun ha, nga to ha. Basta nga to, Jimmy, kung unsay tinood, morgay atong i-sulti kay the truth will set you free. Kanara. Mo na itong mga...
0: Will set you free.
2: Will set.
0: Okay. Okay. Sige na time na daw, ikaw si engineer.
2: Sige hapon, kini si Kuya Kap Mingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang akong masiguro. Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulik akong gihipo ning Dios na alibyuhan siya ning Dios sa gamay ni Dios. Hantud karon gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos. Ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng gamay na po siya ni ana na po siya. Thank you Lord sa nang sirba nga gigamot ni mo akong mga sakit. Mapasalamat jud ta ko.
6: Si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Dugay na kong gamintin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
8: Nandula ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay-sing ko ang kwasbe. Natultrasahan mo ko sa medical, na iyang ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Ngayong isaka yung kondisyon, ninadto na po ko sa doktor sa ehe, ikatawaan naman kayo pilahan ko, on ni pangayuan ko niya kutsin pa. Kaunom na po katawari kapiter. Nakuha na ko mga, nakuha naman ko kay ako ang ehe, magawas man sa akong ginatao nga buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan oh, itong 2019. Nagamit ko Kunyo 20. Ngayong itauran ko katitir. Kaya dito ko sa doktor, higayawan ko katitir. Di si Otso. Sige na kong tumarog. Yung Ed, salamat po ko sa ginoo mga kay. Sa usan ako kakinsihin ng tumar. Pag-ibot, nalipay mo ko kay wala naman ko kabalikig taon.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Dako salamat kani mo DJ Nova. Thank you so much Cap June. Thank you Jimmy sa imo papadangat ning imong spot tampa ning aton tuluman nun. Actually kung sa silugdanan pa lang may balibad ka, dili unta nimo ma-encounter kini nga problema sa pagkaron. Kasi tinuod lang sila ang naghimog sayop, dapat responsable sila sa ilang sala. Dapat sila ang may atubang sa sayop nga ilang nahimo. Si Harvey og si Charmaine. But anyway, na naman tadi ha. Nitabang ka kang Charmaine and hopefully, tabangan kaniya nga maplaster ang tanan. And nagtuo ko nga mutuman si Charmaine sa inyuhang sa iyang gisaad nga na kanimo. Apan maulagi, hangtod ka nos ataman mag-antos ang imuhang ginikanan. Doon ay point si Deji Nova nga dapat sultihanin mo yung papa para masayra niya ang tanan. Nitabang ka lang, gihangyo ka lang ni Charmaine. O gawa ka nakabalibad kay mahadlok ka nga mag-suicide. Aron masabdan sa imong papa nga nung imo nang gihimo. Kay sa pagkaroon, ikaw ang hinungdan nga nung nagipalaya sila, nga nung naglisod mo karon, dapat sultihan nimo sila, deserve nilang masayran ang kamatuuran. And, ang ngayon, huwato na lang nimo ang promise ni Charmaine. Aron sa ingon niya na, siya na mismo ang mudepensa kanimo. Apan, kung dili niya tumanon, anani mo ang tanang katungod, gasutihan ang iyang amahan sa kamatuuran. Do, lahi na iyang pagtanaw, pero kinahalan, mangita kag paagi nga makakasulti ka sa kamatuuran. Kana, kung dili mo tumanon si Charmaine, but, kung iyang himoon ang tanan, kabalo ko, kaya ni Charmaine himoon ang pagprotekta kanimo, pagprotekta kaninyong pamilya, pag-abot sa saktong panahon. Dili lang man karon, apan, nasayod ko, kaya niya ng buhaton. Tingali, mo ka lang pinaka-best nga una-una ngayon naabot ito panahuna tungod kay problemado na siya. But nasayod ko, adunay maayo ang mapanghitabo, humanin na yung mga pag-antos ngayon mo na tagamtaman karon tungod kay saksi man ang kaitasan unsa ang kamatuburan. Hulat-hulatan na lang una si Charmaine Jimmy. Daga salamat si mo papadangat imo sa tampo manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaron. Kini si Ate Arlene. Ayon, may salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
10: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap. Nagsagayon sila ay makapag-ipo ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ura sa DYHP Arimensibo, alas 10:25 na sa gabi.

0: sa Senado at dunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa renda, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam Mo Barog sa Kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian. Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tanga to ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain sa mga adlaw. Dinasag ni kayon sa itong pagpanayon, sa tuang nga pagpanikay-sikay o sa itong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes, pizza 27 na sa bulan sa Agosto, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta itong mga sukindig paminaw at tuang mga pinanggandig paminaw, ha? May gabiin ninyo diha, kumusta mong tanan, ha? Ah, mabugnaon na kagabion, no? Karong gabi una sad mga sukindig paminaw. Ato may sunang nga naminaw sa radio, nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako yung boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulposanghian. Ah, magiguban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan, ato ang mga pinanggandig paminaw, ang naminaw karong mga orasa, Adres Dakbaya, Sugbo. Musta mong tanan di ha? Ito ang mga pinanggantig paminaw diri sa Dakbaya, Sugbo. Ato makigsunod sa lalawigan sa Sugbo, mga Sugbo. Anon? Ha? Nga naminaw na itong tanan, may gabiin ninyo di ha? O niya, ito makigsunod usap di ha? Sa Negros, ha? Negros Oriental, Negros Occidental. Ha? Di ha? Sa Sikihor, ha? May gabiin ninyo di ha? O sa Bohol, ha? Mga Bulano na ito naminaw. Ha? Di ha? Sa Bohol, kumusta mong tanan di mga taga Bohol, taga Leyte, ha? Sa Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makaigsunan usab dito sa gawa sa nasod, ang mga overseas sa Filipino workers maing gabi. Ninyong tanan di ato ang mga naminaw na to mga OFW. Karon nga samtang naminaw, nag-atang mga sukindig paminaw sa tuang padidit. nag-atang kasamang ni Store. Muna ito ang mga pinanggandig paminaw, ha? Kumusta mo dihan tanan? Anya ka to mga senior citizen na to nga naminaw, tay? Anay, mabugnaw ang kagabion, tay? Hablis nanay, tay? kung ano na ang habli po taon kasamang ni Store, ha? Kaya ka na na ang bisan o doon na edad, nakaedad na, pero kinanlay, ito gipong ibalik ang katubang matamis nga kagahapon, ha? Aniya ato ang mga nanikay-sikay sa dato makigsuunan. May magpanikay-sikay nyo diyan tanan, ha? Sa mga nanikay-sikay karong mga orasa, maayong pagpanikay-sikay ninyo diha. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa karong gabi una, itong atagag pagtagad mga sukindig paminaw, kaning niyang atuang mga isgutanan sa karon. Dere sa tuang pagkulokabildo mga sukindig paminaw. Tungod kay di ay low pressure area nga nakasulod na sa Pilipinas, posible nga mamahimo nga bagyo. Kung ugaling mamahimo ning usa ka bagyo, pagatawgon kini og si Bagyong Pilandok.
2: Straight to the point.
1: Kaning ni ang bagyo kasamang Nestor. Bagyong Pilandok ni kasamang Nestor og kanana ang mahimo ning bagyo. Anda na namin sa Pilipinas, mga sukindig paminaw, pero kanito na sinatin pag uwan-uwan ron, habagat ni kasamang Nestor, sa habagat ni, kining ni ang maong pag uwan-uwan, ang atuang na sinati, suwa pa hinooy direkta nga epekto dinis ato, kining maong low pressure area, anya to nintan aon sad mga sukindig paminaw, kaysa musunod nga mga oras, 24 oras, posible nga mamahimo na kining usa ka bagyo.
2: Straight to the point.
1: Samtang moabot sa 162 ka mga kinabuhi ang nakalas sa nahitabo nga flash flood sa nasod sa Nepal og gatusan usab ang namising lakip ang usa ka Pinoy.
2: Straight to the point.
1: Ah, grabiha bitaw ato kasamang Nestor, no? Kana bang trahedya nga makaingon ka nga ganong nahitabo? Ah, sunan ka nga adakong bukid, mga sukindig paminaw, adunay sapa dito, adunay dako kay nga sapa, o ni ang bukid ingon sa nabanlas. Ah, nabanlas, mga sukindig paminaw. Gibanlas sa kusog kaing tubig ang kaning ni ang. Pero mura magdili kayo, sa wala pa nahitabo ba, mura man og imuntan aon nga wak may kusog kaing uwan. Apan nga naman nga na nag-flash flood man dito kasamang Nestor. Ha, grabe ang mga murag dunay magraba, mga bato, mga balas. Ha, ang naukal mga sukindig pa gikan sa bukid nga murag nitumpag paingon sa ubos. Ha? Paingon diris patag o niya mga balay, daghan kay mga balay diris patag, mga establishment na tabunan in tao ng uban. Ang uban nga mga balay, wa mahitsura ang mga tao, mga sukindig paminaw, sus daghan kay mga nangawala. O niya karon ang naugat nga mga patayang lawas maabot sa 162. Ha, o niya gatusan pa ka makinabuhi ang wala makit eh. Ha, niining maon trahedya mga sukindig paminaw dito sa nasod sa Nepal, nindako kayo nga pag banlas na or kanibitaw sa pag-usay kung na nasa flash flood ka sa mga Nestor. Ha, nga nandako kayo nga pag tubig bang dahili ang yuta nga dunay kusog nga tubig. Ha, usab ba kasama nga ni banlas o niya ni adto sa mga kabalayan o ni adto sa mga establishmento in town dito sa Nepal. Unsa naman yung trahedya karon oy? O dili malinog, babagyo ka sa mga Nestor. Ha, o niya di anapoy kanana ang flash flood nga daghan kay kinabuhi sa nakalas dito sa laing nasod mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Samtang Senador Loren Legarda aduna matod pay seryoso nga gipamati sa lawas. Maong gilugwaya niya ang iyahang leave. Ha, diya sa Senado, kini ang gibutyag ni Senate President Win Gatchalian.
2: Straight to the point.
1: Ha, so tuwa mga sukindig paminaw, Senadora Loren Legarda, amutog na uli na ba, pero tuwa man to sgawas para mag-medical leave ka sa mga Nestor. Ha, onya mo na ang aningong des boing rimulya, tuwa na, sagot-sugod nag-ikyas kay kanang doon na may anomalya. Kay kuan ko no, pero net matod pang buing rimulya nga dili makaikyas. Ha? Dili ko no makaikyas og doon na may kasong giatuba. Pero ang rason, si Senadora Loren Legarda, ang rason niya nga no ni adto sa sagawas tungkol kay ni medical leave kasamang Nestor. Ha? So muna ito ng hatagag pagtagad sab kay matod pang Senadora Win Gatchalian. Ha, Senate President Win Gatchalian nga doon na kunoy seryosong gipamati islawas ni Senador Loren Legarda.
2: Straight to the point.
1: Samtang nga moabot og 1.47 trilyones pesos nga budget alang sa Build Better More Infrastructure ni Presidente Marcos para sunod tuig.
2: Straight to the point.
1: Di anapod, trilyones na pod kasamang Nestor. Trilyon-trilyon na sad mga sukindig paminaw nga pundo. Ang gipangayo mga sukindig paminaw or ang gihatag nga budget sa Department of Budget and Management. Sa programa kuno ni Presidente Marcos para daghan kuno nga Build Better More. Kang kani Presidente Duterte sa una, build program to. Nakita na to nga dunay mga infrastructure yun nga daghan na himo kasamang Nestor. Panahon ni kani Presidente Duterte, dunay katong sa mga farm to market road, dunay mga build sa national, o niya dunay pagtugot ang gobyerno nga kinanglan ang usa ka lugar makautang og kwarta sa kanang naang World Bank kasamang Nestor. Munang amundalan, kadto kadto sa mundala, wala magkakakuyog dahil kasamang Nestor dito. Nang gikan sa amo, kananaa sa amo, paingon dito sa bukid kanang farm to market road, under pa na sa Duterte's administration. Onya ang mga gobernador ato si Anhing Digamo, onya ang amo ang mayor ato si Kuan, na Anhing Guido kasamang Nestor. Sumuna nga kanang na mga nakita niya ang Presidente Marcos dako kay ni nga budget mga sukindig mao para sunod tuig kaning ni ang Build Better More muna nga unsa kahay better ani basig ang mga bulsa sa mga politiko og mga malita mo ay ma-better more ani. Dako na sa kaing budget mga sukindig paminaw ang gipangayo. para kuno sa mga infrastructures, ha, para sunod tuig 1.47 trillion, rabi ha. Ha, ito ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw, ha, dari sa tuang pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa lain nga bahin sa basinto or matod pa mga sukindig paminaw nga ipaubo sa lifestyle check ang gatusan kapin ka mga opisyalis sa gobyerno.
2: Straight to the point.
1: Matod pa ni Ombudsman Remulia mga sukindig paminaw nga kining gatusan ka mga opisyalis ipaubos o lifestyle check. Unya ilabi na kadtong anaa sa ahinsa nga adunay income generating functions sama sa LTO o sa Bureau of Customs.
2: Straight to the point.
1: Lifestyle check kuno kasamang ni sir kanin indot sa ning nauna ni Boying Remulia da ha kanana ang okay sa ni mo nga adunay lifestyle check diha Boying nga unya kanang LTO Bureau of Customs. Unsa pa may kanang nagkuan og kwarta, nag-involve og kwarta kasamang listor nga mudawat og kwarta diha. Pero mas maayo pod Boying, ayo kalimti ang flood control Boying ha. Okay, basig imong gilihis ang mga tao ba? Basig imong ilihis ang mga tao aning lifestyle check nimo. O niya, nalimta na hinun ang mga kaso sa flood control. Nga tua dito ang mga billion-billion ng mga kwarta nga ambot og asa na punta.
2: Straight to the point.
1: Muna nga, kani, nindot ning imong lifestyle check, Boying. Kanana ang okay ko ani. Nga doon na lifestyle check sa mga ahinsas gobyerno. O niya, kani, bisan o kanang na ang tanan ng mga ahinsas gobyerno. Pwede ninyo na ma-tuki diha aron nga makahibalo sa ta mga katawhan pero mo lagi na ang problema sad ana o lantaw ni mong

0: So mo na ikuan Supreme Court day kasamang nistor nga dili ka automatic. Dili ka automatic nga kuan kanang naang mamahimo nga mayor pananglitan kon ay kana disqualified ang imuhang kontra o nya napilde kasi imong kontra. Dili pwede. Mo na gi kuan gingon sa Supreme Court. Bisan unsa, bisan dili ka mayor, bisan unsa nga kana na ang tawag ana kana posisyon. Kanang kuan ba kana basta elected ka. Official. So monay at least gi kuan na sa Supreme Court usab garon. Okay, so kini bayna sad makasama hatod ganato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makasama maayo kayo alang sumagsun na mga pinanggantig paminaw ha, to nga mga sukintig paminaw sad nga adunay mga sakit o gabalti ang naghihambin sa kalawasan. Ayaw na ninyong pasagdi makasama magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Kaya ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mayo kayo, no? Alang sa itong mga pinanggantig ba, labi na katundali nga makutasan, doon ay hubak. Doon na ganing hubak, ayaw kabalaka, magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, maipos mga pangapoy lawas. Doon na ganing mga pangapoy, inom ta, sulay nyo nag-inom ha. Makalahutay ta sa tuang nga pagpanikaisikan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule magkapagana sa kaon, magkapanindot sa tulog. Manindot imong tulog ani makasama kung kanunay ka nakainom sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Kuno sa mga vitamina, minerals ug nutrients na magikinahanglan sa tuang lawas. Busas to ang mga naminaw ha, tumakaigsunan, sulayin ninyo ni. Pag inom ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Mapalit ang atoang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa Didings Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, uban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, onya karon taon taod ha. Alikta karon taod makasama human lamang sa importante kayos tong pagbalik at tagag pagtagad dugang na to mga isuganan. Sanbay lang sa ha. Alas 10:45 na sa gabi.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama? This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by All new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
2: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
1: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo? Mamigurado. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
4: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na sa Mangosteen Fruit Extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radyo Man Attorney Buin Alguno. Ngano ba na highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes? Ang pagtumar kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3 dunay duha ka mga importanteng papel para sa mga type 2 diabetics. Una, mutabang ang Life Extension Vitamin D3 nga batukan ang insulin resistance o ang kondisyon diin ang insulin di na moresponde dito sa selula aron maggamit ang glucose sa atuang lawas. Ang mahitabo, mas mutaas ang glucose o ang sugar sa atong dugo o mamahimo kining risk factor sa development sa type 2 diabetes. Kung kada adlaw ang pag-inom o Life Extension Vitamin D3, mas sensitibo ang insulin o mas dali nga i-manage ang glucose sa atong dugo aron magkuha sa atong mga cells o maggamit sa lawas alang sa energy. Ikaduha nga kaayuhan, ang Life Extension Vitamin D3 mutabang aron ma-activate ang insulin gene sa atuang pancreas para sa dugang mga production sa insulin for proper sugar metabolism. Kung mas daghan o giproduce nga insulin ang atong pancreas, mas maayo kini aron mas dali nga ma-reduce ang sugar level sa dugo. Kada adlaw ang pagtumar sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan o muminos ang risgo sa diabetic complications sama sa kidney damage, heart attack, stroke, and multiple organ damage. Ang dosage, 3 ngadto sa 5 ka soft gel na Life Extension Vitamin D3 para sa dunay type 2 diabetes. Tumar og 2 ka soft gels human sa pamahaw og 3 ka soft gels human sa panihapon. Og alang sa mga non-diabetic na gusto nga ma-maintain ang regular sugar level, tumar og 2 ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 rekomendado kini sa mga medical doctors para sa type 2 diabetics. Base kini sa daghan nga mga published nga mga medical papers nga dunay gyud dakong papel ang pagtumar niini para sa type 2 diabetes o sa mga komplikasyon niini. Ang Life Extension Vitamin D3 usa kini ka potent, limpyo og highly quality nga vitamin D3 nga ginama sa prestigious company sa USA. Og daghan pang mga inila nga mga personalidad gikan sa nagkadaiyang fields sa ilang propesyon ang nigamit sa Life Extension Vitamin D3 worldwide. Available kini sa mga butika og tag 11 pesos per soft gel. Og siguraduhan ninyo nga dunay makatatak nga ili sa soft gel kuno palit ha sa mga butika aron masiguro nga kini original gayod nga Life Extension Vitamin D3.
5: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
5: Max alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ACS! Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Sing na ng ilalim ng Celio Cup
10: para sa Senat manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Kashali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
14: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
15: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
16: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
17: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
18: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilos kani?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit nako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medsa ang tumaroon. Pag-Gremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta!
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
13: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Sarap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ato ang atak na alas sa 11:01 na sa kagabihon. Alik na makasama dire sa tong Bagkulo Kabildo karong gabihon na.
9: Straight to the
8: point. Yeah. Ayaw lang sa mga tulog, ha? Ah, sige, sige, sige, sige, sige. Bangon na ta, bangon, bangon, bangon, bangon. Ah. Ayala sa mga katulog ha, kay magdungan na tagkatulog o niya, kuyugis ako ninyo dere sa atuang programa. Okay, o niya, aha, ban mo, sayaw pa kuno sila gamay ka sa Mang Nestor. Ah, sayaw! Ato sang i-check makasama si Radyo Man Josephus Gihano. Ha, saya hang report kay nagasanbay na sa pikas linya. Yes, Radyo Man JQ sa imuhang report.
10: DYHP. RMN report.
11: Yes, salamat ka sa mga Radyo Man BJ sa itong kapagalina doon sa gawas ni Mabugnawod nga kagabion. Noon, wala magtalisik doon nga po yung mga dagong mga itong nakita. Pero nga mga orasan, not anyway, malagkog ang mga alarma rin yung itubag. At ang kapulisan din sa Dakbay sa Sugbo Metro Cebu area. Sa report nga itong nakuha, sumusubang kampanya nga po sa mga partiba sa Pilihan 7 sa pagpahigay ng mga anti-drug operation kagandang hapon. Diya sa mga sitio Salvador, Barquetang, Kitali sa isip din usa ka gidahang drug poser ang nakpag sa Gibog Baiba Superation ang nakpag nilang sa alias nga Peter na sekretaris anyos ang panigong taga barangay Inayawan din sa dakbayan sa Subo na nakpag sa Gibog Baiba Superation na magigipan suod sa pinakaanlaw ang illegal nga pagpamaligig legal ng droga sa DED na kuya sa mga nakpag ang mga pinakita ng gidahang Cebu Baibas Money o mga Cebu paraphernalia ang maog suspect gitanggong nagkaroon sa PDS 7 samtang sa laing balita na isa sa 23 anyos nga lalaki nga nagkatakanta, ito ang yawa makoyon ang suspek idunggam noon kinisamtang panungutan ay maligo dito sa may barangay Poblasyon Occidental lungsod sa Consolacion ang bikiba anilhan sa pagalag Cyril Tungayan Kaduli, 23 anyos ang parigon ulitaog taga kasamtang kuyo diskutan nga lugar lumad nga taga Pagadian City sabi-sabi sa Occidental samtang itubok nga sospek anilhan nga si Rex Maglikid Sayod 45 anyos sa Minyo og temporary sa nagpuyo diya sa diskutan nga lugar. Sigon sa administrasyon sa kapulisan sa Consolacion Police Station nga panungutan ni Maligo ang biktima samtang naglakaw kini nagkatakanta unya nasuko ni nung suspek kay wa makauyon siyang ikanta gidunggam noon gi na sa nagambay sa galawas o dali kini gida sa tambalanan samtang gihimo dai nang hatpos sa kapulisan sa kapulisan sa Consolacion apan pila ka gutlo ni tahang kini suspek sa kapulisan o gitanggong na karon dito sa Consolacion Police Station. Onward sa patrol ang inyong Radyo Man Josephus Gano DYHP Tatak RMN.
8: Okay, salamat Radyo Man Josephus Gano sa imuhang report. Samtang arita sa taing detalye sa tuang balita. Di ay drug poser nga giilang high value target ang naangol human misukol sa mga pulis sa lungsod sa Minglanilla. Sama mo sa balita, Radyo Man Arnold Bustamante.
10: DYHP. RMN Report.
12: Gila nga high value individual ang naangol human makikpinusilay sa mga pulis sa lungsod sa Minglanilla alas 8:45 sa buntag kagahapon sa Purok Santulan na barangay Kalhauan lungsod sa Minglanilla ang naangol nga suspitsado nga naanas tambalanan mao si alias Van 34 anyos construction worker nga taga Purok Santulan na barangay Kalhauan lungsod sa Minglanilla sa investigasyon sa Minglanilla Municipal Police Station nga alas 8:35 sa buntag sa susamang adlaw ang ilang sakop sa Station Drug Enforcement Unit nakadawat og report gikan sa usa ka concerned citizen may kadabutan sa usakan marunga tao nga si alias Van nga naasa mga napita ang naghatag sa kasayuran ni Butiag nga mong armado nga lalaki na kasunob kinig fixilized nga short pants o nag-t-shirt kinig nga dunay marka sa iyang fraternity o nagbit-bit og armas gingong hubog ni og samtang nagwarawara sa armas iya sabning gipabuto nga nakapahadlok na sa mga residente sa napita daling may responde ang mga intelligence personnel o ilang naabtan ang suspitsado nga naghawid pa sa iyang armas sinagiduol ni sa mga pulis ganit lang sila nga gipamusil nga mahinungdan nga binipinsa usab sila silang kaugalingon og sa mga sibilyan nga naa sa palibot nga mahinungdan nga gibawsan nila ni sa pagpusil pagkakita sa mga pulis nga natumba na ang suspitsado dali nila ning giduol og gidala sa Mindanao District Hospital nasakmit sa mga pulis ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga dunay upat ka mga balag usa ka basiyo lagip sa nakuha sa kapulisan ang usa ka medium size nga pakete sa gituang shabu og napulo ka triangular nga sachet nga gituwa usab nga shabu nga motimbang ang tanan sa 3.59 grams nga dunay standard drug price nga 24,412 pesos kasamtangan nga naka-hospital arrest ang suspect nga si alias Van og giandaman nagadaghang kaso sa Mindanao Municipal Police Station sa mga kalapasan Section 11 Article 2 Republic Act 9165 Republic Act 10591 og ang Article 155 sa Revised Penal Code kasama mo sa Mindanao Municipal Police Station inyo Rajaman Olbo Samante DYHP tataka naman.

0: Agini bay nasad baga sa matod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atoa nga EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 kini pasabot si Sete ka mga prutas ug utanon nga gisagol sa tuwa nga kape. Alang sumakaigsunan mga pinanggandig paminaw ha. Nga dunay o kato mga mahiligon kay mo inom og kape. Dili gud mahimutang og dili makainom og kape. Kaning kapiha mo yato nga imno na ha. Ang atoa nga EXL Makabuhay Coffee Mix ha. Ang atoa nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama dunay sagol nga rose hip. Kaduna antay aging properties dunay pain relieving properties. Kalibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato may sunod to mga naminaw ha. Anya dona sa ni siya ay sagol nga luy adunay dulaw or kanin turmeric adunay mangustin adunay kamunggay adunay tapol nga bisaya nga mais adunay bayabas ha? Alas sa may sunod mga pinanggantig paminaw diya nga kanang na mahiligon o kape kining ni agyo adunay barley adunay arabica adunay insulin plant adunay stevia nga may kapalami sa tuwa nga kape aduna pa yung ginseng ang ginseng magkasama nga na sa tuwa nga kape makapa-abtek no sa tuwa nga panglawas busa makalahutay ta matag-adlong panikaisikay sa tuang matag-adlong panikaisikay kung kita nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. As bubusa ha, gato mag-exuna na to ha, nga mahiligo mo inom og kape, EXL Makabuhay Coffee na ta. Onya kun hapla sad makasama wa na tayong hapla sa gamiton sad ha ang EXL Makabuhay Oil alang sumakaigsuunan nga nangitag haplas para panakit sa kalawasan panglaylay sa mga lutahan ato makaigsuunan sab nga mga senior citizen no kato bisan dili senior citizen pero ama nakit nga tuwa nga likod ato mga batang ato mga buko-buko atong kalawasan kaning haplasa EXL Makabuhay Oil may ni makasama ha kay panakit sa kalawasan wag tangon mga panuhot panglayles mga lutahan mga kaning pangulngol sa kaunuran mayo kay nga ihaplasa ang EXL Makabuhay Oil. May sabni kay dili ka paakon og lamok og haplas ka ani ha. Aw di ka paakon og lamok busa makasiguro ka nga malikay ka sa sakit nga dengue. Anya sa tuwa nga mga kaigsuonan sad ha. Ato ang mga pinanggandig paminaw. Mapalit ang tuwa nga EXL Makabuhay Coffee Mix og EXL Makabuhay Oil na diha makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy o sa Cebu Everdrug o sa uban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Anya si Jose Ferrer Cabahar, may gabi kasamang benzi na minaw minimo diri sa Badian, Cebu. Kasama nga ninita tagapan na naminaw na tog si Domon Imat og si Vance Del Curo diya sa Kiyot, Cebu City. Og si Prenio Almeria og si Norman Minuza naminaw na to usab garon. Og si Sario Ikabandi Jr. sa Barangay Poblasyon Bago City, Negros Occidental. Kanunay ni sa maminaw na to kay maminaw sa kuno yung Papa Dudong Ikabandi Sr. Og si mama niya Josephine Ikabandi sa Udiyong Hagna Bohol. Og si kasamang Glinda Masong Lagos na kanunay sad maminaw na to. Still lang po tinindota. Anya si Jane Abilia na minaw sad na to ha. Og si John John Osterio. Aha, so naminaw sad na to. Og si kasamang Nilson Cabatino. Okay, so atong hatagan sa pagtagad, no? Makasama ning ato ang kanang naang mga isgutanan, dagko ng mga isyo karon sa tuang lokalidad o sa kauluhan. Apan ato sa ning kanang nang hatagag pagtagad kasama Gerald kay muabot na karon sa 165 na ka mga namatay tungod sa naitabo nga flash floods sa mga sukindig paminaw dito sa Nepal. Ha? Dito sa nasod sa kanang naang Nepal mga sukindig paminaw. Sus, grabiha ani no. Oh, kaning ni ang aka Nepal mga sukindig paminaw. Oh, sakop man ni sa sakuan, ha? Sakop ni kasamang Nestor sa kuan kanang naang ha? Sakop ni siya sa South Asia, no? Sa Asia gyapon eh, pero sa south nga bahin. Kaning ni ang nahitabo mga sukindig paminaw nga flash floods dito. Asi kana lang puto ito ikuan kay kuan ra bani kana na ang international mansad ni good makasama nga kuano pero tuala nga ikuan sada ang mga nay mga picture ani nay mga picture ani kasamang Nestor no nga although na amang ito'y video ani pero mo na likay lang sa atakay stricto kuno kayo si kuan lulumits kuno kasamang Nestor. So muna ang kuan ani nahitabo nga susdag ang murag natipak ningali ang bukid ani kasamang Nestor unya dito sa dakong kanang murag limaw ba or sapa unya amutong ang tubig sa sapa nga dako kayo ni awas tung kay napuno sa mga bato mga balas lapok dito paingon sa mga kananaang kabalayan dito paingon sa mga kabalayan dito sa mga establishment nila sus karon ang na missing dito ni abot na og mga 1,500 mga more or less 1,500 ka mga tao sus grabiha oi sa kuan to kun pwede ba pakita ang screenshot ka sa man Gerald ito kunong i kuan kana na ang pakita ang screenshot ana og pwede screenshot kang video di man pwede di ka sa man Nestor tungod kay kana na ang kuan ni kanang international ni nga mga kuan sad pero grabiha no ang kana na ang kuan ni kabuk unya dunay usa ka buk Pinoy nga na missing sus maglantaw ka dito kasamang Nestor sa no mo ni ang aftermath na mga sukin dig paminaw kaning ni ang kuan in tao no sus pagkadaku ano murag kaingon pa ta sobra pa ni sa sobra pa ni pod sa kanang bagyong udit nga ni abot dire kasamang Nestor kay grabe gud ang sunag ka mga tao nga nga missing mga libuan gud sumon ni ang kuan ni sa osus daku asa kuan ni no bukid gyapon kay didto day murag bukid ba dire no pareho mura man ni og sa kuan no mura og pareho gyapon dire sa tuang bukid pareho dire sa tuang bukid o niya kanang naang sinapay laing screenshot na kasama Gerald no atong karon to taod lang usab makasama no ang rebiha ang kuan no mga lapok no? Sunan ka ang lapok nga gikas bukid town ang mga sakyanan nang tuali ang mga sakyanan nang tuali ang mga sakyanan taon sus grabiha sa ana ang panghitabo ba mo na ang uban katong himasa og Bible kasamang Nestor mingon gid sila nga hapit na gyud ang paghukom kay sig unsa naman ang katalagman ang niabot no itus gawas sa nasod do asad so mo no mga balay wa good night sura susabiha tong ko ano kanang na ang ang maong nga panghitabo taon ba nga ngilo kayong tanahon ngilo kayong paminawon mga sukindig paminaw ning ni ang nahiaguman dito sa nasod sa Nepal in town no muna nga tong iampo nga tuwa nga mga kaigsuunan dito nga mga Pinoy sad manghinaot nga way mga Pinoy dito nga naapil mga sukindig paminaw aning pagkamising unya posibleng mo daghan pa kuno ang namising ani kay daghan ni mga balay diha diay dunay dako kay sapa diha sad ngadtos bukid gikan sus biha aning kuana no kana na ang maong hitabo mga sukindig paminaw dito muni ang kuan diay ato aning balikan no karon taud taud sad ablikan tani mga kasama ato aning kuan sa buguban nato isgutanan sanbay lang sa kadali ha sanbay lang usa alas 11:17 nas gabi
1: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
2: Rest Time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Symeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
6: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
7: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation.
8: Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog
9: with
7: proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
14: My budget.

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
7: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart 2.
11: Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo.
12: Smart.
11: Plato at kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.
14: Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
15: Charm, Fab, Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS.
17: Pila-pilang win. San Miguel Pilang win.
18: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
19: Bakit RightMed ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
21: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
22: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
23: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
6: Pila pila win, San Miguel pila win.
7: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Pila Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hulo.
7: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
11: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ato ang takna alas sa 11:29 na sa kagabion. Balik na makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na. Ani ni bahin na sad makasama hatod kanato sa DTX 500. Alang sumayso na mga naminaw sab nato karon ha. Ah, nagadunay high blood daw katungdan gani high blood tasok cholesterol tasok blood sugar. Ayon ni nagpasagdi makasama kay naa natay DTX 500. Ang ato ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon kay dunay 1.3 million orak units nga antioxidants. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang aton DTX 500 mga kasama, paisab ni alang sumigso na mga pinanggan tigpaminaw. Ah, kasama ang Nestor nga dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato mismo dunay problema sa kidney disease, gallstones sa formation, hyperacidity, insomnia. Ato mismo nga dunay insomnia, dili makatulog og tarong makatulog, mangali apan minanok ang pagkatulog. Mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, papalit silang klinik, mga klinika di Alternative Medicina and Wellness Center. Taamay mutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakusalim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building o Gloyo sa Gaisano Main. Maka mo bisita mo sa ilahang klinik yun ha. Bisita mo aron nga malibre mo o check-up, why bayad? Ani maka-discount po mo sa ilahang produkto. Adya sa Luyos Gaisano Main. Ang DTX 500, mapalit usab nyo sa uban ng mga butikag farmasya. Adol sa inyong mga lugar o niya. Tingin man usab ka sa mga listor dito sa Negros Oriental o Negros Occidental. Okay, atong i-check, no, karoon taon ang pag-asa maktan ka sa mga listor. Unsa na ikuan aning low pressure area. Ang mahimo ning bagyo nga si bagyong bindalok ba to? Sa tong bindalo dili bindalo ha ikaw kasamang ni sir ikaw bindalo ko no. Ah, so kuan siya kana na ang tuning ko anon dron ha kaning bagyo mga sukin dig paminaw nga musod nga pindalok ma. Pilandok oh. Pilandok lain nagngan ani. Ah, si kuan na lang utani Pilipi, Pedro ana. Ah, niya pindalok man, pilandok di ay. Lain mga lana ning bagyo ha parang. Pero wa pa ni mahimong kuan ha kana na ang bagyo ha. Karon natong tanawon og nahimo na bang bagyo so nga i-check ang pag-asa magtan. Ah, kasamang Carl Umiga no. Anya, diyan na nagasanbay na speakers linya ang atoang weather specialist gikan sa buhatan sa pag-asa Mactan, eh, Sir Patrick Klimako. Karong mga orasa magkasama Sir Patrick, may gabi sir, live daron sa DYHP RMN Cebu. Kumusta sir, unsay latest update aning atoang gimonitor nga low pressure area Sir Patrick?
3: Hello sir, yes sir, no, may gabi ka na sir. Sir Nog, sabi na, tigtami na, huwag mo ako kiniyatong sir.
14: Yes sir? Yes sir, Patrick.
3: Hello sir?
14: Yes sir, kana sir.
3: Yes sir, sige. Sir, may gabi sir, no, ang katong-atong gina-monitor nga low pressure area, kaganiha, kaya nagyapon siya sa sulod sa atong par, and kinisya tayo medium chance pagyapon kini nga mahimo and tropical depression for the next 24 hours.
14: Mm-hmm.
3: And kini siya makita na to ni sa gilayon nga 865 kilometers sa silangan sa extreme northern Luzon. And sa lingbahin to no, ang kaning southwest monsoon or kining habagat kay mawagya po ni ang padayon nga nakapektar ang ari sa may Luzon and sa western section diri sa tuwa sa Kabisayaan. And para po sa itong forecast recommendation diri sa central Visayas kay makasinati ta o mapanganuro ng kalangitan, inubanan ang mga katag-katag ng mga pag-ulan, mga pagpanugdug o kilat tungod niya ng localized thunderstorms. And para po sa itong hangin ng karagatan, kay makasih natin giyapunta aning hinay nga to sa kasarangan na pagburo sa hangin na gikan sa Bukatan, nga to sa Kabagatan Kasadpan, and ato ang karagatan kay malinawan nga to sa kasarangan po ato ang mga pagbalod. And as of karon sir, natay napasaka nga rainfall warning. Alabi na nga rin sa ato adri sa may southern part sa Cebu. So, expect na mga pag-ulan for the next pila ka hours. So, nakapasaka pag-yelo nga rin sa may western Visayas, nag-occidental sa may Panay Island and sa part sa Palawan. And nakapag rainfall po ta, advisory nga rin sa may southern section sa Cebu. So, itong karagatan, kay mo tawag kini, munyang alas 11 sa kadla buntag, and mo, wala sa mga kudugmang, alas 5-7 sa apo na itong temperatura, kay nata sa 27 to 33 degrees Celsius. And di alam ang takutob, gikan ni sa Batandes, di pagkatamaktan, kini si Patrick Limakog, mayong gabi ka na pangkana.
14: Sir Patrick, kanagining ni ang LPA, no? Ngayon yung gimonitor karon sir. Daktas ba nagtsansa nga mahimong bagyo, sir?
3: Yes, sir. No, kanining atong LPA, kay adun na medium chance nga mahimo. So, kanina chance nga mahimo into a tropical depression for the next 24 hours.
14: So, okay.
3: Sir, mo mahimo kanina into a bagyo, kay pangalan kanina to si
14: Palindok. Si Palindok?
3: Palindok, yes, correct.
14: Okay. So, kanini, sir, asa man siya mo agi, panalitan o gamahimo na yung bagyo, asa man siya mo agi?
3: Kinesa siya, sir, based sa itong monitoring, no, kay palihok niya siya pa north-eastward nga direction. Rather, northwestward nga direction, sir, for the next 24 to 48 hours.
14: So, ari ni sa may Luzon area ra, Luzon, ano, sa Eastern Visayas, pa Luzon?
3: Kaning atong LPA, sir, nara ni sa pinaka-northeast part, or medyo layo-layo na ni siya sa ito ang EAR. And kaning atong mga, masinati karon ng mga pag-cloudy and mga kusog ng hangin ng ulan, kay, connected din siya sa ato ang habagat.
14: Okay, so wala ni chance ng mulanfall, sir?
3: Yes sir, wala kinichansa nga mulan fall. Kung ipapalayo po ang iyang movement. So, palayo pagawas nga rin sa may Taiwan or sa may Japan area.
14: Pero, og mahimo sang bagyo, although dili sa mulan fall, pero ang habagat nga duol nga yung maagian, ihabang pakusugon ang habagat, sir?
3: Yes sir, correct sir. Na-chances, dako nga chances nga iyan na pa-enhance. Kanyang to ang habagat, most likely ang affected ni niya kay kanilang nari sa may Luzon area and sa western sections sa Visayas as of karon.
14: Okay, so sa musunod nga karon kadlaw nantun ugma sir ang atoang magagmay nga mga nanagat no nga mga naminaw nang utana nato luwas ra sila nga modus loud sir.
3: Yes, sir. Correct, sir. Ang atong gitambag po sa atong mga isunan nga mananagat nung mag-amping ta, sa mag-amping kita na mo palawig sila kay medyo makasinati ta o mga kusog-kusog ng mga gas sa hangin. So, hindi natin ang kumpiyansaan. Kaya posible po kini maka-resulta o dautan.
14: Salamat ka, Sir Patrick. Ha? May gabi iri ni mo.
3: Dagang salamat, sir. May gabi iri ni mo.
14: Okay, so moto makasama si Patrick Limaco ikan sa Pag-asa Mactan DOST Visayas. Akabahin makasama ning monitor nila nga LPA, so why ang kabalakan day kasama ni Storm kay Adoranis Uluhan sa dito ranis tumoy, pinakatumoy na kasamang nisyo na dili sa mulanful, masabot dili sa muigos yuta. Anak rasas dagat, apan mamidpid sa yuta, pero posible nga ang habagat ani ihang pakusgon kasamang nisyo. Si Diol Arellano na minaw sad nato, og si Josilito Efren Suaso, og si kasamang Carl Omega.

Itong atagan sa pagtagad ni makasama ha, kaning itong isgutanan sa karon kay giauhag karon sa kampo ni kanhi House Speaker Martin Romualdez ang ombudsman mga sukindig paminaw nga ibasura na gyud ang kaso ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga nakaroon sa ombudsman kay matod pa no credible witness. Ha? Onya no reason to file cases kuno mga sukindig paminaw against the former speaker. Oh. So, wanay giingon sa ombudsman nga wala naman mo'y credible nga. Wanay giingon sa kampo ni kanhi Speaker Martin Romualdez nga wala naman mo'y credible witness. Ha? Ni recant naman, apil na si Gutisa, ni bakoy naman sa katarungan, so wala mo'y credible nga witness, ibasura na na ninyo. Ha? Walay rason nga inyong i-file ka ng maong kaso nga kanang na ang kaso batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Ha? Pero ningon ng ombudsman nga dili na kanang na ang garantiya nga ni recant na mo di makasukasuhan gyapon. Pero muna ang pangutana kasamang ni Sir Hantod ganus aman ta maghulat kun tinuod manggaling ni gisulti ni Boying Rimulya. Ah, onya karon. Naa na po'y dako kayong kawatunon mga sukindig paminaw. Ha, sunan kag 1.4 trillion ang gigahin nga budget para sa build better more. Ha? Sa to pa more daghan, better maayo build pag tukod kasamang listor. Ha? Ang dali kay masabdan sa mga congressman anig mga senador, better more. Ha? Muna nga maayo nga adaghan kay kaayuhan, no? Onya duna sa proposed budget proposed budget pa hinoon na nga papunduhan gyud ang flood control pila may ipundo putin dakua kasamang nisto ang gipangayo nga ipundo sa flood control labihang kadako muabot sa 100 billion gud kaning ni ang ipundo mga sukindig paminaw para sa flood control project para sunod to eh. 107.4 billion mao na ang gipropose diha sa national budget para 2027 para sunod to eh. Oh, muna nga hantod kanus aman nga karon ay karong Agosto or karong kuana karong bulana or pinakadugay tingali Oktubre kinahanglan nga mahimo ng balaod ang budget nato. Grabe yaway may ulaw ni sila o nga. Ha? Manguha pagyapon mo budget diha. Puti naghana ng budget diha. O niya, wa pa gani na balik ang kwarta nga binilyon sa flood control. Wa pa yung nga priso. Karon di ana po'y daghan kayong kawatunon sa mga buaya. O niya, ato makiksunan taon. Ha? Naglisod ka sa mga listo. Ha? Ato ang mga yano nga mga kabos na tumakaigsuunan ba? Ha? Nga naglisod tao na mahal pang mga palitonon, wa pa'y tarong mga trabaho. Ha? Wa pa'y naay tabang sa gobyerno, dili pod tanan makadawat. Ha? Napoy ubansad ka sa mga nisor, naapoy ayuda. Ha? Kanang ayuda, wa gud ko'y sopa kanang ayuda, pero kinahanglan sad nga, naay ayuda, kailangan patrabahoon ang gitagag ayuda, dili kay magsigil ang putag hatag og ayuda, ang uban isigig posta sa scatter, magsigig wifi. Atong patrabahoon? Ha? Patrabahoon ba? O ikaw, namang kay baol niya, wa man kay trabaho, kay sigir kag salig sa gobyerno. Ha? Tangtangan. Kay nagsalig na hinoon, dili na noon mulihok ang tao, kay nasigil na lag ayuda. Puriya lang sa uban ha nga bisag na ayuda pero nakayod gyud ha kayod gyud ha kasamang nistor oh pero sa ato sa hatagag pagtagad ni Bikay di amay kuan kanang naang naon sa baning kalakiha nga do na may gi kuan kasamang nistor gi iya man ning gi live gahilak man ning maayo ning usa ka kuan in town ha usa ka inahan ha inahan kasamang nistor gahilak man ning maayang gi live.

0: kay gidagmalan kuno siya sa yahang igsuon. Na yang igsuon nga muhit-hit kuno. Ha, muhit-hit kuno igsuon gidagmalan siya. Yang gi-live sa Facebook aron nga matagad siya. Han unsa ba ning kuana hitabua in town ka sa man Gerald oi? Han unsa ba ning hitabua in town nga na kanang na ang purtimang hilak ani niya? Ha, karon to na tuntanaon. Han adto na tuntanaon karon taw-taw da. Ha, san bay lang sa nya kinibahin na san magkasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ala sa maysa na mga pinanggandig mabinaw nga dunay type 2 nga diabetes. Mga dunay da kanana ang mga diabetikon nga naminaw na to. Ayaw kabalaka na anatay Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, mayo kay sa mga pinanggandig paminaw ha to makaigsuonan nga naminaw tungod kay makatabang ang Life Extension Vitamin D3. Pag inom ani tulo ka subdit kada adlaw o sa humag pamahaw, duha sa humag panihapon. O niya ag panlitan og walay diabetes, pang maintenance lang, pwede ra sad og duha o sa humag pamahaw o sa sad humag panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 gisuportahan sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor, high quality potent formulation gikan sa USA. O niya nakanindot kay nga tuang Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Papalit sab sila nga clinic ha nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy diri sa Cebu City naa sa Cebu Doc Building. Ani pangutan na Las Guardia di asa ang kanang clinic ug pharmacy sa Life Extension. Sa Consolacion at Bang Jalibis Consolacion padong kasod sa merkado sa Negros Oriental na tapad sa Kamanhag Terminal sa Dumaguete City. Anya mapalit usab sa uban nga butik ug farmasya ang atoang Life Extension Vitamin D3. Okay, to san tan-aw ni kasamang Gerald. Sa maning hitabo ang sa maning hitabo ang kasamang Nestor o nga kanang na ang kuan man. Ito kunong tan-aw to kasamang Gerald B nga puti man niya nga hilak man to sa baayo niya. Sa iyang sa maning vlogger baka ni sa iyang paghilak kasamang Nestor, ha? May kinakauna-huna pa in taon siya o kuan. Ha, nakauna-huna pa in taon siya o live po ba? Ikaw na, toko nung tanahon, me. Toko nung tanahon ka sa mga Nestor. Ha? Kano sa mga Gerald atong ikuan diha. Asa man to, be? Ito kani, kani, kani. Dara, sa mga Nestor, ha? O, kani, oh. Puti na bang hilak niya taon, oh, be, kano, be? Sus, gilay, binas Facebook, be, kano, be?
1: Oh. Toko nga ayaw, kay mga ko na na.
0: Hala. Ah, sugodong, sugodong.
1: Ablihig yun.
0: Oh.
1: Ablihig yun. Ikapoy na ko.
0: Saan yung mga bisyo ba?
1: Kadahubog.
0: Kadahubog.
1: Kadahubog. Bisag wako siya.
0: Hala.
1: Gibunog kong maayo kay mga ko na na.
0: Uy, gibunog.
1: Kaya nga ako ko nung bal. Ako ko no, nang huwag ko nung ihapong ko.
0: Uy.
1: Ang nagsulti, ang mag-hit-hit din sa kuhan, purok tayis, nga isoon.
0: Mag-hit-hit, iya isoon na po din eh.
1: Bitaw, na akong kuhan ay bukong like kulata ko.
0: Sus.
1: Gusto ko nga, hinaot ma, makuana ni ma-share-share niya akong live.
0: No.
1: Bitaw.
0: Gilive niya?
1: Ikatol po. Di ikatol po, nara ka niya ay. Pistik ka na, nubra kang maayo ha.
0: Kuhan tayo na magbaba. Malikas.
1: Pagkain mo now.
2: Ako kitrangkahan,
0: dili. Di mayo, malikas.
1: Wako ma, ha, nakangit ka.
0: Sus, kaaway na.
1: Nagpugong ka. Ilaib. Bitaw. Inalagteng. Inalang.
0: Oh.
1: Ani marka ha? Nagutong-utong ko. Wage ko may kwan sa akong kwan kay Bonin Muno na. Ako yung pong tanong ni mo. Ikaw na kipos. Turaw ka.
0: Kuyawa.
1: Ako rin mo ka na. Kaya kay nagalano. Nabuang ka. Giangwango ka.
0: Bitaw.
1: Bitaw. Angwango. Bitaw ka. Ani marka ha? Pantay ka ay.
2: Pikat ay. Pikat.
1: Tapos. Dahay. Kung pikat-pikat eh. Kita ni mong katag. Kita pikat ni titing.
0: Kuyawa ang titing. Oh. Kuyawa ni kasama ni store, no? Ito ko na usbo ba? Minag puti isuga niya nga kwa, no? Nabi ko, nabi. Ha? Pero kanyutsak, kanyutsak kasama ni Gerald, ha? Kaya nakalimutan gamay. Eh, di na tayo kwa, no? Sama ni, ha? Kanyutsak. Ang hassle na ang hassle ng patong na fish, no, may patong na nga mag-cash in kahit pag-lulod may patong pa rin. Buti na lang sa Gcash, sa patong-patong lang ang good news. Libre na ang mag-cash in sa partner merchants, may bonus ka pa kada load with G-load. Punta lang sa partner Gcash merchants katulad ng Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop and more para magpa cash in for free. Walang kaltas up to 8,000 pesos per month. Sulit magpa-load sa GCash G-Load dahil siksik sa bonus. May bonus data pang internet. Longer validity ng load for select G-Load versus regular retail offers. At meron ka pang chance to win 200,000 pesos weekly. Anya, hindi na kailangan problemahin ang mga patong dahil tipid na sa free cash in partner merchants. Sulit pa ang pag-load sa GCash G-Load. Promo run sa from May 22 until August 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257582 Series of 2026. Visit GCash Help Center or call 2882 Globe or TM o 02-7213-49. On your other networks, fees may apply to no more. G Exchange Inc. is regulated by the Banco Sentral ng Pilipinas. Okay, mana? Balik ta ka sa mga Gerald ato, balik. On yato ni ata ka pagtagad sa dahakay. Kanang na ang kuan kayo. Kaning nung sa maning itabu ang dapat ihang ipa kuan ni. Ihang ipa blatter ipanakop ni pulis ka sa mga nistor. On yato namunog man kuno. Gibunog sa putin ako, agbukol kuno niya. Uy! Ito, tanawon, Vic. Tanawon sa nandang sa Manjiral. Vic, kanaka na ito, Vic. Balik ito gamay. Tanawa, oh. Sus, gahilak ito sa maayo. Uy, kaluoy pa po din taong ni Manang. Uy, ha? Si, ha? Manang.
1: Ikapoy na ko.
0: Oh, tulad ni
1: Kwanan. Kanahubog.
0: Oh.
1: Kanahubog. Bisag wako siya.
0: Uy.
1: Gibunog kong maayo. Kay mga po na na. Kaya nga, ako ko nung bal. Ako ko no, nang huwag ko nung gihapon ko.
0: Uy, uy,
1: ang nagsulti. Ang mag-hit-hit din isa.
0: Mag-hit-hit?
1: Kuhan, purok na is, nga isoon.
0: Mag-hit-hit na ikon ng isoon taon?
1: Bitaw, na akong kuhan ay bukong lang kulata ko.
0: Kuyawa ni.
1: Gusto ko nga hinaot na makuhanan ni mag-share-share ni akong live. Bitaw, ikatulpo, di ikatulpo na raka ni haay. Pisti ka na, nubra ka maayo ha.
0: Mababa ka na ang
1: hindi
0: mayo, hindi mayo mamalikas.
1: Wako ma! Ha, nakangit ka!
0: Uy.
1: Sigurado ka ting! Nagpugong ka! Inaan! Bitaw! Inalang ting! Inalang!
0: Inalang ting!
1: Animal ka ha! Nagutong-utong ko! Wag eh! Kumikon sa kukod kay Bonin mo niyo na! Ako yung pong tanunin mo! Ikaw ng kipos! Turaw ka! Ako hindi mo sana! Ikaw may nagananyo! Nabuhang ka! Giyangwango ka! Bitaw! Bitaw! Angwango, bitaw ka!
0: Kuyawa, anin?
1: Animal ka, ha?
0: Suski,
1: pantay kuwan. Kay!
2: Pikat, ay! Pikat!
1: Yes! Bay! Kung pikat-pikat, eh! Kita ni mong katag! Pikat-pikat, eh, titing!
0: Oh, so, Monik, gikuan ko sa pikat-pikatan kung sa kasamang nis... Pero muna hanga, kana na ang ganyan po sa ibayo, ang kulatahon sa niya, babae po sa kasamang ni Sorgod, ha? So muna ang ipatawag na dito sa kuan, na barangay, pagka pwede na ngayon na ipapulis, pwede na na basta kulata sa kasamang ni Sorgod, ha? Kay, iksuon mo na gaunay-unay, rapon na sila, unya na, ng mga kuan na ba, o? Ha? Kana na ang mga, itara na ba ni sila, ha? Unya, matod pa niya, muhit-hit ko, no? Kwa na ipa surbilan sa pulis diha. Arong madakpa na manang ha, murag si kwan man isa murag si bada ba. pero muna nga ikwan na ni inani, alitan og manapat gani atog barangay or ato sa police station og asay duol pwede ra. Pero muna nga ilang away ihanggi live kasamang ni Storm ni kuya naron kay onya makon be pod kana na ang mo action be pod ka viral na mo action be ka viral kana bitang gamay kay kag followers nya mag-away mo ma viral ma kon ma daghan imong followers ha na. so muna ang kuan ni ha kana na ang ma kuan ni makasuhan ni ang ingon aning kuan na manapat o niya manawagdaog po pero muna wata kay balo sa kung sinugdanan kay sa sinugdanan wa man po gilive niya kasamang nistor unsay kanang na ang sinugdanan nila ha kay ha wa may kuan ha na ang may sinugdanan ni takay balo sila nga kwan sinugdanan nila kay no nitsuro man sa uga live nga ha unsa nga mo ni akong kwan dire ako ang igsuon nga muhitit dire purok tree. Okay, onia. Kasama nga ging mausisa ipapulis na. Mogyod ipapulis na manang ha. Kapulis na siya kay arong na di na mag-anad ha. Onia kana kay gikulata sud na sa bausi gyud ha. Bausi kwan man kanang na igsuon man sila kasama. Wala man say kanang relasyon nga intimate relationship ang bausi kana na moy relasyon. Ha, namoy relasyon imong uyab, bausi. Imong uyab ikulata kasi imong uyab, bausi. Kulata kasi imong kana bang namoy relasyon ba? Ha? Lahi man ang kanang naangkuan. Ang bausi, ang kaso kanang kulatahon ka sa palitan ikaw gikulata kasi imong bana, bausi. Ha, gikulata ka pero pa, bisan og buwag mo or bisag uyab ra, pwede sa masod. Pero kuno moy intimate relationship kasama kay dili pwede. Papakasuan na siya og physical injury. Kaning ni ang pagpamugno niya kasama ng Jacob Umpad. Kaning iyang pagpanagmal ba? O, si Rod Christie. Naminaw sad nato o niya si Siegfried Goodes. May gabiin ni mo diya kasama. O niya ahoy gutudo na sila ang tasara kasama. Chris King Mijares, babagi ninyo. Ang budget sa DOH sige raman na sukuan sa administrasyon ha wa moy resibo sa amaton pa di kompleto gipaglaban na way Ginoo og kompleto sa ebidensya amaton pang kasama Chris King Mijares oh may gabi ini mo diya kasama ha. Okay, so kana na ang sayota guano nala sayota og panamilit magkasama kay naabot sa kasamang kisos minia o niya kana na ang kwan ni kanang na ang kwan mi kasama ni sir o niya kwan ni importante kayo o ni ugma day pohon ato ang ika-74 ang anibersaryo sa Radio Mindanao Network, no? Ika-74 na, labiha, dugayan na kasamang Nestor, no? Murag wapang kamatawa kasamang Nestor na himugso na ang Radio Mindanao Network, no? RMN, no? Ang DYHB, lahi sad ang DYHB. O, niya, kwan, September pa, ang DYHB. Ang RMN, munang ugmang adlawa. Sayo taog, kwan, ha? Sayo taog, kwan, ron, alas 11:56. Sayo ta nga mo, kwan, ron, arong sayo-sayo mo nga makapadidit san. Kasamang ni Sor, sinya-sinya si Ring, padidit pa kuno sa kibug ng panahon. Sige, so kuan kayo ha. Salamat kininyo makasama sa tuang pag-uban-uban. Inyohang pag-kuyog ninyo nako sa tuang programa. Kirino Sibuko, naminaw na to, Tiresita Larawan. May pagpaminaw ni Mudia kasama ha. Okay, tanan lang nga naminaw, tanan-tanan na lang nga naminaw. Salamat kayo ninyong tanan na to ang mga pinanggantig paminaw. Ang kaban rin sa mga kasamang kisos minya, kasamang Neso Romicilio, sa mga Gerald Albios, Alan Talo, Liber Atis, Rubil Boyser, at ang Chief Technician, Transmitter Site. Kung nila niyo ubos kalagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian, ang manamil, kiplangis pag-ingon, ang Diyos, mag-auban ka natong tanan, at tanan-napit sa nang panahon, Tatak RMN.
3: Straight to the point.

0: pagkaon sa hayop, pwede gipon niya siya makaon sa tao. Pwede niya siya lubkon, bugason, pwede niya lubkon, tinuhon, pwede niya mo bikuhon, nguwan niya mong puto, ay process pa sa mga nagkadeya ng mga produkto. No, kay mura mo na siya mo flour, mga rina. So, pwede rin na mo na siya i-process. Pwede po mo lang agon, kanyang masugong. Only, i-process lang mo siya o tarong kung atong kaunan sa nato ng mga tao. So, usab, ganyan yung tamo nga kung pwede, mananong ta, kung pwede. No? Dili makubot o sabot nga pulihan na ito ang tanong mga ito nga mais o ban mga commodity kay kining sa ito nga sugong mo tribe lagi ni siya bisan asang area o turo pa gano'n siya bisan asang bisan unsa nga klase nga yuta basta sakto lang sa kaning tawag ito nga during pagtanom na ito sakto lang ang kabasaon sa itong yuta kay mamagin na importante nga muturo kung natong tanong kung nasakto ang moisture. Once makaturok na na siya, wala na tayo problema na ito ang sorghum kay mabuhi na gano'n siya. Bisang mabahaan, bisang mainitan, mabuhi na gano'n ito ang sorghum. Sa pod, ang ito ang buyer dito sa probinsya sa Bohol, karoon na na'y nagaplano nga na'y mamulit niya sa lungsod sa San Miguel. Dugang mga detalye, pangunta na lang mo, dito sa Department of Agriculture kay Masinatay, dugang mga kalambuan.
1: Okay, daghan kayong salamat mo, Sir Giovanni P. Hanuan, ang atong Science Research Specialist 1 din sa Cebu Experiment Station sa Department of Agriculture. Uga ang focal sorghum and soybean niya. Wala man tayo oras, Sir, no? Sayang din tayo. Daghan pa din ito. Unta kong mga pangutana, Sir, ba? Kabahin aning unsa may nutrients nga makuha nato sa sorghum o pila pa kabuan sa sunod na po eh, mga kahigala no so stay tuned lang mo sa sunod na po nga adlaw mga higala daghan kayong salamat ug mayong adlaw ka natong tanan
2: kung dirhi natapos kining tulumanon malungtarong pagpaguma hangtod sa sunod higayon daghang salamat sa inyong pagpaminaw malungtarong pagpaguma.
3: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHB RNN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay

0: 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippines Central Time, alas 4:42 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Pilipinas ni paabotog pasubo alang sa Nepal human na igo sa flash flood. Usa ka Filipino na pil sa listahan sa nabising nga mga tao human sa baha.
3: Senator Loren Ligarda wala mudawat sa sweldo samtang kini nag medical leave.
1: Sa mga balita lokal, Municipal Health Office sa Dabanhog gapadayon nga nag-imbestigar sa reklamo sa usa ka inahan bahin sa kamatayon sa anak nga gibasol niini sa bakuna.
3: Lokal ka kagabara sa kwen sa Subo, mas naigpit sa pagbantay sa mga animal products segment batok sa African swine fever kon ASF.
1: Palita gawas sa nasod, kapino sa kalibo ka mga tao ang pabiring missing sa flash floods sa Nepal o China. Mga nakala si Saka Pangato sa Dulaan, 300 ka mga individual.
3: Sa negosyo, 23% sa mga vape brands, kabarkaluan lukob nasod, dili restrado sa DTI.
2: Headlines karon.
0: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mapuhay, Pilipinas.
1: Ang mga mahinong danon, kanyang unang radyo.
3: Unang balita.
0: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Hatod mga impormasyon nga inyong masayran.
3: Ang ayani mo madugan,
1: una sa radyo,
3: una sa balita.
0: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one. Number one.
0: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
3: Number one.
0: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide.
0: Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
4: Ising na.
0: Bangon na. Sa unang radyo, unang balita.
1: Adlaw ramay ganang Biyernes. Pizza 28 ramay ganang sa buwan sa Agosto, tuig 2026. Sangan sa kanitubugang parsa sa DYHP, aramin sa bukamihan yung mga tigbalita.
3: Kirain yung Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Mira Jaman, Arul Busamante. Hato tabi ka na sa Resay, Santak de Sabutag. Pagkatod ka rin sa mga lapas ng mga balita. Happy 74th anniversary, Radio Mindanao Network. Karong anawa may gala ang anniversary sa Radyo Mindanao Network. Radyo Mindanao Network. Dito mga igala sa tibok Pilipinas ni. Pero nagsugod mga igala ang RMN dito sa Cagayan de Oro. Dito may si kasamang kisas minya. Grabing ayan yung gibusisi dito ang RMN Cagayan de Oro. Kay Dregi nagsugod ang RMN. Katong kuana mo gito sa dito. Katong ilang location dito sukan pa niadtong 74 years ago dito gitukod ang RMN. Saluyo saluyo ato kasamang kay. Narito ang kada balay man to sa mga kano ito katong giadto dito. Onya ang luyo ato dito ang transmitter. Narito ang transmitter nga ang tower kawayan pa. Nakita na mo wa na to makita dito kay murag sirado ilang luyo. Pero nakita na mo na ito, pag-anto na mo sa Cagayan de Oro mga 2009, man tanong ito sa Cagayan de Oro kasamang Ken, no? 2008 pa ito. Ito na nga ito sa Cagayan de Oro. Kanag-seminar ta rito kita ni Bernie, Attorney Rufil, si kasamang Boyne Alguno. Kaming lima. Onya, nakita na mo dito ang karaan nga transmitter site magigala sa DYHP, sa DXCC RMN Cagayan de Oro. Ang tower, mga higala, kawayan pa. Mga 30 feet. Ako tanaw ato mga 30 feet. Nya ilang i-preserve ang kawayan? 74 ka tuig ng kawayan, grabe ha. Wa pa gid madaot, murag ila tong i-preserve, murag ila tong i-barnis-barnisan kadi madaot ba. Ala isa magabok ang kawayan. Dalitos luyo ang karaan nga microphone, karaan nga transmitter gyud. Karaan nga transmitter. Maka ang iyang range niya mga

0: Mga 3 kilometers radius kanang kuan. Murag ma di tingali murag maabot man kuno kuan. Boundary sa Iligan. Ana kuno nga kuan, ana nga signal mga higala. So ato nga pasalamatan ang Aramen, ang mga kadakuan sa Aramen kay ang nagpabilin na lang ron mga higala si Ma'am Inday. Ang asawa mga higala ni Don Henry Canoy. Ako naabtan si Don Henry Canoy, pagsuod na ako dari sa DYHP, kumpaton, nagkuhaan na lang, kanang mag-wheelchair na lang si Don Henry, no? Hangtod sa 2009, matingin ito si Don Henry. O, din, makuhaan mo na, kung kanos agad taman si Don Henry Canoy, katong amahan. Onya si Ma'am Inday, lagsik pa kayo si Ma'am Inday, no? Murag tuaron sa Cagayan de Oro si Ma'am Inday kay mag-celebrate sila may gala sa ika-74 nga anibersaryo sa Radio Mindanao Network. Nag una sa mga balita, sukad pa kaniyan tug hangtod karon. Wala nga way pildi-pildi ng Aramen Davao, Aramen Cagayan de Oro, Aramen Iligan, Aramen de Pulog, Aramen Cebu. Ang kining mga Aramen, di lisod ni Tumpagon, kinakagamot na ba? Tungod sa kadugayon, may gala sa panerbisyo sa DYH sa Aramen, wala nga lisod na Tumpagon. So, salamat ka rin yung tanan ha, sa inyohang suporta sa DYHP o sa Aramen. Na nagpabilin may galang number one sa Tibuok Nasod. Kung wala mo, wala sad me. Dinhi mga kasama. So, congratulations o happy anniversary Radio Mindanao Network. Sa ito gabang kanagkuhan sa Aramen, sila si Sir Eric Canoy, si Sir Enrico Idol Canoy. Idol lang ako kay Guapo. Pare-parehimig na ako. Pare-parehimig kay Guapo ba? So, ika-64 katuig na may gala ang anniversary sa Aramen. So, congratulations sa natong tanan. Og congratulations, happy anniversary RMN Cagayan de Oro. Pista masadong dito sa Cagayan de Oro. Timing sa dito, no? Ang ilang pista mo po ng anniversary. Mo na nga gray kaon ro dito. Tuaron sila may gala sa Cagayan de Oro ang mga kadagkuan sa mga ang mga Canoy ro dito. Tuaron dito. Nabagtagal-tagal Aramen Cagayan de Oro kanang tataon, no? At ang ikuan, hulagway dito sa preparasyon sa Aramen karong adlaw sa mga programa kay ilahang himuon karon murag si analisa murag ato tingaling makakwanta dito kasamang ken, no? Maka pamalihog ta. Okay, arita may gala sa atong answer to win promo. At ang pagkutan na karamang nga higala, ikapila katuig na ang Radio Mindanao Network nga nagserbisyo sa katawahan. Pila katuig na nga nanganaw-kanaw sa kahanginan ang Radio Mindanao Network. Lisura ni pangutanaha. Ay! Pati lisura ni pangutanaha yun. Pila na katuig, biyaga lang ang nanganaw-kanaw ang Radio Mindanao Network. Kita din sa DYHP 60 plus years. Ang RMN Tibuok, mga higala. Mo na, kana inyong itubag ron. Mo na itubaga, mga higala. Ang inyong mga ton, follow lang, may gala sa itong mechanics. Naka-follow mo may gala sa DYHP Aramen Cebu o sa DYHP ang Atty. Rufil Fernandez Banyok. O niya naka-share mo may gala sa itong program Karabotaga, ang unang radyo ng balita. Kinahanglan naka-share mo ha. Kaya kung wala, discuss eh. Di makapaldo-paldo mga higala. Lata sa check, may gala sa kasama ang Jesus sa Mampong. Sa rito may gala mga presyo sa mga lagunam. Oh, kita mo sa mong uniform. Gwapo kayo. Bago ninyo mong uniform ron. Kwang gini, gitumong, gitiming, gini, karang adlawa, kamong suuton, kay anniversary megala sa RMN. Kini, gipalayuhan, ato pasalamatan ang Creative Studio 87. Ecstasy. Ecstano. Pinagi megala silahang Tag-iya yun, no? Si Ma'am Tata o si Sir Chris. Salamat kay Ma'am sa inyohang nindot kayo ng ano, uniform sa DYHP o sa IFM. Ang gihimo ni Miguel sa Creative Studio. Okay, to check Miguel sa kasama ang Jesse sa Mampong. Sa rinta mga igala, mga presyo sa mga nangunang panalito.
1: DYHP, tuto presyo sa merkado.
0: Kasama Jesse, good morning, Jesse.
2: Yes, mayong buntag kasamang underdog kasamang gen o mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMM Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, mga tag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga bugas diri sa Carbon Public Market. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 60 ang kilo. Balawan, 50 ang kilo. Mia, 52 ang kilo. Conchita, 70 ang kilo. Brooklyn Ganador, 53 ang kilo. Japanese Rice, 70 ang kilo. Pure Pilit, 58 ang kilo. Tapol Pilit, 130 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 55 ang kilo. Plenty Rice, 52 ang kilo. Dinurado, 52 ang kilo. Kailo, 48 ang kilo. Pia, 52 ang kilo. Thai Rice, 52 ang kilo. Grandeur, 52 ang kilo. Binhi Rice, 52 ang kilo. Queen Bee Rice, 52 ang kilo. Red Rice, 75 ang kilo. Jaguar, 52 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. GC Sumambong, DYHP, Tatak, Arenan.
3: Kining maong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga selula. I-appel na mga skin cells patok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo buhapo!
0: Nagkasalamat kasama ang Jesse sa Mampong, ang gikamig ka na sa Carbon Public Market. Nagkura sa karon sa kabuntago ng mga kasama. Hindi nabati ang presyo sa mga naguna panaliton na mga kaiksunan. Alas 4.56 na sa itong pagpanaguman ng mga kasama, apasadi pa, mga kasama na kasi natin namamuan ang naakas sa trabaho, focus kasi mong gibuhat, kay doon na kay giapas ka deadlines. Kaya man unta kaayo apan karit lang doon ay panakit sa imuhang ngangipon. Magkapangawat na lang ka sa imuhang ulo sa sobra kasakit sa og kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imong ngipon. Kung sa sinugdanan, maagwanta pa nimo sa kanugayan, ana, mas musamot pa. Lisod yung trabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sagabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribe mefenamic acid susama sa IQVAA, PMDI o IM prescription data, MAT o MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mangbalik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Motarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mangwagta nga sakit, nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 30 size katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor, ug sunda ang resitang tambal, nga nasawaya na. Pas-pas relief nga sa nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor. At ang oras may kalala sa 4.57. Ito maglangay at i-check may kalala sa kasamang Jane Galliardo. Hindi ko rasa karoon sa kabuntagon kasamang Jane. Good morning, Jane.
4: Yes, good morning kasamang Arnold o kasamang Ken. Wala sa ito nagpalayo kasamang Arnold. Ah. Ako ming ipakak. Akita ang ato ay subyaana, no? Kaya special karong adlawa ka sa mga Arnold.
0: Yes!
4: Bara ka nino na pagkutanya karong ka sa mga Arnold. Di lang sa tamo mention ka ha? Kung pila sa kato.
0: Alas, kaya sige para matang patubag, oh.
4: Hindi na ako mention dahil. Pero ka sa mga Arnold, gagawin na excited. Kaayo ang ato ang sinatumukang pwersa karong sa DYHT. O sa IFM Cebu.
0: Nakabot-abot na ba ang taga-drama ron, mapa?
4: Anay si sila diri ka sa mong
0: kasi may nangabot ron niya.
4: Kasi may Arno?
0: Kasi may nangabot ron niya.
4: Kasi ni si kasama ang Francis Paris.
0: Ah, nalang si Kunsihal.
4: Kasama ang general guide. Interview ni siya ni Idol Boy.
0: Sige, atunan ko ng paminahan biya. Ito, paminahan na yung one biya. Ang story niya biya.
4: Ah. Kasi mga Arno, si Kunsihal.
5: Oh, karon nagkasaulog kita sa 74. Once again, natutog na salamat nato sa atong mga kaigsunan. Ilabi na sa nagbanda o nagmahal nato ng mga listeners sa DYHP. Kung atin ang boss ang atong IFM. Kanyang tanan sa kanunay, mga lagad kami ganinyo, asang napita, karon mao ang pagpananong. Paglaom sa tanong. Tanong sa paglaom tungod kay di nahanglan usab kayo nga magpakabana kita sa kalikupan tungod kay kon ugaling simbako ato nga busuhan ang kalikupan dili ta magdaunahuna sa metabo sa Nepal dili din sa ita may metabo dito. Why? Usa sa tingali sa di kinahanglan kayo maugir ang pagatiman sa atong kalikupan o sa atong palibot ilabi na sa atong mga katanuman o sa mga katawian. Okay? Inagi sa mga likod kahoy, magpabinyo sa mga likod ang RMN DYHP Dominant Number 1 o ginumaw sa itong IFM. Inyo ka lang? Inyo kasama, Francis Iliagas is Paris. Tapat, RMN.
0: Wow! Kunsyal, Kunsyal! Ato sa kano si Kunsyal? Kunsyal,
5: Thank you so much kasama ng Arnold by Volta Kaniuria.
0: Kunsihal, congratulations on niya. Happy anniversary nato. 74 nata sa RM, ang RMN, no? 74 na katuig. Nining pagpanibya. Ikaw, Kunsihal, sa imuhang karira, pila na kakatuig nga nag nahimong RMN personnel?
5: Kasama ng Arnold, nagasubod ko sa RMN 1986.
0: Mm.
5: So, complete kahon, 40 na po katuig sa pag-alagad sa itong RMN DYHP o kining maong istasyon na gahatag kini o maing kagmaon. Ako yung ipahambog. Salamat ka ni Lord. Natapik ko sa RMN DYHP. Binhi matano ang ako mga anak.
0: Mm.
5: Binhi na hindi profesional ang ako mga anak. O dinhi usap na niya ang among mga anak na tuwa na karon sa lain. Ako pagpasalamat once again, the Lord. Thank you, Lord. Din niya magsaulo kami sa ika-74 na pagkatao sa atong RMN o ni Adre na imong sagambuhatan ng atong DYHP o IFM. So once again, ato mga pagpasalamat nato sa atong mga prasuking tigpap niya. Tungod kay nagpabiling kita na dominant number one. Salamat sa kanyang tanan o karong adlawa gusto pang diutso. Gusto sa mga mahinudan ng kanyang kalihukan mao ang atong pagpananom. Tanong sa paglaw o paglaw diha sa tanong.
0: Kunsyal!
5: Kaya kikiraan yung atimano na to ang kalikupan aron sa inyo niya na dili mo abot ang panahon na ang kalikupan mo ay musilot ka na to. Nga dili ipang na sindang.
0: Tinoon na.
5: Pagpasubok, atong nakita rugsaysay, ang atong nakita ng Nepal, ito sa Nepal, ilibeng kadagan sa mga kinabuhi in town na nakalas, kumikan sa maong trahedya. O dili usap na to, dili po ni kalimod, na doon ay problema sa flooding. O atong paringkamutan na makatampo kita alang sa pagsumbo, diha sa pagbaha, diagan sa kabukiran, o atong hangunong yun, ang ato mga developer, igo na sa pagkabkab sa kayutaan sa kabukiran para dili ibangnas ang daghang yuta o tubig paingon diri sa atong dakbayan sa Subo.
0: Konsehal, aha. Konsehal, lakoy gamay nga mga pangutana lang. Lakoy gamay nga pangutana, nagsugod ka sa Reme 1986 nganong gikan anang tuig wa gyud ka makabalhin og laing istasyonan.
5: Yes, tama ka daw. Wa gyud ko mabalhin og laing istasyon, nagpabiling ko diri sa Arena ng BYST 40 years in public service.
0: Unsa may nakita nimo nga nangwa man ka mo matintal mabalhin og laing network?
5: O na sa tanang dili ni pagulog-ulog sa mga kanakuan sa Arena ng BYHP, di nakita na to ang ilang pagkatimong dili. Kaya ito, gingon mausap, dili usap na tao si Ginhawa Dilpin.
0: Aha.
5: Kaya mahimong biyaan ko dili itong kainlaok kinayang mahimong pusod sa kalampusan sa kong pamilya o sa akong mga anak.
0: O sa tuntuiga na eh, ni sikat pagbayo ang Ginhawa Dilpin?
5: Yes, ipanalangin na ito ni Lord way back 1986. Nahibo kong nagsugod sa taga-reporter, news transcriber. Pagkatapos nakuha ka sa drama production, huwag niya ito higayon na niigo ang akong drama way back 1990.
0: Ah, 1990.
5: Balibaran ko ang kamatayon Ginhawa.
0: Ah, okay, mo din. Balibaran ko ang kamatayon Ginhawa Dilpin.
5: Yes. Nakuha niya ito ni Arnold Mao ang ginapo sa tandag. Then gisigwi na ito, tayo dito sa drama, balibaran ko ang kamatayon. Huwag salamat kayo sa mga panalangin. Then, migawas ang panganig Ginhawa Dilpin o lakit isayos ang dinaw atong gisuroy o nakakita sila sa atong drama dito din usa kinisimundan na nahimo sa matinugdan sa atong pag-suporta sa pagdoon sa atong mga rakit.
0: Congratulations sa Konsehal Francis Ginhawa Dilpin Ismares, may nga buntag o happy anniversary.
4: Kaya salamat kasama Konsehal Francis Ismares. Wow, grabe ka.
0: Wapaka nagbitay tigali kasamang Jane na ana si Pangkoy sa kuan si Konsehal Francis Ispares sa Aremen.
4: Lagi ka sa mga Arcos Law ka na ganing di po ka katuo ba nga mapaminawan man mo sa radyo pero karon personal ato bangan ka ayo ni Horeg. Sama na masalamat sa Gidno ka sama sa Gidno ni Konsehal Francis Ispares na masalamat po da sa pag-dumala nga hindi bigay ang pagdala sa mga pag-iya sa RMN sa mga
0: RMN. Mga Kanoy.
4: Dili mo lambo, dili mo dugay ang kining RMN, ang atuang sabiaan kung di po tungod nila. So pinagi po sa akong baw sa ilahan ka maayo ka sa mga Arnog, gibuha po na ito ang atuwa po na kutog na makaya para po makaservisyo sa publiko ka sa mga Arnog. So mga na, at yan po na ito, ang ugan po na itong kalihukan karong Adlawa, subay sa pag-celebrar na ito sa ito ang anibersaryo sa RMN kay sa mga Arnog. So far, magpagod na po ito sa ito na itong mga kasama o ito ang mga idol, ila binagibili sa ito ang drama department, aron po makungaan po na ito sila guys sa ilahang habig kung unsa po ng ilahang nabati karong Adlawa. Lawa ka sa mong Arnold. Mabalik ka mga taga-Ranogon yan. Nagiging ka nalagin niyo sa ato ang subyanan sa gawas mismo ka sa mong Arnold. Ako ang inyo, Rajman, Jane Gallardo, DYHP, The Pack, or a
0: Nagkasalamat ka sa mga Jane Gallier, nagiging rin si Konsehal Pangkoy Francis Ispares sa itong studio. Karoon taon lang, ito na yung hinabion niyang taon-taon. May kala, congratulations sa itong winner, karoon taga sa itong answer to win promo! Congratulations ni Cicina Larobes, sakto yung tumag 74th anniversary. Ah, tugay na din ni Moderikons, no? 1986, 40 years na. Karong tuiga. Ako, 20 years, karong tuiga. Sa pagsuna ko dali 20 years po ka 2006. Oh. Ako mag 20 ka tuig karong November pero January o June 1 ko nagsugod dali sa DYHP 2006. After EDSA. Reporter ka to cons. News transcriber. Mao na imong trabaho sa una?
6: Oh, sa
0: dito pa sa Gilmore pa. Okay, oh, mo na. 56, kuwan pa kuwan na? Grade 3? 10 years old, kuwan man kuwan na? 10 years old. 1976. Sandbag sa mga balita may galaman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Oras, alas 5.07 na.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This time check is brought to you by iBerry.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Tapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit turawat eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ano ay.
11: Pwede na. Makakas pila yung ito.
10: So ano ka? Nobenta na ka.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag-Ferrex B araw-araw.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
8: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
13: The original Koi Herbal Capsule.
14: Ko si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 75 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, siklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
13: The original Koi Herbal Capsule.
8: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
15: Life extension, vitamin D3.
16: Am I speaking with William Hill?
17: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done. Doctor recently, before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
16: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
17: I have the D3 right here, life extension.
18: Life extension, vitamin D3 for longer life.
8: This newscast is brought to you by NeoZeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
19: Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
20: Ang DTX 500 na!
19: Ang DTX 500!
20: Adlay powerful extracts,
19: nga phytochemicals,
20: og antioxidants,
19: nga gigan sa palaya,
20: og di sugared sugar cane,
19: mga organic compounds,
20: nga effective,
19: batok sa sakit nga diabetes.
20: DTX 500!
19: Kapalit sa mga butika.
20: DTX 500!
19: Ang tuba
20: kontra sa sakit nga diabetes.
19: DTX 500!
20: Epic!
19: Tibo sa pagpamubo sa blood sugar levels.
20: DTX 500.
19: Imo sa de-sugared sugar cane extra.
20: Ang anti-diabetic property.
19: Gikan sa palaya.
20: DTX 500.
19: Garantisado.
20: Highly recommended.
19: Sa mga eksperto.
20: Mapalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
8: This news is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Seth Living Testimonies.
22: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
23: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
22: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said panyawan coffee mix.
23: Ining panyawan coffee kahinahinay kung kakitahan tong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
21: Living Testimonies. Living
22: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
24: Taas ko sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
22: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
24: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Magawas sa gitong bakto.
21: Living Testimonies.
8: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
1: Welcome to our reunion.
2: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
3: Tungod na sa Super Fiber.
1: Usa?
3: Super Fiber.
4: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
25: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug tripeptides nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
26: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
27: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
28: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
29: Dr. Liberal Espiral, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga LGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Gentil lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Magkabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Magkabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang makakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan at itong piliyon EXL Magkabuhay product. Daga salamat.
30: May buhay sa Magkabuhay!
31: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
0: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang milinaw, wala na ang dag-um.
1: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko pus ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupus na mayo ang akong tumor. Mauna itilibre ang akong kalipay, kasadya. Karon nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala git siya kay nakuupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayon ako. Kamu nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa dawas tao. Kung nalipay ako, nga gikaruyan sa Ginoo, maasa karon na maayon ang lawas ko. Salamat.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag niborot. Ya pag kumangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Yan, niagto ko sa doktor, yan, ningon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero murag ramag yapag wala. Nahurot na gid akong kwarta, tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
6: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
10: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
11: Oras sa mga kasama, alas sa 5:20 lang.
12: TYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.

0: Καλώς ήρθατε, Λινά Σαμπακαμπρετά, Σαμπρετάγκα, National. Δίπαρε εξαιάγκα πάσοβο σε πρεσιδέντε Φέρντιναντ Μπονγκ Μάρκος Τζίνιρ κατ' ο Σενάσο σε Νεπάλ. Ο Μαν κυρίνε εγώ σε λαπάγκα φλάσ φλάντ εν κατ' ο Σαν Καμαγατάο άγκα να βατάει. Ογκα κανουσάμ άγκα να μισήν. Μάτω δε Μάρκο σε άγκα μιτσάιν η συμπατία εν Φιλιππίνα σε παμίλια σε μαγαρε βικτιμά σε φλάσ φλάντ. Ογκα πίρσαμ τσιλά σε μαγαπαγ αμπό τελεβά σε ρακούν χαγίτ μια γετοβάν σε ρακ νασούν. Ang mga kanyang mga nadawat katahong adon ay Filipino nga nakalas o naangol sa flash plan nga ni igo sa utlanan sa Nepal o Tibet. Apan adon ay usa ka Filipino nga naapil sa listahan sa mga namising sa Kathmandu. Sa record sa Department of Foreign Affairs, doon ay 128 ka mga Filipino ang naa sa Nepal. Din kadaghanan kanila ang naminyo o ka mga Nepalis. O ganun ay 18 ang overseas Filipino workers sa maong nasod.
1: Samtang sa mga balita, naghambin og seryoso nga balatian si Senator Lauren Ligarda. Hinungdan nga taon-taon kini nga wa makatunga sa Senado. Sugan sa katapusan nga higayon, nakita kini nga tunguhay nga bahin sa buwan sa Hulyo. Matod ni Senate President Sherwin Gatchalian, wala budawat si Ligarda sa iyang sweldo. Sugan kini nag medical leave gikan sa Senado. Una nini si Ligarda milugway sa medical leave hangtod na sa Setyembre 2. Matod ni Gatchalian, nasayod siya sa kasamtangan nga medical condition ni Ligarda og isip personal nga higala ni pebaw siya niini nga duna kini seryoso nga illness.
0: Dili mapapas ang unang pahayag sa mga testigo batok ni House Speaker Martin Romualde. Tungod lang sa ilang pagbawi sa unang mga testimonya. Napahayag din si Assistant Ombudsman Mico Clavano. Oman ang abogado ni Romualde, si Attorney Andy Fajardo. Insister nga wala'y ligon nga testigo. Og basihanan ng sa pagduso og kaso batok siyang kliyente. May kalimutan sa flood control issue. Una na ni si Fajardo na mahayag. Ngang 32 ka mga kanhing testigo, apil na si Orly Gutesa. Dibakwi sila hanggang mga akusasyon. Batok ni Romualdez. Apan si Clavano, insister nga dali eraser ang recantation. O gani mo sumbalik pa kini. Nganto sa mga dibakwi sila nga pahayag.
1: Samtang, sunog ang pambalita gikan sa kauluhan. Gisalikway sa prosecution, naghimo nga pagkonektar sa kakuwangon ng confidential funds sa Department of Education kon DepEd. Hinungdan nga ito mo ang pipila ka mga shooting incidents sa mga tunghaan. Mato ni House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong, diliagay nga ilikay ang isyu gikan sa 112.5 milyones ka pesos nga confidential funds sa ahensya ilawom sa pagduma ni Vice Presidente Sara Duterte. Ipasabot ni Adyong nga si Education Secretary Sally Angara, wala ba ngayon confidential funds tungod kay Y direktang mandato ang buwatan nga muhimog operasyon may kalabutan sa usap security agency. Magkini ni Adyong kung si Senator Judge Rowan Padilla may question na to sa impeachment trial kung nalikayan ba unta ang nahitabo ng shooting incident sa Tacloban ni Guman Zamboanga City kung nagpabilin pa ang confidential funds sa DepEd.
0: Alas 5.24 na. Gibalhin og assignment sa Eastern Visayas ang testigo sa National Bureau of Investigation alang sa impeachment trial. Bato ni Vice Presidente Sara Duterte, si Attorney Jeremy Lutok, mao'y kanhipangu sa NBI sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon Barm. Si NBI Director Latiba ginikonfirma usab sa mga impormasyon. Ug iyang gipasabot nga subay kini sa irregular nga rotation sa mga personnel sa NBI. Kita to ni Matibag nga pagbalihin og assignment ni Jeremy Lutok dili matawag nga promosyon sa NBI.
1: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, gisugid sa Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagpahigayo ng police inspection alang sa mga legal nga nagupot og armas para pagsiguro kung nasakto ba nila paghipot sa ilang armas suman sa pipila ka mga insidente pagpamusil nga nitabo sa pipila ka mga tunghaan. Si DILG Secretary Junvic Remulla nagtingwag kausaban sa implementing rules and regulations sa pagupot og lisensya sa armas pinaagi sa gisugid nga inspection. Giangko ni Remulla nga makasugat gid kini og kasagbuyo o pagsupak ang maong sugit apan ang iyang hinumdum man nga ang privilege pagparigiyag armas dili maisip nga katungod diha sa konstitusyon ubos sa sugyot ang mga tag-iyag armas nga dunay lisensya pay bawon daan alang sa imuon nga inspection.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya itong kapabarikuban, may kagmigalag ipanang tao sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original Koi herbal capsule, suplemento gagikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Kamoy mahatag, may kalikalik sa lawas, kalikot sa atong immune system. Ano nga dita, daling ka masakit. Musa ikaw nga napaminaw ko na matasana. Ang pag-inom sa original Koi herbal capsule, ang labing epektibo ng herbal capsule na mabatok sa mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ugang pag-ubag sa inyong mga atay. Ang original coil magkapsul efektibo sa nabigala pagpaligon sa atong immune system. Aro ka dita, dali ka matakbuyan sa bisanon sa gamatang sa sakit sa lawas. Gamitkan sa mga vitamins ganaan ini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, at thiamine. Ang original coil magkapsul aprobado ko ni Miguel sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika ang isuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original coil herba capsule. Mapalit ni Miguel sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Frances sa Portesas Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Nahimot sa ni Miguel mapalit ang original coil herba capsule. Sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tan Francis, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tan Francis, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotis Island, Euro Pharmacy sa Olango, og Zare Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Escario. Original Koy Herba Capsule, barato na, epektibo pa!
1: Bomb pression si Budigoy Kabadunay hypertension basin taas imin sugar ag basin maay diabetes kanyo ra kabay bow at taas ka level sa blood sugar magkabagay kini smart arterial wall sumo palakot si Mundugo o sa rekarason nganong magka hypertension ka mo taas ang imong dugo a diabetic hypertension resulta kini pagkabuta pagdaon si imong kidney o daghan pa mga complication sama sa stroke heart disease dili pagkaayos mong asamad pagkaputol sa tinog bisan gani ang impotence sa mga lalaki busi ra pagbuta ka magrabing imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw ang DTX 500 duro kini charantin gikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. At pag-inom sa DTX 500 na gadaw, magkaparindot ni simong katog. Magkapagpag sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisitaw sa magklinika de Alternativa Medicine and Wellness Center para sa libreng a consultation. Gamit ang computerized ka general machine analyzer. Nakinibibutang ni sa Media Consulim Street sa Subusini ka pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Naniniwala ba kayo na pare-pareho lang ang gamot at pare-parehas lang ang quality ng gamot? Bago kayo mag-yes, alam nyo ba kung gaano kalinis yung mga facilities na mga gumagawa ng gamot ninyo? Naku, pag sinabi kong malinis, hindi sapat yung walis-walis lang. Di ba sa bahay ninyo, nagwawalis kayo, nagpupunas yung iba, nagbubunot? At kung ano-ano para siguradong malinis talaga. May isang facility na napag-alaman kong malinis at mabusisi ang proseso nila. Kung bumisita ako sa Unilab, sinabi nila na napaka-importante pala ng malinis na malinis ang bawat equipment para hindi maghalo-halo ang mga active ingredients ng gamot during production. Kaya binabantayan talaga ng ang bawat proseso, bawat maliliit na detalye, kahit na gabuhok o kasinliit ng butil ng buhangin. Sine-check nila, hindi pala talaga kasi pwede mahaluan ng impurities ang bawat gamot, vitamina at pampaganda para siguradong ligtas ang lahat ng umiinom at gumagamit nito. Kaya kung ako ang tatanungin, mga kasama, pag ganitong level ang alaga at paglinis sa facilities, mas ipagkakatiwala ko pagdating sa gamot ko at ng pamilya ko. Tandaan, ganitong quality at alaga, ang deserve mo at ng pamilya mo, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/paralax.
1: Samtang sa pikas gabahin, gawas nga makaboost sa atong immune system. Maglaing benepisyo makuha na to sa adlaw-adlaw nga pag-inom. Sa Life Extension Vitamin D3, mao kini pagmenos sa risgo nga masakit og cancer. Apila niini ang breast cancer, prostate, colon, ug uban pang matang sa cancer nga dunay direktang koneksyon sa kakuha nga vitamin D diha sa atong lawas. So gani na matud-an usab sa lain-lain nga mga pagtuon sa medisina nga kadtong mga cancer patients. Mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panlawas balik ang pag-function sa immune system samtang hindi nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili-dali nga maluya o butas ang syansang makasurvive sa sakit. Sa mga dunay cancer, gawa sa inyong mga medication, pag-inom og 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw, human ka makakaon. Gawa sa mga cancer patients kadtong dunay na mga maintenance medicine sama ni ining diabetes, hypertension o guban pang balatian makatabang ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3. Bata man o hamtong mahimong mo inom sa Life Extension mention vitamin D3 adlaw-adlaw para sa maayong panlawas. Niya affordable sa kaayo diha sa mga butika, apilo sa dinas sa Life Extension Clinic. Sigurado ka lang yun ganyong mapalit na Life Extension Vitamin D3 ha, katong dunay marka nga LE o Life Extension Initials diha sa matag soft gel. Kay mo na ay timailhan nga authentic ang inyong napalit na Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o apilo sa dinas sa Life Extension Clinic. Sa pikas nga bahin, ikaw ba kanunay nga makonstipated, makatabang ni imo, ni imo kong pag-inom sa Super Fiber, number one kini nga pangontra sa constipation. Ang Super Fiber, sa inyo po kayo ng andamon, kaya saman siya ka sa shea powder ang sulod. Kung wala ka ko si kabasog at tubig, i-mix dito ang Super Fiber. Pwede mo siya imnon kung nari sa buntag before ka mamahaw, kung nari sa gabi before po ka nga matulog. O para mas nindot ang pag-inom sa epekto ni ining pag-inom sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pasabi na sa Life Extension Clinic.
0: Ay! Kinalan tang mga pika ng buntag na si Bambina dali o. Nangapi na ka, ma'am?
3: Ha?
0: Nangapi na ka?
3: Naglakot ko sa kong kape, oy.
0: Nga naman.
3: Bugnaw!
0: Na si Bambina dali o si kasama ang konsihal Pangkoy Francis Ginhawa Delfinis Paris. Samtang nagpaabot po niya may gala para mag-replanting tanong mga pita. Kining kape may gala nga itong gamiton ang labing daghan nga mga bitamina nga kape. Nakatilaw na bamuan ang kape nga doon ay native purple corn. Kung wala pa itry ang EXL Makamuhay Plus Capsule or Coffee Mix 17-in-1. Doon ay kini antioxidant properties nga makalikay sa pagkahi sa agyanan sa dugo. Ngadto sa kidney nga posible nga moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn. Doon sa kini Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, manunggay, kanila, bayabas, rose hip. Puro usab sa vitamins, minerals, protein, and fiber. Nga maghataw hinlo nga digestive system. Vegan na gluten-free pagyod. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Capsule o Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar. Ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Arita may gala sa itong Answer to Win na promo kanamuntaga. Pila ka mga Pinoy dito sa Nepal ang na-appeal nga namising. Atol sa nito mo nga flash flood kagahapon ang adlaw doon ay gikataho may gala nga Pinoy nga namising pero pila ni sila kabuok ka mga kasama ang kanang 128 tibuok na nga naadito nagpuyo apan doon ay giingong namising dili tanang 128 kay kwan wa ni kaabot duha kabuok. Walay namatay may gala nga Pinoy pero dunay missing. Oh, dunay missing. Pila man kabok ang missing. Ah, magpag-ampo lang ta mga gala nga buhi ni siyang na missing. Atong iampo mga kasama, pila ni siya kabook? Ah, pila ni sila kabook? Ah. Wa ni kabot duha. Isura pangutana ay. Basta wa kabot duha. Ala tubag-tubag may gala sa atong Answer to Win promo. Oras mga kasama alas 5:34 na.
4: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotroph Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
16: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotroph Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
16: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
18: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.

0: Gassini.
1: Tipo Ogbarato.
2: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rush Time to the Rescue.
3: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
4: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini sa makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
5: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
6: Para sa masulhay nga pagpamuhi,
5: Super Fiber.
6: Mabakal sa mga butika.
2: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
8: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
7: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
11: Seth Living Testimonies.
12: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
13: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
12: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
13: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
11: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
12: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatapang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
14: Ako, puriba ko, anak. Ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ko, laban tilal, kay mababa man ang imong lipid.
12: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
14: Sigur.

0: companies.
1: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sportulon.
2: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Nikay na ko. O niya, kay tinuol magig siya.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
2: Pag nikas niya siya tutunlan, wala naman.
0: Living testimonies.
3: That portion was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
4: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Balik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
3: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
2: Hindi po kayo gumaling?
3: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya talabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?

0: taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin?" Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, magamatao ka lamang." Tumugon si Jesus, "Di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagtatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya." Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya ay nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya ay maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, "Si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito." At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
5: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Siya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga kasama, nangita ka ba o mahimo nimong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaaw ng Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Oras sa mga kasama na 5:52 na.
10: DYHP
9: Bustamante at Galinea sa unang radyo. Unang balik.
10: Magkakasama on sa bang nga mga benepisyo sa regular nga adlaw-adlaw nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer cell o cancer, 11 times sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman pang matang sa cancer. Ato ng direct connection sa vitamin D deficiency. Muto masabot anang nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya cancer. Base sa dagat nga mga medical nga pagtuon, adunay tulog ka mga rason kung ano nga makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa labas sa tao. Muto masabot anang nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini maghatag og mas taas ka survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mabalik ang ilang immune function o kusog aron nga mas mabatukan ang ilang sakit na cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sab kini sa angiogenesis o sa kaproseso din aga mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kuna sa mutubo ang cancer iyang putlon o iyang babagan sa vitamin D3 aron nga why maagian nga nutrients containing blood for cancer foods. Kung mutabang kini nga mapugnan ang paspas kapag katab sa cancer cell sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatuloy, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas kapag karuya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o mubos ang iyang tsansa o risgo na mamatay sa sakit na cancer kung adunay siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage alang nato nga mga pasyente sa cancer, kinahanglan mo inom siya o unom nga ito na sa siyam ka soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3, mamahimong immune kinis sa usa ka tuig bata, mga buntis o nato nga mga nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga dunay maintenance sa medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa kantinad nga 11 pesos sa matag soft gel. Labing mahinundanon nga pahinumdum. Kinanglan siguruduhon nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kun mapalit sa mga butika. Mahimong mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
11: Atong sugatan na itong kabuntagon, pinagi sa pag-inom, nining lami, anong healthy kayong kape, Vita D Plus Coffee Mix. Kay ang Vita D Plus Coffee Mix, doon na kini mga health benefit po nga makuha, gumikan sa iya mga sagol. Abatag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na kani 200 IU, nga vitamin D3, mo na makakapi na ka magka-vitamin D3 pag yun, plus Rishi Mushroom Extract. Doon ay mga powerful, anti-tumor, anti-cancer properties, nga gitawag kini mga polysaccharides, so triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pag yun kini, o mangosteen fruit extract, makabato kini sa oxidative stress, so kini dali ka pagdaot sa itong mga cellula, gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas. Mo na mga pita sa isbun tag Vita D Plus Coffee Mix giyod. Magkakapinag ka magka-vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika. Palasto din na sa Life Extension Clinic.
9: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
11: Termado ka lalaki dito sa Argao na dakpan. Kasama mo sa balitura ni Man Paul Lauro.
9: DYHP Tatak RMN Report.
12: Radyo man, Ken, alas 8.50 ni, i-alarma sa atong kapulisan sa sityo Liki, Barangay Taloot sa Argao, kining 29 anyos nga ilang dakpan niya si John Rick Palier, nalagpuyo niya sa mong dapit matun sa kapulisan. Doon ay tawag na ilang nadawat sa cellphone o nagpiba o ang concerned citizen, doon ay armadong tao, nung dan nga ilang nag-respondihan o ilang naaptan, kining maong suspect kung nagpuhaan ilang 22 revolver, adunay tulog ka mga bala. Nandito na karon kining maong suspitsado. Sama mo sa kapulisan sa Provinsya Cebu. Ako yung Radyo Man Paul Lauro. DYHP Tatak RNN.
9: Radyo mo nationwide.
10: Samtang narawagan ng Cebu Provincial Health Office sa mga lokal na kagamanan sa Cebu nga panag-uno ng clean-up drive batok sa dengue tungod sa pagsaka sa kaso sa maong sakit sa probinsya. Kasama mo sa balita Radyo Man Raymart Pugoy.
9: DYHP Tatak RMN.
13: Report. Kini nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nanawagan ang Cebu Provincial Health Office kon PHO sa mga lokal nga kagamhanan sa Sugbo nga palig-unon ang clean up drive batok dengue tungod sa pagsaka sa kaso sa maong sakit sa probinsya. Gikan ni atong Enero hangtod Agosto 18 ning tuig, nakatala ang PHO og 2324 ka mga kaso sa dengue og 17 usab ang natalang nakalas. Naguna sa mga kaso karong buwana ang Talisay City nga adunay 272 ka mga kaso, Toledo City nga adunay 217 ug Medellin nga adunay 182 ka mga cases. Subay niini giawhag ni Provincial Health Officer 3 Dr. Sheila Fasol ang publiko nga kanunay limpyuhan ang palibot ug wag tangon ang mga dapit nga mapunduhan sa tubig aron malikayan ang pagdaghan sa mga lamok nga magdala og dengue virus. Kasama mo sa probinsya sa Sugbo, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramet. Katong nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
9: Platyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
11: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga pa napon sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kayagtang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
14: sobra sa 1,300 ka mga tao ang gituang na missing nga naglakip og 700 ka mga langyaw, man ni tumaw ang halapad nga flash flood sa China og Nepal. Sobra sa 270 na kainibidwal ang kumermadong nakalas samtang nagpadayon ang search and rescue operations sa mga otoridad sa apektado mga lugar sa maong flash flood. Gikataho nga nagatubang gihapon og risgo sa landslide, mudslide ug flash floods ang apektadong mga komunidad sa Nepal. Daliwa sa gipalantawang masinati nga tulo ka adlaw nga pag-uwan sa mosunod nga mga adlaw ingon man ang posibleng pagkahugno sa dili na stable nga dam sa maong nasod. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Amen.
11: Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
15: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang gyapon dalimong pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: Platyo mo nationwide.
10: Alam niyo ba, simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrom Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: TYHP kalakaran sa larangan ng kalakalan.
14: Kini nga balita, hatod ka na ito sa SED Marketing, ang tigamaw tigapunapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipaybaw sa DTI nga maabot sa 93% sa mga vape brands ang pabiling wala ma-register sa kamerkaduhan. Kinisubay sa pagduso sa mga magbabalaod o ahensya sa gobyerno, alang sa Unified Excise Tax Rate, sugmas lig o nga lakang batok sa illegal nga patigayon sa maong mga produkto. Gibutyag ni DTI Assistant Secretary Marcos Valdez II nga sa 313 ka mga vape brands sa merkado, 272 niini ang wala marehistro sa ahensya. Ang DTI ni suporta sa balaod noon pag-usa sa excise tax rates alang sa nicotine salt o freebase vapor products. Kasama mo sa negosyo ngayon, gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak Ayman. Katong mga malita, ihatod ka na sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo saba. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
9: Nationwide. Pagkutok ng mga balita. Nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita.
10: Mga kasama na kita kabag, mahimo ni mong kasama sa pagatiman sa mong panglawas. Aniya ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ato nga mangkon ang Optimum Health and Wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matag kapsula mangkon nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, asitaba, nim, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapanit kanila sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
11: Kaya kung doon ay daghang toksin simulawas, mabili ka regular, mapagawa si mong hugaw, doon ka may lisan, mabuti di mong iyan, makasinati ka insomnia, kanunay ka magsakit ang imong ulo, para kisa kalawasan ng glutahan, di pagidami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ikuman ang pagkaluya sa imong lawas. Busa, wag tanga ka na matoksin sa imong lawas para imong maangko ng maayang kapanlawas. Pag ino matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
10: Congratulations sa itong winner, karabutaga, may gala sa itong answer to win na promo. Sakto yung tubag, usara, kapinay o Pinoy, may gala ang namising dito sa Nepal. Congratulations ni Virginia Urok. Ikaw nga itong palaran nga mananaog karabutaga sa itong answer to win na promo. Nakafollow siya, may gala sa Riva HP, Aramin Cebu, o sa kang attorney Rofil Fernandez Banyok. O niya nakashare po siya, may gala sa itong program. Karong buntaga ang unang radyo, unang balita. Kaya itong kapagpanaguman, may galagi po rin sa sabdasan na bantog na kang herbal capsule sa Kabisay Anag Mindanao, ang original Koy Herbal Capsule. Suplemento nga mutabang sa pagwagtang sa tanan nga ito nga mga baratian. Koy Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa. May bote niya ni Nichelle Yaon de Carlos. Yan siya nga, magtupi na punta karang sa bandubos, ugmang adlawa, tupi-tupi na. Wala ba tayo ras, may gala ha? Sanga na lang sa kinitibukang pwersa. Sa Riva HP, Aramin Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
11: Kinay ni Radio Man, Ken Galinea.
10: Ako sa inyong Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw at ang inyong gala sa kasamang Benji Tanghian. Nga masunod ka rin dahil may gala sa Straight to the Point. Ang niya ang atong mga kabanan sa Drama Department o sa Reportorial Department, Admin Department. Mananom ron dito sa Cantiplax. Tap-tap, barangay tap-tap. Di ba natabunan kasamang ganyan? Sa tap-tap, gino? Tap-tap, barangay tap-tap, gino. Okay. Maman na ito may ganyan taga-drama sa magpangulo ni Concejal Francis Ginhawa Delfin Isparis. Sila nanay Rose Basadre. Sa paningupan nga taga-drama po nga itong nakita dito sa kawas.
11: Sa manis nanay, kuhan mo ni haligi sa rimen, manis nanay. At
10: awa na ang usa kahaligi, ani iya, hanit. Ano ha gina'y kahaligi, ha? Sinanduhan ni Paa, sinanduhan ni Sir Pangkoy, oh. Mga haligi sa remen. Kung wala nang usa kahaligi, manggit, matumpag, oh. Wala nga sila mga haligi na ni sila. Ay kalimot, patakan lang ang atalan. Daigang Jones, praise the Lord. Hallelujah.
9: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita, tinig ng katotohanan, tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
18: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
19: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmilang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang life extension vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
18: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice.
20: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
18: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Life extension, vitamin D3.
22: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
21: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
23: Hala, Magi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi!
24: Oh! Salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
23: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
24: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes. Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibok tuig na servisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pautan na, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
0: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:13 na sa buntag. Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
0: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, may buntag na itong tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa tuang pagkulokabildo? Usab karong buntaga.
0: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tanga ito nga buhay nga Diyos sa paghatag niya kanatuglay na sab nga adlap, rin na sab gayon sa itong pagpadayon, at tuang pagpanikaisikay o itong pagpakigbisok.
0: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Biyernes, pizza 28 na sa bulan sa Agosto tuig 2026.
0: Straight to the point.
1: Kumusta ito mga pinanggandig paminaw, ito mga sukindig paminaw taon nga naminaw. Karon nga mga orasa sila natagsa ka mga radio at tanaw sa mga Facebook Live sa itong YouTube channel o DYHP application.
0: Straight to the point.
1: Sa ngalan sa tuwa nga regular anchor, karong nga buntaga, Radio Man Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ako inyong kasamtangan nga makauban, Radio Man Benze Tanghian. Ang makauban ninyo, karong nga buntaga, mga sukindig paminaw, temporaryo nga makiguban. Kaninyo sa programa ni Attorney Rufil.
0: Straight to the point.
1: So muna nga kita mo'y mag-uban ron mga sukindig paminaw, karong buntaga. Ani tuntanaon lang og makapas ba si Attorney Rufil nasa tuwa sa iyang program makarong buntaga sa makasama karong adlaw nga Biyernes sa to mga pinanggandig paminaw sa dato ang mga kasama nga naminaw o kato ang mga idol na sa 93.9 IFM may buntag sa ninyo diha.
0: Straight to the point.
1: Ato ang DYHP RMN Cebu og IFM mananom karong adlawa sa usa ka bukirang barangay sa Dakbaya, Sugbo subay sa ika 74 nga anibersaryo sa Radio Mindanao Network akon RMN Network karong nga adlawa.
0: Straight to the point.
1: Kini agi og pagsuporta sa istasyon sa reforestation program taliwala sa mga problema sa pagbaha.
0: Straight to the point.
1: So muna nga kita ang DYHP mga sukindig paminaw og IFM anhimo og initiative pinagi sa tuang mga station manager si Attorney Rufil og si Idol Buiki mga sukindig paminaw aron sa pagpananom og kahoy manginaot ta kining atong noon kining atuang mga itanom nga kahoy kasamangkin. Dugay pa man ni mudagko unya manginaot ta nga dili ni ulingon ini dagko an. So muna nga adto ta sa bukirang barangay mga sukindig paminaw. Kay usahay di nakita na to sa mga kabukiran labi na dito sa Cebu City ang uban yung mga kakahuyan gipuri gipuo mga sukindig paminaw kay gitamnan og mga orgi pulihan og mga dagko nga mga building.
0: Straight to the point.
1: Samtang nga usa ka tinun-an gipabalhin og laing eskwelahan human nasuta nga siya maoy responsable sa hulga nga pagpamusil sa Don Vicente Rama Memorial National High School sa may Basaka Pardok. Nang hulga kini nga mamusil kay adunay panimaslan nga laing estudyante sa maong tunghaan.
0: Straight to the point.
1: So muna nga nasuta na mga sukindig paminaw kinsa kadtong kadtong estudyante mga sukindig paminaw town nga nang hulga diha sa Don Vicente Rama Memorial National High School sa Basak Pardo. Pabalhin nun mga sukindig paminaw laing eskwelahan. Ambot og dawaton ba punis laing eskwelahan? Dawaton ba kanis laing tunghaan sad mga sukindig paminaw hinoon ato sa private. Kuraga mo dawat tingali ani sumuna nga di sad maayo. Pero noon nga tagaan ito og laing higayon basig magbag-o pa kining mao nga estudyante mga sukindig paminaw. So muna nga kaning ni ang tuang mga kay uban na to nga mga estudyante muna nga ayaw niyo sundugan ni ha dili may na maghulga-hulga dili mayo na naang mag frank-frank magprang-prang mo diha delikado kayo so muna nga ayaw mo pagprang-prang di na mo manghulga kay karon ang tuang kapulisan tinud-on gyud mo gatuang mga otoridad so delikado kayo og masakpan mo magatubang gyud mo og kaso.
0: Straight to the point.
1: Samtang Municipal Health Office sa lungsod sa Dumanhog nagpaimbestiga karon sa reklamo sa usa ka inahan nga ni Basol sa kamatayon sa iyang anak tungod matud pa sa bakuna batok sa measles o rubella.
0: Straight to the point.
1: Aso mo nag-imbisigaran na mga sukindig paminaw gani kining maong reklamo. Ipaabot na karon makasama sa Department of Health o sa Provincial Health Office. Kalabot nining kamatayon sa City and a City kabulan o rapito kabulan nga bata taon mga sukindig paminaw nga matod pa luha ka simana kuban sa pag inject mga sukindig paminaw nining maong measles o rubella. Natod pa nga kalit lang intaw ng lagom ang bata. Sunan ka ng kuan pa, pito kabulan mga sukindig paminaw. Kining maong nga bata apan wapay konklusyon ang Municipal Health Office sa Dumanhog mga sukindig paminaw kung ang kamatayon sa maong bata pinaagi bagyod sa bakuna. Sumunang uban ng magindikanan in town karon na hadlok mga sukindig paminaw ani ini magpabakunan ining measles o kaning rubella ang vaccine mga sukindig paminaw. Sumuna nga adtong pizza je sa Agosto gi bakunahan ang maong bata og namatay nitong Agosto 24. Suwa pa hinuoy konklusyon gyud manghinaot ta sa tuang mga otoridad o taga Department of Health o Provincial Health Office nga ilahang nga tinud-on pag imbestigar ni og unsa magi hinungdan sa kamatayon ni ini nga maong nga bata.
0: Straight to the point.
1: Samtang Mandawi City Legal Office ni rekomenda sa pagpasaka og kaso batok ni Vice Mayor Glenn Berside og uban nga mga opisyal sa niaging administrasyon tungod sa pagpalit og duha ka mga ambulansya nga mubalor og 6 milyones pesos nga kuwang og mga dokumento.
0: Straight to the point.
1: So money nga kanang na ang moneron ang girekomendara kasus Mandawi sad mga sukindig paminaw. Samtang dito sa kauluhan Presidente Bongbong Marcos Jr. Ani padangat sa mga pahasubo ni ini alang sa Nepal human naigo sa flash flood nga nikalas o gadulan 400 ka mga kinabuhi samtang kapin sa 1,000 ang mga namising.
0: Straight to the point.
1: Daghan kay mga sukindig paminaw og kalit kayo ang maong panghitabo ang nipatay sa 300 sa kapin or dulan 400 ka makinabuhi in town dito sa Nepal kalit mga sukindig paminaw nga maong nga trahedya unya 1,000 kapin ang mga namising mga sukindig paminaw laki pa nga namising ang 1,000 Pinoy dito sa Nepal grabiha atong panghitabua in town oy nga kanang flash floods ba nga mura man og kanang bukid nga natipak ang bukid nga mura wa man kaayoy ko ano mader ka nang wa man kay uwan akero di man kay kusog nga uwan adako nga uwan tingali sa before nahitabo tingali to mura natipak ang bukid unya ni adto sa dako kay tubig dunay dako kay limaw o dako kay sapa o suba ang tubig ni ang kanang na mura natipak ang bukid ni adto sa tubig unya ang tubig ni lamwas. Paglamwa sa tubig, grabe kadako mga sukindig paminaw dito paingon sa mga panimalay dito sa komunidad o daghan kay mga establishmento ang nangadaot o maunay ang namatay karon dulan 400 at makinabuhi in town ang nakalas.
0: Straight to the point.
1: Noon sa ba in town ni mga panghitabo ron mga sukindig paminaw ang nagsunod-sunod lain-lain nga matang sa panghitabo linog, bagyo o karon flash floods man dito sa Nepal.
0: Straight to the point.
1: Samtang House Prosecution wala na makakita sa panginhanglanon aron ipatawag nga testigo si Colonel Raymond Latsika subay sa nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
0: Straight to the point.
1: So ngano man kaha no nga dili man nila ipatawag yon si Colonel Latsika. Ganon dili man nila ipatawag si Colonel Latsika mga sukindig paminaw nga base sa duha ka mga hostile witnesses ang gipresentar sa prosecution ang dunay kasayuran ang dunay kanana ang direct knowledge mga sukindig paminaw sa intelligence activities kadto man si Colonel Latsika apan ang prosecution karon nga gipanguluhan ni Congresswoman Jervie Luistro wa man kuno dili na kuno kinahanglang ipatawag dili man kinahanglang ipatawag nga kanang naang siya man maoy gipuntariya unya pangasabaan nila ang duha ka mga hostile witness kay wa kuno personal knowledge matod pa ni kanana ang Irwin Tulpo estupido kuno. Matod pa dayon ang katong usa kato Gina Acosta gingan lang Irwin Tulfo og Rafi Tulfo, sorry. Og Rafi Tulfo istupido. Ako sa ka witness sad gingan lang sad ni kana Rafi Tulfo og kanang naanga tanga-tangahan. Tanga kuno mga sukin digpamin. Ang ano man nga nahadlok man ang prosecution, wata kay baluhako, nahadlok ba ang prosecution nga ipatawag si Kernel Latsika sa impeachment trial or unya na nila ipatawag? Ha? So muna nga, duha man na kabutang, unsa man unya na ipatawag nila, ipresentar sa nila ang lain nga mga hostile witnesses or dili yun nila ipatawag? Kaya kung dili gan ipatawag sa prosecution, ha? Si Kernel Latsika mga sukindig paminaw nga siya ang adunay diretso nga gitagaan sa kwarta gikan mga sukindig paminaw sa nila ni Gina Acosta og ni kanang Limuel Ortonio mga sukindig paminaw sa tupa nga namang nahadlok man ang prosecution na ipatawag si Kernel Latsika nga si Kernel Latsika anda man unta nga mo testigo duhara ka mga butang mga sukindig paminaw kung ilang ipatawag si Kernel Latsika duhara ka mga butang yun. Ha? Dili nila ipatawag kay nakahibalo sila kinsay nakadawat sa confidential funds. Ha? Sa topa, kung di nila ipatawag, maguba ang ilang prosecution kung ilang ipatawag. Maguba ang pagbalay sa mga ebidensya sa prosecution. Or kung ilang ipatawag, pwede sab nga makaguba ni Vice President Sara Duterte.
0: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw ha. Dili sa tuang pagkulo kabildo sad karong nga buntaga.
0: Straight to the point.
1: Kaya medyo aligre mga sukindig paminaw ang impeachment trial. O niya, kanang sakto na akong gamiton ang pulong ni Rafi Tulfo nga tanga kuno mga sukindig paminaw sama sa mga senador o congressman nga tanga kayo sa flood control. Si Rafi Tulfo kasamangki na baktuyo. Na baktuyo hinoon kayo sa umang ngayon siya nga. Tanga ni si Kuan. Tanga ni si kanana ang Limuel. Kanana ang hostile witness. Tanga ni sila. Namurag na baktuyo si Rafi Tulfo. Ato ni hatagag pagtagad doon mga sukindig pamino. Dari sa tuang paga kulo kabildo.
0: Straight to the point.
1: Samtang nga Senate President Sherwin Gatchilian ibutyag nga adunay seryoso nga ipamati sa lawas mga sukindig paminap ni Senadora Loren Legarda hinungdan nga dugay kini nga ipaubos sa medical leave.
0: Straight to the point.
1: Wala mo dawat si Legarda sa iyahang sweldo samtang kini naka-leave sa iyang trabaho.
0: Straight to the point.
1: Gi-extend man to mga sukindig paminaw ang leave ni Senadora Loren Legarda no dito sa kananaang to makas gawas o nabalik na baka diri sa Pilipinas ania matod pa to ni ombudsman nga Remulya nga to ana kanang katong sa pagunang pagleave ingon sa nga to ana ni aduna sa gawas sa nasod gyud murag hinay-hinay nagbakwit. Ingon Senadora Loren Legarda sa pila ka dekada ning nanirbisyo sa gobyerno, wala siya ay kanang naang buling nga sa korupsyon mga sukindig paminaw. Og dili siya angay motakas kun ugaling duna man say Tulubagon, dire sa gobyerno andam niya kini nga kanang naang atubangon pero sa pagkakaron wa man wa pa may complain batok niya. Kini gyud buing Remulya pa ukyab Guinness boy. Kana makasamag uban pa nga mga isgutana na to diri sa tuang nga pagkulo kabildo karong buntaga diri sa tuang nga panag-uban og sa 93.9 IFM nya baligtan no karong tuod makasama human lamang sa mga importante kay standby lang usaha alas 6:27 nas buntag.
2: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people. telling stories that matter and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
3: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra, alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
4: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
8: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate, ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayi pud ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
13: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
15: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
16: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at orihinal.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS, pila-pila win, San Miguel pila win.
20: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil & Win promo. Palit og unong kabutilya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
3: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan o uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra ka mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Yun yung labyan.
0: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung giyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
21: Goodbye.

0: malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
3: Straight to the point.
4: Ato ang takna alas 6:33 na 34 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
3: Straight to the point.
4: Aon niya atong i-check ron ang atuang Armin Patrol mga sukinding paminaw. O ang atuang mga kaubana na to, no? There is DYHB sa IFM. Tungod kay karon ikastinta, ikwatro naman. Katuig, human, nahimugso ang RMN, ang Radio Mindanao Network. Kuhan ba ni si Tinta Ikwatro? Grabe ka sa mangkino. Purabuyag, magulang pas kung papa ato ang kuhan atong Mother Station. Okay, nag-sunbay na si Radio Man Paul Lauro karo mga orasa. Ato sang i-check mga suki indig paminaw. Yes, Radio Man Paul, may buntag.
3: DYHP. RMN Report.
5: Attorney. Sama
4: Binji. Nakuha, nasalama.
5: Kusama Binji, sa dili pa sa ato mga institutional sa atong jam off o niya, lining ato, lupag sa ulog sa ika-74th ato na anniversary sa RNN. Ato ipadahan ato na kining mga report kasama ang Binji ato na hipos good gikan sa kapulisan, no? Ang kapulisan sa Balamban padayon ni detain ining driver sa Puso Canter truck nga mooy nakaingon nga ni abantig kalit kining iyang giayo nga canter truck nga nakaligis sinoon sa 8 anyos nga batang lalaking apo og ang lola ni ining 63 anyos patay in town kining 8 anyos nga apo na hitabo ni sa dool sa Balamban Public Market sa Barangay Santa Cruz sa Balamban. Ang nakalas yun in town sa Itabo looy ni kining 8 anyos ni ang apo niya si IQ o ang tula na si Bisinta sa 63 anyos na angol sa Itabo taga Barangay Prince sila kining naguba nga truck nga giingon nga gi ayo-ayo ni ining driver nga si Darwin Mariano 38 anyos taga Barangay o sityo to nga Barangay Kansuod sa Balamban. Yan ang effect ang iyang battery sa maong truck. Kung niya sa diyang nalaog ni siya, wa siguro ni niya mahandrik. O niya may pagkadulugog ba hiningan. Timing po niya ni cross ning ako o lula niya. O gipagdagan, sus, naligsang in town. Ang bata maoy nalukot-lukot dito sila. Nga may resulta sa kamatayon. Isan o gidali ni sa atong medical team o ni ang lola nakaangkunig mga bulugpod sa iyang kalawasan. So kining driver si Mariano samtang o nang gihold sa atong kapulisan sa Balamban samtang magpadayon ng ilang investigasyon kining maong insidente. Asama mo sa kapulisan sa probinsya Subo, ako yung Radio Man Paul Lauro, DYHP tatak RMN.
4: Okay, salamat Radio Man Paul sa imuhang report.
3: Straight to the point.
4: Okay, oni atong hatagan sa pagtagad mga sukindig paminaw, no, kay ang kaning ni ang kuan, ha? Ang prosecution ron mga sukindig paminaw, ningon sila nga wa pa kuno sila kuan, wa pa kuno makita nila ang panginahanglan nun mga sukindig paminaw nga ilang ipatawag si Colonel at Chica. Ha? Apan, ningon noon sila nga, wa may mahadlok ka di na mo ipatawad. kana medyo dili pa nila ipresentar tingali, pero wa po sila mo ingon nga, sige lang, amuha lang ipresentar sa, kanang naang, sa kaulahian. Wa pa sila mo, hatag yun o kanabit ang statement nga murag na finality kasamang kiba. Ang ilasad nga nagduha-duha pa sila, nga ipresentar ba nila o dili? Kay sa pagkakaroon, unsa man, ang sunod nga, sa sunod nga hearing, mga sukindig paminaw, unya sa, kuan, uno o dos, September 1 o dos, mauman ang sunod nga hearing nila. impeachment trial. Walay ngalan. No, ni Kirnil at Chika dito sa ilahang upat ka mga posibleng ipatawag isip hostile witness. So upat man sila. Pero sa duha ka mga hostile witnesses yung ipresentar, ang gitumbok yun nila nga ang dunay kasayuran sa kaning intelligence activities kato si Gina Acosta o kato si Lemuel Ortonio ang ilahang gisigi og sulting nga pangalan na kato si Kirnel at Chika. Ha? Mabitaw to na ingon si Irwin Tolfo nga ano man nga dili man ipatawag si Kirnel at Chika. Nga siya man di ay maoy kanang naanga dito man niya padong ang kwarta. Aron nga makahibalota kung kinsa gitagaan ni Kirnel at Chika sa kwarta. Ha? So wala pa nila ipatawag. Doon na may mga pangan, ha? Ni ay kana mga pangan, mga sukindig paminaw nga ilahang ipatawag unya sa September 1 o 2. Ha? Ang ilang ipatawag dito usa gihapon ni ka-EFP officer. Ha? Aduha din ni sila kabuok. Ka-EFP officer. Si Kirnel Manaros Buransing Dasikan o si Kirnel Magtanggol Panupio. Kininduha ka mga EFP officer, may ilahang posibleng ipatawag sa September 1 o September 2. O niya ilahasad nga i-presentar si Attorney Michael Puasad. Kasamang kike si Attorney Michael Pua, nagtrabaho man sa UBP mga sukindig paminaw, ni Anton to ang sa UBP. So si Attorney Michael Pua, niya siya rabaron ang kananang usa sa mga legal counsel sa defense team. O niya laing ipatawag, matod pa nga si Marisa Grande, ang Assistant National Statistician sa PSA. So kaning ni aduda ko ang pagpatawag aning sa PSA, kadto na ning pangalan nga abe unsa man ni kaning ni ang mga pangalan na kaning si Mire Grace Piatos, kaning ni si Andilim, katong si Ngitngit Wikit, kinsa pa to si katong si Soniso B B ilan na yun? posible nga maone ilang tumo nga ipatawag ning ni ang si Marisa Grande sa PSA ko naa ba dito sa PSA kay na record ba gyud or wa kay daa naman ingon ang PSA nga wa man sila yung mga record ana kani sayang-sayang ra man as oras ipatawag nila ng taga PSA ngano man kay balo na sila daan nga mga aliases ni mga pangana sa tupa wa gina di as PSA nya ilang og ipatawag ang taga PSA ba. Ikaw, dili ka magsayang-sayang sa oras. Di mo ipatawag kay balo ka nga mga aliases na. Kay balo ka nga kana mga pangana, wagi na diya sa PSA kay mga aliases na. Ha? Eman to ta, ikaw, kasamang gina, kay Angga, ako naman sa kuy Angga. Kana imong Angga, gawas lang o kanang, kuna si, wak man na, di man na ma-appeal dito sa record dito sa PSA. Gawas lang kung senior ka, junior ka, or imong nganan, taas kayo, or imong gusto ka nga imuhang ngan, na kisos min niya. O, niya, kanang naanga, kuhan man niya, Fernando po baka, ha? Kis, Fernando po, Fernando po, susmin. Niya, imong gibutang dito, Fernando po, raso. Di, Japon makita. Ha? So, kanang PSA officer, nga ipatawag sa prosecution, kasayang-sayang lang mo ana sa oras. O niya, gasayang-sayang lamos, dosin, ha? Kanana ang 25 milyones pesos nga budget sa Senado. Ha? Kanang inyong ipatawag sa PSA, kaning Assistant National Statistician, Marisa Grande, ang inyong ipatawag nila, mapay inyong ipatawag si Kirnel at Chika. Ha? Di kayo maingon nga, wala pa minakita nga, kanang naang basihan nga mong ipatawag si Kirnel at Chika. At ano nga, balikan doon tao, diyan standby lang sa abagasamahan. Alas 6:42 sa bunta.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
4: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Shop at the SM 3-day sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Grapevines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
7: SM 3-day sale.
6: The SM City Consolacion 3-day sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 263747, Series of 2026.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi-i, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisang gabi-i?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Straight to the point.
5: Ato ang attack na alas 6:50 na sa kabuntagon. Balita makasama dere sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga.
4: Straight.
5: Ana ato ang kwan hatagad pagtagad hakay ang inig ka September 1, September 2 mauna ang sunod semana mga sukin dig paminaw. Ang lainasad nga impeachment hearing or trial dito sa impeachment court. Unya duna na may mga pangalan nga ipasupina. Usab mga sukin dig paminaw sa prosecution. Nga doon na sila'y upat ka mga ipresentar dito nga kuno mga witnesses. Duhain ni mga taga Armed Forces of the Philippines, mga officer, ang ilaha nga ipatawag. Apan sila chika mga sukin dig paminaw, wa pag nila ipatawag. Wata kay baluha sa prosecution, basi og ang ilahang gi pasangil mga sukin dig paminaw nga doon na sila'y dunag yung kunoy bumba, wata kay balo. Wata kay balo kun ang giingon sa prosecution nga duna sila pasabog, basig manuskir nila tsika. Ari na sa pinakaulahi ka sa mangkiba. Kabantay ka nang mag dunay fiesta o dunay ka nang naang kalihukan, dunay fireworks. Dunay fireworks, ana, des ka, kaulahian yun. Kaulahian, kaulahin buto, dako kay buto, bang, ana ba? Wata kay balusan, nawasa ta kay balupas prosecution nga nagpatuso-tuso pa ning prosecution karon pero ila pa man kuno tun-an. Ha? Ila pa kuno tun-an kun ila bang ipatawag or di? Kay kun ang prosecution kung wala sila kana bitaw kun wala sila kahibalo kun asa padung ang kwarta. Ha? Ila ipatawag dayon aw sige kay mao man nay gipasanginlan. Mao man dinay kanang inyuha nga gisigin yung tumbok na tua dito ang kwarta, siya mo'y nakahibalo kung giunsa paggasto ang kwarta. Kung kinsa ning mga aliases ng mga pangan. Ha, kadagan mo mga pangan nga, kanana ang gibutyag nilang Gina Acosta nila ni Emil Ortonio. Dagan mo mga pangan. Ha? Nasuko pa gani si Rafi Tulpo kay nganong na isuniso belat dito. So ang kanang naang mga pangana, dili makatubag ang PSA, ana, uy. Ha? Kanang mga aliases nga gihatag mga sukindig paminaw sa ni Kirnel at Sika, dili makatubag ang PSA, ana. Nganong ang PSA may nyo ipatawag? Ha? Kaning niya, o kanis si Antonio Pagong. Ha? Kanis si Antonio Pagong nakadawat og 100,000. Ha? Nganong dugay, nganong liukon man ng inyong impeachment? Mas maayo na nga, madali ba unta? Mas maayo untang madali kay ang kanang impeachment, ang Senado, nagasto og 25 million kada adlaw. Para unta nga mahuman ang impeachment, balik na mo sa inyong mga trabaho, ay address na dayon ang mga problema sa nasod. Ha? Kani mga pagbaha, asa ng flood control, ang kamahal sa mga palitonon, ang kaguto mga sukindig paminaw sa katauhan nga nagpingit in taos kamahal sa palitonon. Ha? Karun, naman sila yung mga legislative gapon nga mga trabaho, pero murag tikdol-tikdol na lang. So nawa-tanawa ha, kani sila si Timon Andrew Pusa. Si Pusa, kani si Don Piang, kani si may pamana, si Shane Ngit-Ngit, nga nakadawat, sila mo'y nakadawat, aning ni ang tidad mga sukindig paminaw, nga gikan sa confidential funds, mga recipient, kani sila, daan na nga, niingon nga, mga aliases rani, sa tupakon mga aliases, dili na makita ni Muritus PSA. Kinsa may naghatag aning ngalana, di ba si Kirnel Latsika? Si Kirnel Latsika, mauntay patawag sa prosecution, kung ang prosecution, ha? Wa pa sila makahibalo ba o kinsa nakadawat aning kwarta, ang kuyaw ane, ha? Ang kuyaw ane kung ang mismo ang makongresman, nakahibalo o kinsa ning mga tawhana? Ha? Nga naman, daan ang ningon si BP Sara nga, ang confidential funds niya, na tingala sa nganong hilabdan man ang pundo niya, doon na may mga taos Malacanang nga manawag kay mangayog pundo, dunay mga taos Malacanang o dunay mga tao diri sa kongreso nga mangayo sa iyang pundo. Dili bakaha kining mga pangana naa ra diha sa Malacanang or naa mga sukindig paminaw sa kongreso.
4: Straight to the point.
5: Una nga nagduha-duha silang ipatawag bagdi si Kim nila Chika. Ha? Pero wata kay baluha kay basin kanang si Kim nila Chika mga sukintig paminaw basi wata kay balo lang kay basig maon ni andakong bumba o dako mga sukintig paminaw bang pasabog nga ipresentar sa prosecution. Pero kanang pagpatawag ni Mos PSA kay imong patubagon nga unsa man ni mga lana wala ni diha na klaro na nga wala diha oy nya nya pag ipatawag kalas-kalas na musgas. kanini ang kuan ay dayon di apa kanin duha ka mga kanang officer sa duha ka mga officers mga sukintig paminaw sa AFP ha duha ka mga officer sa AFP ang ilahang ipatawag ha okay ilaha man ha watay may mo ana pero ato sa paminawon si kuan kanin tanaw ha amon ni ha. Mga testigo versus BP Sara trial. September 1 to September 2. Muning kanina ang ito nakuha makasama sa NOS 5. NOS 5 nga kanang naang kuan. So naadiri si Colonel, pwede ba na madako ka sa mga nispura, bulahan ka ito mga kana. Tanawa ha? Muning ilang ipatawag sunod si Mana? Karon, sa duha ka mga hostile witnesses, katong special disbursing officer Gina Acosta ug ang assistant sa OVP ha chief assistant sa OVP nga si Limuel Ortonio ni ining mga ngalana nga ilang ipatawag sunod semana naa ba wa gyud ha tanawa ang naa din niya si Colonel Manaros Buransing Dasikan EFP officer. O niya, kinsa pa maning usa, Colonel Magtanggol Panopio, mani ang kanana ang puro ni sila mga sundalo, puro mga sukindig paminaw officer sa Armed Forces of the Philippines. Dayon, sunod nila si Attorney Michael Pua. Si Attorney Michael Pua, mga sukindig paminaw, siya ang former undersecretary o spokesperson sa DepEd. Amon ni kuyaw ni og ilahang ipatawag yun sa Michael Pua si Attorney Michael Pua onya siya maoy former undersecretary and spokesperson sa DepEd tan-aw ni prosecution kay base og musamot mga sukintig paminaw og kalami ang trial dayon kaning ikaupat kaniman si Marisa Grande ang assistant national Assistant National Statistician sa PSA. So muna nga, unsa may ilahang kuan ana, ang taga PSA, uwingon ta, unsa may labot sa PSA, ano nga ilahang mang ipatawag. Dunay, ang posible na to, ipaverify ni mga ngalana. Katong mga ngalana, si Mary Grace Piatos, kinsa ka to, si Pagong, si Pusa, si Ngit-Ngit, kinsa ka na. Kaning sa prosecution, no, ang ilaha na ron, murag medyo naglaban yung paukyab nila ron. Biklaro man. Si Rafi Tulfo na ingon siya nga stupid si Gina Acosta. Kay di makatubag kinsa ni si Pagong, kinsa ni si Ngit-Ngit. Hasta si Limuel Ortonio giingnan niya nga. Tanga ka kay waka kay balo anak. Waka kay balo, di ka mangutana. Be ikaw, Irwin, kanana ang Rafi Tulfo. Manduwi ang prosecution nga ipatawag si Kim nila Chika. Nganong kanimang mga, lahi man yung mga pangana sa sundalo ang ipatawag. Ang ilaha mga, wata kay balo ni Rafi Tulfo, no, kung na-pressure ba siya, or nagpa-sikat ba sa Malacanang, or nagpalapad ba sa atay sa Malacanang bulahan, siya mo'y sabakon pagka-presidente. Wata kay balo ha, kay grabe man ka-isog. Grabe ka-isog ba, o niya, okay on taog, isog ka nga, naakasa, nakas katarungan nga isog, pero mo gamit kay nana nga mga pulong dayag sa katawhan makita sa tanan grabe imo ra man og ingon sa nga sayang kuno ang pinag-aralan kuno murag paminaw na ko murag imo pinag-aralan Irwin Tulfo murag gamoy Rafi Tulfo man libog ko ani nila kaning usa bendalo de ning usa wata kay balo ha kon si Rafi Tulfo mga sukindig paminaw wata kay balo og nagpalapad sa Malacañang aron nga siya moy sabakon pagka presidente. Kaya nga naman, kaning kaisog nga gipakita ni Rafi Tulfo nga naingon sa estupido, naingon sa tanga, o kaning mga pulong nga mo iyang gamiton, kung adunay hearing sa flood control sa Blue Ribbon Committee, mupakpak ang mga tao. Ma? Nanong dili man niya ingnon yung igsoon si Irwin Tulfo nga, Tol, ipatawag na to ning niya nga mag-imbisigar ta sa kanang na nga flood control. Di ikaw, Rafi Tulfo, di ka makaako sa imong igsoon nga tanga ang imong igsoon kay wala nagpatawag og hearing kabahin sa anomalya sa flood control.
4: Straight to the point.
5: Ha? Abi kay ordinaryo lang ang mga tao. Ha? Ubos rin ninyo ang mga tao. Ang mga tao nga dili maka kanabitan, dili makabalikas ninyo ba? Or dili makabalos ninyo? Ha? Pasipalahag istorya, pero mga tao gani nga makapaningil sa dilagbaos, hilom kayo. Tanawa si Irwin Tulfo o si Rafi Tulfo, nganong kabayo sa flood control, hilom man kayo. Kabayan sa corruption sa gobyerno, gawas lang kang BP Sara, purting hilomas administrasyon, wag yun. Wag ibisan, ha? Wag ibisan gamay, pa, tanga-tanga, ragyot sila. Ha? Kanima oy, kwan, kanima oy, ha? Ngano man nagpa, nagpabutabungol naman mo sa mga corruption. Ha? Unya, kanipatawag nyo sila, kanila chika, ayaw itong taga-PSA, kaya wak man ang kalibutan ng taga-PSA in town, oy. Ha? Taga-PSA nga. Mga aliases. Ha? Wag yan po mo'y makuha ng taga-PSA. Ha? Muna nga, kanang na ang, anamay kwan ang prosecution, kaya ilapa ko nung timbang-timbangon, ilahabang ipatawag, o dili, ha? Ilapa ko nung ipatawag, o dili ba, kaya basi ko no, o kwan ko no, ha? Hadlock man sila, kaya balo tingali sila, o ginsan eh, ha? Muna, ha? Muna ikon duda, kung dili nila mapatawag si Kirill at Chika, sa to pa nakahibalog yun sila. O kinsay nakadawat sa confidential funds, kinsay nangayo nga taga Malacanang, kinsay nangayo nga taga Kongreso. Ha, hindi mali ipatawag. Pero maingon sila nga, unya na namo na ipatawag sa ulahe kay maunay amo ang maunay among pasabog. Ah, okay. Ha? Medyo makuratan ang defense team ana. Ha? Makuratan ang defense team. Oh, palitag ipatawag si Kirill at Chika ba? Onya pig-on nito si Kirill at Chika. Ha? Delikado mga sukin digpamin na onya si Kirill at Chika ibutyag na hinuon ba? Ewa man tunta kay balo o giun sa paggasto ni Kirill at Chika. Doon ay mga pangan, wata kay balo kinsa ni mga pangana. Ha? So muna ang kanan na ang ilapa ko nung tunan karon kay kanang na ang namay ka na statement si Joel Chua o si Ace Barbers mga sukin digpaminaw. Ha? Atol ni ko anon kay Osaman. Ha? Ay nagbalik na lang, nato makasama ha. Ay nagbalik na lang nato human sa tuwang RME Network NOSA. Ito na nagkasanbay na speakers linya makasama ang tuwang RME Network NOSA usab. Ha, ito na yung balikan. Karoon taon-taon ka-aligre, nagka-aligre yun. Ha? Ha, kuhan sa tao eh, mahaw sa tao. Ah, na ang sen, ha? Senador Rape, ha? Mahaw sa tasin. Asan ba lang sa akin, ana, ni Nanas Bigasin niya, ato ang RME Network News, mga kasama, ato ang atak na ala City 3 na sa Kabuntagon.
3: Live via satellite, RMN News Nationwide.
6: Isa sa bawat walong Pinoy, ramdam ang iba't ibang uri ng kahirapan ayon sa Philippine Statistics Authority.
7: Ika-74 na anibersaryo ng Radio Mindanao Networks ipinagdiriwang ngayong araw. Libo-libong job opportunities handog sa mega local and overseas job fair dito sa Metro Manila. Mga aktibidad, isasagawa rin sa iba't ibang mga lalawigan.
6: At sa showbiz, si Alex Gonzaga, nanganak na.
7: Detalye natin mga balita ngayong 7:04 ng umaga. Balita sa Ibayong Dagat. Kinumpirma ng Nepal Tourism Board na may isang Pilipinong turista ang nawawala kasunod ng malagim na flash flood sa Bote Koshi at Trishuli River sa Nepal-China border. Isa lamang ang Pinoy turist sa mahigit 700 turistang hinahanap pa rin ng Nepali government. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, 128 ang bilang ng mga Pilipino sa Nepal. 18 rito ay migrant worker. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, aktibong binabantayan ng ahensya ang sitwasyon sa Northern Nepal na lubhang apektado ng mga pagbaha at mudslide. Una nang nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naulila ng Nepal tragedy.
6: Sa kaugnay pong balita, mahigit sa 1,000 ang patuloy na hinahanap ngayon kasunod ng flash floods na naranasan nga sa Nepal nitong Miyerkules. Umakyat na po sa 389 ang bilang ng namatay sa pagragasa ng tubig mula sa bundok na sumira rin sa maraming bahay, gusali at mga infrastruktura. Bilang sa hinahanap ay nasa 700 turista mula sa iba't ibang mga bansa. Samantala, pinangangambahan ang panibagong landslide na magdulot ng mga pagbaha dahil sa pag-ulan na nararanasan ngayon sa China. Sa ngayon po ay tinuturong sanhi ng flash floods yung pagkalusaw ng yelo mula sa Himalayas kasama ang mga lupa at bato na bumagsak sa ilog na pinagmulan ng tubig na rumagasa naman sa mga komunidad sa Nepal at Tibet-China border. RMN Network
7: News. Mga balita dito sa Pilipinas. 6 patay, 3 ang nawawala matapos tumawbang isang bangka sa lawa sa San Marcelino, Zambales. Kasama natin sa balita Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
8: 6 na katao ang nasawi habang 3 ang nawawala matapos tumaob ang isang demotor na bangka sa Mapanwepe Lake sa Barangay Buhawin, San Marcelino, Zambales nitong Huwebes. Ayon sa paunang ulat, bandang 4:40 ng hapon na mangyari ang insidente habang sakay ang 13 o 13 katao ng bangka patungo sana sa Sitio Lumibao mula sa Buhawin proper. Galing umano ang grupo sa Barangay Center kung saan nagpabakuna sila at dumalo sa isang pulong ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PEACE. Iniulat na tumaob ang bangka dahil umano sa sobrang karga at 4 na sakay ang nakaligtas habang 6 ang nasawi, kabilang ang 3 matatanda at 3 bata. Patuloy namang nawawala ang 3 sakay, kabilang ang isang 5 taong gulang, isang 12-year-old at isang buntis. Hindi pa inialabas ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga biktima habang nagpapatuloy ang search and rescue operation sa naturang lawa. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
6: Mag-live-in partner pinatay sa loob ng kanilang bahay sa Mauban, Quezon. Arestado yung suspect. Makibalita tayo mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucer. RMN Police
9: Report. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang mag-asawa matapos silang pagsasaksakin sa loob mismo ng kanilang bahay sa Pangiliban Street, Barangay San Sara, Mauban, Quezon itong Agosto 27, 2026 ng madaling araw. Kinilala ang mga biktima na si Alias Nelson, 59 anyos, negosyante, at si Alias Remy, 48 anyos, at isang sekretarya. Bandang alas 5:20 lang madiskobre ng kanilang kasambahayan dalawa. Ang biktimang babae ay natagpuan sa banyo habang ang lalaki naman ay natagpuan sa loob ng kwartong to. Kapwa ang dalawa ay may mga sugat sa katawan. Kapansin-pansin na nawala ang wallet at isang cellphone ng mga biktima. Mabilis naman na umaksyon ang pulisya sa pamamagitan ng pinagsamang pwersa ng Mauban Municipal Police Station, QPIU, QPIDMO at First QPMFC upang maaresto sa hot pursuit operation ang suspect na si Alias Mervin, presidente ng Barangay Luwal, baryo ng nasabing bayan. Na-recover sa kanyang singsing ng biktima ang kutsilyong ginamit sa krimen at ang damit na suit umano ng suspect. Sa sampahan ito ng kasong robbery with homicide. Kasama mo sa Ramon Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak, RMN.
7: Sa iba pang mga balita, 7:08 ang oras ngayon. Isinusulong ng DILG ang pagsasagawa ng home inspection sa baril ng mga lisensyadong gun owner sa bansa. Kasunod na rin ito ng 2 insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban at Zamboanga na nagresulta o resulta umano ng kapabayaan sa pag-iingat o pagtatago ng mga government-issued firearms. Sa budget hearing ng Kamara, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na dapat mabigyan ng access ang mga tauhan ng PNP sa loob ng bahay ng mga may-ari ng baril. Kabilang sa tinitignan ay kung may mga gun vault ang mga gun owner o kabilang po sa mga titignan ay kung may gun vault ang mga gun owner. Paglilinaw pa ng kalihi, magbibigay muna ng abiso bago ang inspeksyon at magkakaroon ng checklist para matiyak na kasusunod sa tamang safekeeping practice ang mga gun owner.
10: What we are proposing is that the IRR has to be amended that all lawfully issued firearms are to be the PNP will be granted access to all homes of lawfully issued firearms to inspect their procedures in safekeeping. This might upset a few people because it might be interpreted as an impingement of rights. However, we must remember that the privilege to own a gun is not enshrined in our constitution.
7: ALG Secretary John Vic Remulla.
6: Facebook ban sa ating bansa, hindi pa raw ipatutupad ng pamahalaan. Paglilinaw po yan ng Malacanang. Detalye, Rajuman Chanel Salazar.
11: Wala pang plano ang pamahalaan na ipagbawal ang Facebook sa ngayon, pero posibleng higpitan ang ibang social media platforms na hindi sumusunod sa mga kahilingan ng mga otoridad. Ayon kay Palas Press Officer Clear Castro, na ikipagtulungan ng Facebook sa gobyerno sa pagtanggal ng mga post na may karahasan at mali impormasyon. Patuloy rin pinag-aaralan ng Malacanang ang mga regulasyon para maprotektahan ng publiko, lalo na ang mga bata, laban sa mapanganib na content sa social media at gaming platforms.
12: Nakikitaan sa ngayon ang Facebook na mahirap na kausapin at hindi po ibig sabihin na kapag naman na yung iba na mga social media platforms ay hindi tumutugon, eh lahat naman po ay dapat na maban. Hindi po yun ang nais ng ating Pangulo at ng ating administrasyon. So, pero ito po ay isang hudyat na rin para sa ibang mga lumalabag. Lalo-lalo na yung mga gaming apps na alam natin na nakakaapekto sa ating mga kabataan na maaaring magdulot ng pagiging kanilang marahas at bayolente.
11: Samantala, may kipag-usap si DICT Secretary Henry Aguda sa Facebook sa Singapore para mapabilis ang pagtugon nito sa mga kahilingan ng gobyerno. Layunin ng pamahalaan na magpatupad ng mas malinaw na rules na sasaklaw sa lahat ng social media platform sa bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
7: Muling sumadsad sa record low ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon. Sara sa 61 pesos and 88 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar. Nalampasan nito ang huling record low noong July 27 na 61 pesos and 84 centavos. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nakaapekto pa rin sa paghina ng piso ang mataas na presyo ng krudo at ang tensyon sa gitnang silangan.
6: Hoy mga motorista, nakaamba po ang mahigit 3 pisong rollback naman sa presyo ng mga produktong petrolyo next week. Base sa 3 araw na trading sa world market, aasahan daw po natin ang 3 piso at 50 sentimos na tapyas sa kada litro ng diesel at kerosene, piso at 10 centavos naman ang inaasahang rollback sa gasolina. Ang oil price adjustment na yan ay bunsod pa rin ng pinatinding economic sanction ng Estados Unidos sa Iran at ipinapataw na taripa ng Amerika sa mga kaalyado nitong bansa.
7: Live report. Ang Department of Energy magsasagawa ng auction sa Oktubre para makabili ng kuryente mula sa waste-to-energy facility. Kasama natin sa balita, Rajuman Gerald Ulep.
13: Nakatakdang magsagawa ng auction ang Department of Energy para makabili ng kuryente sa ipapatayang pasilidad dito sa waste-to-energy. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garina, posibleng sa buwan ng Oktubre sila magsasagawa ng auction para makakuha ng 400 megawatt na kuryente mula sa waste-to-energy facility. Malakihan niya itong tulong sa energy security sa bansa, lalo na galing lamang sa mga basura ang gagamitin para makalikha ng kuryente. Hindi ay nakagaya ng mga solar energy, tatakbong pasilidad ng waste to energy ng 24 hours para makapag-produce ng kuryente gamit ang mga basura. Dagdag rin, malaki rin itong tulong sa kalikasan at mabawasan ang pagbaha dahil kalimitang tansi nito ay ang mga basura. Inihat naman ng Energy Department na ang pasilidad na itatayo ay dadaan sa may fitness screening at environmental safeguards. Katuwang ang DOST, DENR at Climate Change Commission. Ito ay para matiyak na ang mga teknolohiyang gagamitin ay susunod sa mataas na pamantayan bago ito maipatupad. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Rajuman Gerald D. Ulet, Tatak, RMN. RMN
6: Network News. Isa sa bawat walong Pilipino ang itinuturing ng Philippine Statistics Authority na multidimensionally poor. Ito po yung pagiging mahirap sa iba't ibang paraan, katulad halimbawa ng kakulangan sa sahod at yung mga pinagkakaitan sa mga pangunahing serbisyo. Batay sa kauna-unahang Multidimensional Poverty Index ng PSA, lumabas na 12.4% ang kinukonsiderang multidimensionally poor. Lumabas na edukasyon ang pangkaraniwang serbisyong ipinagkakait sa mga Pilipino, kung saan marami sa mga edad 19 pataas ang hindi nakatapos ng high school. Bukod dito ay malaking hamon din sa maraming Pilipino ang kawalan ng akses sa disenteng pabahay, malinis na tubig at sanitation. Ayon po kay Department of Economic Planning and Development of DepDev Secretary Arsenio Arce Balisacan, makikita sa MPI kung aling mga serbisyo ang dapat pagandahin ng pamahalaan para maging disente at produktibo ang pamumuhay ng pamilyang Pilipino.
14: RMN Weather Report.
7: Sa lagay ng panahon, makakaapekto sa Luzon at Visayas ang hanging habagat. Dahil dito, asahan ng makulimlim na kalangitan at mga pag-ulan ngayong araw. May chance rin ng pag-ulan sa Mindanao dulot naman ng localized thunderstorms. Nag-issue naman ang DOST Pagasa ng heavy rainfall warning, kung saan orange level po ang nakataas ngayon sa Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga at ilang bahagi ng Bulacan. Yellow warning naman sa Metro Manila at ilang bahagi ng Bulacan at Nueva Ecija. Samantala, binabantayan naman ng PAGASA ang isang low pressure area sa layong 720 kilometers silangan ng Itbay at Batanes. May katamtamang tsansa na maging ganap na bagyo ito sakaling mabuo at pumasok ng bansa ay papangalan ng Pilandok.
6: Kaugnay na balita, suspendido po ang klase ngayong araw sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa masamang lagay nga ng panahon dahil sa habagat. Walang pasok sa lahat ng antas ng paralan pampubliko at pribado sa mga lungsod ng Maynila, Caloocan, Malabon, Marikina, Valenzuela, San Juan, Parañaque, Muntinlupa, Taguig, Mandaluyong, Navotas, Pasay, Las Piñas, Pasig, Makati at sa Quezon City. Habang preschool hanggang senior high school, pampubliko at pribado po ang suspended ng klase sa bayan naman ng Pateros at sa buong lalawigan ng Bataan. Wala rin pasok, all levels, public-private sa ilang lugar sa Pangasinan, kabilang Aguilar, Binmalay, Alaminos, Bugalyon, Infanta, Lingayen, Bangatarem at Agno. Gayon din sa ilang lugar sa Pampanga, kabilang ang Angeles City, San Fernando City, Santo Tomas, Minalin, Mexico, San Simon, Macabebe at Magalang. Wala rin klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado dyan sa Bulacan, partikular po sa Plaridel, Hagonoy, Malolos, Bulacan, Maykawayan, Marilao, Kalumpit, Balagtas at Giginto.
7: Abangan sa aming pagbabalik, local at overseas mega job fair ng RMN Manila, DZXL News at IFM Manila sa Robinson's Novaliches, Quezon City, aarangkada po ngayong araw.
6: At mga aktibidad ng ibang RMN at IFM stations para po nga sa 74th anniversary ng RMN, alamin natin mamaya.
7: Itong RMN, Power of Hyperlocal.
15: Budag Pilipinas sa Idupos.
7: Ito po ang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Comrade
15: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
16: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
17: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
18: Si Malabon City Mayor Jeannie Sandoval para sa 74th anibersaryo ng RMN.
19: Isang mainit na pagbati sa buong RMN Networks sa inyong 74th anniversary. Sa loob ng mahigit 7 dekada, naging bahagi na ng araw-araw na buhay ng maraming Pilipino ang RMN. Sa radyo man, at sa mga makabagong platforma, patuloy kayong naghahatid ng balita, impormasyon, at mga kwentong mahalaga sa ating mga komunidad. Sa panahon ngayon na napakabilis kumalat ng impormasyon, napakahalaga ng kapagkakatiwalaan at responsableng pamamahayan. Maraming salamat sa RMN sa patuloy na pakikinig sa tinig ng ating mga kababayan at sa pagbibigay ng serbisyong tunay na may malasakit sa Pilipino. Mula sa pamulang lungsod at sa buong Malabon, hangad namin ang marami pang taon na makabuluhan at tapat na paglilingkod, RMN. Patuloy niyong abutin ang mas marami pang Pilipino at maging boses ng bawat komunidad. Maligayang 74th anibersaryo, RMN Networks. Mabuhay po kayo!
18: Si Senator Risa Ontiveros para sa 74th anibersaryo ng RMN.
20: To the men and women of RMN, congratulations and mabuhay sa 74 na taong paghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong dedikasyon at commitment sa larangan ng malaya ng
21: Happy victorious 74th anniversary Radio Mindanao Network, RMN, ang paborito nating radio station. Pagbati po sa ating mga kaibigan, lalo na po sa ating kaibigan, Chairman Eric Canoy at sa buong Canoy family. Hindi rin po natin palalampasin ang pagkakataong ito para pasalamatan po ang mga RMN reporters, ang buong mga crew, staff at lahat po ng bumubuo sa RMN sa inyong 65 radio stations sa buong bansa. Saludo po kami sa inyong walang sawang serbisyo, dedikasyon at sakripisyo sa paghahatid po ng mahalagang balita at impormasyon sa ating mga kababayan saan mang sulok ng daigdig. Muli, congratulations po sa inyong lahat and happy, happy, victorious 74th anniversary, RMN. God bless you all.
18: RMN Network News.
7: 7:22 ang oras ngayon. Kasabay nga po ng 74 na taong anibersaryo ng Radio Mindanao Network Incorporated ay maghahatid po ng trabaho ang DZXL News 558 kHz at ang IFM 93.9 Manila ngayong araw. Dahil handog po namin sa inyo ang Local and the Overseas Mega Job Fair 2026 kung saan libo-libo pong job opportunities ang nag-aabang para ho sa mga naghahanap ng trabaho here and abroad. But wait, there's more! Sabi nga ni Peter Paul Marie.
22: Ayos ba?
7: Home TV shopping
22: parang
7: lang.
22: Parang hindi ka multidimensional.
7: May mga libreng serbisyong nag-aabang, mga karadyo man, mga kasama at idol, tulad po ng bloodletting activity, haircut, late birth registration, dental check-up, random blood sugar and cholesterol testing, family counseling, meron pong HPV self-test, chronic kidney disease testing at maraming iba pa. Bukod po sa serbisyo, pagkakataon na rin po itong ma-meet and greet ang mga DJ ng IFM 93.9 Manila, gayon din po ang mga anchor tulad po ni Radyo Man Ricky Rosales at... at mga reporter po ng DZXL News, kita-kits po mga kasama. Ang Local at Overseas Mega Job Fair 2026 ay handog po sa inyo ng RMN, DZXL News, IFM 93.9 Manila, RMN Marketing and Media Ventures at ng RMN Foundation. Katuwang din po ang Quezon City Public Employment Service Office, ang pamahalang lungsod ng Quezon, Dole Quezon City, Robinson's Novaliches at Robinson's Mall Lingkod Pinoy, ni Councilor Joseph Joe Visaya, Quezon City Health Department District 5, Boringer, Ingelheim, yan. At ng Maynila Water Services Incorporated, Manila Water, Virginia Foods Incorporated, at ng Dr. Jose N. Rodriguez, Memorial Hospital and Sanitarium.
22: Alis na sila, Bossing Rod.
7: Papunta na sila doon.
22: Tayo
7: na lang magpapatay ng kuryente.
22: Tayo na lang.
18: RMN Network News.
22: Eto pa, alam mo, partner, mm-hmm. at mga kasama yung pagiging hyper-local ng RMN, isa po talaga yan sa power ng RMN dahil talagang mga local stories. At meron po tayong isang special report mula sa Himpapawid hanggang sa komunidad. Talagang serbisyong RMN inihatid sa mga nasalanta ng kalamidad dyan po sa Pangasinan. Alamin nga natin at kasama natin yung si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
0: Sa panahon ng kalamidad, mahalaga ang impormasyong nagbababala at gumagabay. Ngunit para sa mga pamilyang direktang naapektuhan, mahalaga rin ang tulong na aktwal na dumarating sa kanilang komunidad. Ito ang naging layunin ng RMN o Plantabang Relief Operations para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, habagat at pagbaha sa Pangasinan. Mula sa Himpapawid, dinala mismo sa mga komunidad ang serbisyo. Sa pangunguna ng RMN Networks at RMN Foundation Incorporated, katuwang ang Metrobank Foundation Incorporated at mga staff at volunteers ng DWON 104.7 IFM Dagupan, grocery packs, tiglimang kilong bigas at malinis na inuming tubig ang inihatid sa mga apektadong residente. Sa loob ng dalawang araw, umabot sa 1,000 na pamilya ang naabutan ng tulong sa Karanglaan, Mayom, Herero at Poblasyon Weste sa Dagupan City. Gayon din sa Talibaaw, Longos at Malabago sa Calasiao. Sa likod ng bilang na ito ay 1,000 pamilyang may kanya-kanyang karanasan sa nagdaang kalamidad. Hindi man sapat ang isang relief pack upang tugunan ng lahat ng kanilang pangangailangan, maaari itong makatulong sa hapag ng isang pamilya habang sila ay bumabangon. At sa bawat tulong na natanggap, simpleng pasasalamat ang maririnig mula sa mga benepisyaryo.
1: Maraming salamat po sa ngala ng Solo Parents Karanglaan Chapters.
2: Maraming salamat po sa binigay po nilang relief sa amin dito sa Herero Perez kasi lagi po kaming nababa.
23: Maraming salamat dahil dahil binigyan nyo kami ng relief.
24: Pasasalamat po muli dahil nabiyayaan po ang aming mga kabarangay, particular po dito sa Sitio Kasintak na sila po yung una at huling nababaha dahil katsbisin po yung lugar nila, napakalaking tulong po ito sa kanila. Malaking biyaya po ito dahil unang-una yung pangangailangan po nila is mga pagkain, tubig, pinurubayad nyo po. Kaya muli, maraming salamat po. Ang Diyos na ang bahalang magbalik sa inyo ng mga biyaya na siksik, liglig at nag-uumapaw.
0: Sa mga tinig na ito, makikita ang mas malaking kwento ng Oplantabang. Hindi lamang kung gaano karami ang naipamahagi, kundi kung paano nakarating ang tulong sa mga taong nangangailangan nito. Kasabay ng 74th na anibersaryo ng RMN Networks, ipinagpapatuloy ng RMN Foundation Incorporated ang mga programang naglalayong ilapit ang serbisyo at suporta sa mga komunidad sa tulong ng mga himpilan nito tulad ng 104.7 IFM Dagupan. Kaagapay ang iba pang mga pribadong organisasyon tulad ng Metrobank Foundation Incorporated na patuloy na nagtitiwala sa RMN sa paghahatid ng tulong sa bawat Pilipino. Sa loob ng 74 na taon, maraming bagay na ang nagbago sa paraan ng paghahatid ng balita at impormasyon. Ngunit nananatili ang isang mahalagang bahagi ng serbisyo publiko, ang pagiging naroon kapag higit na kailangan ng komunidad ang tulong. Mula sa pagbibigay ng impormasyon sa Himpapawid hanggang sa pag-abot ng tulong sa komunidad, ito ang serbisyong publikong Tatak RMN. Hindi lamang naririnig, kundi nararamdaman.
25: Maraming salamat po!
0: Kasama mo na rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak RMN.
25: RMN Network News.
7: Wala po riyan sa Pangasinan, magtungo tayo sa Cebu. Dahil ang RMN Cebu at IFM Cebu ay meron pong tree planting activity. Naroon naman si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu.
26: 1,000 seedlings ang itatanim ng mga kawani ng DYHP RMN Cebu at ng IFM bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-74th anniversary ng RMN ngayong araw. Ang tree planting ng RMN Cebu na pamumunuan ng station manager ng DYHP na si Attorney Rufil Baniok at Idol Boyki ng IFM ay may slogan na tanom para sa kaugmaon bilang suporta sa regreening program sa gitna ng mga problema ng pagbaha sa tuwing bubuhos ang ulan. Gagawin ang pagtatanim ngayong umaga sa Bukirin Barangay ng Taptap sa lungsod ng Cebu. Ang lugar ay isang identified area area sa Cebu City para sa reforestation initiatives ng pamahalaan. Katuwang ng RM in Cebu at IFM sa aktibidad ang Metropolitan Cebu Water District o MCWD. Kasama mo sa DYHP RM in Cebu, Radio Mankan Galenea, Tatak RM in
25: Network News.
22: Ito pa, yung Maria Corina Canoy Feeding Program, naghatid din po ng saya at masustansyang pagkain dyan naman sa mga mag-aaral na Kalawag Elementary School sa Naga City. Bahagi pa rin ito ng 74th anniversary ng RMN. Si Radyoman Kevin Alba ng RMN Naga para dito. Kevin?
3: Bilang bahagi ng ika-64 taong anibersaryo ng RMN, isinagawa ang Maria Corina Canoy Feeding Program, hatid ng RMN Networks, RMN Foundation Incorporated, RMN DWNX Naga, at ng mga lokal na sponsor sa Kalawag Elementary School. Nasa 300 mag-aaral mula sa elementarya ang nakibahagi sa naturang programa kung saan tumanggap sila ng mga bitamina, mainit na goto, tinapay, tubig at tsinelas. Nagkaroon din ng mga palaro at iba pang aktibidad na nagbigay ng saya at kulay sa mga bata. Pinangunahan ang programa ni Station Manager Grace Innocentes kasama ang mga radyoman at staff ng himpilan. Kasabay ng Maria Corina Canoy Feeding Program, isinagawa rin ang wheelchair distribution para sa mga kababayan nating nangangailangan nito na mula sa Naga City at Camarines Sur. Ang mga wheelchair ay handog ng Batalya Cares si dating board member Carlo Batalya ng Camarines Sur. Naging masaya at makulay ang aktibidad, hindi lamang para sa mga mag-aaral, kundi maging sa kanilang mga guro at mga volunteers na nakiisa sa programa. Naging posible ito dahil na rin sa pagtutulungan ng RMN, RMN Foundation, RMN DWNX Naga at ng mga lokal na sponsors, kabilang na si ABC President Asun Peñaflor ng Naga City, Graceland, Philworks, BCBR Prime Enterprise, SMCT Naga at ng Aboitiz Power na nagpaabot ng suporta para sa naturang programa.
4: Nagpapasalamat pa ako, natutuwa ako kaya hindi ko nga alam kung anong gagawin ko. Nagpapasalamat ako sa WNX Batalya.
3: Yeah. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, ako si Radyoman Kevin Alba, Tata.
25: RMN.
7: Mula RMN Naga, magtungo naman tayo ng General Santos dahil serbisyo publiko para naman po sa mga mangingisda. Ang handog ng RMN at IFM Jensen ngayong 74th anniversary ng RMN. At naroon naman si Radyoman Brian Oñate ng RMN General Santos.
5: Ginagawa sa mga oras na ito sa General Santos City Fishport ang serbisyo publikong handog ng RMN at IFM Gensan para sa mga kasamang mga mangingisda, fishing operators at iba pa. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng 74th na anibersaryo ng Radio Mindanao Networks. Ang magiging serbisyo ay ang libreng pakape, libreng lugaw, pandisal, libreng haircut, paraffol at iba pa. Ang nasabing serbisyo publiko ay para sa mga mangingisda na apektado rin ng nagdaang kalamidad at isa sa mga sektor na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kasama ng RMN at IFM Jensen sa nasabing aktibidad ang mga sponsors at mga stakeholders gaya ng Jensen Fishport Management, General Santos City PNP Maritime, EXL, Sarangani Governor Ruel Dapidran Pacquiao, Sarangani Congressman Steve Chong Bialsulon at iba pa. Malaki naman ang pasasalamat ni Station Manager Ina David Borromeo ng DXMD RMN Jensen at IFM Jensen Station Manager Arman Enriquez sa suporta ng mga listeners at followers ng RMN at IFM General Santos at naging numero uno pa na pinapakinggang radyo sa rehiyon. Kasama mo sa RMN General Santos sa Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
25: RMN Network News.
22: Tuloy, partner, ang ating pag-flex sa mga probinsya dyan po sa Butuan City. Abay, tree planting activity naman ang isasagawa ngayong araw kasabay pa rin ang ating 74th anniversary. Si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan ang magbabalita nito.
8: Nakatakdang isagawa ngayong araw ng RMN Butuan at 100.7 IFM ang tree planting activity sa Purok 2E Barangay Bunbun, Butuan City kasabay ng ika-74th anniversary ng RMN Networks. Ang tree planting activity ng RMN ay may temang One Tree, One Forest, One RMN Family. Together, let's plant today for a greener tomorrow. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng RMN Foundation Incorporated, RMN Marketing Media Ventures, Aboitiz Power, Fort Civil Military Operation Battalion, Philippine Army, at ng 23rd Infantry Battalion Philippine Army. Tinatayang na sa mahigit 200 seedlings ng mga puno ang nakatak ng itanim ngayong araw. Ang aktibidad ay nagpapakita ng pagkakaisa at malasakit sa kalikasan na magsilbing pag-asa para sa susunod na henerasyon. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan at Juma Prince de las Marias, Tatak RMN!
7: Maraming salamat sa ating mga RMN at IFM reporters sa iba't ibang panig ng bansa. 7:34 ang oras ngayon. Balik sa mga balita. Tuluyan ng inabandona ng Korte Suprema ang kanilang second placer rule para sa local elections. Ito yung hatol na maaaring maupo sa pwesto ang runner-up candidate sakaling ma-disqualify ang nanalong lokal na kandidato. Pinagtibay kasi ng mataas na hukuman ang kanilang ruling matapos ibasura ang motion for reconsideration na inihain ni Dato Pax Ali Mangudadato. Sila kasi ang Certificate of Candidacy ni Mangudadato para sa pagkagobernador ng Sultan Kudarat sa 2022 elections. Dahil sa pagsisinungaling sa kanyang residency, gate ng Korte Suprema, walang batas na nagpapahintulot na gamitin ang second placer rule. Tinakda naman sa saligang batas ang pagkilala bilang elected official ang nakakuha ng pinakamataas na bilang ng boto. Gayunpaman, nilinaw ng kataas-taasang hukuman na hindi saklaw ng kanilang ruling ang succession para naman sa national position. Dahil dito ay inaasahang uupo si Vice Governor Prince Raden sa kaluran bilang Sultan Kudarat Governor.
6: Ang Philippine National Police naka-heightened alert ngayon para sa BARM parliamentary elections. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Marjo Domingo.
9: 98% ng handa ang seguridad para sa makasaysayang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections na gaganapin sa September 14. Ayon kay PNPPIO Chief Police Colonel Alan Reyko, naka-high alert na ang Philippine National Police para sa nasabing eleksyon. Ngunit anya, posible itong mabago depende sa sitwasyon sa nasabing rehiyon.
10: Heightened alert po sila sa BARM, and this could change kung depending on the situation as ma-assess po ng ating higher headquarters.
9: Tiniyak naman ng PNP na may contingency plan silang nakahanda para sa mga bantang pangsiguridad sa gaganaping halalan. Kung nito, nasa git 9,400 naman ng mga polis ang inaasahang i-deploy sa nasabing BARM parliamentary elections. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajman Marjo Domingo, Tatak RMN.
25: RMN Network News.
7: Apat na senador ang hindi sumusweldo, bunsod ng iba't ibang mga dahilan. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kabilang dito sina Senador Dante Marcoleta at Jinggoy Estrada na nakakulong sa Payata City Jail bunsod ng kinakaharap na plunder case. Gayun din, si Senador Ronald Bato de la Rosa na muling nawala sa mata ng publiko matapos na magpakita sa kontrobersyal na kudita sa Senado noong Mayo. Pinakabago naman sa listahan na walang tinatanggap na sahod, si Senador Loren Legarda dahil sa kanyang extended medical leave. Bagamat hindi patiyak ni Gatchalian kung kailan babalik sa trabaho si Legarda, nagpahiwatig naman ito na umiinda ng seryosong karamdaman ang senadora. Simula ng inisyal na pag-file ng medical leave, si Legarda noong August 3 hanggang 7, naka-apat na extension na ito matapos na kumpirmahing naka-leave pa rin hanggang September 1 at 2. Idedeklara naman bilang savings ng Senado ang sahod ng mga absent na senador, ilalaan sa iba pang gastusin.
6: Alas 7:37 na po ang ating oras ngayon. Balak na ng House Prosecutors na bawasan ang kanilang miyembro kasunod ng paghihigpit nga sa pagpapatupad ng sub-judice rule sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay po kay House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong, sakaling mabawasan ng prosecutors, ililipat ang mga ito bilang tagapagsalita o spokesperson.
11: But definitely may possibility po na may mga nakuupong prosecutors ngayon ang maaaring magbitiw ng kanilang position bilang membro ng prosecution panel at mag na lang as isa sa mga spokespersons, no. So maaari din po na magdagdag ng spokespersons, no. Pero definitely yung mga nagsasalita na po for the House Prosecution Panel hindi po mababawasan, rather may possible na madadagdag, no. Mababawasan in a sense po na yung mga nagsasalita na mga prosecutors nag-interview ay mukhang limitado na po ang kanilang sasabihin.
6: Yun po si Representative Zia Alonto Adjong. Sa ngayon, 11 ang House Prosecutors at
22: mahigit 20 ang katuwang na private lawyers sa pagpipresent ng mga aligasyong nakapaloob sa impeachment case ni VP Sara. Samantala, posibleng hindi na isa lang ng prosecution panel sa witness stand ang dating OVP security chief na si Colonel Raymond Dante La Chica. Sabi po ni House Prosecution Panel spokesperson at advisor, dating Representative Robert Ace Barbers, na sapat na ang mga naging testimonya ng inihirap nilang testigo para mapagtibay ang alegasyon sa maling paggamit ng confidential funds.
12: Sa aming paniwala, yung mga witnesses na naiharap na ng prosecution ay sapat na para sumuporta dun sa allegation na mayroong misuse, misappropriation at irregular liquidation. Na kung meron pang evidentiary value na maidadagdag itong si Colonel La Chica, eh tsaka namin siya tatawagin. Kasi hindi naman na kailangan no, na malaman pa kung saan napunta yung pera. No? Eh ang burden of evidence ngayon ay nasa depensa. Yes. Sila magpatunay na ito binigay nila sa mga totoong tao. Well, most likely hindi na kasi nga sa aming palagay, sapat na yung aming napakita. Kung iimbitahin pa natin siya, ipipresenta pa siya ng prosecution, magiging pang-apat na siya na hostile witness.
22: Si House Prosecution Panel Advisor, dating Representative Robert Ace Barbers at Representative Zia Lonto Adjung.
25: RMN Network News.
7: Aligasyong maling paggamit ng confidential funds ni VP Duterte maaari ng pagpasyahan ng impeachment court kahit wala pang pinal na COA finding. Sinong nagsabi niyan? Excel Radyoman Grace Mariano.
13: Para sa House Prosecution Panel, maaaring magpasya ang Senate Impeachment Court sa aligasyong maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds kahit wala pang pinal na findings dito ang Commission on Audit. Tugon nito ni House Prosecution Spokesperson, Kabataan Party List, Representative Reneco, makaraang hikayati ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang impeachment court na hilingin sa COWANG maglabas ng pinal na desisyon hinggil sa findings nito para maging gabay nila sa pagpapasya. Diniko, ang magiging hatol ng impeachment court sa impeachment trial ay maaaring ibatay sa mga testimonya at ebidensya na ipinresenta kahit wala pang final COA findings. Paliwanag ni Kohiwalay ang pamantayan sa impeachment trial dahil ang sinusubok ay kung may nagawang betrayal of public trust, habang sa COA naman ay rules and regulations at applicable administrative rules and jurisprudence ang pamantayan.
14: Pwede pong magkasabay yung proseso ng COA at ng taong bayan para sa pananagutan. No? At iba rin po yung standards niya. So, ang standard po na ini-implement ng COA ay yung kanyang rules and regulations, no, administrative. And dito naman po, sa impeachment court, no, ang minimeasure natin ay ang mga naging gawain, pirma, at mga kawalan ng plano ni VP Sara sa confidential and intelligence funds. Does that constitute betrayal of public trust?
13: Yan po si House Prosecution Spokesperson Representative Reneco. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMA.
25: RMN Network News.
22: Ang liderato ng Senado ay ginit namang dapat maiharap sa impeachment court si Colonel Raymond Dante La Chica. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde Batak.
15: Naniniwala si Senate President Win Gatchulian na dapat mapaharap sa impeachment court ang dating security officer ni Vice President Sara Duterte na si Army Colonel Raymond Dante La Chica. Si La Chica ang itinuro ng dating special disbursing officer ng OVP na si Gina Acosta at Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na pinagbigyan ng pera ng confidential funds at siyang nagpatupad ng confidential activities ng OVP noong 2023. Paliwanag ni Gatchulian kung susundan ng money trail, humihinto ito kay La Chica, kaya dapat maipatawag ito at obligahing hinga ng testimonya sa impeachment court sa tamang panahon. Matatanda ang sinabi ni impeachment court presiding officer Senator Cheese Escudero na pasya ng prosekusyon at depensa kung sino ang ipatatawag na testigo. Kapag natapos na ang dalawang panig sa kanilang presentasyon sa impeachment court, maaaring magdesisyon ang korte sa pagpapatawag ng mga tao at pagpapasabpina sa mga dokumentong kailangan para mapagbatayan ng kanilang paghahatol sa impeachment case. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN.
7: Si Alex Gonzaga ay nanganak na raw. Kasama natin si Ninang Mayra Jane Nasayaw. Mayra Jane.
26: matapos ang ilang espekulasyon, nanganak na ang vlogger actress na si Alex Gonzaga. Kinumpirma yan mismo ng ina ni Alex na si Mommy Pinti at sinabing welcome na nila ang baby boy ng actress. Hindi naman ito nagbili pa ng detalye kung kailan mismo nanganak si Alex. Sa ngayon, wala pang pahayag ang actress maging ang kanyang asawa na si Mikey Morada tungkol

0: anunsyo ito ng mag-asawa sa isang vlog. Una nang napaulat na nanganak si Alex matapos itong mag-post ng kanyang maternity pictures, kalakipang very short at meaningful caption. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Nasayal. Tatak, RMS.
1: At bago tayo magtapos sa ating programa, kami po'y bumabati ng happy 74th anniversary.
2: Yes.
1: At nagpapasalamat po sa ating mga tagapanguna ng RMN, ang ating Chairman and President Eric S. Canoy, ating EVP and COO ng RMN Networks Enrico Guido Canoy or si Sir Rico, si Ma'am Erica Marie Canoy Sanchez, ang EVP and Chief Operating Officer po ng RMN Marketing and Media Ventures, at syempre, si Sir Ike, si Sir Enrique O. Canoy, ang Vice President for Corporate Communications at VP po ng Integrated New Media.
2: Yes, at syempre, Kuya Sander, lahat ng mga katuwang,
1: yan,
2: ng ating mga boss, yung mga station managers, officials sa iba't ibang more than 60 station partners sa iba-ibang sulok po ng Pilipinas. At partner, may bumabati sa atin ngayon.
1: Sino?
2: Ang mga taga West Visayas State University.
1: Oh.
2: Sa pangunguna ni Ma'am Dr. Ann Cortez.
1: Nakikinig ngayon.
2: Nakikinig sa atin ngayon. Tuwan-tuwa sa ating mga binabalita ngayon.
1: Maraming salamat po. And to the men and women na on-cam and off-cam sa RMN, IFM, DWWW, happy 74th anniversary po, mga kasama.
3: And Network News.
1: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyab.
2: Professor ng Bayan, Ricky Rosales.
4: Live via satellite. RMN News Nationwide.
5: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
6: Kanunay gyud na akong giampingan kining akong tutunlan kay mao gyud ni importante sa akong trabaho isip magsisibya. Pero usahay di gyud mapugnan nga ubhon ta unya mapektuhan usab ang atong tingog. Katul pagkaayo atong tutunlan. Maong paminaw gani nako dunay ubong moabot. Mudali dayon ko og inom sa tambal nga ako nang gisaligan kay paspas kaayo muwagtang sa ubo. Sa ingon dili mabalda ang akong trabaho. Sa ubong dunay plema nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: ubong makulit ang gamit nako 2040 dayon. Mutabang sa pagpahunong sa katulad sa tutunan tungod sa post-nasal drip o sa dry non-stop nga ubo aron padayon ang programa o serbisyo. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, dali ra kong makabalik sa akong mga gimbuhaton. Dili na basta-basta nga makaisturbo ang ubo. Basta 2040, kampanti ko tungod kay ginama kini sa Unilab quality. Makasama, kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 na yun. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang yun. O sa katako sa sabaw, o sa kahigop, aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matagtakos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo. Ang importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: In 5 meters, turn to right.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin!
8: Ato ang attack na alas 7:54 na sa Kabuntagon. Maayong buntag pag-usab mga kasama. Anya sa gihapon na Radio Man Benje Tanghian. May makauban ninyo karong buntaga mga sukindig paminaw. Kay dunay importante kayo nga atuwa sila nung atuwa nga team sa DYHP Gay FM. Atos kabukiran ron mga sukindig paminaw. Para nga mananom ha, kita og kahoy. Ha, na mananom tag kahoy. May pa ang DYHP Gay FM. Nagpakabana pasbaha kasamangki. Bisan og dugay pa nato mapuslan ang kahoy. At least na ay paabuton sa mga sumusunod na to. Mga kongresman og senador. Tanga-tangaan lang gihapon. Ang atua, bahala na lang dugay para na sa atua ng mga apo puhon kasamangki. pero kung na imong itanong ka na Jimilina, itanong ni mo Jimilina, bakan, nga kahoy, dali man nga mo, dagko, gawas aning mahugani, kanay mahugani, mga kanang naang pag-ulingon, mga kanang naang mga dakit, dali man kayo na, wala man kayo mananom og dalakit kasamang pero kasagaran ni Kwan, no, kanang naang Kwan Saba, dali raman na, kung Jimilina, bakan, muna'y dali kayo nga kana na ang mo mutubo no pura nga mga 5 to 10 years nakuha na kasamangki mo dagko na nagmaayo pero kani mga mahugani dugay man imo kwan kana na ang dugay mo dagko na mahugani pero at least ang DYHP Gay FM na ipakabana na igi kana na ang gilihok ta so to adito ato ang mga team sa drama sa IFM o mga kaubanan nato diri sa DYHP sad at least na ipakabana taon ang mga senador mga uban nga kongresman taon, mga senador, naghula, try tawag ma-aprobar ang budget kawatunon sunod to. Apurya lang sa mga tarong, mga kongresman, o mga tarong, mga senador, wak mo ilabot ha, kato mga tarong ha. muna ingos kasamang Carl Omega mas may pandiwa HB Tinogay FM kay nagpakabana pa taon mga politiko taon na may last tarong okay onia arisa ta magkasama sa detalye sa tuang balita no karong buntaga kay di ang may 15 anyos nga tinun-an ang gatong ng hulga nga mamusil sulod sa Don Vicente Rama National High School sa may barangay Basak Pardo dali nga nailhan sa kapulisan sa sudad sa Sugbo ginikanan ni tahani ini sa tinugyanan sa balaod og nahukman nga pabalhinon kini og eskwela tuning ko ang kumplitong detalye makasama sa report ni Radio Man Arnold Bustamante
9: DYHP RMN Report.
10: Tinunan sa Don Vicente Rama Memorial National High School nga nabutang sa barangay Basak Pardo nga nang hulga sa pagpamusil aron manimaos sa mga tinunan sa sulod sa tunghaan ni Atoga Martes ang dali nga nailhan og na-rescue sa Iliwan Police Station uban sa mga personnel sa Gender and Development kon God Focal sa dihang na-trace ni Dayon sa mga investigador ang digital source nini. Ang mga investigador sa Iliwan Police Station sa pagpangulo sa hipi rin nga si Police Captain na Troy Jan Lalamunan dali nga mihatag sa seguridad sa Tibok Campus sa tunghaan og miro sa Dayon sa pagpalaom sa investigasyon. Gipang si ang post sa usa ka account sa social media o ilang nasubay ang katinubdan sa pagpanghulga. Gikan sa 9:30 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi, gitutukan sa Iniwan Police Station ang imbestigasyon sa pakigalayon sa kadagkuan sa Don Vicente Rama Memorial National High School. Barangay official og ilang nailhan ang tinun-an nga nagpangidaron pa og 15 anyos nga lalaki. Human nila may ilhi, gipahibaw dai nila ang ginikanan sa batan-on nga maura usab ang nagdala niini sa eskwelahan uban sa mga personal sa God Focal sa Barangay Basak Pardo, assistant school head sa tunghaan og ang guidance counselor. Atol sa gihimong case evaluation na hukman sa ginikanan sa mga bata sa tunghaan og school administrators nga dili napasakan og kaso ang ganang hulga nga tinun-an. Pagkaalas 3 ang takna sa hapon ang ganang rescue nga minor di edad. Hingpit ni nga giturn over sa God Focal sa Basak Pardo o gihimo dahil ang mediation conference sa barangay kapitan nga gitambungan sa mga personal sa Violence Against Women's Desk sa Iniwan Police Station, Women and Children Protection Desk o sa kadagkuan sa tunghaan aron maresolbar ang nahitabong nga pagpanghulga. Mato ni Police sa Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director for Administration sa Cebu City Police Office nga adunay na itabong amicable settlement ug nahukman nga mubalhin lang sa lain nga tunghaan ang mga nga bata. Gitugan lang matud pa sa tinun-an nga dunay sa kalagutan sa tunghaan ug gusto ni nga mabalda ang tibok klase. Apan gipasabot ni Oriol nga ilang gitun-an kuno si mamahimong tulubagon sa kriminal o civil nga aspeto sa gidikanan sa bata human masuta nga pakyas ni nga naka-supervise sa iyang anak. Ubos sa liderato ni Police Colonel Ricky Sumalde, ang hepe sa kapulisan sa sulod sa Sugbo, subli na lang gipahibaw ang ilang kapasalig nga ilang seryosong hatagan o pagtagan ang tanang hulga nga banawat. Ilaning respondihan sa labing dali nga panahon aron mahatagan o siguridad ang mga tinun-an, lagip na ang mga school personnel sa sulod sa mga tungaan sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Police Office, inyong Radyoman, Arlo Samantha DYHP, Tata Carmen.
11: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with new zip for kids. Para sa ubong adunay plan. Kinahanglang magmamigurado, sumpua dayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa pakigbatok sa sipon ng gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga Newsep for Kids o So Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsep. Carbocystin is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
13: Shop at the SM 3-Day Sale on August 28, 29, and 30 with one extra day on August 31 at SM City Consolacion. Enjoy up to 70% off on Great Pines and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Fronx GLX AT Hybrid. Minimum purchase required. See posters for details.
14: SM 3-Day Sale.
13: The SM City Consolacion 3-Day Sale. Promo runs on August 28, 29, 30, and 31, 2026. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB263747, series of 2026.
10: Mga kasama, nakasinatin na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o galagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
15: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.